0: yes. the comfort we ourselves receive from God. So yung comfort na nare-receive natin sa Panginoon ay yun din yung gagamitin natin to comfort others
1: yes.
0: as well.
1: So that is the only possible thing we can do. Pag na-comfort tayo ni God, may kakayanan din tayo mag-comfort sa iba.
0: Yes, yes.
1: Ang ganda ng topic natin, parang kulang yung oras. Anyway, mental health and the Bible, yan ang topic natin. So maraming salamat, Pastor James De La Cruz, and happy Pastor's Month ulit. At meron pa po kaming isang oras mamaya sa ating reflection segment. Thank you very much.
0: Thank you very much po. And again po, if kagaya po nung nasabi natin kanina, kung meron po tayong mga nais na i-share or may mga na-realize or may mga na-trigger na emotions habang nagkukwentuhan po tayo, please feel free to, pwede po kayo mag-reach out kay Sister Cecil. Sister Cecil can reach out to me para pwede po nating mapag-usapan po yan.
1: Yes, that's right.
0: God bless po sa ating lahat.
1: Maraming salamat, Pastor James De La Cruz. Maraming salamat po sa inyo lahat. Babalik kami sa Celebrating Life.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life. On Sports Radio 918.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
6: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
7: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
6: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
8: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa araw.
9: Ampalaya!
10: Ampalaya!
9: Kumakain kayo, ampalaya!
6: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
11: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
9: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: reality disappointed me or made me feel the same feelings that I felt from my dad dati. Mm. Babalik lang lahat.
1: Babalik lahat.
0: Tapos, inis ako, irritable ako.
1: Yeah.
0: I was running on empty. Parang show up lang ako sa ministry, sa work, every day. But I wasn't okay. Yeah. And nakakapagod po. Yes. Super nakakapagod. Hindi siya okay. So you deal with what you're feeling. It's not bad. Emotions are not bad, but they are indicators of something happening in your heart. And you bring that to God.
1: Ganda naman. Talagang honesty, no? Be honest, no? Kasi akala nila, kasi si God nakikita naman yung heart natin, eh. So, hindi talaga pwedeng maitago mo yun. Okay, konti na lang oras, but ito na lang, no? To parents watching now. Yan, napaka-important. How do you think, ano yung pwede mong sabihin sa kanila na pag yung mga anak nila, they feel na they are mentally bothered. Yeah. Yan, meron sila nakikita sa anak nila. Yeah. Ano yung initial response dapat?
0: Yeah. Immediate po yung safety nga nung children. Not just physically. Well, hopefully given na yun na physically safe sila with you. Please do not hurt your kids pag naiinis ka
1: no
0: sa kanila.
1: No hitting, please.
0: Oh. Wag talaga. But if given na yun, yung sitting with them, yung presence, eye to eye, walang cellphone na hawak habang nakikinig. Oh, anak, kamusta ka na? Pero nagpo-phone ka while you're asking that. Hindi, as in, eye to eye, heart to heart, tahimik, no distractions. Pwedeng sa bahay, pwedeng sa labas. It doesn't matter where it happens. It matters that your son or daughter knows, feels, and sees that your heart is fully theirs.
1: Yes.
0: Your attention, your focus,
1: your care
0: is fully theirs. Kasi ang question po ng natin when we were kids, ang lagi natin iniisip about our parents when we look at them, am I safe? Do they love me?
1: It matters, right?
0: Yeah.
1: Matters.
0: We wonder that. We don't say those words, pero we wonder that. We're always checking if safe ba. Now, mag-ready lang po yung parents. So, i-ready ko lang po sa listeners natin now. If you're willing to ask those questions and explore and be curious, what's happening, anak? Why do you feel that way? Is there something that happened? Is there someone that did something? It's possible that it might be you.
1: Pag sinabi sa ikaw?
0: Kayo kasi, mami, sinabi kayo ganito. Kayo kasi, dad. Now, yes, a finger is being pointed at you. But be gracious to your kids na they may not know how else to express their hurt in a tactful way or in a... Takot nga ang kids to express that. Kasi if they're already hurting from you, let's say yun po yung context na sa inyo galing yung hurt. Ilang na nga sila to even start expressing that to you. So it took a lot to express that. So pag ganun, don't take it personally. Instead, assume responsibility. Na, oh anak, acknowledge first what they said. What you did and what it made them feel.
1: Yeah. Validate.
0: Yes. Validate. Dapat daanan po talaga yon. Kung ano yung sinabi, ulitin mo. So anak, tama ba? Ito yung nangyari. This is what I did. This is what I made you feel.
1: And then apologize.
0: Ask for forgiveness.
1: Yeah.
0: And ask them what would you appreciate sana, anak.
1: Mm.
0: And that will cause so much repair and a lifetime of issues for that person, for that child na may iwasan natin.
1: So, it's important to be around, to listen, and talagang, you know, heart-to-heart talk. Walang telepono, walang ibang mag-distract, diba?
0: Yeah.
1: So, very
0: pag nahihirapan po yung parents to do that, I suggest build your relationship with God and get to know how God loved you.
1: Yes.
0: How He is a Father.
1: Reflect
0: to us
1: on that.
0: Yes,
1: right,
0: before
1: right.
0: you approach your child.
1: Yes.
0: And then reflect that love to your child. Na oo nga, ganito rin ako minahal ni God. Sobrang gracious, sobrang unconditional. Kahit sinisisisi ko na si God dati, ganun din eh. Same na same. Kaya po ultimately, the goal is, are we loving people how God loved us?
1: Yun lagi. Basic, no? Bottom line.
0: And that's not always instruction. Many times that's presence.
1: Yes.
0: Many times that's not advice. That's receiving the pain or love or joy or whatever is happening of someone else.
1: Yes. Galing, no? wow, pag na-experience mo kasi yung mercy, faithfulness ni God, parang talaga you can't help but, you know, dapat you share.
0: Yes. At
1: magkakaroon ka ng kakayanan to really love, diba, and care and be mindful.
0: Kasi na-repair yung sariling heart mo.
1: Yes.
0: By God. Now yes. You can walk with other people properly.
1: Right. Galing naman. Anyway, thank you so much, Gabo,
0: or
1: Gabriel, and second time, definitely I'll get in touch with you.
0: Yes, po.
1: Marami tayong pag-uusapan. Sure, I think sure. I need to be counseled, no? So, just short takeaway message. Go ahead. Before we go.
0: To everyone listening, you're not alone.
1: You're not
0: alone. If you'd like to seek help and process things, reach out lang sa Instagram or sa FB. You can search my name then or through
1: Gabriel Obligacion.
0: Yeah, or through our program.
1: Yes.
0: Yun. Yun okay. Lang po.
1: Salamat. Yeah, God bless your heart. God bless your and see you soon, okay? Yes.
0: See you po.
1: So maraming salamat, Mark Arnel, Susane Nida, yung ating team Celebrating Life, Miss Judith. Maraming salamat. RP Lawag, Tandag, Davao, Zamboanga, EQ FM Baguio, Sports Radio 918 Capital FM 104.3 Radio Magazine. And maraming salamat po sa inyo lahat. Please stand by with the news with Albert Sebastian.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life. On Sports Radio 918.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, 9 o'clock.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga, narito ang mga balita sa oras na ito. Bilateral meeting nila Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Singapore Prime Minister Lawrence Wong nakatakda ngayong araw. Punong ehekutibo haharap din sa mga business meetings. May ulat si Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas.
5: Report. Nasaan mo na natuloy abala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa huling bahagi ng kanyang working visit dito sa Singapore. Schedule ng Pangulo ngayong araw ay ang bilateral meeting nila ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong kung saan ay inaasahang mapag-uusapan ang iba't ibang larangan gaya ng patungkol sa energy security, pamumuhunan, agamat teknolohiya at iba pa. Nakakatakda rin dalawa ng Pangulo ang ilang business meeting. Sabang haharap din ito sa mga mamamahayag para sagutin ang mga katanungan may kaugnayan sa kanyang working visit at iba pang local issues. Bago ito, dumalo ang Pangulo sa ika-24 Forbes Global CEO Conference kung saan nakipagdialogo siya sa mga pangunahing leader ng negosyo, pamumuhunan at eksperto mula sa iba't ibang panig ng mundo. Bumisita rin si Pangulo Marcos sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute upang alamin ang karanasan at kaalaman ng Singapore sa pananaliksik, teknolohiya at kaligtasan ng nuclear energy. Nagulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Commission on Elections, sisimula na ang paglilimbag ng balota para sa plebisito sa Naga City at special elections naman sa Batanes. CJ Lazaro sa detalye.
3: Radyo Pilipinas. Report.
6: Sisimula ng Commission on Elections sa COMELEC ang paglilimbag ng mga opisyal na balota para sa plebisito sa Naga City, Camarines Sur at special elections sa Batanes ngayong Nobyembre. Ayon sa COMELEC, isa sa gawa ang pagsisimula ng paglilimbag sa 14 ng Oktubre alas 10 ng umaga sa National Printing Office sa Diliman, Quezon City sa pamamagitan ng Ballot Production Committee nito. Gagamitin ang mga balota sa plebisito sa Nobyembre 21 para pagtibayin ang Presidential Proclamation No. 1267 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagtatakda sa conversion ng Naga City bilang isang highly urbanized city. Samantala, gagamitin din ang mga balota sa special election sa Nobyembre 28 para naman sa pagpili ng kinatawan na nag-iisang legislative district ng Batanes sa House of Representatives. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Department of Social Welfare and Development naganda ng tulong sa mga pamilyang apektado ng landslide sa Cebu City. May ulat si Ray Ferrer.
3: Radyo Pilipinas Report.
7: Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development ang karagdagang tulong para sa mga pamilyang naapektuhan ng landslide sa barangay Pulang Bato, Cebu City noong Biyernes. Dalawang bata at isang senior citizen ang nasawi habang isang 38-anyos na babae ang nailigtas at dinala sa ospital. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dublao, umabot sa 57 pamilya ang inilikas kabilang ang 25 pamilyang nananatili sa evacuation center. Namahagi na ang DSWD ng mga tolda, balong at ready-to-eat food boxes habang patuloy na tinatasa ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Nakahanda rin ang ahensya na magbigay ng karagdagang financial na tulong at psychosocial support sa mga pamilyang nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: At pangwakas na balita, imbaka ng armas ng Communist Terrorist Group na diskubre sa Tinok, Ifugao. Mula Radyo Pilipinas Baguio, si John Munar sa balita.
3: Radyo Pilipinas Report.
8: Narekobre ng pulisya at ng hukbong katihan ng Pilipinas ang isang inabanto ng imbaka ng armas sa bulubunduking lugar ng bayan ng Tinok, Ifugao. Ang kay Police Brigadier General Noel Valio, Regional Director ng Police Regional Office Cordillera, naging posible ang pagkakarekobre dahil sa impormasyon na binigay ng isang dating miyembro ng nabuwag na kilusang larangang guerrilla Ifugao na sumuko. Bilang resulta ng impormasyon, isang magkasanob na impormasyon ng isinagawa na mga pwersa mula sa Regional Mobile Force Battalion 15, Tinok Municipal Police Station at ang 1st at 2nd Ifugao Provincial Mobile Force Companies ng Ifugao Police Provincial Office. Sinuportan sila ng Regional Intelligence Unit 14, National Intelligence Coordinating Agency Cordillera, Provincial Explosive Ordnance Disposal and Kanin Unit Ifugao, PNP South Ifugao at 501st at 54th Infantry Battalions ng Philippine Army. Sinabi ni Valio ng mga na-recover mula sa lugar ay kinabilangan na isang minahan ng claymore, mga granada, mga rifle grenade, mga cartridges ng 40mm na barrel, mga commercial dynamites, detonating cord, iba't ibang uri ng bala, isang bandolier at mga personal gamit. Binanggit niya ng na-recover na mga ito ay nagpapakita kung paano makakatulong ang mga dating rebelde na protect ang kanilang sariling mga komunidad. Binigyan din niya ng desisyon ng dating rebelde na magtiwala sa pamahalaan ay nag-alis ng mga potensyal na bantas sa mga residente ng Tinok, Ifugao. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
4: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
11: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
12: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
11: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
13: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa araw.
14: Ampalaya!
15: Ampalaya!
14: Kumakain kayo, Ampalaya!
11: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
16: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
14: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 7-3.

0: /Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 7:38 a.m.
1: Philippine Standard Time, 9:53.
0: Mula sa pinakamalawak ng newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radio Pilipinas News Update.
1: Okay, magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Exploration para sa pagpapalakas ng energy security ng bansa. Welcome kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mayulat si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng exploration. Ito pinahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa harap ng nais ng Pangulo na matiyak ang sapat at tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa buong bansa. Sa katunayan, ni Castro ay nakatagpulong kamakailan ng mga opisyal ng

0: Roma Incorporated sa Pangulo at pinag-usapan ang sinasagawang exploration ng kumpanya para sa native hydrogen at ang potensyal nito makatulong sa pagpapalakas ng seguridad sa enerhiya ng Pilipinas. Ang exploration ay sa mga probinsya ng Zambales, Pangasinan at Tarlac, kabilang ang planong pagbarena ng kauna-unang exploration well ng kumpanya na nabanggit na sa Pangulo. Isa umano ang hakbang ito ng Pangulo para patatagin ang paninindigan ng pamahalaan na palakasin ang seguridad sa enerhiya at isulong ang isang matatag, paasahan at sustainable energy para sa bansa. Pakinggan natin si Palace Space Officer Undersecretary Claire Castro.
1: Ibinahagi ng Pangulo ang mga hakbang ng Coloma sa exploration sa Zambales, Pangasinan at Tarlac, kabilang ang planong pagbabarena ng kauna-unang exploration well ng kumpanya.
0: Nagulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pilipinas, iaayon sa international standards ang bond pricing sa taong 2027. Mayulat si EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas Report.
4: Simula Enero 4, 2027, ipatutupad na sa Pilipinas ang International Pricing Convention sa pagpipresyo ng mga government at corporate bond na kasalukuyan nakatakda sa piso bilang hakbang upang makahikayat ng mas maraming dayuhang mamumuhunan. Pinangunahan ng Bureau of the Treasury, Bangko Sentral ng Pilipinas, Securities and Exchange Commission at iba pang financial regulators at industry groups ang inisyatiba upang iayon sa international standards ang bond market bansa. Ayon sa mga otoridad, walang magiging aktual na epekto ang pagbabago sa mga investor na hawak ng kanilang bonds hanggang maturity. Mananatili rin ang mga obligasyon sa buwis, nakatakdang interes at pagbabayad ng principal alinsunod sa kontrata. Gayunman, maaaring magbago ang pagkukwenta sa settlement value ng ilang government at corporate bonds. Layunin ng reforma na palalimin ang bond market, palawakin ang bilang ng mga investor at mapababa ang gasto sa pangungutang ng pamahalaan at pribado sektor. Ang hakbang ay kasunod rin ng anunsyo ng JP Morgan na isasama sa Government Bond Index Emerging Market Series ang Philippine Peso Denominated Government Bonds sa Enero 29 ng susunod na taon na inaasahang makatutulong sa pagpapalawak ng interes ng mga international investor sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Department of Environment and Natural Resources sinimok ang publiko na mag-ipon ng tubig ulan bilang paghahanda sa Super El Nino. Si Ray Ferrer sa detalye.
3: Radyo Pilipinas Report.
5: Isinusulong ng Department of Environment and Natural Resources ang pag-iipon ng tubig ulan bilang paghahanda sa posibleng kakulangan sa tubig dulot ng Super El Nino. Inikayat ang mga kabayan na mag-imbak ng tubig ulan para magamit sa panahon ng tagtuyot o pagkantala ng supply. Ayon sa DNR, makatutulong ito na mabawasan ang pagdepende sa groundwater, makatipid sa gastusin at mapangalagaan ang kalikasan. Pinapayuhan ng publiko na gumamit ng ligtas na imbakan at tiyaking malinis ang tubig bago gabitin. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: At pawakas, balita sa lalawigan, presyo ng mangga sa Pangasinan posibleng tumaas dahil naman sa epekto ng ulan at banta ng El Nino. Mula Radyo Pilipinas Tayug, si Mildred Coquiasa Report.
3: Radyo Pilipinas Report.
6: Posibleng tumaas ang presyo ng mangga sa susunod na anihan dahil sa mababang pamumulaklak ng mga puno at pagkaantala ng paghahanda ng mga magsasaka bunsod ng sunod-sunod na pagulan sa Pangasinan. Ayon kay Perfecto Likiran, tagapagsalita ng Pangasinan Mango Farmers, na antala ang nakatakdang maagang pag-spray sa mga pananim dahil sa patuloy na pagulan na nagdulot umano ng stress sa mga puno dahil sa sobrang tubig. Bunga nito, mas kaunti rin ang mga bulaklak na lumabas kumpara sa inaasahan ng mga magsasaka na sana ay magsisilbing paghahanda sa banta ng El Nino. Dagdag ni Likiran, inaasahang mas mahihirapan silang palaguin ang mga pananim kapag tumaas ang heat index at tumindi ang init ng panahon. Bagamat sinubukan nilang agapan ng kakulangan, inaasahan pa rin ang hindi magandang resulta ng anihan na posibleng magpataas sa presyo ng mangga mula sa unang bahagi ng Pasko hanggang sa bagong taon. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
9: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
10: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
9: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
11: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
12: Ampalaya!
13: Ampalaya!
12: Kumakain kayo, ampalaya!
9: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
14: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas, at ubas.
12: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo! Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Flash, Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Meet the press.
4: Meet the press.
3: On air.
4: On air.
3: Galit ba kayo sa fake news?
5: Ayaw ba ninyo ng maligoy-ligoy ng uro-uro at opinyon?
3: Kung ganon, ugaliing makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa Meet the Press.
4: Meet the Press.
3: On air.
4: On air.
3: Hahatid sa inyo mula sa hanay ng mga patikad na veteranong mamamahayag na kasapi ng National Press Club of the Philippines. Sa Meet the Press.
4: Meet the Press.
3: On air.
4: On air.
3: Pag-uusapan ang mga problemang bumabagabag sa hanay ng media at sa mga programang naglalayon na itaas ang kalidad ng pamamahayag sa ating bansa. Alamin ang mga balita at impormasyon mula mismo sa mga opisyal ng ating pamahalaan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa.
4: Meet the Press.
3: Meet the Press.
4: On air.
3: On air. Sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
6: Ayan, good morning sa atin lahat. Isang mainit at mapayapang linggo. Ha? Ito ay second Sunday of October, at ilang araw na lang po, Pasko na. Sa ngalan pa rin po ng ating partner na si Dennis Napuli, Director Dennis Napuli, na siya ay meron siyang family obligation, kaya tayo po ay naiwan dito mag-isa. Boying Abasola po, ang kalihin ng National Press Club. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay may mga issue na tatalakayin, lalo-lalo na tungkol sa disaster risk reduction management, na meron tayong pagdiriwang na International Day of Disaster Risk Reduction Management sa darating na October 13. At tayo naman po ay meron panauhin pandangan, isang mabigatin na panauhin na sana po ay makayanan niya pang umakyat dito sa ika-apat na palapag ng Philippine Information Agency Building. Maya-maya lang po siya ay darating na. Pero pansamantala po, tayo po ay bumabati rin sa Presidential Task Force on Media Security, sa Bicol Press Club, Camarines Sur Press Club, Camarines Norte Press Club, sa kanilang matagumpay na pagdiriwang, pagganap ng isang seminar tungkol sa media coverage sa ating sa lalawigan, sa pangunguna siyempre, of course, ng ating napakasipag na Undersecretary ng Presidential Task Force on Media Security. Former NPC Director din po siya at former PIA Director General si Jose Torres Jr. At siyempre, batiin din po natin ang ating NPC member, si Tonio Cruz, na isa sa mga naging speaker, kumbaga. Siya ay naging tagapagsalita dyan sa dalawang lalawigan ng mga media. Ito ay ako'y natutuwa dahil ito po ay brainchild po ng inyong lingkod, ng ating palawakin, palakasin po natin ang ating regional chapters ng National Press Club. Ito po ay tumugon ang Bicol Media sa pangunguna ng ating Pangulo, si Roel Saldico, na buong tapang, buong suporta sa NPC, ganyan din po ang NPC ay todo suporta din po sa kanila. Kudos po sa 2 days na kanilang seminar. At alam ko meron naman itong balak, I think last week of November meron din po silang seminar on campus journalism, I think. So parang may paunang imbitasyon na ito sa akin si Pangulong Roel last week of November daw. Anyway, atin pong habang kinakamusta natin yung lalawigan ng Camarines, kamusta naman po ang ating gobernador dyan, ha? Kamusta naman po ang pagiging napag-iwan ng lalawigan? Balita ko ay kulelat po tayo sa larangan ng kaunlaran. Ha? Tayo ay naunahan pa ng lalawigan ng Sorsogon. Ha? At kung hindi naman nagkakaroon ng bangayan sa pagitan ng kasalukuyang gobernador ng Catanduanes at dating gobernador, ay malamang baka malampasan pa ang Camarinesor sa larangan ng pag-unlad. Ayan, so medyo tayo dito, ha? Trabaho muna. Saka na muna po yung ating mga negosyo. Siyempre, habang wala pang ating panauhin, talakayan din po natin ang ating ika-38 38 na impeachment hearing. Bukas po ito, ha. Maganda po ito kasi pagpatuloy po yung cross-examination doon po sa naging daloy ng mga salen ng nasasakdal. At syempre, panahon na rin ng depensa para kanilang pasubalian, pabulaanan, or i-deny ang mga akusasyon laban sa ating ikalawang pangulo, ang ating vice presidente. Kasi po ang pagkakaalam po, hanggang next week lang po itong hearing na to para magbigay daan naman sa budget hearing. At the same time, recess din po ng Senado, may pahinga rin po sila, babalik naman po yan November 6 or November 8. So meron silang almost 15 days na kanilang pag-aaralan yung mga yung mga akusasyon sa mga tatlong articles of impeachment na isinalang laban sa ating vice presidente. So ano pa man, palagay ko naman ay meron naman silang mga sapat na kakayahan, abilidad ang mga abogado, bagamat sabi ng iba mga bagito, hindi rin nagiging abogado yan kung hindi magaling. So tingnan na lang po natin kung ano ang kanilang mga depensa. Yan po ay sa mga susunod na araw, habang patuloy din po ang paghimay ng mataas ang kapulungan sa ating panukalang budget sa 2027. Ayan, so hindi rin po natitigil ang kanilang function bilang legislative body ng ating pamahalaan. Tuloy-tuloy din po ang kanilang mga pagdinig sa iba't ibang usapin. May budget hearing, may hearing din ng kung ano-ano. Pero tingnan po natin kung anong kakaganapan nito. Meanwhile, aabangan din po natin yung magandang, hindi to magandang balita para sa atin, yun pong tunihan, 500 plus kilos ng shabu na nakumpiska dyan sa bansang Laos, patungong Pilipinas yan. So dapat malaman natin ang kung sino ang utak dito, mabuti naman at na-aresto, nahuli, nakumpiska yung droga. Limpak-limpak na to, ha. Billion ang halaga nito, ha. Ibig sabihin, hindi napipitsogin yung ating mga drug peddlers. Billion-billion na ang pinag-uusapan. Bagay, alam naman po natin, years ago, mayroon din pumasok sa atin yan. Yung ano ba tawag ito? Sa customs naman, ha. Yung synthetic naman, na billion din ang halaga nun, ha. 5.4 billion din ng halaga ng shabu sa magnetic filter naman pinasok. Siguro naman wala itong kinalaman kasi masyadong malayo na yung agwat. That was 2017, 2018. Ito naman ay bago lang. So ang tinitingnan natin dito, merong path, merong dinaanan ng nakaraan. So nagbabaka sakali siguro itong mga nag-i-smuggle ng droga na baka sakali makadaan din sila. Pero knowing our customs, medyo mahigpit po ang ating commissioner, si Ariel Nepomuceno. Talaga po namang siya, bigay todo ang kanyang kampanya, walang sinasanto. Tuloy-tuloy lang po ang tuloy-tuloy lang po ang ating ang kanyang trabaho. Ayan, yan ang mga nakalinya natin ngayon. At sa hanay naman po ng National Press Club, tayo po ay magdiriwang ng ating 74 na anibersaryo naman sa darating na Oktobre 27. Pero bago po iyan, meron po tayong konsyerto sa October 23. Diyan po sa National Press Club, ang ating pong invited singer ay si Lolita ng Lolita Carbon ng Asin. Marami pong iba, mamaya po titingnan po natin sa ating ticket yung pong gustong bumili. Ito si Asik Aris, mamaya chak bibili po ito. At siya naman po ay isang lifetime member ng National Press Club. At ito naman ay talagang very supportive din sa ating samahan, kasi matagal na rin po itong kasapi ng NPC. So mamaya mabebentahan kita, ha, Asik Aris, ha. Pwede mo namang ilibre ang ating mga kaibigan dito. Kasi namimiss ka rin. Ay hindi, may programa rin ito dito pala. Naalala ko nga pala. Hindi siya namimiss dito. May programa to dito. Ayan, so yan ang ating kaganapan sa NPC. Magkakaroon po tayo ng 74th anniversary. Ayan, so ang paghahanda ay naghahanda tayo ngayon itong linggong ito at sa darating pang mga linggo. So syempre sa ating mga kaibigan na balak sumuporta, na hindi naman tayo pinapahindian, ay kami po ay muling kakatok sa inyong puso. para naman sa ikakatagumpay ng ating ano, ng ating celebration. Ayan, so as far as Mindanao, ang Mindanao group po natin sa pangunguna ng ating kaibigan si Rose Tamayo ay very supportive din, ha. Siya rin po ay meron ng nalikom, meron na po siyang mga sponsor, ha, sa gagawin naman na souvenir program ng National Press Club. And then of course, yan po ay sa pangunguna ng ating napakasipag at napaka-dedicated na pangulo. Siya po ay pumalit sa akin, ang ating kaibigan, si Pangulong Mina Navarro. Batiin po natin. Siyempre, ang ating Vice Presidente, si Benny Antiporda, at yours truly, ang Kalihim. Ang Treasurer, ang aking kumari, si Ma'am Jenny Lacorte. Ang Auditor, si Ma'am Lydia Veno. Mamaya na yung ating mga directors at siyempre yung mga staff na nasa likod ng ating ano, ng ating ikakatagumpay ng ating samahan. Of course, siyempre natapos na rin yung i-congratulate natin, ha. Balita ko si Mother Lily Reyes, ha. Siya po ay muling nahalal bilang pangulo naman ng ano, ng NCRPO Press Club. Ayan, pero prior to that, nagkaroon na po ng halalan yung Kamanaba, Caloocan, Malabon, Nabotas, Valenzuela, si Tatamaeng Santos. Nagkaroon na rin po yung Pasay City Tri-Media ng halalan. Ayan, so sino pang mga, yung ROPC, meron na rin po yan, alam ko. MPD, meron na rin yan, Manila City Hall. Ayan, so nabuo na ulit kasi ang, I understand, every, almost August yan, karamihan dyan eh. August and September, eto, paano yan, election months to eh. June to October. Yan ang observation ko sa mga ano, sa mga press corps dito na nakapaikot sa atin sa Metro Manila. Yan ang kanilang petsa ng kanilang halalan. Habang ang sa probinsya naman, may mga terms kasi sila na 2 taon, may 1 taon. Ah, meron naman ang life. Hindi naman kasi kung walang gustong tumakbo, eh maayos naman yung patakbo ng isang pangulo at hindi naman labag sa kanilang saligang batas, eh dire-diretso po ang kanyang pagkaupo dyan. Ang mahalaga ay wala siyang kinikilingan. Wala po siyang kinikilingan mga politiko, ha. So kumbaga laban sa lahat. Pero friends to all, enemy to none. Ayan. So kamustahin natin ang ating mga tagapakinig. Siyempre, ang ating kaibigan dyan sa Dasmariñas, Cavite. Ah, get well soon pala, Mami Coral. Ah, salamat at ikaw ay nakalaya na sa iyong pagkakasadlak dyan sa hospital. Ikaw ay nasa ating pamayanan na at patuloy na nasa period of recovery. At ikaw ay magdiriwang na rin ng iyong ika 86th birthday, ha? On November. So, palakas ka na po, ha? At hari naway magka harap-harap tayo minsan, ha? Magka usap-usap, ha? Pero habang for the meantime konting pahinga syempre, tapos palakas na. Ayan. So yan, marami tayong na-miss kasi ako po ay almost 1 month din na hindi nakakapag-programa sa iba't ibang kadahilanan. Meron time na wala tayo sa bansa, tayo ay na-invite sa isang bansa naman na para dumalo sa isang pagtitipon kasama ang ating presidente nitong nakaraang linggo. Pero prior to that, tayo naman po ay nakaranas ng medyo hindi magandang pakiramdam, kaya pinaubaya muna natin sa ating partner na si Director Dennis Napuli, habang ating co-uncle naman na si Director Alvin Murcia ay hindi pa rin po siya nakakapag-duty at siya ay busy pa rin sa kanyang other life, kung tawagin natin, ang kanyang pagiging public servant bilang kagawad naman na isang barangay dyan sa lungsod ng Taguig. Uy, ayan, kumusta po ang Taguig, ha? Taguig City, ha? Yung mga kaibigan natin, mga Caetano, si Mayor Lenny Caetano, syempre ang ating former Senate President Alan Peter Caetano, kamusta na po kayo? Kamusta na po ang ating mga live selling ba tawag doon? Live selling or live saying? Basta panay ang kanyang live. Siyempre, pag nag-live selling siya, andyan din sa Senate ang kanyang mga kaibigan na mga naka-base dyan sa Taguig na mga mamamahayag. Batiin natin si Nats Alporte. Yan, pangulo yata ito dyan. Tama, pangulo nga po ito. Yan, siya po ang isa sa mga masugid na kaibigan naman ni Senator Alan. Nagkikita kami sa Senado nito ni Nats kasi ini-invite pala siya lah. Sampu ng ganyan mga kasamahan ng ating senador, parang maranasan nila kung anong nangyayari, nagaganap sa loob ng Senado. Hindi ko lang po alam ngayong impeachment kung sila ay dumadalo rin kasi hindi pa kami nagkaroon ng pagkakataon na sila ay makasalimuha. Ayan, so pag binati natin ito, babatiin natin isa-isa. Siyempre, si Florante Rosales ng katanggapan naman ng office ni Senator Lito Lapid. Ha? Sir Flor, ano ang ating bago sa ating Supremo? Baka meron kang pwedeng ipadala sa akin dito, matalakay natin. Ha? Or ako na lang ang hahanap, ha? Kasamang Florante. Uy, batiin natin ang ano, ha? Ang Polytechnic University of the Philippines, ha? Dito sa Manila, kasi meron silang sa engineering yata ito, architecture, meron silang mga nag-top na mga ano, nag-top na mga estudyante ito nakaraang board examination, licensure examination. Ayun, so yan, binabati po natin ang ating sintang paaralan, ang Polytechnic University of the Philippines, sa pamumuno naman ng ating kaibigan, si Pangulong Manuel Bong Muhi. Of course, ang kanyang staff, lalong-lalo na dyan sa ETYAP. Ayan, mamaya, kukunin ko inyong mga names para kayo aking batiin, para magbigay sigla naman sa ating mga guru, ating mga administrador dyan sa sintang paaralan. Samantala, tayo po ay makakatanggap ng ulat naman mula kay Ma'am Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas, tayo Pangasinan. Ayan, ano to? Linis Bahay Katayan, isinagawa ng NMIS Ordaneta, City Pangasinan. Ma'am Leslie, are you ready?
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Isinagawa ng National Meat Inspection Service, Regional Technical Operations Center 1, ang programang Linis Bahay Katayan sa Ordaneta City, Abatoa. Ang naturang hakbang ay naglalang itaguyod ang matas na antas ng kalinisan at maayos sa kondisyon ng mga slaughterhouses upang matiyak na ligtas at di kalidad ang karning makakarating sa mga mamili. Ang bahagi ng aktibidad ay bahagi ng serye ng mga kaganapan para sa pagdiriwang ng 54th anibersaryo ng NMIS. Nagsisilbi rin itong pambungad na kaganapan para sa nalalapit na paggunita ng 33rd Meat Safety Consciousness Week na nakatag ng Idao sa May October 19 to 23. Sa pamamagitan ng pamamahala sa kalinisan ng mga pasilidad ng Katayan, binibigyan din ng NMIS RTO C1 ang kahalagan ng taunang sanitasyon o tamang sanitasyon sa pagpoproseso ng karne upang maiwasan na ang kontaminasyon at mga sakit na maidudulot nito sa kalusugan ng publiko. Patuloy ang pakikipagtulungan ng publiko sa mga lokal na pamalan sa Region 1 upang itaguyod ang kampanyang Safe Meat for All na naglalayong check-in ng lahat ng karneng binibenta sa mga pampublikong pamilihan ay dumaan sa wastong inspeksyon at ligtas na proseso. Para sa Bago Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo, Pangasinan.
6: Ma'am Leslie, ako'y may kaunting katanungan po. Ma'am Leslie, nawala na. Well, sana makabalik pa siya para meron tayong mga tanong hinggil naman doon sa mga karne dyan sa Pangasinan. Kasi pag pinag-usapan natin yung linis ng mga abattoir, mga Katayan slaughterhouse, syempre hindi natin maisip yung mga mayroon ba mga hot meats dyan, may mga double dead bang binibenta, kung meron may nakumpis ka ba, kamusta naman po ang monitoring ng ating mga swine, yung mga backyard swine growing, meron bang naiulat na mga infected na sila, nasa linya na po. Ayan, Ma'am Leslie, magandang morning po ulit. Pasensya na, yes. Ha, pahabol tayo ng mga katanungan. Kamusta naman po ang daloy ng karni dyan sa Tayog, particular dyan sa, ayan po sa Pangasinan?
8: Sir, dito po yung mga presyo ng mga karne sa mga public market, medyo mataas, nag-range po ng 300 pesos per kilo. 300. Pero may mga nagbibenta po sa labas. Ang mga ito ay nagaling din sa mga slaughterhouse or mga bahay Katayan at ang bentahan po ay 210 pesos per kilo. Meron po yung mga paa, 180, 170, mga ganyan, para mas mababa po ang presyohan sa labas. At yung pong live weight ay nasa 120 hanggang 130 pesos at may nag-aalok pa po daw ng 90 pesos na per kilo per live weight. Mm-hmm. Wala pa namang problema, wala pa namang naku-confirm dun po sa about dun sa African Swine Fever dahil according dun sa ating interview sa live sa coordinator ng Asinggan Agriculture Office ay wala daw may gusto na magpa test ng kanilang mga alagang baboy. Nagre-report sila na may matay pero pag na-report nila nailibing na yung hayop.
6: Ay ganun po, may dapat po may dapat yata ma'am ay parang i-test mo na yan. Syempre kahit nailibing kahit ano pag na-report i-test yan kasi malay po natin saka tataka po ako, masyadong mura po yung presyo dyan. Oh, maganda yon sa ating mga consumers kasi mura nga. Pero meron din po tayong reported na mga hot meat dyan, yung mga double dead or yung mga imported na mga frozen meats. Meron ba tayo dyan? And then, itong mga nagtitinda ba, may nakumpiska na rin ba dyan ng mga hot meat dyan?
8: Yung National Meat Inspection Service na Region 1 na nakabase po sa Urdaneta ay nagkakandak po ng inspection sa mga bayan-bayan. Noon po mayroon silang na confiscate pero sa manok naman po. Mm. May mga nagbibenta ng mga frozen meat products ng baboy pero nakaano po sila nagko-complain naman po naka-preserve
6: ano,
8: po
6: yung mga naka-indicate talaga na ito ay frozen product. Tama yan, maganda yan.
8: Yes.
6: Kasi yung iba kasi pinapasa nila sa sariwang meat product pero in fact frozen yun. Pero ngayon po may mga paghahanda na rin po tayo sa ating napipinto or sinasabing El Nino lalo pat ang Pangasinan ay kilala rin bilang swine industry, poultry, tapos mga halaman. Meron ho bang paghahanda ang ating pamahalan and then paano po ang magiging epekto nito sa ating mga hayop, sa ating mga livelihood dyan? Meron na po ba silang mga paghahanda?
8: Aba, yes sir, mayroon na po silang mga paghahanda ang ating pong mga Municipal Agriculture Office sa mga bayan-bayan at City Agriculture Office ay mayroon po silang mga ika nga ay information dissemination na isinasagawa para sa kanilang mga nasasakupan po. Para sa mga palay, halimbawa, yung pong mga mayroon pong variety para naman sa ika nga ay para sa panahon ng kokonti yung tubig. At doon po sa mga hayop naman, parang ano, may malawakan po silang parang massive na pagkakatay. Halimbawa, para dahil doon sa ano, takot din na baka pumasok, makapasok ang ASF, hindi sila masyadong maapektuhan, sir.
6: Ayun. So ito 'yung ano, ma'am, ito 'yung lilisa ko ng konti although may konting ano 'to eh. May konting kaugnayan din diyan sa magiging problema ng El Nino. Tayo po ba ay meron ng programa para naman sa pagdaraos ng International Day for Disaster Risk Reduction sa October 13? Meron bang paghahanda ang ating bayan ng Tayug particular po?
8: Hindi pa natin nakuha po kung mayroon silang ika ngay nakahanda po na aktibidades patungkol po sa araw na yan, sir.
6: Ayan. So maraming salamat. Last question, kamusta po ang temperatura dyan?
8: Medyo kanina umaga po, sir, may pag-ambon pero maalinsangan po. Parang makulim din pero napaka-alinsangan.
6: Ayun.
8: Meron na po yung ating maano naman po, maningning naman yung sikat ng araw ngayon, pero kanina po ay may pag-ambon.
6: Ayan.
8: Hindi po natin alam kung ano po ba itong ating panahon makulimlim, maya-maya magkakaroon ng malakas na sikat ng araw, tapos mag-aambon.
6: Unpredictable, kumbaga. Ayan.
8: Tama po.
6: Ingat po, Ma'am Leslie, maraming salamat sa iyong ulat po.
8: Okay. Maraming salamat po. Good morning, sir.
6: Okay, good morning ulit. Ingat kayo. And then pansamantala po tayong station break muna tayo para magbigay daan naman po sa ating mga anong gagawin ng ating programa, ha.
9: Balanseng opinyon.
10: Diretsong pagbabalita.
9: Dito lang
10: sa Meet the Press
9: on air.
11: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
12: Sa rice, we have 75 days. No, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
11: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
13: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply at ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity at wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
11: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice producing areas pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
14: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
11: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ng pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
13: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para po matulungan ng mga farmers natin. Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional po na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas madali ang trabaho natin eh.
11: Kabilang din sa akbang ng pamahala ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot. Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
15: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline.
16: is the key.
17: Umiwas sa aksidente sedan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service
21: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Radyo Pilipinas is on Viber.
23: Viber.
22: Viber. One tap and swipe.
23: Nandyan na lahat.
22: Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
23: Viber.
22: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
9: Meet the press.
4: Meet the press.
9: On air.
4: Sa Radyo Pilipinas.
6: Ayan, sa ating pagbabalik, ha? Atin po ay dumating na pong ating panauhing pandangal.
24: Wow.
6: Sa katauhan po ng ating matagal kong kaibigan to, eh. High school, ha? College na pala kami, magkasama na kami. Anyway, ang ating pong panauhin ay si former Assistant Secretary Aris Gutierrez. Ito po ay veteranong mamamahayag at communication practitioner na may mahabang karanasan sa media at serbisyo sa pamahalaan. Sa kanyang panunungkulan sa Philippine Information Agency, naging bahagi siya ng pagsusulong at pagbuo ng Crisis Communication Cluster sa NDRRMC. Nagpakadalubhasa siya sa Crisis, Emergency and Rescue Communications at may degree na Master in Crisis and Disaster Risk Management at Master in Public Safety Administration at isa rin po siyang lifetime member ng National Press Club. Kinagagalak ko pong ipakilala sa inyo ang aking kumpare, ang aking kaibigan, si Aris Gutierrez. Ayan, nice to be here, ha?
24: Magandang tanghali sa lahat ng tagapakinig ng Meet the Press. Nandito na naman po tayo sa linggo ng tanghali at parang araw-araw na yan.
6: Pero ano ba programa mo rito?
24: Hindi naman. Meron tayong programa sa World Service tuwing Martes. Nagre-recording ako ng Webes. Pinapa-ini-ere ng Sabado. Meron din akong programa tuwing Sabado tungkol sa disaster resilience. Yung Alerto 738.
6: Ayun, dito rin yun, di ba?
24: Dito. Kaya kahapon, dyan ako nakaupo.
6: Ayun, ngayon dyan ka naman.
24: Oo, ako naman dito.
6: Ay, napakiusapan ko siyang samahan niya ako hanggang matapos ng programa kasi sabi ko nga sa inyo, no, ano naman to, eh. NPC lifetime member tong kaibigan natin.
24: Matagal din tayo.
6: First time natin yata.
24: Oo, Secretary Boying. Hindi po ako sanay na tawaging Secretary Boying or President Boying dahil gaya ng nasabi ng ating dating Pangulo ng National Press Club, kami po ay magkakilala nung araw pa ako po ay high school sa college. Magkasama na po kami sa Campus Press.
6: Talaga, pinag-high school
24: ko yun. Ha?
6: Ano lang naman to yun.
24: Pero mas bukas ang bata sa akin.
6: First year college ako po.
24: Isang taon lang naman.
6: Kala mo. Anyway. At nung ako'y nakatanggap ng kay Ma'am Tess na kailangan daw i-discuss natin, wala akong ibang naisip kundi ikaw. Hindi sa pag-ano kasi nasubaybayan ko rin yung career mo, di ba, Quezon City Disaster Risk Head ka pa dyan eh. So alam ko na ako ito may expertise ito, may master, etc. Wala akong ibang patumpik-tumpik na kung sino ano, ako ito na lang kumpare ko. Kaya kung maalala mo naman, madaling araw.
24: Oo. Actually, kahapon pa, init na init ang ating EP na pag-usapan yung UN International Day on Disaster Resilience. Dahil talaga namang napakahalagang napakahalagang advokasya ito, napakahalagang talakayin. No?
6: Kaya nga nagkaroon tayo isa't kalahating oras pa.
24: Oo, kaya nga nagkaroon tayo, kaya nga nabigyan tayo ng ating dating head ng PBS, si Dindo Amparo.
6: Mm.
24: Binigyan niya tayo ng pagkakataon na ipagpatuloy yung advokasya sa disaster risk, sa disaster resilience, dahil napakahalagang napakahalaga nitong topic na to. Dahil alam mo ba, Sir Boying, na sa loob ng 5 taon, tayo, ang Pilipinas, ang number one sa World Risk Index. Ibig sabihin, lahat ng klaseng disaster ay inaabot natin. Dahil ang Pilipinas ay nasa tinatawag na Pacific Ring of Fire. So, yung nakakaalam dun sa Pacific Ring of Fire, ito yung parang letter U siya eh.
6: Interconnection ng mga active volcanoes.
24: Mga vulkan. Mm. So, nandun yung mga active plates. So, madalas dito sa lugar natin, nandito ang volcanic eruption. Madalas ang earthquake.
6: Mm-hmm.
24: Tapos, dahil daanan tayo ng bagyo na naggagaling sa Pacific Ocean, patawid ng Asia, dito rin ang tawid ng mga bagyo. So, bago dilubyuhin ang Hong Kong, ang Vietnam, ang China, dito muna yan sa atin, babagsak. So talagang nandito na lahat ng klase ng disaster, lahat ng hazards ay nandito sa atin. Hindi pa kasali doon yung tinatawag nating human-induced disaster. Ano yung mga human-induced? Terrorism.
6: Terrorism.
24: Yung,
6: tama.
24: Yung mga kaguluhan.
6: Oo.
24: Nandito lahat eh. So kaya ang nung two years ago yata yun, dito nung nag-host ang Pilipinas nung Asia-Pacific Ministerial Meeting on Disaster Risk Reduction. Nandun kami noon eh, sa PICC yung ginawa. Sabi nung, nakalimutan ko lang yung pangalan niya, no? Pero sabi nung parang pinaka-focal person ng United Nations pagdating sa disaster resilience, believe sila sa Pilipinas na number one nga tayo. Mm. Pero alam mo ba yung mga pulisiya, yung mga batas tungkol sa disaster resilience, nandito lahat, dito nagmumula. Kaya marami ring mga disaster managers ang nagpupunta rin dito para mag-aral kung paano natin binabalangkas yung mga pulisiya, ayun, yung mga programa. Kaso ang problema naman natin sa implementation.
6: Ayun, lagi naman problema yan eh.
24: Kasi tulad nung tinatawag nating Disaster Risk Reduction Act of 2000, kung di ako nagkakamali, na 2010
6: yan, kay
24: ang
6: ano yan?
24: Tagal na yan. Pero kaya, alam mo yung mga provisions doon, hindi lahat na ipapatupad. Dahil hanggang ngayon, maraming ahensya ang nagbabangayan kung sino ba talaga ang gagawa ng mga dapat gawin.
6: Mm, so, ang tingin mo dyan, masyadong masalimuot pala itong paksa natin eh. So, ganito. Umpisa muna tayo sa ano. Kilala kita nung araw pa. Ano ang nagtulak sa iyo bilang maging advokasya mo ang disaster risk management?
24: Okay, ganito yung kung dadaanin natin sa napakahabang kwento. Ako ay nakatira malapit sa fire station.
6: Oo, sa Galas.
24: Sa Galas. Every time may sunog, umaandar pa lang yung truck. Nadidinig ko na yan. Bata pa lang ako. Tapos, nakikita akong dumadaan yan sa amin. So, tuwan-tuwa akong nakikita yung fire truck. Hanggang sa nakakita na mismo ako ng sunog, nakita ko pa, nakakita akong sunog. So, bakit nagkakaganon? May fire truck naman dito. Bakit nagkakasunog pa doon?
6: Mm.
24: So, doon nag-umpisa yung interest ko sa mga ganyan. Pero hindi ako naging bombero.
6: Kaya nga, yun ang kasunog kong tatanong sa'yo. Bakit hindi ka naging fireman?
24: Hindi ako naging bombero.
6: Oo nga.
24: Una.
6: So, interest mo talaga siya? Kumbaga,
24: may interest talaga ako sa public safety nung araw pa. Tapos, yung mga nung pakapanahon na natin, mga palabas sa TV.
6: Mm-hmm.
24: Di ba? Yung mga, ang daming palabas sa TV na tungkol sa police.
6: Mm-hmm.
24: Meron pa nga nun, hindi ko makakalimutan na may TV series doon, yung Emergency.
6: Ah, tama.
24: Oo. Oh. Yan, lagi yung nanonood niyan. SWAT, emergency, mga police TV series, mga tungkol sa public safety. Talagang unti-unti nagkaka-interest ako diyan. Hanggang sa noong napunta ako sa city government ng Quezon City.
6: Oh, doon na talaga, doon na formalize.
24: Nagpunta kami ni dati, at that time, si Vice Mayor Herbert Bautista. Ako yung kanyang chief of staff nung panahon na yun. Naimbitahan kaming pumunta sa Daly City sa California. Kasi sister city yun ng Quezon City. Tapos, doon ko nakita kung paano minamanage yung 911. Doon ko nakita yun. Tapos yung panahon na nagpunta kami, parang ilang years lang yun after yung nagkaroon ng napakalaking sunog sa California. Kasi madalas ang sunog, madalas ang wildfire doon eh. So, ang tagal ko nakakakwentuhan yung battalion chief ng Daly City Fire Department, yung mga bumbirong Amerikano, saka mga PhilAm na mga paramedics. Tapos yung pa yung panahon na yun, yung palabas sa TV noon, yung may Rescue 911.
6: Rescue 911, tama.
24: Lagi ako nanonood yun kay William Shatner. Ang dami ko natututunan doon. So, na-imbibe sa akin yung ano na yan, yung parang kultura na yan na dapat safety conscious ka, ready ka to,
6: so pag
24: ready to respond, ready to react.
6: So pagbalik mo dito sa QC,
24: at bago pala nangyari yun, meron akong pet project noon sa Vice Mayor's office na inadapt niya yun nationwide. Yung tinatawag, alam to ng mga nasa probinsya, alam to ng mga nasa LGU. Meron tinatawag na Barangay Emergency Response Team.
6: Ako alam ko.
24: Sa akin nagsimula yun.
6: Ah, ganun ba? Hindi ko.
24: Sa akin nagsimula yan, yung idea na yan.
6: Barangay Emergency Response
24: Team. Inadapt na ng DILG, inadapt ng Red Cross, na Cascade. Pero syempre, dahil ako naman ay isa lang ordinaryong empleyado,
6: wala yung pangalan ko dyan.
24: Pero yung unang BERT team na binuo sa buong Pilipinas, kami yun.
6: So hindi lang pala talagang walang iya, magkasama tayo almost every night. Wala kang nababanggit sa akin na ganyan. Kung nalaman niya na talagang malihim talaga itong kumpare kong to. Anyway, anong pwede natin gawin sa ngayon? Mamaya itatanong ko rin sa iyo bilang media man, at media man ka pa rin hanggang ngayon, anong magiging papel natin, media?
24: Oo.
6: Pero before that, tingnan muna natin itong parating, nabanggit mo yung mga batas natin, what has to be done sa batas. Nabanggit mo na maraming ano doon na hindi kulang sa implementasyon. So ano ang pagkakamali? Anong kailangan natin or ikaw bilang advocacy?

0: Ini-implement mo yan, along the way, may mga gaps kang nakikita na
1: magkakaano.
0: Hindi pwede to kasi ito yung nakasulat sa batas pero hindi natin magagawa to.
1: Hindi bagay sa area
0: bagay. Tapos, dahil itong disaster risk management, napaka-dynamic dito eh. Maaring yung ginagawa nyo ngayon tama, bukas hindi na yan tama. May mga ganun eh. May dynamics na ganun. So talagang marami nang napag-usapan yan. Actually, noon pa nung nag-aaral pa ako nung Masters in Crisis and Disaster Risk Management. June na for Sunset Review yung batas na yan. Pero hindi ko alam kung natuloy ba yung... Kasi medyo ito... Ako naman ay speaking not just as a disaster resilience advocate but as a media person. Marami kasi ding tinatago na hindi ko maintindihan bakit kailangan itago, bakit palihim nagmi-meeting, bakit ayaw magsalita. Ang daming ganyang nangyayari sa ground. Kasi ang isang sakit talaga, kahapon kasama ko dito sa programa si Dr. Ted Esguerra, ang dami naming pinag-uusapan tungkol sa ganyan. Ilang taon na kaming nag-uusap tungkol sa mga problemang ganyan. Ang problema kasi sa atin, sa gobyerno, turfing.
1: Okay.
0: Nagtataguan ng impormasyon, ayaw magpasapaw, may silo mentality ang kahit naman sa kahit siguro sa aminin natin, ako matagal din ako na nanilbihan sa National Press Club. Mm. Meron din tayong, kahit sa private sector, may ganyan eh, ayaw mag-share ng information, ayaw mag-share ng knowledge.
1: Tinatago niya.
0: Kaya, lagi na lang tayong umpisa, tapos magdapalitan, umpisa ulit, tatanggalin yung ginawa nung nauna. Lagi na lang tayong, puro ningas kogo ng nangyayari sa atin. Ngayon, ang naapektuhan, yung tao. Tignan mo yung nangyayaring mga pagbaha ngayon, yung mga... Actually, malaki na yung improvement eh. Ako masasabi ko, napakalaki na ng improvement pagdating sa pagbamanage ng mga sakuna. Ang laki ng pagbabago, lalo na sa DSWD. Napakalaki ng... Ito, porket kaibigan natin yung secretary to the... Special assistant to the secretary. Na hindi ako bigyan ng message yung Secretary Gatchalian kahit na ilang beses naming na-feature ang DSWD. Madami nang ginawa ang DSWD na changes. Kitang-kita namin yung changes sa DSWD, the way they manage yung relief.
1: Mm-mm.
0: Yung relief, pati yung sa mitigation measures. Meron silang project, yung Project Lawa at Binhi. Na ang dami nang nakinabang na LGU yun. Ang tinutulungan yung mga LGU na maging independent, no? Food security para in case may tumamang sakuna.
1: Oh, meron nga
0: hindi sila aasa na tinamaan.
1: Mm.
0: Hintay tayo ng relief, hintay tayo ng
1: galing national.
0: Sila mismo sa komunidad kaya nilang mag-survive.
1: Self-reliant.
0: 3 days, 1 week. May nga ganung programa, pati yung the way na yung pagdi-distribute nila ng relief, ang laki ng pagbabago, yung mga boxes. Kaya may inang intriga pa nga yung laman ng box. Pero iba-iba yun, hindi yun pare-pareho.
1: Oh, nakita ko yun.
0: Kasi meron silang box na pang-immediate at may pang-sustain.
1: May pang 7 weeks. Hanggang 1 month yata eh.
0: Oh.
1: Kasi umatanda ko minsan yan. Kay Asika Dumlaw.
0: Oo, kay Irene. Asika Irene.
1: Yun, matinda ko. Sabi ko, okay to. Akala ko, hindi sir, iba-iba. May pang 3 days, may pang infant.
0: Saka may pang babae. Kasi iba naman ang hygiene requirements ng babae. Yung lalaki. Diba? Yung lalaki,
1: okay lang
0: hanapan
1: yan.
0: Mo lang ng puno yan. Okay na yan. Hmm. Pero...
1: Babae.
0: Pati yung the way, yung pagmamanage
1: ng,
0: yung tinatawag namin na camp management, yung pag may evacuation center. Dati ang pag nakikita mo evacuation center, basta pasok mo lahat yan, bahala na sila magrambulan dyan. Pero ngayon may sistema. Ang laki ng pagbabago na under Secretary Gatchalian. Kahit na hindi niyo ako pinagbigyan, nabigyan kami ng mensahe sa Alerto 738.
1: Hindi ba?
0: Mahigit isang buwan na kami nag-request. Hindi kami pinagbigyan.
1: Ongoing pa yung request nyo ngayon?
0: Ha?
1: ongoing pa.

0: Ewan ko lang. Bahala na.
1: Ayan mo, tawagin natin mamaya. Sumudahan natin.
0: Hindi, hindi ko. Huwag naman. Kaibigan. Kaibigan.
1: Hindi sasabihin ko lang naman.
0: Kaibigan pa rin. Kaibigan naman natin si, si, yeah, si paring Raymond. Ayan. Naging boss ko pa sa journal.
1: Nagkita nga kami ng Thursday. Di nalaman niya yung nangyari. Ano lang to? Side ko, aside lang. Nalaman niya nangyari sa akin. Alam mo, natawa ko sa advice niya. Paalis na ako. Ano sabi niya? Focus lang.
0: Ay, sa'yo nang galing yun.
1: Kaya nga sinasabi ko sa'yo, focus lang para gumaling ka. Tama ko ng tama.
0: Tama naman.
1: Anyway, ano ang, bukod siyempre sa malawakang information dissemination, ano ang pwede pang gawin? Ano ang, yung sa'yo mismo, samantalayin natin yung last 4 minutes, then meron pa tayong isang oras pa. Sa'yo mismo, ano pa ang pwede natin?
0: Alam mo, ang ina, tulad dun sa, ito, pinopromote ko na yung aming programa tuwing Sabado, yung Alerto 738 sa Radyo Pilipinas.
1: Anong oras na ito?
0: Alas 10 ng umaga. Ayan, hanggang ito. Alas 11 ng umaga.
1: Bakante ako nun. Pwede, pwede.
0: Ang lagi namin pinapaalala sa programa, yung responsibilidad natin sa kahandaan, ito ay responsibilidad natin. Kasi kadalasan na naririnig natin, iniasa sa gobyerno. Eh.
1: Hmm.
0: Pero ang lagi namin sinasabi doon sa programa, pag nag-extra kami, ang kahandaan ay responsibilidad natin sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay at sa ating komunidad.
1: Tama.
0: Kumbaga, family preparedness. Kasi ito itong concept na to, natutunan ko to nung after nung Bohol earthquake, which is incidentally mag-anniversary ang Bohol earthquake sa October 15.
1: Wednesday.
0: Sa Wednesday. Wednesday nga ba? Okay, Wednesday. Anniversary ng Bohol earthquake. After the Bohol earthquake, nagkaroon ng nasa inquirer group pa ako. Nagkaroon kami ng stress debriefing sa lahat ng report, lahat ng kasama namin na naapektuhan ng... Kasi magkasunod yun eh, yung Bohol earthquake at Yolanda.
1: Tama.
0: Magkasunod yun. Sa Cebu ako naka-base doon, kung naalala mo, parang boy.
1: October, November.
0: Diba? So nagkaroon kami stress debriefing. Doon ko, narinig ko to sa ano, sa... Meron yung resource person namin. Yung research person namin ay kapatid ni Dr. Carol Araulio. Nakalimutan, nakalimutan ko lang yung pangalan. I'm sorry, nakalimutan ko. Pero ang tagal ko nakausap nung araw yun. Siya ay isang internationally renowned na psychologist. Yun ang sinasabi niya. Siguro para mawala yung, in the future, no? Mawala yung anxiety mo, lalo na kung ikaw ay responder o ikaw ay journalist. Kasi at that time, mga journalist yung ini-stress the brief namin. Ikaw ay journalist, nagko-cover ka ng sakuna. Nangyari yan sa Cebu, di ba? Yung mga kasama natin, nagko-cover doon. Pero yung pamilya nila, apektado. Para medyo maibsan yung anxiety mo na yung pamilya mo ay ano nang nangyari, ihanda mo sila. Ihanda mo rin sila na alam nila anong gagawin nila, alam nila saan sila pupunta. Yung sinasabi lagi, go bag.
1: Oo.
0: Dapat lagi mong sinecheck yan. At laging within reach.
1: Maputol muna kita.
0: Oo.
1: Public service.
0: Dapat.
1: Pero maganda rin tinutumbok natin. Papunta na tayo dun sa mga journalist. Meanwhile, before po ng break natin, meron po tayong public service announcement. Abiso sa mga motorista na bibiyahe mula Quezon City patungong Maynila. Pinapayuhan ang mga motoristang bibiyahe mula Quezon City patungong Maynila na dumaraan sa Quezon Avenue na asahan ang mabigat na daloy ng trapiko ngayong araw ng Linggo, Oktobre 11, dahil sa pagdiriwa ng kapistahan ng Our Lady of Rosary of Lanabal de Manila.
0: Tayo.
1: Ayan. So, tayo po ay pansamantalang babalik po ulit tayo mamaya. Itutuloy po natin yung ating usapang kay Mr. Aris Gutierrez. Papunta na po tayo dun sa ano ang magiging papel ng media para lalong mapatibay natin ang ating kahandaan sa mga kasakuna. Ayan. Pagbabalik po mamaya-maya lang po ang ating programa.
2: Balanseng opinion. Diretsong pagbabalita. Dito lang sa Meet the Press on Air. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
8: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo! Publiko!
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
0: Meet the press.
11: Meet the press.
0: On air.
11: On air.
0: Galit ba kayo sa fake news?
11: Ayaw ba ninyo na maligoy-ligoy ng kuro-kuro at opinyon?
0: Kung ganon, ugaliing makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa Meet the Press.
11: Meet the Press.
0: On air.
11: On air.
0: Hahatid sa inyo mula sa hanay ng mga patikad na veteranong mamamahayag na kasapi ng National Press Club of the Philippines. Meet the Press.
11: Meet the Press.
0: On air.
11: On air.
0: Pag-uusapan ang mga problemang bumabagabag sa hanay ng media at sa mga programang naglalayo na itaas ang kalidad ng pamamahayag sa ating bansa. Alamin ang mga balita at impormasyon mula mismo sa mga opisyal ng ating pamahalaan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa.
11: Meet the Press.
0: Meet the Press.
11: On air.
0: On air.
11: Sa Radyo Pilipinas.
0: 738 AM.
12: Ayan. Ayan, so sa ating pagbabalik ha, pero bigyan daan muna natin na, ang ulat ng Radyo Pilipinas Albay mula naman kay Gary Carl Carillo, Office of Civil Defense Bicol. Ito ay may kinalaman doon sa ating paksa. Kanilang preparasyon sa DRRM plan sa paggunita ng IDRRR sa October 13. Gary, are you in?
0: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
0: Report.
13: Hinihikayat ng Office of Civil Defense Bicol ang mga lokal na pamahalaan at barangay na repasuhin ang kanilang disaster risk reduction and management plans upang matiyak ang kahandaan sa mga posibleng sakuna. Ayon sa panayam natin kay Grimil Alexis Nas, ang spokesperson ng OCD Bicol, mahalaga ang papel ng mga LGU bilang frontline sa pagtugon sa mga sakuna. Kabilang sa mga inirerekomendang hakbang ng OCD Bicol ang pagrepaso sa evacuation plans, pagsasagawa ng earthquake drills at pagtiyak na ligtas at maayos ang mga evacuation route. Isinusulong ang mga ito bilang bahagi ng pag-unita sa 2026 International Day for Disaster Risk Reduction. Sa pakikipagtulungan sa City Government of Legazpi, magsasagawa ang OCD Bicol ng mga aktibidad dito sa Barangay Dapdap Legazpi City upang ipakita ang mga inisyatiba para sa mga community-based disaster resilience. Lalahukan ito ng mga DRRMO officers, opisyal ng mga barangay, estudyante at mga residente kasabay ng pamamahagi ng mga information posters ng OCD at pagpapalaganap nitong Panatag Pilipinas campaign sa mga barangay at paaralan. Dito binigyang diin Nas ang kahalagahan ng paghahanda sa inaasahang epekto ng El Nino, anya pagkakataon ng IDDRR upang higit pang mapalakas ang mga hakbang sa mitigation at preparedness kabilang ang pagpapataas ng kamalayan ng publiko at pagpapatibay ng kahandaan ng bawat komunidad sa iba't ibang panganib. Yan muna ang update mula dito sa lalawigan ng Albay para sa Bagong Pilipinas. Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo
12: Gary
13: Albay.
12: Gary!
13: Yes, sir, boy. Magandang araw po.
12: Diyos marahin na aldaw sa imo, ha? Sa imo mga taga-pakinig, ha? Ano ang ating sitwasyon dyan? Kamusta ng ating panahon? Ayos pa ba tayo dyan?
13: Maayos yung nararanasang panahon dito, Sir Boying, ano, na kapag umaga talagang sisila yung liwanag ng araw at pagdating naman gabi nagkakaroon dito ng mga localized thunderstorm na sa namang mga pag-ulan, nakakatulong din sa mga sakahan na nitong mga nakaraang linggo nga dahil sa tagtuyot nararanasang El Nino, nakakaranas naman dito ng mga pag-ulan sa bandang hapon hanggang gabi at kinabukasan naman tuloy-tuloy naman yung sinag ng araw.
12: Ayan, gali kasama ko si Asik Aris Gutierrez, siya yung ating advocate ng ating emergency and risk management. Meron siyang konting tanong yata sa iyo.
14: Gary?
13: Yes po, sir.
14: Gary, yung statement ng Office of Civil Defense sa Region 5, bakit kailangan pa nilang ipaalala na ripasuhin ang mga disaster risk management plans? Eh talaga namang ginagawa yung pagrepaso.
13: Opo, sa panahon, sa panayam po natin nitong sa Biyernes, ano, nakapanayam natin si Alexis Naza, yung spokesperson ng Office of Civil Defense Bicol. Ito ay pagpapaalala daw po itong gaganaping IDDRR.
14: So, oh yes, naintindihan natin yun, na kailangan ipaalala yan. Pero alam mo kasi, routine yan eh. Routine ang review ng DRRM plans. Routine yan, alam yan, yung planning section chief nyo dyan, alam yan. Si Dr. Louie Lauraya, alam na alam niya yan. So, hindi nang kailangan paalalahanan yung mga DRRM councils natin dahil ginagawa na nila yan. Ang siguro magandang pag-usapan nyo dyan, yung early warning system ng buong Bicol.
12: Ayan, pwede mo i-recommenda kay ano yun, sa OCD Bicol.
14: Lalo na sa Catanduanes. Yun ang siguro kasi, alam mo, Sir Boying, ang Bicol kasi ang ano, ang show window pagdating sa DRR dahil yung APSI mo, 'di ba? Sa Albayan eh. Yan ang model pagdating sa pagpaplano. At maraming magagaling na DRRM officer sa Bicol, lalo na si Jel Mulato ng Tabaco City DRRM office. Napakagaling niyan.
12: Ayan, siguro Gary, pwede mo itanong kay ano to, yung concern ni Sir Aris.
14: Yung early warning, ang pagtuunan nyo ng pansin dyan, dahil yan talaga ang malaking bagay na dapat i-improve. Dahil nasa inyo, nasa region ninyo, ang napakaraming hazards. Diba?
12: Ayan.
13: Yes, Yusek, ano, maraming salamat po. Yan po yung tututukan namin.
14: Yes.
12: Ay, ano mo, Gary, para sa ating kapakanan na rin na yan, ha? May tanong ka pa. Wala na.
14: Huwag na.
12: Okay. Sige, Gary. Ingat ka po. Ingat ka.
14: Maraming salamat, Gary. Salamat.
13: Just Mabalos. Maraming
14: Just
13: salamat.
14: Just Mabalos.
13: Bagong Pilipinas. Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Albay.
12: Yan. So, yan. Medyo, ano ka dun, nabulaga ka sa mga ganong statement. Talagang, ano na yan, di ba? Tama nga naman.
14: Lagi nang ginagawa.
12: Pizza na lang yung
14: bakalita. Quarterly nare-review yan. Hindi mo kailangan magbida-bida ka dun na, wala, sinabihan namin na mag-review. Eh, ginagawa naman lagi yan.
12: Eh, may tawag sa atin yung sa journalism, yung...
14: SS.
12: hindi pa yung... Na, plakado na yung ano, ang gulo.
14: Naka-template na yun.
12: Parang yung isang jar yung malaki.
14: Alam mo ba?
12: Pizza lang yung mabagay.
14: Kanina nabanggit mo, ano yung role ng no, journalist? Role yun. Yun ang role.
12: Ito, tulad ngayon.
14: Yun ang role. wag mong tatanggapin hook, line, and sinker. Kung ano lang yung... Eh, mag-usisa ka din.
12: Investigative.
14: Diba? Mag-usisa ka din na... Tama ba sinasabi nito?
12: Kasi, tandaan natin to October 11. Baka next year, October 11, ganun ulit yung magiging linyada ng ating tagapagsalita. Which is, tama nga naman. Oo. Ayan, yan. So, may aral tayo kaagad, ha? Simple na simple, ha? Parang ano yan, nung ako yung naging speaker sa Cavite, isang school. Ito lang. Tanong ng tanong sa akin. Sabi ko, I'm treating you as a real journalist, not as a student. Hindi siguro mga 15 questions. Nung ako na nagsalita, pasensya na po mga professors, mga proctors, kasi isang mistake lang po, magagandling yung tanong ninyo lahat, napakahusay, buti man, sagot ko, isa lang pong pinaka-basic ay hindi nyo nagawa. Magkatanong sa akin, sir, ano po yun? Ang magpakilala kayo kung sino kayo. Basic po ako yun sa pag-interview. Tawanan sila.
14: Oo.
12: Sabi ko, natatawa kayo pero basic po yun.
14: Oo, tama, diba? Tama.
12: Anyway, so balik tayo. Ano to? Ede,
14: actually, alam yung mga information officers ng Philippine Information Agency. Nabulaga sa ganyang sistema na...
12: So dapat pala, itong PIA, ituloy yung gano'n, yung binabanggit mo, yung gano'n. Oo. Hindi dapat ibabahagi, pag-aaralan, daily na yan.
14: Kailangan kasi mag-level up din yung ano eh. Mag-level up din yung hindi ka lang nag-gather ng information Kailangan din sinisiguro mo yung kalidad ng information mo. Diba? Yung binabahagi mong information ay hindi lang yung parang pang-attendance lang. Pang-attendance
12: story.
14: Diba? Yung attendance story lang na what, yung 5Ws lang.
12: Hindi
14: na kailangan medyo ano eh. Yung
12: nung araw, nung nasa police beat tayo, diba? Lalo ako, mas natagal ako sa'yo sa police beat. Hindi ako nagre-rely sa blatter.
14: Yes, yes.
12: Kausapin mo si suspect, kausapin mo si victim,
14: plus witness,
12: plus investigador, saka mo pag-iisahin yung kwento. Pareho din ito ngayon. So, meron bang programa ang ating government? Ang particular ang PIA, dating galing ka dyan, sa ngayon, ha? Tungkol dito sa binabanggit mo?
14: Ito kasi yung malaking problema dyan. Ang budget ng PIA ay very limited.
12: Alam ko.
14: So, nagre-rely lang minsan na kung kunyari naimbitahan si PIA mag-lecture. Kasi may mga ahensya na ang dami-dami nilang training budget. Hindi na nila alam gagawin nila. So, magpapatulong sila sa PIA, magpapatraining sila. So, may magpapadala ng research person ng PIA. Doon lang naro-roll out yung mga training na ganyan. Pero yung talagang, nung dati, nung bago kami nadamay doon sa walang kakwenta-kwentang dating sekretary. anyway, huwag na natin pag-usapan yun. May kinakasan na kaming programa dyan para ano, nationwide, masynchronize namin yung protocols at yung procedures sa pagbabahagi ng impormasyon. Eh kaso yun nga, dahil nga yung sinabi ko sa'yo na kanina na pag may naumpisahan, hindi maituloy dahil pag napalitan, tanggal yung programa, sulong yung bago, hindi umubra yung sinulong na bago, kukunin yung luma, sasabihin kanila, isusulong na naman tapos hindi kaya ipagpatuloy, babalik na naman sa umpisa.
12: Actually, problema talaga yan. Yung observation sa politics, ganun din eh. Di ba? Yung continuity.
14: Continuity talaga na mawala.
12: Sa atin. So, ngayon, moving forward, do you think meron pang pag-asa yung binabanggit mo yung nakakasa nung panahon nyo ni Yusek Joe?
14: Meron pa naman siguro. Kasi sa totoo lang, kinukonsulta pa rin naman kami.
12: Ah, mabuti naman.
14: Nagbibigay din naman kami ng opinion namin.
12: Ah, mabuti naman, mabuti.
14: Na, kasi, natutuwa naman ako na yung may mga programang pinagpapatuloy. Pero yun nga, ano to eh, marathon to eh. Kasi ang gusto nating baguhin, lalo na sa risk communication, ang objective kasi na sa risk communication is behavioral shift. Yung bibigyan mo sila ng tamang impormasyon, no? Bubugbugin mo sila ng impormasyon para mabago yung mindset na yung dati wala kang pakialam.
12: Walang pakialam, basta bibilang ka lang ng araw, sweldo na.
14: Ngayon, meron ka ng susundan parang direksyon.
12: May pattern. Diba?
14: May direksyon na. Kung dati wala kang go bag, ngayon, kung nakita mo yung kahalagahan na magkaroon ng emergency bag, go bag lang na sanay tayo, merong emergency bag, ihanda mo na.
12: Meron kami sa PNA. Ah. Kalilinis ko lang kahapon sa bahay. Nakita
14: o yun
12: mo.
14: Nga eh. Ayun pa isa. Ito, nung alala ko to, nung nagkaroon ng nagsunod-sunod yung lindol tsaka bagyo sa Cebu nung isang taon. Hala, lahat, nagbilihan ng go bag, mga LGU, bili ng go bag, pamigay. Tignan mo, nung may bagyo, nag-evacuate, mayroon bang nagdalang go bag?
12: Wala.
14: Bakit? Nasa ng go bag? Nasa cabinet, naka-display. Bigay ni Mayor.
12: May tatak.
14: nasa eskaparate, naka-lock.
12: Ako nasa ano ko lang, tabi ng kama.
14: Alam mo sa Japan, sa mga opisina, yung go bag, yung helmet,
12: meron.
14: Nasa ilalim ng mesa. Dapat kasi di ba tinuturo, duck cover.
12: Duck.
14: Eh pag duck mo, di nandun. Kasi pag gumuho yan, at least nandun, kasama mo,
12: tsaka naisuot mo na pati.
14: Kasama mo, nandun yung supplies mo.
12: Naisuot mo na.
14: Bali, gamit mo. Eh, paano kung yung globag mo nando sa malayo? Wala. Nasa kotse?
12: Hindi ako.
14: O nasa bahay?
12: Katabi ko eh. Sa baba ng kama.
14: Kaya nga. Pero yung karamihan, ganun eh. Ngayon ha, na yung globag, hindi naman nila, wala naman, hindi within reach. Hindi. Nakatago.
12: Kasi naglinis ako, dinoble check ko, baka may mga expired na rito.
14: Oo, yan. Tama yan.
12: Baka may expired na. Wala pa naman, pa-expire pa lang naman. Pero tinanggal ko na papalitan ko mamaya.
14: Alam mo yung ginagawang practice nung yung mga preppers, no Bali preppers, kumusta kayo dyan, Sir Jerry, makinig kayo dito. Kasi dapat ako yung magagaling yung mga preppers ng Nubali.
12: Nubali
14: preppers. Sa Santa Rosa. May grupo sila doon. Mga civilian. Ano yan sila, hardcore yun sila, nag-iisip yan lagi ng paraan ng survival. Kasi nga, pinaghahandaan yung big one.
12: Teka muna. Nabanggit mo yung grupong ganun. Pwede tayong magbuo, particular kami, tayo sa NPC, pwede tayong magbuo siguro ng ganyan.
14: Pwede.
12: Tapos sa
14: kuwan. Marami namang sanay sa dilata dun eh. Tapos, okay yan.
12: Tapos sa community rin. Sa community, nakatakot ko eh. Kasi tama ang sinasabi mo kanina, huwag tayong umasa sa gobyerno. Kailangan yung sarili natin
14: muna. Kasi tingnan mo, ang dami mo nakikita sa ano eh, na...
12: Kasi ang unang tanong dyan, paano funding?
14: Ito nga yung ano dyan. Kahapon ito yung pinag-usapan namin ni Dr. Ted. Ang hirap talaga i-advocate sa Pilipinas yung preparedness. Kasi marami sa ating kababayan, sapat lang yung kinikita para sa pang-araw-araw eh, di ba? Okay. Sapat lang yung pera nila pambili ng wala nang ang almusal minsan, tanghalian, hapunan.
12: May point ka diyan.
14: Hindi mo siya maobliga na bumili ka ng ekstrang
12: kasi
14: bigas.
12: Kasi parang ganito 'yan eh. Nagkasakit ka, kailangan mo gamot. bumili ka ng dalawa lang. Kasi yun lang kaya mo.
14: Oo, yun lang kaya mo.
12: Instead na dapat bumili ka ng anim man lang para may extra ka. Tama.
14: So may ganun tayong sitwasyon na kaya mahirap din i-advocate sa pangkalahatan, lalo na sa mga komunidad na yung mga hindi naman well-off na communities. Yung sa Nuvali, mga mayayaman yung mga nasa Nuvali. Kaya talagang ano sila, yung preparedness levels nila, mataas. Talagang, ang ano naman nila is tutulungan namin sarili namin, tinutulungan din na, may mga projects sila sa communities.
12: Maganda siguro.
14: Ginagawa nila yan, sila Sir Jerry, na letranista din.
12: Umaariba. Parang may naisip ako eh. Kasi, di ba, sa Knights of Columbus, sa council na, sa parokya, parang naisip ko na maglalaan kami na isuggest ko sa bagong Grand Night, isuggest ko na maglaan ng konting training, tapos pondo, pwede. Doon tayo mag-uumpisa. Kasi,
14: doon tayo sa, mindset eh. Preparedness mindset. Yung
12: preparedness mindset. Ayan, ito, tulad ito. Paano natin may hikayat ang mga mamamayan na maging handa sa sakuna bago ito mangyari at ano ang imaimungkahin ninyo upang mas maging aktibo ang mga kabataan sa disaster risk reduction? Actually, napag-uusapan na natin yan eh. Ito na yan eh. So, yan. Form a group, volunteer group. Kung kailangan ng speaker, kaya natin i-provide. Ang problema lang natin, yung funding.
14: Actually, maraming, yung mga DRRM offices natin nationwide, ha? Yung may mga civil defense officers tayo, OCD, tsaka sa DRRMOs, willing naman yan, imbitahin mo lang, i-schedule nyo lang, willing naman yan pumunta sa mga komunidad para magturo. Pero ano ba yung mga dapat ituro? Mga basics na lang muna. Yung basics ng preparedness. Kunwari, kung as alamin niyo muna ano yung lugar niyo. Tumatawag na risk assessment. Ano
12: ba doon papasok naman yung geohazard mapping ni Senator nasa Pransya ngayon yun.
14: Kanya ba yun?
12: Kanya yun.
14: Alam ko nagbibida-bida lang din yun.
12: Nakwento siya eh.
14: Kasi pagka budget hearing laging puro siya eh. Siya nakaisip lahat eh.
12: Kanya naman talaga yung imperialist. Kaya lang ang tanong dun, sige mamaya. Tapatapusin kita.
14: Ayun nga, iniumpisa niya, di ba, risk assessment. Ano bang pwedeng mangyari sa lugar ko? Nakatira ba ako sa isang community na dikit-dikit ang bahay? Paano pag nasunog yung katabi ko? Anong gagawin? Anong pwede kong gawin? Di ba? Fire extinguisher, meron ka ba nun? Sine-check nyo ba yung kuryente nyo?
12: Wala ako nun, pero kuryente ko, nasi-check ko.
14: Mga risk assessment muna, and then, based sa risk assessment mo, gagawa ka na ng plano mo. Paano pag nangyari yung sakuna, anong gagawin mo? Saan ka pupunta? Anong bibit-bitin mo? Anong dadalhin mo? Tapos, paano ka makakabawi? Paano ka babawi kung nabiktima ka? Meron ka bang sapat na ipon? Usually nga, wala.
12: Wala. Huwag mo naintindihin yun, kung wala talaga.
14: Wala. Pero yun nga, kailangan pinagpaplanuhan mo rin. Paano ka babawi?
12: Tulad nito. Ito. Huwag tayong lumayo. Do you consider itong El Nino as a paghahandaan natin sa pwede mo ipasok sa risk reduction?
14: Talagang pinaghahandaan yan ngayon. Lalo na tinawag pa siyang Super El Nino.
12: Actually kasi ako, nasa process ako na yung mga nakadrum na damit, nilalabas ko na, pinamimigay ko na, pinamamahagi ko na, tapos yung drum ngayon, pinag-iipunan ko ng tubig.
14: Oo.
12: Kahit mag-isa lang ako sa bahay kasi hindi mo alam kung one month.
14: Kaya ha? Hindi porket sinabing El Nino, tagtuyot lang yan.
12: Ay, oo naman. Siyempre, yung production.
14: Hindi lang yan tagtuyot kasi, ano yan eh. Kung titignan mo ng pangkalahatan yan, apektado lahat ng, pati yung pagbiglang bakit bumubuhos ng matindi yung ulan dahil meron din kinalaman si El Nino dyan eh. Pero tama yung ginawa mo, no? Pinagpaplanuhan mo na Paano ka?
12: Unti-unti kasi hindi naman natin kaya ng isang araw yan.
14: Yung pag-prepare, yung pagiging ready, inuunti-unti talaga yan.
12: Ang problema ko nga dyan, dahil may ailment ako, hindi ako pwede sa mga dilata mag-isa.
14: baka ipinaganda mo yun yung inatotoba sa'yo.
12: Isang problema ko, iniisip ko ngayon yan pare, anong gagawin ko?
14: Hindi, tulad kunyari, maputo lang kita, parang boying. Tulad ikaw, ikaw ay may ailment.
12: Oh.
14: Ikaw ay may sakit.
12: Oo. Oh.
14: Paano pag naubos gamot mo?
12: Hindi, may
14: ito. Diba? Oh, yun. Mayroon ka stock.
12: 30 days.
14: Diba?
12: Plus 30 ako ng plus 30.
14: Oh, diba? Yun, at least ready ka na sa ganun. Plus
12: 30 ako.
14: Pero yung iba, hindi. Kasi nga, kanina nga, sinabi mo, kulang budget.
12: Kulang budget eh.
14: Diba?
12: Plus 30 ako, talagang ano yun? Talagang inano ko yun.
14: Kulang budget mo. Pero si PhilHealth, mayroong ano eh.
12: Oh, yung,
14: may programa oh, may sila programa, eh, diba? Pwede ka namang
12: actually,
14: planuhin mo yun.
12: Ito pa, isa pang tanong. Paano natin matitiyak na makakarating ang mga babala at mahalagang impormasyon tungkol sa kamalamidad sa mga komunidad, lalo na sa mga liblib na lugar? Ayun, nabanggit mo na kanina.
14: Actually, maraming ano. Marami.
12: Yung impormasyon, paano mga katulong ito?
14: Ang nangyayari kasi ngayon, masyado tayong dependent sa social media, sa internet.
12: Yeah.
14: Paano kung nawala internet?
12: Okay.
14: Yun ang lagi ko sinasabi noon kasi dati nagre-report yung mga nasa baba no. Na meron kaming social media ginto, meron kaming page ginto. Paano pag nawala internet?
12: Sa gubag ng PNA issued, may transistor radio din.
14: Oh, radio.
12: May battery.
14: Meron.
12: Ino-check ko baka ako nagmamantika na to. Okay pa naman. Pero papalitan ko, magpapalit ako.
14: Meron mga radio ngayon solar.
12: Oo, meron. Hindi, yun pa. Inactivate ko rin yung mga solar fan, solar light. Ayun, inactivate ko siya kasi hindi na nga natin alam eh.
14: Oo.
12: Hindi natin alam. Ako, okay ako, sanay tayo sa init. Eh, paano yung iba?
14: Yung mga alaga mong tuta at saka pusa, eh, hindi sanay sa...
12: hindi sanay sila. Inasanay ko rin sila. Hindi, sa ano... Kailangan din ihanda yung mga ating ano.
14: Oh, yung pets.
12: Yung pets.
14: Napag-usapan diba? Natin yung pets.
12: Mamaya pag ano natin. Balik tayo dun sa information. Paano natin makukombat yung fake news?
15: Yan actually ang papel ng ano. Yan ang papel ng mga ahensya na dapat maging vigilant tayo na pag nag-umpisa, wala yata tayong maikboy.
12: Meron.
15: Pag nag-umpisa yung ano,
12: meron.
15: Wala daw. Aayusin daw.
12: Ayos, so, sige.
15: Break muna tayo.
12: Break muna tayo, sige. May technical ano tayo. Oo. Sige, may technical problem.
15: Ang ingay ko kasi.
16: Balanseng opinion. Diretsong pagbabalita. Dito lang. Dito lang. Sa Meet the Press. On air.
17: Alam nyo, lahat ng mata, kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili,
20: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin.
20: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
1: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
21: One tap and swipe.
2: Nandyan na lahat.
21: Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber.
21: Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
22: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto.
23: Serbisyo,
22: tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas.
23: Bagong Pilipinas.
22: Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1.
23: Radyo Pilipinas.
22: 738 AM.
24: Balansing opinion.
25: Diretsong pagbabalita.
24: Dito lang.
25: Dito lang.
24: Sa Meet the Press.
25: On air.
12: Ayan, so medyo napahaba yung aming huntaan. Sabi sa inyo nga, matagal kami hindi nagkikita. Anyway, nasaan na ba tayo? Paano natin maiwasan yung paggalat ng fake news at maling impormasyon tuwing may bagyo, lindol o iba pang sakuna?
14: Actually, vigilance lang yan eh. Na, lalo na sa mga ahensya, na pag may nakitang disinformation, kasi alam mo, ang talagang kinaiinisan namin kahit nung araw pa, kung kailan may crisis, no? May bagyo, may paka.
12: Dumadami.
14: Saka naman may gagawa ng, lalo na ngayon na may AI.
12: Oo.
14: Gagawa ng kung anong disinformation. Dati nung wala pang AI, alala mo ba dati, wala pang AI. Pagka may baha, merong picture ng kunari, Taft Avenue.
12: Mm-mm.
14: Kukuna ng picture ng Taft Avenue. Tapos lalagyan ng magpo-photoshop ng buhaya doon.
12: Oh.
14: Oh. Mga ganun. Kahit na sabihin mong pang comedy.
12: Hindi, pero hindi maganda eh.
14: Ano yun eh, yung you're contributing to the cesspool ng disinformation eh. Mm-hmm. Imbis na makatulong ka, dapat nga pagka may mga ganyang sitwasyon, tulong-tulong lahat eh. Parang yun nangyari nung Undoy. Iba, okay. Lahat, ang dami, nagkakagulo Metro Manila nun, di ba? Pero may nag-share ng information na dito, kailangan ng tulong dito, may nawawala. May ganung nangyari.
12: Ganun.
14: May nangyaring ganun, pero through the years, yung disinformation talaga lumala dahil naging ang daming kumikita dyan, namomonetize yung pag-share ng disinformation. Pag dumami yan, nag-viral yan, kumikita yung gumawa eh.
12: Paano natin i-demonetize yan? Siguro somebody pwede
14: hindi, sa ano na yan
12: sa batas na natin dapat.
14: Doon na yan sa, di ba, yung sinasabi nung, di ba pinatawag na ng Senado yung
12: mga ICT.
14: Pero anyway, ang isang example nung yung sa, ito recently, yung, naalala mo yung nagkalat yung last week yun, yung pinagtatawanan yung Bureau of Fire Protection kasi nga daw, yung mga binilim fire truck, tricycle.
12: Oo.
14: Diba? Nung umpisa palang kumakalat yun, may isa DRR community, medyo ano na yan, yung umuugong na ano ba itong kumakalat na to? Pero walang at that time, walang kumukontra.
12: Pinabayaan lang.
14: Pinabayaan siya. Kasi pag pinabayaan, parang apo yan eh. nagniningas pa lang, dapat pinapatay mo na. Eh, ang nangyari, hinintay, sumindi, lumaki yung apoy. Kaya meron kaya, ewan ko kung nakita mo yun, may pinost ako sa Facebook na ano ba, ang dami-dami yung communications expert dyan.
12: Hindi, nakita ko.
14: Hindi nyo yan ginawa ng paraan, hindi nyo yan kinontra.
12: Nabasa ko yun. Anyway.
14: May sumagot sa akin, hinihintay daw ang guidance.
12: Guidance
14: niya. Ganun, guidance, ang laki na nung sunog, guidance ka pa. Nyo, no? Eh, basta may hinihintay silang directive, whatever. Eh, patayin nyo yan. Maaga pa lang yung disinformation. Patayin nyo na yan. Huwag nyo nang palalaganapin yan. Dapat ganun.
12: Sa simpleng ano, simpleng gathering, merong ganyan. May isa akong kaibigan. Sabi niya, press, nagkakagulo na sa Subic. Sabi ko, bakit? Binaba na si ganito, ganun. Teka muna, dapat alam mo namin yan. Ba't hindi ko kako alam yan? Anong source ng ano mo? YouTube. Ha?
14: Yung nga yung mga ano yan, daming content, di ba?
12: Sabi ko, hindi, dito na. Walang ganun kako. Hanggang ganun siya. Natatawa na lang ako. Ilang Pilipino ang ganun?
14: Ang dami.
12: Di ba? Ako ang nakikita ko dyan, i-double check natin sa mainstream. Pag may nakita ka sa social media na ganito, ganun, nasa disaster tayo, ganun, double check natin. Huwag kang umakto hanggat hindi nag-broadcast na isa hanggang lima, dalawa hanggang limang radio station kasi yung isa pwede kapag nakuryente.
14: Titignan mo talaga, tama ka dun, yung source ng information, titignan mo. Tulad dun sa isang program namin sa World Service, napag-usapan yan kasi nung naalala mo nung COVID, ang daming disinformation about bakuna.
12: Ang tingin nila sa social media, legitimate source ng news.
14: Oo.
12: Yun ang tingin nila. Ang sabi sa akin, nasa social media na. Ha? Sabi ko, hindi ako nagpadaig sa kanya. Alam ko naman yung capability ng kanyang ano. I-educate ko siya. Pero matagal bago siya naniwala sa akin.
14: Tagal talaga. Actually, ano to eh. Ito yung masamang epekto nung mahabang panahon na pinabayaan natin na tawaging prostitute ang media. Kaya yung integridad ng media bumaba. Kasi hinayaan natin yung mga dating mga enablers ng disinformation, hinayaan natin silang mamayagpag. Kaya tayo yung...
12: Catching up tayo ngayon eh.
14: Kaya yung media ang nagsasuffer.
12: Tama ka naman dun. Oh, there was a time kasi na
14: wala na tayo.
12: Kibit-balikat lang tayo. Wala yan. Ito lang ngayon tayo. Ooh. Kinain tayo ng buo. So, yan. At least, meron tayong grupo na nag-advocate talaga ng ganito.
14: Kaya ano, maganda yung ano eh, yung naging programa nung nung PCO secretary pa si Marimo.
12: Si
14: Chelloy Garapil. Boss
12: mo yun
14: eh. Ay, Marimo ay, Chelloy.
12: Uy, magbo-birthday yung kanya nga, kumpare natin. Namimiss ka na nga eh. Sabi nga sa akin nung isang araw, anong nangyayari? Kung hindi ka pa nagpakasal at naging ninong yan, di kami magkikita.
14: Eh, hindi naman ako kilala ng mga... Anyway, yung maganda yung naging programa ni Secretary Chelloy Garafil, mainstream yung media information literacy.
12: Mm-hmm.
14: Kasi, ang daming sinasabi, sinisisi yung, di ba, lagi sinisisi media, sinisisi mainstream media. Dapat daw si ganitong media lang ang pinapakinggan kasi ito daw ang credible pero sila naman pala talaga yung nagpapakalat ng disinformation. Eh kasi ang dami naman talagang hindi nakakaintindi ng ano ba ang media, anong trabaho ng journalist. 'Di ba? Maganda yung ginawa, inumpisahan yun. Talagang ano pinaalam sa maraming ano lalo na yung mga nasa pamahalaan na ang trabaho nila is into information. Talagang, kasi akala nila, may mga mali pa rin akala na ano yung trabaho ni media, ano yung parameters. Pati yung red flags ng disinformation, misinformation, malinformation, tinuro yun. So ngayon medyo may ano na
12: may
14: kaalaman ng marami nang may kaalaman ngayon kung baga hindi na basta-basta napapaniwala.
12: Pinagpatuloy ba 'yan?
14: Eh hopefully nga tinutuloy. Pero kasi nung time ni Secretary Cheloy hanggang sa panahon ni Secretary Cesar Chavez.
12: Tuloy-tuloy siya.
14: Tinuloy-tuloy 'yun. At pinalahawak talaga 'yun.
12: Eh ito kaya ngayon.
14: Ah, hindi ko
12: alam. Kasi yung isa naman short-lived naman 'yun, para natulog lang 'yun, nagising tapos eh.
14: Oo,
12: eh. Walang ano 'yun eh. Pagkausap kami ng Lunes, nung Biyernes nawala siya. Nung ganun. Anyway, pag may time ako, matanong natin kay Sec. Dave. Minsan nagkikita kami sa Senate kung ano, kung maganda. Siguro naman.
14: Si Sec. Dave naman alam lahat yan na...
12: Galing siya sa atin eh.
14: Oo. Oh, kalaro ko ng count, kalaro ko ng red alert yan dati eh.
12: Anong beat niyo nun?
14: Ha?
12: Anong beat niyo?
14: Anyway, hindi kami sa beat na nagkasama ng... nung nag-political siya.
12: Ah, sa noong 1990s.
14: Oo, oh, hinila niya ako doon. Hinila nila ako doon.
12: Sa Baclaran yung opening niyan.
14: Yan.
12: So ito, may ibang tanong pa tayo. Gaano kahalaga ang pakikipagtulungan ng media, government, local ng community, at pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa disaster preparedness?
14: Eh, pag sinabi kong hindi mahalaga, walang maniniwala sa talagang mahalaga yan. Kasi... kabit-kabit yan eh. Kasi ibabalik ko doon sa sinasabi ko pag nag-extra kami doon sa aming programa. Ito ay responsibilidad nating lahat.
12: Mm.
14: Responsibilidad yan ng individual. Responsibilidad mo yan sa pamilya mo. Responsibilidad mo yan sa komunidad mo. At responsibilidad din yan ng, at siyempre responsibilidad din yan ng pamahalaan, ng mga ahensya, ng mga local officials. Responsibilidad ng media. Kaya dapat magtulong-tulong talaga yan. Kasi hindi naman kaya na. Kasi ang nangyayari, ate, sinasabi lang, maghanda kayo. Pero maghanda. Hindi naman sinabi, ano,
12: paano
14: paghahandaan.
12: Paano?
14: Tulad nung, kung napansin mo kanina nung nag-break tayo, di ba may public service announcement si Ding Dong Dantes, yung panatag Pilipinas. Dati, ang mga messages lang na nilalabas, duck cover and hold. Puro ganun. Pero, nag-level up siya eventually. Tinuturo na niya kung may mga nakita ko, di ko lang maalala ano yung meaning nun, yung may SMS siya na pag mag-evacuate ka na, papunta ka na sa evacuation center, ito yung mga dapat mong gawin. Ito yung mga dapat mong binabantayan. Ganun na eh, kasi tinuturo mo na nga sa tao kung ano yung gagawin. Hindi yung generic na maghanda o ano handa mo, spaghetti. Hindi, di ba?
12: Mahirap ano, pero dun tayo sa, ako, interesado ako dun sa ano, mag-uusap pa naman tayo, yung sa community, pag-organize, kasi dun manggagaling eh. Pag-organize, dyan naman tayo sanay eh. Sa pag-organisa.
14: Oh, sanay na sanay tayo dyan.
12: Sa pag-organisa nitong mga disaster natin to, maganda to. I will talk to them. Kasi kung alimbawa, meron kaming 50 active members, palagay mong 20 lang dyan maging aktibo.
14: Oo.
12: Plus yung anak nila plus 1, so 40 yan. Okay na yun, hindi tayo masisiro dyan.
14: Parang yung madali mag-organize sa communities ngayon kasi, example, naalala mo ba nung nagkasunog sa UP campus?
12: Hmm.
14: Nagpuntahan kami noon. Wala pa kami sa PIA noon. Ako, si Joe Torres. Kasama ka ba noon? Hmm. Si Eric.
12: Nagdala
14: kami ng pagkain.
12: Wala. Eventually, na-red tag kayo.
14: Oo, tapos na-red tag kami na, ewan ko ba? Nirentag kami, nagpakain lang kami ng nasunog.
12: Nirentag kayo, na kayo NPA, samantahan nyo nasa likod nyo.
14: NPA, nakakalagay dun sa, ano, sa, dun sa TV show nila, mga ano to, mga NPA, tapos ang background namin, logo ng fraternity po. Yun sabi ko, yung sa mga communities, ano, marami ng organisasyon sa communities. It's a matter of tapping them and making them, well, ano, kunin mo sila dun sa advocacy na preparedness. Ganun yung ginagawa din ng ibang international NGOs. Tulad, mabanggit ko lang yung, kasi nag-guest namin yan sa programa, yung grupong Accord. Merong NGO Accord.
12: Accord.
14: Meron silang project na ini-implement magkakasama sila, tatlong international NGOs, nagsama-sama sila. Kasi doon sa may Malabon, ang problema diyan baha,
12: di
14: ba? Baha at saka basura. Dahil nga, yun, matagal na problema yan. Eh. Baga, parang chicken and egg situation sila dun eh. Paano mo ano yung baha, eh, mababang lugar yun, may ilog, may ilog, may dagat, tapos ang dami nagtatapo ng basura kung saan-saan. Ang ginawa nila, kinausap nila yung community. Tulad dito yung sample namin sa Barangay Dampalit. Meron silang inorganize doon na actually organisado na yung mga ano doon, yung mga nanay, mga nanay. Tapos sila yung ano, tinuruan nila ng mga una yung kasiyempre pag-buy-in doon sa konsepto ng paano kokolektahin natin yung mga basura, pagkakakitaan natin yung mga basura. And then nung nakita nila na maganda yung programa, sila na nagpapatuloy. No? So pwede nating gawin sa communities yun. Actually, yan ang core principle nung BERT, Barangay Emergency Response Team, nung binuo yan, na wag, pagka may sunog doon sa komunidad, kayong nasa komunidad ang mauna na umapula. Kaso nangyayari ngayon, kunwari may sunog, di ba dati, nung wala pang cellphone, wala pa internet, pag may sunog, anong dinadala papunta sa, anong dinadala?
12: Cellphone. Nee, ngayon dati, yun. Dati timba.
14: Dati ang dala, timba.
12: Kung ano-ano
14: magiging. Timba, ibubuhos doon. Oh. Ngayon, pag may sunog, uunahin mag-live. Nasusunog po yung kapitbahay namin. Matawag po kayo ng bumbero, mga ganun-ganun. Pero,
12: okay. Pareho yan doon sa isang ano, sa isang incident sa Muntinlupa na may nagwalang drug crash siya or what sa loob ng passenger jeepney. 20 seconds yata, I think yun eh. 20 seconds siyang kumukuha. Wala man lang nag-isip na tumawag sa MMDA kung sino mang...
14: Diba?
12: 20 seconds yun. Napapanood ko yun eh. Ngayon, ginawa naman yan ngayon. Lumutang na naman yan. Ito ang sistema ng bangag na pamahalaan. Diyos ko, ang layo naman kakaw nito. Lumutang na naman ngayon yan. Eh samantalang 20 seconds plus yan, kinukuha mo si taong nagwawala, wala man lang tumawag ng pulis. Palagay ko naman sa 20 seconds, mayroon nang darating dyan, or tanod man lang.
14: Inuuna, content, for the content lagi eh.
12: Ayun yun. So yung tanong natin kanina, paano makakatulong ang media? Unang-una, huwag yung unahan yung content. yun siguro ang nakikita
14: yung tamang impormasyon muna.
12: Tamang impormasyon.
14: Diba?
12: Hindi tayo pwedeng...
14: Pero kanina pala, maputo lang ata, Sir Boying. Ito yung sinabi ko sa iyo kanina eh. Madaming nagpapa-seminar, no?
12: Oh,
14: tungkol sa disaster. Lalo na sa media, sineseminar. Alam ko, sa probinsya, si PIA, panay ang pa-seminar on crisis communication, risk communication. Ang dami na niyan. Ang dami na, kumbaga, halos ek na rin din na sa kaka-seminar, lalo na dyan sa Region 8. Lagi na yan, sila Buboy Recuerdo.
12: Si Elmer.
14: Si Elmer Recuerdo. Kulang na lang ordinahan yan sa kasi seminar eh.
12: Palagi nga.
14: Alam na nila. Kumbaga, alam na nila yung mga principles, yung mga concepts. Alam na nila. Bugbog na yan sa seminar. Alam mo anong problema? Sinasabi ko paulit-ulit. Kanino ba nila pinapasa story ng Manila? Yung mga reporters.
12: Sa editors.
14: Desman. Yung mga nasa desk. Sila muna, kailangan din nila ng ganyan.
12: So siguro, ang PIA or PTPOS for that matter, pwede siguro mag-invite ng mga editors as much as possible pagka na ganyan seminar.
14: Oo, ideal talaga yun. Pero ang problema, hindi ka basta-basta makabunot ng editor para pag-seminarin mo. Oh. Dahil walang magsasara. Walang tatao sa desk.
12: Hindi, pwede na siguro ngayon, technology-wise eh.
14: Eh, ang dami kasi ngayon eh, pa-attendin mo webinar, Zoom.
12: Oo nga. Ano.
14: Eh, meron kang nahuli eh, sa College of Law eh. Nirecord niya yung sarili niya, tapos yun ang pinapalabas niya sa Zoom. Di akala ng professor, andun siya. So, may mga, pero sigurado ako may paraan niya.

0: Dadalo kami. Kasi maganda yung topic eh.
1: Mm-hmm.
0: Paano
1: ah, GTI!
0: Kay Dennis.
1: Oo, kasi dati nung nasa PIA ako, kilala ko niyang mga yan. Nung nawala ako sa PIA, hindi na.
0: Ipapakilala kita ulit.
1: Okay.
0: Ipapakilala kita ulit.
1: Sige.
0: Ipapakilala kita ulit. Ano naman? Post naman ka ba?
1: Si Prudence yan eh.
0: Si Prudence. Si Prudence. Oo nga, nagliligpit ako, nakita ko yung literato namin sa Jordan. Si Prudence to ah. Dadalo kami para may impart din namin sa mga members ng NPC. Kasi inobligan niya nga kami na at least heads ng mga press corps. So, tama naman.
1: Tama naman.
0: And pwede ko rin i-suggest sa kanya yung gatekeepers na sinasabi na kung maaari, at yung mga kaibigan ni Prudence ng mga iyan, di ba? At least, kahit Zoom lang, 30 minutes, para maging mas maayos. Maganda, ano, kasi ito naman kasi yung partnership naman kasi ng NPC tsaka JTI ito na alam natin na meron siyang interest. Mm. Eh kami naman meron din. So, it takes to na maghingian tayo ng ano.
1: Mm.
0: Yung naalala ko lang bigla. Anyway, nasa na ba tayo? Yun pa rin, mabalik tayo ulit.
1: Ayun nga yung ano, kasi alam mo, dati matagal ako sa desk.
0: Mm-hmm.
1: Matagal ako sa desk, pero yun nga yung nakikita ko eh, yung may mga desk hindi ko naman nilalahat, pero may mga desk editors kasi grammar lang tinitignan minsan.
0: Alam ko, actually, ayun naman talaga.
1: Diba? Eh, yung substance ng storya mo, yung logic, yung context, minsan wala yun. Kasi ang habol mo is matapos yung...
0: Nagmamadali ka.
1: Matapos
0: yung storya. May demand sa'yo na ito. Kailangan 10 o 11 story.
1: Eh, lalo na kunyari disaster ito. May kino-cover kayong disaster. Alam mo pagka may disaster na ganyan, lalo na yung malaki. Ang disparity ng information yan malaki kasi kunyari may bagyo sa Visayas, Eastern Visayas. Kasi sabihin na natin yung panahon ng Yolanda. Hmm. Yung information galing ng Eastern Visayas dahil nagkagulo na sila doon, hindi nila makuha. So, kinuha ng ibang region.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yung kinuha nilang detalye, iba yung nakuha nung national level.
0: Mm-hmm.
1: So, pagdating nun sa desk, sa usually naman ang mga desk kabi sa Metro Manila,
0: nakarilay na naman doon. Eh.
1: Nakita dalawa. Kunwari, sabihin natin, ang report sa baba, 6 patay. Ang report sa national, 3.
0: Sino susundin mo?
1: Yun. Pero kasi mayroon din silang, may dahilan si ano na bakit 3 lang yung na-release kahit alam nilang 5. Kasi may protocol silang sinusunod sa ground. May mga ganyan. Pero ikaw din naman, bilang editor, dapat din, alam mo rin kung saan mo kukunin yung, hindi lang magre-rely ka sa...
0: Kasi pwede mo naman sabihin na unconfirmed report shows that ganito. Other reports shows
1: na ganito. Ano doon is be specific na itong information na to galing sa ganitong ahensya. Mm. Itong information na to galing sa ganito.
0: Mm. Ito, witness account naman itong isa.
1: Oo. Eh maraming gano'n. Tapos yung nga, kung may disaster yan. Alam mo ba yung NDRRMC website?
0: Mm-hmm.
1: Naglalabas yan periodically, no? Lalo na kung may malaking disaster.
0: Oo,
1: meron yung CTREP. CTREP 1, 2, 3, 4, yung matapos. Kumbaga nandun, nakalista yung lahat, anong tulay ang bumagsak, anong lugar ang hindi mapasok, anong, at saan nag-landslide. Nandun yan, detalyado yan dun. Sa tagal kong nagde-desk, 2-3 editor lang ang alam kong tumitingin ng CTREP.
0: Isa ka na ron, siyempre.
1: Oo. Siyempre, buhatin ko sarili ko.
0: Any parting words sa ating...
1: Na maraming salamat kasamang Sir Bro Lionel Boying Abasola na dekada ko ng kaibigan. Maraming salamat sa pagkakataong mapunta naman ako dito sa kabilang side ng studio ng Radyo Pilipinas dahil mas madalas ako dyan sa inuupuan mo kaysa dito. Maraming, alam mo kasi yung itong pinag-uusapan nating mga tungkol sa disaster. lalo na tayo naging

0: ano eh, naging free willing yung discussion natin. Very rare ito na nabibigyan ng pagkakataon na mapag-usapan itong mga bagay na to. Pero dapat talaga, sa totoo lang, dapat bigyan natin ng prioridad. Yung lagi natin pinag-uusapan yung disaster preparedness, disaster, yung resilience in general, climate change. Kasi tayo nga yung number one sa buong mundo eh. Kung number one tayo sa buong mundo pagdating sa mga ganyang ano, ganyang mga hazards o ganyang mga risk, dapat din number one sa agenda natin, pinag-uusapan natin yan, paano ba natin maiiwasan yan, paano ba tayo makakabawi, paano ba natin, kasi ang daming paraan paano yan i, maraming paraan paano yan ituro o paano yan i-propagate. Kung mga nung mga bata pa tayo, may mga nabasa tayong mga kwento. Three Little Pigs. Ano tinuturo doon sa Three Little Pigs? Yung naggumawa ng bahay kubo, sira agad yung bahay. Yung kahoy ng bahay, wasak din yung bahay. Pero yung gumawa ng bahay na gawa sa hollow blocks,
1: matibay.
0: Bata pa lang tayo, tinuro na sa atin yan. Yung mga nagbabasa ng Biblia, Noah's Ark.
1: Oo, tama.
0: Noah's Ark. Diba? Pinagtatawanan si Noah dahil gumawa siya ng arko dahil sinabi, babaha.
1: Babaha.
0: Tapos kinuha na niya yung mga hayop.
1: Pares-pares.
0: Oh, yun. Pero nung bumaha, ligtas siya. Yung mga hindi naghanda, wala.
1: Wala.
0: Preparedness po yan. Preparedness yan. Ayan. So, ito magandang napapag-usapan. At lalo na yung, ano, yung papel natin sa media. Dapat lagi rin natin pinag-uusapan. Kasi ang nagiging priority na, sad to say, no? Ako speaking as a media practitioner, a long time media practitioner, ang lagi nating, ang good news sa atin is kontrobersya. Anomalya. Diba? Intriga. Pero yung mga developmental stories, tulad kunyari, may ginawang proyekto para hindi na bumaha. May, sa Malolos, meron ginagawa doon ng local government na flood control plan na gumagamit ng indigenous materials. Ilang TV stations lang ang naglabas niyan. TV5 ang alam ko nag-umpisa niyan. Pero hindi yan napapag-usapan. Kaya dapat yung mga ganyang bagay,
1: pinabalikan to.
0: Pinapag-usapan 'yan.
1: Ayan. So siguro naman meron pa tayong second time.
0: Oo.
1: Kasi magandang-maganda yung ating ano, ang ating paksa.
0: Kasi dito lang tayo nagkikita. Hindi pwede mo naman.
1: Hindi kasi sabi ko sa iyo NPC lifetime member ka, pwede ka pa lang umupo dito. Anyway, tayo po magpapaalam na rin. Tayo pasalamatan po natin ang ating technical men, si Mark Boqueron, Arnel Villamor, Joy Timidan, Tess Ramirez and Isabel. Silang maraming salamat po sa ating napakabigat na guest. Gumagaan na po siya ngayon ang aking pare. Si Sir Aris Gutierrez and of course ngaran pa rin po ng aking tandem si Dennis Napuli. Maraming salamat muli sa susunod na linggo ulit. Thank you and ingat po tayo lahat.
2: Balanseng opinyon. Diretsong pagbabalita. Dito lang sa Meet the Press on air. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH App account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
5: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
6: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
5: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
7: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
8: Ampalaya!
9: Ampalaya!
8: Kumakain kayo, ampalaya!
5: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
10: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
8: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Kita, kalaman at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den. Programang tatalakay sa usapin na pag-iimpok at pagbabudget, hihimay sa tamang pamumuhunan at paghahanda sa pagre-retiro. Kita, kalaman at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den. Kasama ang batikang financial consultant Sir Den Sumera tuwing Linggo, ala una ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.

0: Salapi with Sir Ken. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
0: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
0: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
1: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 1:53.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Mga Pilipino, bukas sa kung anong energy source ang maaaring gamitin basta't ang importante ay mura, ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May ulat si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Lina alintana ng mga Pilipino kung anong maaaring energy source ang magamit. Gayong ang mahalaga ay ang sila'y makatipid. Sabi ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang bisitahin ang Singapore Nuclear Research and Safety Institute sa gitna ng ikinukonsidera ang paggamit ng nuclear energy ng bansa. Ayon sa Pangulo, may survey na isinasagawa sa posibleng paglipat sa paggamit ng enerhiyang nuklear at kasama sa isinaalang-alang sa survey ang aspeto ng kaligtasan o safety. Lumalabas ang sa Pangulo na ang mahalaga sa mayorya ay kung saan maaaring makakuha ang pamahalaan ng gobyerno ng murang mapagkukunan ng kuryente. Pagdating natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

0: sumulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Commission on Elections pinabulaanan ang fake news na may barangay at SK elections sa December 14, 2026. Ang detalye sa live report ni EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Itinanggi ng Commission on Elections o COMELEC ang kumakalat na impormasyon na magkakaroon ng barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa 14 December 2026 at itinuring itong isang fake news. Ayon sa COMELEC, peke ang larangang kumakalat sa Facebook page na Katribun News Online tungkol sa nasabing halalan. Alinsunod kasi sa Republic Act No. 12326 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., 5 taon ang termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Dahil dito, hindi na po matutuloy yung BSKE na nakatakdasan ng isagawa sa darating na Nobyembre 2. Sa halip, nakatakdang idaos ang susunod na halalan sa 13 ng Nobyembre 2028. Nananatiling epektibo ang batas dahil wala namang inilabas na temporary restraining order o TRO ang Korte Suprema upang pansamantalang ihinto ang pagpapatupad dito. Hinikayat

0: COMELEC ang publiko na kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga opisyal nitong website at social media accounts upang maiwasan ang pagkalat ng peging balita tungkol sa halalan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, EJ Lazaro. National Task Force on the West Philippine Sea kinundi na ang panibagong pagpasok ng mga sasakyang pandagat ng China sa Kota Island. Mayulat si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Dinatikos ng National Task Force for the West Philippine Sea ang pagpasok ng barkong Chinese Maritime Militia 9622 at 22 sampan sa karagatang sakop ng Kota Island noong Oktobre 9. Ayon sa NTF, WPS, nagsagawa ng ilegal na pangisda at iniulat na pagtatapo ng basura sa dagat ang mga Chino. Lumapit pa ang isang sampan ng 250 metro sa baybayin. Nang responde ang Philippine Coast Guard kasama ang Philippine Marine Corps at Navy, pinalibutan umano ng barkong Chino ang kanilang mga bangka at iginit na teritoryo ito ng China. Binigyan ng NTF WPS na bahagi ng kalayaan Palawan ang Kota Island at sakop ng soberenya ng Pilipinas ang karagatan nito. Ang yung barko ay nag-deploy rin ng 24 na sampan malapit sa isla noong September 28 dahilan upang igiit ng NTF WPS ang patuloy na pagbabantay. Tiniyak ng task force na patuloy itong susuportahan ang mga ahensya ng pamahalaan sa pagprotekta sa teritoryo at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At pangwakas na balita sa lalawigan, 2.4 million shared service facility coconut cooking oil facility project sa lalawigan ng Misamis Occidental, opisyal ng nilunsad ng Department of Trade and Industry Region 10 at ng Misamis Occidental Farmers and Promotions of Processors Association. Mula Radyo Pilipinas Siligan, si Dandy Macarambon sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Opisyal na nailunsad ng Department of Trade and Industry o DTI 10 Misamis Occidental Provincial Office ang Shared Service Facility Coconut Cooking Oil Facility Project, nagkakahalaga ng 2,408,000 pesos ng Misamis Occidental Farmers and Professors Association o MOCOFPA, nakabase sa lungsod ng Tangub, Misamis Occidental. Layo ng pasilidad na palakasin ang produksyon at ang value added o pinag-ibayong halaga ng pagpoproseso ng niyog at napapanatili ang mga pang-ekonomiyang oportunidad para sa mga magsasaka ng niyog sa probinsya. Dinaluhan at pinag unahan ang aktibidad ni DTI 10 Northern Mindanao Regional Director Ruel Paclipan kasama iba pang mga personahe ng ahensya, partners at stakeholders o mga katuwang sa pagpapalago ng industriya ng niyog ng Misamis Occidental Northern Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaloob dito.
5: Are inaw nandidong kwaranuni anarampay na.
2: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
8: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
9: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
8: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
10: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa araw.
11: Ampalaya!
12: Ampalaya!
11: Kumakain kayo, ampalaya!
8: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
13: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
11: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Narito na programang pakikinggan dahil sa talakayan sa negosyo, maliit man o malaki. Business Ideas with Lito Gagne, kasama si Ten Sumera. Makinig at magtanong upang matuto mula sa mga kwento ng mga successful na negosyante. Business Ideas with Lito Gagne, kasama si Ten Sumera. Tuwing Linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, 738, at sa mga social media platforms. Business Ideas with Lito Gagne at Ten Sumera. Now na!
4: Magandang hapon, Pilipinas. Today is Sunday, October 11, 2026. Another kwentong pagnenegosyo ang ihatid namin sa inyo. Ako si Lito Gagne.

0: Rancho Pilipinas. Report.
1: Hindi matiyak may Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung matatapos ang Code of Conduct sa West Philippine Sea bago ang pagsasali ng chairship ng ASEAN sa Singapore sa buwan ng Nobyembre. Sa panahon ng straight time sa Singapore, ipinahayag ng Pangulo na mahirap tiyakin kung makukumpleto ang kasunduan pagsapit ng Nobyembre at may turnover sa Singapore sa siyang susunod na hahawak sa ASEAN chairship. Agami ni Pangulo Marcos, may malaking progreso ukol dito. Subalit, hindi pa siya ganoong kakumpiyansa para masabing matatapos ang COC sa susunod na buwan. Sa gitna nito, itinayak ng Pangulo na magpapatuloy ang pagsisika para maisulong ang kasunduan at maresolba ang mga natitirang usapin. Ang Code of Conduct ay naglalayong magtakda ng mga tuntunin at mekanismo para sa maayos at pamamahala ng mga hidwaan sa South China Sea at patuloy na isinusulong sa pagitan ng mga bansang kasapi ng ASEAN at ng China. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: It's very hard to say that, okay, we will finish it by November. Well, November is when we hand the gavel over to Singapore. So I'm not confident to say that it will be done. What I will say is that we have made a great deal of progress.
1: Nagulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Mga Pilipino sa Saudi Arabia, pinag-iingat matapos ang Houthi attack sa Riyadh Airport. Ang detalye sa live report ni EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinag-iingat ng Embahada ng Pilipinas sa Riyadh at Consulate General sa Jeddah ang mga Pilipino sa Saudi Arabia kasunod ng pag-atake ng Houthi sa King Khalid International Airport na ikinasawi ng 12 katao at ikinasugat ng 309 na iba pa. Ayon sa Saudi Arabia's General Authority of Civil Aviation o GACA, kabilang sa mga nasawi ang 4 na Saudi national at ilang mga mamamayan mula sa bansang Bangladesh, Estados Unidos, Egypt, Jordan, Syria, Palestine at Sudan. Ang ilan namang mga nasugatan ay patuloy na ginagamot sa mga ospital doon. Kabilang dito ang 2 Pilipino na nasa ICU na ospital sa Riyadh na ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ay doon ay patuloy ang kanilang recovery. Kaya naman patuloy na pinapayuhan ng embahada sa Saudi ang mga Pilipino roon na manatiling kalmado, mapagmatsyag at alerto sumunod sa mga abiso ng Saudi authorities at tiyakin ang flight status bago bumiyahe. Pinag-iingat din ang mga ito laban sa mga kainainalang bagay at magpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon. Patuloy naman ang monitoring ng pamahalaan ng Pilipinas sa sitwasyon sa Kingdom of Saudi Arabia. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Salamat, EJ Lazaro. Presyo ng pagkain, posibleng tumaas kapag tumagal ang El Nino. Mayulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Report.
5: Inaasahan ng Department of Agriculture na babagal ang produksyon ng agrikultura sa ikalawang kalahati ng taon dahil sa banta ng El Nino. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Achiu Laurel Jr., sapat pa ang supply ng pagkain at nananatiling matatag ang presyo sa ngayon. Gayunman, posibleng tumaas ang presyo ng pagkain kapag nagtagal ang tagtuyot at bumaba ang ani ng mga magsasaka. Dagdag ng kalihim, ang pagtaas ang presyo ng ilang produktong pagkain ay bahagyang dulot din ng pag-aambing sa mas mababang presyo noong nakaraang taon. Bilang tugon, pinalalawak ng DA ang suporta sa irigasyon, binhi at pataba, gayon din ang kadiwa ng Pangulo upang mapanatili ang supply at makatulong na mapigilan ang pagtaas ng presyo. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: At pangwakas na balita, industriya ng paghahabi sa Pangasinan, mas lalong patatatagin ng Department of Trade and Industry at partner agencies. Mula Radyo Pilipinas Sayug, si Leslie Gemino sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Report.
6: Patuloy na pinapatalas ang Department of Trade and Industry Pangasinan mga pakikipag-ugnay nito upang patatagin ang industriya ng paghahabi sa lalawigan at makalikan ng pangkabuhayan at pagkakitaan sa negosyo para sa mga local weaver. Isinagawa ang koordinasyon nito sa ginanap na Region 1 Indigenous People Summit sa Season Pangasinan. Sa nasabing summit, nakipagtulungan ang DTI Pangasinan sa DOST Philippine Textile Research Institute at National Commission on Indigenous Peoples, katuwang ang Pangasinan State University Lingayen. Lalo nitong layunin suportahan ang mga local weaver, kabilang ang MAPITA Indigenous People Livelihood Association mula sa Aguilar, Pangasinan. Sa pamamagitan ng kolektibong akbang nito, pagkakaloob sa mga weaver ang mga suporta gaya ng pagsasanay para sa pagpapahusay ng kasanayan, pagpapakilala ng mga bagong disenyo at teknolohiya, at pagpapatatag ng kabuhayan at pagpapalawak ng merkado. Bukod sa pagpapalakas ng ekonomiya, kinikilala ng inisyatiba ang kahalagaan ng katutubong kalaman, tradisyonal na sining at pamanang kultural bilang pundasyon ng napapanatiling pangkabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
3: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. That's nice. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
11: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
12: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
11: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
13: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
14: Ampalaya!
15: Ampalaya!
14: Kumakain kayo, Ampalaya!
11: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
16: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas, at ubas.
14: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Ito
17: ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko
17: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
18: Oras po sa buong Pilipinas, 7 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.

0: know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 3:55.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pilipinas hindi kailanman naging agresibo at nagsimula ng anumang gulo sa gitna ng tensyon sa South China Sea ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May ulat si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nandiyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi kailanman naging agresibo ang Pilipinas sa gitna ng South China Sea tension. Tugon ito ng Pangulo sa harap ng mga obserbasyong pinakamariin ang Pilipinas sa pagtutol sa mga kilos ng China kumpara sa ibang mga bansa kaugnay ng nagpapatuloy na territorial dispute. Ayon sa Pangulo, hindi tama na ilarawan ang Pilipinas bilang agresibo kasabay ng pahayag na ang pagiging agresibo ay nangangahulugan ng pagsisimula o pag-uudyo ng isang uri ng sigalot. Hindi kailanman na ito ginawa ng Pilipinas na nagpasimuno ng anumang konfrontasyon at sa halip ay nanatili lamang anya tayo sa sariling teritoryo habang ipinagtatanggol ang mga karapatan rito. Binigyan din rin ng Pangulo na ang mga aksyon ng pamahalaan ay nakatoon sa pagtatanggol sa soberena at national interest at hindi sa paglika ng tensyon o pakikipag-away sa ibang bansa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: We are there, we are sitting in our country, and we only do is defend our rights, defend our territory. So no, we have not been aggressive at all. We have been the point at which aggression is felt most than any other country in the region. So I can assure you the aggression does not come from the Philippines.
2: Nagulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Balak na singil ng Meralco sinuri ng Energy Regulatory Commission matapos ang isang dekada sa isinagawang rate reset. Mayulat live si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inaprubahan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang bagong revenue requirement ng Meralco na mas mababa ng 36% sa halagang hiniling ng power distributor matapos ang

0: mayigit isang dekadang hindi na isasagawang rate reset. Sa desisyong inilabas noong Oktubre 9, inaprubahan ng ERC ang kabuuang 342 billion pesos revenue requirement ng Meralco para sa 4 taong regulatory period mula Hulyo 2026 hanggang Hunyo 2030. Mas mababa ito ng 100 billion pesos sa 532 billion pesos na hiling ng kumpanya. Para sa unang regulatory year sa 2027, itinakda ng ERC sa average na 1.48 pesos kada kilowatt hour ang distribution rate kumpara sa 2.34 pesos kada kilowatt hour na inaplayan ng Meralco. Ibinatay ang pagbawas sa pagsusuri ng mga gastusin, capital projects, asset base at return on capital ng kumpanya upang matiyak na makatwiran at kinakailangan ang mga singil sa consumer. Ayon sa ERC, patuloy nitong babantayan ang performance ng Meralco kabilang ang reliability ng supply, kalidad ng serbisyo at pagtugon sa mga customer upang matiyak na maipatutupad ang mga kinakailangan proyekto at mapapangalagaan ang kapakanan ng mga consumer. Ang rate reset ay regular na pagsusuri sa singil ng distribution utilities upang matiyak na makatwiran at kinakailangan ang mga gastusin na ipinapasa sa mga consumer. Hindi naman ito sumasaklaw sa generation at transmission charges, buwis at iba pang pass-through charges. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Salamat, EJ Lazaro. Department of Human Settlements and Urban Development at Mindanao Authority pinag-aaralan ng abot-kayang pabahay sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Mayulat si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagkaisa ang Department of Human Settlements and Urban Development at Mindanao Development Authority para pag-aralan ang pagpapalawak ng abot-kayang babahay at community development sa BARM. Sa ilalim ng kasunduan, susuriin ang posibilidad ng programang Building Better Moro Homes na layo magbigay ng ligtas, maayos at abot-kayang tahanan sa mga komunidad sa rehiyon. Kasama rin sa pag-aaral ang suporta sa transformation ng mga dating kampong may kaugnayan sa peace process. Magsasagawa naman ang Philippine Community Housing Corporation ng feasibility study upang matukoy ang posibleng paraan ng pagpapatupad ng proyekto. Ang kasunduan ay nilagdaan bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Shelter Month 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang pangwakas balita sa lalawigan, community-based tourism, isinusulong ng Department of Tourism Cordillera Administrative Region. Mula Radyo Pilipinas, Baguio, si Jong Munar sa balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
4: Isinusulong ng kagawaran ng turismo sa rehiyon Cordillera ang community-based tourism upang mabigyan ng oportunidad ang mga lokal na manlikha at mga komunidad na may bahagi at kumita mula sa kanilang produktong kultural, tradisyon at likhang sining. Kakibat ng pagbubukas ng 16th na taong Tamawan International Arts Festival, sinabi ni Sylvia Chinayog, Chief Tourism Operations Officer ng DOT CAR, isinasama ng ahensya mga local art at cultural communities sa mga itinerario ng mga turista sa pamamagitan ng pag-ipaugnayan sa mga tour operators upang mas mabigyan sila ng pagkakataon na ipakilala ang kanilang likha, produkto at pangkabuhayan. Kabilang sa mga inisyatiba ng DOT CAR ang Weaving Circuit na nag-uugnay sa mga komunidad sa Abra Mountain Province sa Payao, Kalinga at Ifugao. Sa pamamagitan nito na isasama sa mga tour itinerary ang pagbisita ng mga lokal na manghabi at pagbili ng kanilang mga produkto kabilang mga hinabing tela at kusuotang gawa ng komunidad. Gayunman, isinasangalang-alang ng DOT CAR ang kahandaan at kagustuhan ng mga cultural communities bago sila isama sa mga tourism activities lalo na sa pagdating ng mas maraming turista. Sa pamamagitan ng community-based tourism, layo ng DOT Cordillera na higit na mailapit ang mga turista sa mga lokal na komunidad at mabigyan ang mga ito ng pagkakataong maipakilala ang kanilang kultura at produkto habang napapalawak ang kanilang mga oportunidad sa kabuhayan sa buong rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pinalawak.
5: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. For League Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 1278. Sports Radio 918. Radio Pilipinas. Radio Publiko 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radio Pilipinas.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture. Enjoy a blessing and have some fun. Tayo na!
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangan chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangan is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
9: Are inaw nandidong kuwaranuni anarampay na.
10: Ang darangan ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
18: Flight PR1043, now boarding.
19: Hey, that's us!
20: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
21: Dreaming of love while cruising at high altitude.
22: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
21: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
20: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
22: Oo, ang ganda pa naman ang kanta.
21: Leave all your worries as we soar over the clouds.
20: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
21: They'll be shooting stars through time and space.
17: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
23: Radyo Pilipinas is on Viber.
24: Viber.
23: Viber. One tap and swipe.
24: Nandyan na lahat.
23: Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
24: Viber.
23: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
25: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious US music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe.
26: Killer Joe, go! Holding her so tight.
25: That was in 1963. Halos limang dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums.
17: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
27: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
0: pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
1: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
3: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
1: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
4: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
5: Ampalaya!
16: Ampalaya!
5: Kumakain kayo, ampalaya!
1: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
0: Kain din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
5: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7-3.

0: Magandang hapon sa inyong lahat, no? At narito ang inyong lingkod, si Vance Fernandez, para sa Pulso ng Pilipino. Anyway, okay, magandang hapon sa inyong lahat. At kumusta na po yung mga kababayan natin dyan na ngayon nakikinig sa atin? Please do like and share natin yung ating FB Live, RP1, 104.3. At mapapakinggan din dyan sa 738 kilowatts. At ito ang Pulso ng Pilipino, The Capital FM, 104.3. Ayan, di ba? At syempre, live tayo, no? Sa lahat ng social media platforms. At make sure na you are following our official Facebook page, Radio Pilipinas 1. Yan. Okay. Meron na tayong mahigit na 2 milyong followers. Kita nyo na, 2 milyong followers, no? At meron din tayo sa YouTube, sa Channel 3 ng TV Plus, Channel 45 to 49. Yan, no? Okay. Happy birthday sa lahat na nagdiriwang ng kanilang birthday. At yan sa Malacanang si Asik Mariel. Isa sa pinakamasipag yan. At batiin ko lang din ang ating mga nagdiriwang talaga ng mga birthday nito. Kahit ngayon umuulan-ulan. Sana may maano tayo ngayon, ano, na meron tayong mga kapanayam na even the pag-asa, no, para malaman natin kung ano ang mga mangyayari ito sa mga darating na linggo kung may bagyo. Kasi bigla-bigla na lang umuulan. My God, nako. Yan ang nga ba sinasabi ko eh. Kailangan malaman natin. Kasi usually, meron silang bilang sa isang taon, no, para makompleto yung mga bagyong ating nararanasan. Pero naka-ano pa rin tayo sa El Nino. At wag naman tayo mag-panic, ano. Kasi, alam nyo, nagpa-panic yung iba, nag-iipon-ipon na ng tubig. Hindi naman ho ganun. At hinay-hinay, hindi naman talagang likas na mawawalan tayo ng tubig. Kasi kung kasi may tubig kayo sa gripo, pwede nyo naman itong pakuluan. Hindi yung mag-iipon-ipon ka. Kasi pag nasa, let's say, sinasabi nila, pag nasa mga plastic container, pag nasa plastic container, alam nyo, pag ano daw yan, matagal, medyo humahawa-hawa yung mga chemical niyan at hindi maganda. Okay? At eto, meron akong isi-share din sa inyo, no? Bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore, no? Nuclear Research and Safety Institute sa National University of Singapore nitong nakaraang Oktubre, Ajis. Ito ay habang pinag-aaralan ng Pilipinas at Singapore kung anong papel ang maaring gampanan ng nuclear energy sa kanilang energy mix sa hinaharap. Okay, no? Ang institute ang pangunahing sentro ng Singapore para sa nuclear science at safety research. Sakop ng trabaho nito ang kaligtasan ng reactor, pagkalat ng radioactive materials sa kapaligiran, radiochemistry, radiobiology at nuclear policy. At pagdating ng Pangulo, sinalubong siya ni Dr. Tan C. Leng, ang Minister for Energy, Trade and Industry ng Singapore, kasama ang mga pinuno ng National University of Singapore, ng Institute at ng Temasek Foundation. Okay, medyo mahina daw ang boses ko, no? Ito na nga, kailangan dumikit pala, no? At nilibot ng Pangulo yung mga laboratoryong ng institute at nakikinig sa briefing tungkol sa kanilang trabaho sa radiochemistry, radiobiology at nuclear safety analysis. Kapansin-pansin ang time ng pagbisita. Sa susunod na taon, nakatakdang sumailalim ang Singapore sa readiness review ng International Atomic Energy Agency, kaya maging ang pagkakataong ito ay para pag-usapan ng dalawang panig ang palitan ng technical na kaalaman at pagtutulungan sa pananaliksik, lalo na sa nuclear safety, regulasyon at paghubog ng mga eksperto nito. O sa pag-uusap, parehong kinilala ng dalawang panig ang mahalagang tuloy-tuloy na kooperasyon sa rehiyon. Binanggit nila ang pagbabalahagi na ng kaalaman tungkol sa nuclear safety, mga regulasyon, paghahanda sa emergency at maayos na komunikasyon sa publiko. Ayon sa kanila, makakatulong ito para mas matibay ang pundasyon ng buong ASEAN sa pagsusuri ng mga bagong teknolohiya sa energy. Bahagi ng pagbisita ito ng 5 araw na working visit ng Pangulo sa Singapore, dati nang inutusan ng Pangulo ang mga opisyal ng energy na bilisan ang pag-aaral sa nuclear power at nilinaw ng pamahalaan ang layunin ay matuto sa karanasan ng Singapore sa pananaliksik, safety at regulasyon. Wala pang inaanunsyong desisyon tungkol sa nuclear power sa bansa. Okay, ayan, napakaganda, no? Magandang balita yan. Okay, ayan. At siyempre alam naman natin, ano, maging ano tayo, no? Positive impact ng using nuclear energy. Kasi ito, pag meron na tayo nito, medyo matipid-tipid tayo sa energy. At malaking tulong ito sa atin, sa bansa natin. Lalo na sa mga, sa tulong din ng Department of Energy at saka magiging yung kuryente natin, isa pa yan. Di ba? Maganda yan eh. Kasi meron din tayong mga, ano, magagandang, magagandang mga mangyayari sa ating bansa at maiibsan ang taas ng mga kuryente. Okay. Dumako naman tayo sa kahalagahan ng paghahanda laban sa epekto ng mga kalamidad. Sa darating na Martes, Oktubre at 13, gungunitain ng buong mundo ang International Day for Disaster Risk Reduction. Ang tema ngayong taon, ayon sa United Nations Office for Disaster Risk Reduction o UNDRR, ay Resilience Starts at Home. Simple lang ang mensahe nito, ang pagbuhay ng pinakamaliit na unit ng lipunan. Doon magsisimula ang mga pang-araw-araw na desisyon ng pamilya. Malaki ang epekto ng mga desisyon yung kakayahan nating maghanda, makadiktas at makabangon kapag may sakuna. May dahilan kung bakit tahanan ang pinagtutuunan ngayong taon. Sa lahat ng maapektuhan ng sakuna, rather, sakuna. Okay, walang mas. Okay, hindi doon sakura. Walang mas personal na bahay, milyong-milyong tahanan nasisira o nawawala sa buong mundo, taon-taon, at napipilitang lumikas ang mga pamilya. Ayon din sa UNDRR, mas mura ang gumawa ng matibay na at ligtas ng bahay kesa itayo itong muli pagkatapos ng kalamidad. Tama yun, di ba? Kailangan maging matibay para pag may dumating na bagyo, hindi maapektuhan. Hindi ito bago. Nagsimula ang paggunitang ito noong taong 1989. Matapos manawagan ang United Nations General Assembly para sa isang araw na magtataguyod ng kamalayan sa panganib ng sakuna. Tuwing 13 ng Oktubre natin itong pinagdiriwang. Wow, oo, every October 13. So, dito sa Pilipinas, kasabay ng paggunita ng Panatag Pilipinas, ang Risk Communication Campaign ng Office of Civil Defense at ng NDRRMC, may mga video at iba pang material ito tungkol sa kahandaan para sa mga mag-aaral, pamilya at komunidad. Kaya ngayon linggo, magandang tanungin ang sarili. Alam ba ng pamilya natin kung saan pupunta kapag may lindol o baha? Handa ba ang emergency kit? Alam ba ng lahat ang bahay kung paano makakatanggap ng babala? Tandaan po natin, hindi lang gobyerno ang may tungkulin ng kaligtasan natin. Mahalaga ang papel ng pamahalaan, pero nagsisimula ang katatagan ng loob sa mismo ng ating mga tahanan. So, kaya manatiling nakatutok sa himpilang ito para sa iba pang detalye tungkol sa International Day for Disaster Risk Reduction. Okay, yan. Okay, we'll have some ano muna, no? Commercial break. Pagkatapos, meron tayong iba pang ibibigay sa inyong mga ulat.
1: Pinalakas, pinalawak,
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. World Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM
1: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
1: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
1: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radio Pilipinas.
1: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 collab. Collab.
4: Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo. Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
5: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
6: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
5: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
7: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
5: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAC Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid ka ba?
11: Good news!
10: ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na!
11: Oo!
10: Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Okay, ayan. Okay, siguro mamaya, no? At magkakaroon tayo ng yung bang ulat tungkol dito sa mga okay. Ano role si Ordy? Pero pasalamatan muna natin ng Presidential Communications Office kay Acting Secretary Dave Gomez at ang kanyang mabait na si Mr. Robert Yan. At siyempre, mabatiin ko rin si Rose Ann Fontelera at si Kurt Leonard Fernandez. And also, thank you dito sa mga tumutulong at nagbibigay tulong medical at yung mga kailangan ng isang may sakit sa isang hospital o kaya mga gamot nila diyan sa DSWD.
12: Thank you!
0: Yes, from the Office of Secretary Rex Gatchalian at siyempre nariyan din si Yusek Edu Punay.
12: Thank you!
0: At belated happy birthday kay Undersecretary Edu Punay. At
12: happy lalong birthday!
0: Lalong-lalo na kay Mr. Lalong-lalo na, siyempre, kay Mr. Paul Ang. At sa DOA naman, si Ms. Arlene Arbas at si Mr. Jericho Javier. Yan ang mga tumutulong sa atin. At alam naman po natin na marami sa ating mga nangangailangan at pero meron din tayong presidential assistance. Kaya doon lang kayo magpunta at kung may mga pangangailangan kayo, matutulungan po kayo. Okay, ready na ang ating weekly presidential roundup hatid sa atin ni Mr. Alvin Baltazar.
13: Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand I. Marcos Jr. ngayong linggong ito, Lunes, October 5. Pinakunahan ni Pangulong Marcos ang pulong na nakinalaman sa pagtugon ng pamahalaan hinggil sa nagpapatuloy na El Nino at ang epekto nito sa supply ng pagkain at tubig, enerhiya, kalusugan at kaligtasan ng publiko. Binigyan din ng Pangulo ang pangangailangan para sa maagap, pagkakaugnay at tuloy-tuloy na pagkilos ng mga kinuukulang ahensya ng pamahalaan. Ganon din sa inaasahang pagpapatuloy ng mas mababang antas ng pag-ulan kaysa sa karaniwan at mas mataas na temperatura sa mga susunod na buwan. Wala sa pulong na may kinalaman sa El Nino ay dumiretso ang Pangulo sa Araneta Coliseum at pinangunahan ang paggiriwang ng 2026 National Teachers Day. Dito ay kinilala ng Pangulo ang mahalagang papel ng mga guro sa paghubog ng kinabukasan ng mga mag-aaral. Dinaluhan ito ng tinatayak na sa higit 10,000 mga guro, education personnel, government officials at iba pang stakeholders. Martes, October 6, bisita ni na Pangulong Marcos at First Lady Lisa Marcos sina Pangulong Karol Nawrocki ng Poland at First Lady Marta Nawrocka sa Palasyo ng Malacanang. Ito ang kauna-unahang state visit ng isang pinuno ng Poland sa Pilipinas mula nang maitatag ang diplomatikong ugnayan ng dalawang bansa noong September 22, 1973. Binigyan ng seremonyal na pagsalubong si Pangulong Nawrocki kung saan tinugtog ang mga pambansang awit ng dalawang bansa. Nagkaroon din ng bilateral meeting ang dalawang leader kung saan ay napag-usapan ang seguridad at depensa, kalakalan at pamumuhunan, agham at teknolohiya, seguridad sa pagkain, turismo, paggawa, palitan sa larangan ng akademya at kultura, ganun din ang pakikipagtulungan sa mga panrehiyon at multilateral na pagtitipon. Bahagi din ang state visit ng pinuno ng Poland ang paglagda sa ilang kasunduan at joint press conference, ganun din ang state banquet bilang parangal sa kanyang pagbisita sa Pilipinas. Bago naman tumulak patungong Singapore para sa working visit ay personal munang nakiramay ang Pangulo nitong Miyerkules sa mga naiwang pamilya ng dating Prime Minister Cesar Birata sa Heritage Memorial Park sa lungsod ng Taguig. Webes, October 8, nag-meet and greet sina Pangulong Marcos at pamuruan ng American logistics giant sa Singapore. Dito ay ipinahayag ng Fed X ang pasasalamat kay Pangulong Marcos kaugnay ng binibigay na suporta ng gobyerno sa mga investment at pagpapalawak ng kanilang operasyon sa Pilipinas. Bahagi din ng working visit ng Pangulo ay ang pagdalo nito sa Forbes Global CEO Conference at tinalakay ng Pangulo ang mga oportunidad sa pamumuhunan sa Pilipinas, partikular sa digital technology, artificial intelligence, advanced manufacturing, infrastruktura, enerhiya at healthcare. Tinalakay rin niya ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA, kooperasyon sa AI at digital economy at mga usaping panrehiyon gaya ng Code of Conduct sa South China Sea at pagpapanatili ng kabayataan sa West Philippine Sea. Araw ng Sabado, October 10, binisita ni Pangulong Marcos ang Singapore Nuclear Research and Safety Institute na bahagi ng 5-day working visit nito. Ang SNRSI ay itinatag ng 2014 sa ilalim ng Nuclear Safety Research and Education Program. Sa naging pahayag ng Pangulo, sinabi nitong mayroon ng mga Pilipinong eksperto at profesional na sinanay para sa pagpapaunlad ng Nuclear Energy Program ng bansa noong pang 1996. Ganun pa man, hindi na anya na ipagpatuloy ang susunod na bahagi ng programa na ayon sa Pangulo ay sadyang nakakapanghinayang. At yan ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito. Mula sa Public Affairs Division, Alvin Baltasar, para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Okay, yan. Napakinggan nyo ang Lingguhan Presidential Roundup hatid sa atin ni Mr. Alvin Baltasar. Okay, kasi usually, araw-araw naman eh, may mga ginagawa ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa ating mga kababayan. Kaya't ayan, aming binibigay sa inyo at binibigyan pansin at binibigyan diin natin ang mga kaganapan na ginagawa ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na sa mga guro, no, hindi niya pinababayaan yan. At yung mga tinutulungan nila sa mga liblib na mga lugar, binibigyan ng mga medical assistance, financial assistance, at mga pagkain mula dyan at katuwang ng DSWD. Kaya't pasalamat po tayo, may ganito tayong Pangulo. At ngayon, maraming nagkaganapan din ang nangyayari sa atin dahil ingat-ingat din tayo sa mga scam. Alam naman natin ngayon, hindi basta-basta tayo nalang pindot ng pindot dyan sa atin sa mga sa mga Facebook natin, kasi alam mo diyan tayo na bait, ika nga, hindi mo akalain na they say maloloko ka na, nakuhanan ka na ng a certain amount, at lalong-lalo na doon sa mga bangko. Paalala lang mo sa ating mga kababayan, huwag kayong magbibigay ng inyong mga kung anong inyong mga password, huwag po. At sa legit kayo, bago nyo yan sagutin, kung merong kayong nagdadalawang isip kayo, tumawag kayo sa mga bangko ninyo kung ito ay legit o hindi. Paalala lang sa ating mga kababayan. At ngayon, alam naman natin na medyo umuulan-ulan. Ingat-ingat po tayo, magdala tayo ng ating payong, kasi usually marami ngayon ang may mga sore throat, may tonsil, may mga inuubo-ubo. At hindi natin maiwasan yan kasi paiba-iba ang klima natin. Minsan malamig, minsan mainit. Eto, bigla na lamang uulan. My God, okay. At marami tayong dapat pag-usapan. At siguro maisishare ko din. May mga, let's say, mga bagay-bagay. Pero batiin ko lang ang mga, nariyan si Eva Dulay, at Rose Ann Fontelera, Nida Romero, at siyempre, happy birthday to Arlene Villaluz dyan sa office ng President ng Adamson University, kay Father Danny Pilario. Okay, ayan marami, siguro marami pa rin akong dapat batiin, kaya lang, si Beng Posadas din, at please do like and share, huwag po kayo mahiya, at ishare natin, kasi meron na tayong 2 million followers, ika nga. sa lahat ng social media platforms. Kaya kailangan naman, please do like and share, no? Kasi hindi naman, napakasimple po, isishare ninyo sa mga kaibigan ninyo. Napakasimple lang. Yan lang po ang aming hinihiling. At marami tayong mabibigyan ng mga, let's say, mga aming mga sinasabi dito. At maraming pag-iingat, lalong-lalo na kung may mga lindol. At okay. Aha, meron palang balita ngayon na kumakalat. Anyway, siguro no. Okay, eto no. Mula kay Mr. Alvin Baltazar, meron tayong ulat. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kinumpirma na tinanggap na ng Malacañang ang pagbibitiw sa pwesto ni DICT Secretary Henry Aguda. Okay, mula kay Mr. Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
11: At ito sa magandang hapon, kinumpirma na ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung una ng mapaulat na pagtanggap ng Palasyo ng Malacañang sa resignation ni DICT Secretary Henry Aguda. Ang sabi ng Pangulo dito sa Kapihan Wood Media sa Singapore, hold down muna sana yung impormasyon. Ganun pa man, ito yung naisiwalat na kahapon ni Ombudsman Boyeng Grumulla. Kaya ito ay kinukonfirma na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at naging bigat yung pagtanggap sa resignation itong si DICT Henry Secretary Henry Aguda ay yung ilang mga naiparating dun sa ombudsman. Huwag may mga pagkakadawit sa ilang mga transaksyon. At naging gawin ito para tanggapin na nga finally ng Palasyo ng Malacañang yung pagbibitiw nitong si Secretary Henry Aguda data DICT. Pero wala pa naman nabanggit ang Pangulo na posibleng pumalit kay Aguda sa Departamento habang ang matanong naman ng Pangulo tungkol doon sa umano ay pagbabalik dito na paliwal sa Secretary Kids Bishop sa DOPR. Ang sabi lang ng Pangulo, right now it's a no. So sa ngayon sabi ng Pangulo Marcos. Pero naihabang din ang isang samahan natin yung tanong sapagkat meron din lumabas sa social media ngayon. Sabi o mano, ay papanood itong si PTP Paul General Manager Lino Cayetano kay KCO Secretary Dave Gomez. At ito ay winumpirma naman ni Pangulo Marcos. At ito yung kasunod na rin ng pagkaka-bypass ni Secretary Dave Gomez. Kaya, ang magsating gawin muna sa PCO ay si PTP General Manager Lino Cayetano. Mm-hmm. Yan muna, Dimans, ang ilang sa mga malalaking balita na inanunsyo ni Pangulo Marcos, yata na ito kung ilang pang mga balita, mga natanong sa Pangulo dito sa Kapihan Wood Media, huwag na yung kanyang visit dito sa Singapore. Wala pero dito sa Singapore para sa working visit ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ako naman si Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publico.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
0: Okay, ayan, napakinggan natin si Mr. Alvin Baltazar, fresh from Singapore. Okay, yan ang mga maiinit na balita ngayon natin na headlines. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kinumpirma na tinanggap na ng Malacañang ang pagbibitiw sa pwesto ni DICT Secretary Henry Aguda. At ang PTB 4 General Manager Lino Cayetano mag-take over sa Presidential Communications Office kapalit ni Secretary Dave Gomez no matapos na ma-bypass. Pagbalik ni DPWH Secretary Vince Deason sa DOTR, it's a no sa ngayon ayon kay Pangulong Marcos. Ayan, ano? Kasi alam naman natin, itong mga nakaraang linggo, maraming lumalabas na kesa nagbitiw na sa pwesto no si DICT Secretary Henry Aguda at meron din naman palang rason kaya minsan hindi rin natin maiiwasan kung anong mga rason na yan at dapat, let's say, bigyan din natin ang side nila, no, kung ano ang mga ito. At may kapalit na rin si ano, Secretary Dave Gomez matapos na ma-bypass. Okay. At si Secretary Vince Deason sa DOTR, it's a no. Kaya yan, ano, magandang balita pero nakakalungkot kasi maganda rin ang pamamalakad ng ating Secretary Dave Gomez. At welcome ang ating bagong Presidential Communications Office, no, new Secretary Mr. Cayetano, si Secretary Cayetano. Ayan, okay. At alam naman natin pagdating dito, no, sa gobyerno, pag hindi ka kumikilos at hindi mo ginagampanan ng mabuti ang iyong trabaho, eto, masisilip ka. Kaya kailangan nakatuon tayo ng todo-todo. Like si DPWH, Vince Deason, talagang makikita mo kahit saan niya na pumupunta, ginagampanan niya yung kanyang trabaho. At para sa akin, ano, isa sa pinakamasipag dyan sa DPWH. Hindi naman sa lalaki ng ulo ng ating DPW Secretary Vince Deason. Okay, ayan. Oo. At marami, no? Wala tayong maano si, ano? Ah, okay. Siguro busy kasi pag Sunday, alam mo na, hindi ba? At anyway, babatiin ko rin si Jada Ramos. Oo, kasi alam naman natin, kahit Linggo, no, nagtatabaho itong mga official na to, eh. Lalo na pag tinawagan mo, minsan nasa labas, eh. At ngayon, ano, medyo, eto, no, yung sa Maynila, sana naman magkaroon kami ng tubig sa gabi. Kasi ang hirap pag wala, eh. Usually, pag uwi ka, medyo gabi, eto na naman, hindi mo maano, wala ka magagawa. So, anyway, ayan, ano, at hi there to Prince Gales, belated happy birthday. Ayan, ah, hindi kita nabati noon, eh, kasi hindi tayo nagkikita minsan, eh. At alam mo naman, maraming trabaho ang iyong ano, friendship, ganun lang. So anyway, at hindi lang yun, at batiin ko si Ma'am Carmen Quintos, a belated happy birthday. Naku, baka makalimutan ko. Dati siyang principal ng ano, sa high school department 'yan. At si Miss, baka makalimutan ko na naman. Kaya minsan may ballpen ako dito talaga, no. At wala tayong ano, minsan nagkakaroon ng konting hindi naman ano, ha, hindi nakakalimutan. Kaya lang hindi ko na isusulat. At palagi kong ay naku, nga pala, may babatiin akong ganito, ganyan. Pero papasalamatan ko lahat naman tumutulong sa mga may sakit, nangangailangan ng mga ano, sa kidney nila, natutulungan sila ni Mr. Benchy Gonzalez dyan sa DSWD Ligarda. At meron din, ano, dito rin, talagang hands-on ako, eh, Kimis Day Mijares, ayan, at si maraming tumutulong, eh, pag nangangailangan ka talaga. Maging masipag ka lang sa paglalakad ng mga papeles mo. Kailangan mo ng ano, ng yung statement of account, medical abstract, yan ang kailangan, barangay certificate of indigency, social case study, at iba pa, no, yung mga representative nyo, yung mga, yung phone number, kung sinong kukontakin, na yung mga humihingi ng tulong, kailangan, ano yan, eh, kompleto mga papeles na yan, eh. Okay. At, well, anyway, bago natin tapusin yung programa ngayong araw na ito, ito pa ang isang magandang news story. Wow, news story, no? Wow. Ito, new story talaga, hindi to ano, ha. Okay, tungkol din to sa ating ano, magandang balita. Okay, magandang balita to sa atin. Pangulong Marcos nakipag-usap sa Mitsubishi at Ayala sa pagpapalaki ng US dollar, no, 700 million investment. Wow. Okay, Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pinuno ng Mitsubishi Corporation at Ayala Corporation para pag-usapan ng planong pagpapalaki ng puhunan ng Mitsubishi sa Ayala. Nasa humigit kumulang, US dollar, no, 700 million ang investment o mga 44.5 billion. Ang laki nito, no? Sa ilalim nito, tataas ang bahagi ng Mitsubishi sa Ayala mula 4.7% hanggang 15% ayon sa Palacio. Isa ito sa pinakamalaking foreign equity investment sa bansa nitong mga nakaraang taon. Nagbigay rin ng update ang dalawang kumpanya ng Pangulo tungkol sa mga kasunduan nilagdaan nung state visit niya. Ha? Tandaan nyo, dalawa, no? State visit niya sa Tokyo. Remember that, no? Okay. At, dalawang kumpanya. Okay. Dalawang kumpanya sa Pangulo tungkol sa mga kasunduan nilagdaan nung state visit niya sa Tokyo noong Mayo. Last May yun, no? Kabilang dito yung kaunanahan Intelligent City Initiative ng bansa sa Makati at ang mga partnership para palawakin ang mga digital finance sa pamamagitan ng GCash. Sa pulong at tiniyak ng Pangulo na buo ang suporta ng pamahalan. Sa mga proyektong ito, binanggit niya yung ilang polisiyang nagpapabilis sa pagpapatupad ng mga investment. Ang mga insetibong piskal sa ilalim ng Create More Act, ang Green Lane para sa mas mabilis na pagpoproseso ng proyekto at pahintulot sa buong foreign ownership sa renewable energy. Ayon sa Pangulo, makakatulong ang mga ito para umusad ang mas maayos sa mga proyekto at tumutugma sa mga pambansang target sa kaunlaran. Para sa Ayala, magagamit ang pondo na bawasan ang utang. Grabe, no? Ipagpapatuloy ang pagbili ng sariling shares at pondohan ang mga bagong oportunidad. Matagal nang magkasosyo ang dalawang kumpanya, mahigit 50 years na ayon sa Ayala.

0: Wala sila at lalong-lalo na sa ipin natin na masipag si Icy Adan. Pero ang sabi niya, siya si Icy Guapito Adan. Oh, diba? At si May Vidania. Namimiss ka namin dito, May. At si Engineer Orlando V. Lopez at Engineer Joy Timidan. Okay. Tandaan nyo, October na, November na ang birthday ni Icy Guapito Adan. Kita nyo naman, natuntua siya. Pero mamaya, no, siguro mamaya ang konti, babatiin ko si Enzo Hilado. Baka naman magtampong ating kaibigan, ano. At ewan ko kung darating siya ngayon, ano. Okay. Red carpet dapat siya, ano, sinasabi ni ano. So anyway, till next Sunday, magkakaroon tayo sana ng guest, ano? Sana malaman natin lahat mga pangyayari dito sa ating mga events, kung ano-ano. At maganda yun, no? Pero susunod na ang news update hatid sa atin ni Mr. Albert Sebastian. News update yan, ha? Ito po ang inyong lingkod, si Vance Fernandez, Pulso ng Pilipino. See you till next Sunday, guys.
1: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
2: Philippine Standard Time, 4:55.
1: Mula sa pinakamalawak ng newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
2: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Dagdag na $700 million na investment stake ng Mitsubishi sa Ayala ipinresenta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mayulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagdagdag ang Mitsubishi Corporation ang puhunan na $700 million sa Ayala Corporation. Ipinresenta ito sa isa sa mga ginanap na business meetings. Ngayong araw, may Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at may kaugnayan pa rin sa working visit nito sa Singapore. Dahil dito ay tataas ang pagmamayari ng Mitsubishi sa Ayala Corporation na mula sa dating 4.7% ay magiging 15% na. Ang nabanggit na investment ay may tuturing na pinakamalaking foreign equity investment sa Pilipinas kumpara sa mga nagdagdag taon. Bukod dito ay nagbigay din ng update ang dalawang kumpanya kay Pangulong Marcos hinggil sa agreement na nalagdaan ng state visit nito sa Tokyo noong Mayo. Kabilang dito ang kauna-unahang pakikipagtulungan upang mapalawak ang serbisyong pinansyal gamit ang digital na teknolohiya sa pamamagitan ng GCash. Nagulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Tatlong nagpanggap na parking attendant arestado sa Malate, Maynila. May ulat si EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas. Report.
4: Inaresto ng mga otoridad ang tatlong individual na umano'y nagpapanggap na parking attendant at naniningil ng sobrang parking fee sa labas ng Rizal Memorial Stadium sa Adriatico Street, Malate, Maynila. Ayon sa social media post ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, agad na rumesponde ang Manila Police District Special Mayor's Reaction Team o SMART matapos makatanggap ng reklamo sa pamamagitan ng Bilis Kilos Action Center. Naaresto ang tatlong suspect matapos umanong maningil ang mga ito ng halagang lampas sa itinakdang parking fee. Hindi rin umano sila nagpakita ng pagkakakilanlan o dokumento nagpapatunay na otorisado silang maningil ng parking fee. Pinapayuhan ang mga motorista na maging mapagmatsyag at agad ikilos o agad i-report sa Bilis Kilos Action Center o sa social media accounts ng pamahalaang lungsod ang kahinahinalang paniningil at mga individual na nagpapanggap na autorisadong tauhan ng City Hall. Mula lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, EJ Lazaro. DNR National Capital Region.

0: Hinikaya ang mga industriya na magtipid at mag-reuse ng tubig. Si Ray Ferrer sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Hinikayat ng Department of Environment and Natural Resources National Capital Region ang mga industriya na palakasin ang water conservation measures habang naghahanda ang Metro Manila sa posibleng water stress. Kabilang sa mga isinusulong ang wastewater recycling, reuse at resource recovery, kabilang ang wastong paggamit ng treated wastewater. Ayon sa ahensya, makatutulong ang water efficient technologies upang babawasan ang pangilangan sa fresh water lalo na sa panahon na matinding tagtuyot. Gayunman, binigyan din na kailangan maayos na tratuhin ang wastewater bago ito muling gamitin o itapon. Patuloy ding hinikayat ang mga negosyo at ibang water users na magpatupad ng sustainable wastewater management practices. Layunin na mahakbang na mapangalagaan ang supply ng tubig habang napipigilan din ang paglala ng water pollution sa Metro Manila. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At ang wakas na balita, modernong makinarya sa pagsasaka, isinusulong ng Pangasinan kontra El Nino. Mula Radyo Pilipinas sa Yug, si Mildred Coquia sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Ipinakilala ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan na ang mga makinaryang pang-agrikultura na maaaring makatulong sa mga magsasaka sa gitna ng pantanang El Nino. Isinagawa ang field demonstration ng mechanized rice seeding at palay harvesting sa ilalim ng Office of the Provincial Agriculture bilang bahagi ng Provincial Corporate Farming Field Day. Kabilang sa pinakitang makinarya ang drum seeder para sa pagsasabog tanim ng palay, mechanical rice planter para sa paglilipat ng punla at combine harvester para sa pag-aani. Dinaluhan ng aktividad ng mga magsasaka mula sa ika-5 at ika-6 na distrito ng lalawigan. Ayon kay Provincial Agriculturist Dalisay Moya, makatutulong ang mga makinarya upang mapabilis ang operasyon at mabawasan ang labor cost sa pagsasaka, lalo na sa mahabang taginit at kakulangan sa pag-ulan. Samantala, nagpapatuloy ang mga programa ng pamahalaang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Ramon Gico III para sa sektor ng agrikultura sa Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
7: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
8: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
7: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sakat Balogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
9: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa araw.
10: Ampalaya!
11: Ampalaya!
10: Kumakain kayo, ampalaya!
7: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
12: Kain din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
10: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Magazine 1278.
14: Bubungad sa umaga.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
16: Mga programang aabangan.
17: Agahan hanggang hapunan.
18: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
19: Magandang hapon mga ka-Read Pinoy Barkada! Kumusta po kayo? Welcome po sa ating aklat tambayan, ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Live niyo po kaming napapakinggan sa Radio Magazine 1278 kHz AM, pati na rin sa The Capital FM 104.3. And of course, sabayan niyo rin po kaming napapanood sa aming Facebook live stream sa @NBDBPhilippines. Ako po si Lowell Lalohado.
20: Pagbati po ng isang magandang hapon mga ka-Read Pinoy, isang na namang oras ng makabuluhang kwentuhan at talakayan kasama ang National Book Development Board, the Book Authority of the Philippines at ang ahensyong nagsusulong sa industriya ng paglalathala sa bansa at nagtataguyod sa kultura ng pagbabasa at pagsusulat. Ako po si Gab Barroso at welcome po sa ating aklat tambayan, ang Read Pinoy.
19: Ayan, welcome back, Gab.
20: Yes, after 1 week or 2 weeks.
19: 2 weeks, tama. Kaya naman panibagong episode ang ating pagsasaluhan ngayong hapon, ano? Sa ating aklat alert, tuloy-tuloy ang ating mga maiinit at kaabang-abang na mga announcement and exciting opportunities para sa ating mga publishing stakeholders. Samantala sa Creator Spotlight, masayang kwentuhan ito. Live nating makakakwentuhan ng author and artist na si Miss Liana Patricio. Bitin ako. Lian Roa Patricio. Pero bago yan, narito muna ang mga mahalagang panyay at ganap tungkol sa ating local publishing at creative industry.
21: Aklat Alert!
19: Mga kinatawa ng NBDB at ilang Pinoy publishers, ipinagmamalaki ang mga librong Pinoy sa Frankfurter Book Messe. Nasa Frankfurt, Germany na ang delegasyon ng Pilipinas sa pamumuno ni NBDB Executive Director Charisse Aquino Togade. Kasama niya ang ilang kinatawa ng ahensya at mga Filipino publisher na lalawak sa pinakamalaking at pinakamatagal na book fair sa mundo, ang Frankfurt Book Fair na gaganapin mula October 7 to 11. kabilang sa mga sa FBM 2026 sa co-exhibitors ang Ateneo University Press, Anvil Publishing at Central Books. Kalahok naman bilang self-funded delegates ang Precious Pages Corporation, Rex Bookstore, Tech Factors Inc. at ang University of the Philippines Press. Ipamamalas sa mga Pinoy exhibitor ang seleksyon ng 182 quality titles mula sa mga genre ng fiction, new and young adult, nariyan din ang comics at graphic novels, non-fiction and arts, at hindi mawawala ang children's literature. Sa kanilang business-to-business meetings at exposure sa international publishing and literature landscape, layon po nilang mapalawak pa ang abot ng mga akda at mga librong Pilipino. Sa pamamagitan niya ng mga oportunidad gaya ng right-selling at translation. Samantala ngayong taon, tampok ang Wangis at Laro Kwento Corp ng Kawangis Publishing co-founder and general manager na si Sir Arya Chelabiana sa Frankfurt Global Network Cohort. Napili si Chelabiana mula sa mga creator sa iba't ibang bahagi ng mundo at lalahok siya sa 14 na o kasama ang 14 na fellows na nakatuon sa comics, graphic novels, at iba pang storytelling media at pabibigyan ng exclusive access sa networking opportunities sa mga German at international publishers. Pati na rin sa mga guided tours sa mga bookstore at publishing houses at mayroon ding exhibition space. Ang Frankfurter Bookmesse po ang pinakamalaki at pinakamalawak na marketplace para sa mga trade and rights fair at business platform para naman sa mga publishers, bookstores, translators, filmmakers at game developers upang makatagpo ng mga aklat para sa adaptation or distribution. Noong nakaraang taon, bida po ang Pilipinas bilang guest of honor sa FBM. Samantala ngayong taon, Czechia ang nakatutok or ang nakatungtong sa guest of honor program.
20: Grabe Sir Low, walang bilis ng panahon, no? Nakaisang taon na agad since our historic participation as guest of honor at the Frankfurt Book Fair. Samantala, inilabas na rin po ng National Book Development Board ang listahan ng mga napiling fellows para sa The Book Institute of the Philippines Fellowship Training Program 2026. 12 fellows ang napili mula sa mga nagsumiting aplikante na pawang mga self-published authors at nag-uumpisang publishers na naglalayong palawakin ang kanilang network at kaalaman ukol sa industriya ng publishing mula mismo sa mga bihasang mentors. Pagbati po kina Andrew Halbuena Pasaporte, Christopher Cintura Asa, Edgar G. Belda Jr., Angelo A. Asenas, Julie or July Farol, Barjunaiti Kadir, Cheryl C. Launyo, Catherine F. Makabuhay, Gilbert S. Gungon, Nadine Hendrika E. Legaspi, Ethel Reyes Chua, at Ariel Sotelo Tabag. Sila po ay lalahok sa mga serye ng specialized workshops at networking opportunities na pamamahalaan ng National Book Development Board sa patnubay ng mga eksperto at mentors sa hanay ng publishing industry. Congratulations po!
19: Oo, kasama lang natin last two weeks ago si Sir Edgar. Na.
20: Ngayon nasa VIP ano na siya. Fellowship Training Ayan, Program.
19: Pagbati po sa inyong lahat. Samantala, balitang book nook naman tayo. Pumoronda sa kasalukuyan sa Mimaropa at Calabarzon na ang Readership Development Division or READ para sa kanilang site visit sa mga book nook sites doon. Bahagi ang aktibidad na ito ng monitoring at pagsusuri sa kalagayan ng mga book nook site sa rehiyon. Kasapay din ang pagtitiyak ng dekalidad ng serbisyo ng mga site at pagpapatibay ng partnerships sa mga stakeholders sa naturang mga komunidad. Kabilang sa mga nakatakda nilang bisitahin ang Book Nook site Marinduque sa Marinduque State University sa Mugpog, ang Book Nook site Batangas State University sa Arasof, Nasugbu, Batangas, Book Nook site sa Romblon State University sa Odiongan, pati na rin ang Book Nook site sa Oriental Mindoro sa Calapan. Ganun din ang Book Nook site Paki, Laguna at ang Book Nook site dyan sa Los Baños, Laguna. Nitong linggo, binisita ng team ang National Museum of the Philippines Marinduque Romblon at nilibot nila ang naturang museum na dating Eskwela de Niños, ang pinakamatagal or pinakamatandang Catholic school sa lalawigan, at naging kulungan pa at tribunal ng Spanish government at presidensya of the Philippine Revolution. Pinag-usapan ng team at ni OIC Marzonier Malabanan at Information Officer John Marco Pitlo ng NMP Marinduque ang posibilidad ng paglalaan ng espasyo ng museo para sa Buknok, ganyan din ang paglakip ng mga or pagsama ng mga reading initiatives sa kanilang museum programs. Tutukan pa po ang ibang mga ganap sa naturang site visit sa official social media accounts ng NBDB.
20: Ayan, so shoutout po no sa ating NBDB team.
19: Hello sa inyo, ingat kayo dyan.
20: Nasa Buknok site visit ngayon. Ingat po kayo. Samantala, speaking of reading initiatives, pinagsama-sama ng National Alliance of Reading Advocates o NARA ang iba't ibang reading advocates sa Luzon sa pilot session ng NARA Lits. Nagtipon-tipon sa Quezon City ang mga book club representative at reading advocates mula sa iba't ibang bahagi ng Luzon para sa unang NARA Lits, ang isang on-the-ground gathering na layong paglapitin ang mga aktibong tagapagtaguyod ng pagbabasa sa mga komunidad. Isinagawa po ang pilot session noong September 23 sa NBDB headquarters kung saan 31 reading advocates ang nagsama-sama para magpalitan at magbahagi na ng karanasan, ideya at mga hamon sa pagsusulong ng reading culture sa bansa. At hindi lamang po networking ang naging bahagi ng pagtitipon. Pinag-usapan din ng mga kalahok ang mga karaniwang balakid o challenges na kinakaharap ng mga book club at reading community. Gayun din ang mga konkretong hakbang na maaaring gawin ng National Alliance of Reading Advocates o NARA kasama ang National Book Development Board para mas mapalawak ang suporta sa sektor. Para naman sa mga unang beses na nakilahok sa NARA Lets, binuksan din ang pagkakataong maging bahagi ng NARA community bilang paghahanda sa nalalapit na NARA Conference sa October 24 at 25, 2026. Bahagi po ang NARA ng patuloy na pagpapalawak ng mandato ng NBDB, mula sa pagtutok sa mga lumilikha at gumagawa ng mga aklat hanggang sa mga mas direktang pakikipag-ugnayan sa mismong mga nagbabasa nito. 2 taon matapos po itong ilunsad, mayroon ng mahigit 200 registered community members ang NARA at sama-sama nilang isinusulong ang isang agenda para palakasin ang kultura ng pagbabasa sa mga komunidad at maisakutuparan ang mga layuning itinakda para sa 2030. Kung nais po rin yung maging bahagi ng NARA at makilahok sa mga susunod nitong programa, maaari makipag-ugnayan sa campaigns@books.gov.ph.
19: Sa ibang balita, ano Gab, libre pa rin po ang NBDB registration,
20: yes,
19: hanggang
20: good news.
19: So, December 31 ngayong taon. Kaya naman, tinatawagan ng pansin ng lahat ng mga writer, publisher, illustrator at mga book industry professional na samantalay na ang pagkakataong makapag-register sa NBDB for free. Ang mga NBDB registered stakeholders lamang pa makakapag-avail sa mga benepisyong hatid ng ahensya gaya ng grants at fellowship trainings at awards. Bukas din ang registration forms or bukas ang registration forms mula Lunes hanggang Biyernes, maliban na lang kung holidays, sa ganap na alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Sa iba pang detalye, bisitahin po ang aming official Facebook page para sa link ng individual and enterprises registrations. Kung may katanungan, maaaring mag-email sa registration@books.gov.ph. At ilan lamang ito sa mga mahalagang paanyay at ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry. Creator Spotlight na sa pagbabalik ng Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
2: Radyo Legacy 1278 AM.
14: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
22: Hala, totoo? San ka sumali?
14: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
22: Naku po! Juan! Scam yan!
14: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
22: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
14: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
22: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
14: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
22: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
14: Best, Buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
0: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasan magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
3: Kaya huwag magpabudol, bes!
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
22: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Publiko!
4: Radyo Pilipinas.
1: Interesting na usapan.
5: Hindi heavy!
23: Tugtugang chill.
1: Suave.
24: Learning from home na hindi boring.
13: Radyo Legacy.
1: 1278 AM.
25: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, tuwid yung diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy, tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine, 1278.
19: Ayan, nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board. Kayo po ay nakatutok pa rin sa amin dito sa Radio Magazine 1278 kHz AM sa The Capital FM 104.3. Pati na rin sa aming Facebook live stream sa Radio Magazine at NBDB Philippines. Pero bago tayo mag-munta sa ating creator spotlight, ano, batiin muna natin ang ating mga kaibigang nakatutok sa ating Facebook live stream. Sino-sino ito mga ko? Si Noesis.
20: Hi, hi Noesis.
19: Hello po. Si Sir Axel.
20: Sir Axel.
19: Nanonoodin ang aking mga kaibigan. Si Kim Francisco, si Marvin Alicando, at si Ton de la Peña. Hello, hello sa inyo lahat.
20: Magandang hapon po sa inyo.
19: Pati na rin si Sir Dats. Square Dats. At si Papa Roms. Mm-hmm. At hello din kay Darwin na nasa tech booth lang naman. At kay Elise. Hello.
20: Hi, Elise.
19: Maraming salamat sa inyo pakikinig at panonood.
20: Iba't ibang kwento ng inspirasyon ng ating mga paboritong creatives, mga istorya sa likod ng kanilang mga akda. Yan po ang ating pag-uusapan dito sa Creator Spotlight.
19: Ang ating special guest ngayong episode ay isang creative na bata. I mean, bata pa lamang, ay talagang engaged na sa arts and literature, no? Nagtapos siya ng Fine Arts, major in painting sa UP Diliman. Mm-hmm. And she pursued her passion in various creative fields like advertising, photography, and outsourcing industry. Bukod rito ay nag-venture din siya sa business habang patuloy na pinagyayaman ang kanyang craft at creativity sa pag-aaral ng maraming bagay gaya ng dressmaking and pattern making, makeup artistry, jewelry design, and jewelry appraising.
20: Grabe, very talented pa lang ating guest this afternoon. And in 2024, she entered the world of publishing as a self-published author. Una niyang ipinublish ang Tae Kwentos, at bukod sa pagiging author, siya rin ang illustrator ng nasabing libro at artist ng ilan pang books ng ibang self-published authors. Mga kaaklat ng bayan, kasama natin live ngayong hapon sa studio si Miss Lian Roa Patricio. Ayan. Good afternoon, Miss Lian.
19: Hi, Miss Lian.
26: Good afternoon, Sir Gab and Sir Lowell.
19: Baka po meron kayong gustong batiin. Alam ko meron.
26: Hello sa aking mga collaborators and co-authors. Para walang away, gawin nating alphabetical. Si Adi, si Berlin, si Christelle, si Royce, Yeyet and Yumi. Hello, good afternoon.
19: Hi, good afternoon.
20: Hello po.
19: Ayun, maraming salamat po, Ms. Lian, ano, sa pagpapa-unlock ninyo ng inyong oras sa amin dito sa Red Pinoy.
26: Thank you din sa pag-invite.
19: And of course, konting disclaimer lang din sa ating mga listener or viewers, ano, pasintabi po kung kayo ay nananghalian dahil medyo sensitive lang din ang ating paksang pag-uusapan. Ayun, pero bago natin tumbukin yung mismong topic natin gabi, Ms. Lian, bigyan mo kami ng konting background mo po. Paano po kayo, ano po yung humubog sa inyo bilang manunulat at artist nung bata kayo, at paano po kayo nagkahilig sa pagbabasa?
26: Yes, malaking factor yung family kasi I have always felt supported by my mom, my grandparents. Wala kaming, hindi ako yung tipong huwag yan yung kunin mo kasi walang pera dyan. So parang ever since, para akong kabayo na gusto ko lang mag-drawing, gusto ko lang magsulat yun. So parang lucky, I feel very lucky that I was always supported, fully supported by my family.
5: Ayan. Very, tama si Miss Luke. Very lucky na meron siyang very supportive family. Kasi yung iba na gustong i-pursue, no, yung arts as
19: arts,
5: a career or an education track, talagang may times na may reservations na yung family.
19: Anong pupuntahan mo after? Yes. May ganong mentality niyo.
5: And dahil lo dyan, no, Miss Lian, bata pa lang po kayo nabanggit nyo na interested ka na talaga sa arts and literature. Paano nagbago o lumawak po yung inyong mga interest na yun habang kayo ay tumatanda or growing up? At paano po sila humantong sa ginagawa mo ngayon bilang isang creative?
26: Since college kasi, ano, rumaraket na ako. Parang tapos right after college, nagtrabaho na ako. Pero parang lalo na nung nasa corporate, yung last kong trabaho sa outsourcing, sa call center. Ang ayos nung pag-akyat mo sa corporate ladder. Pero parang ako, gusto ko talaga mag-create. Gusto ko mag-drawing, gusto ko magsulat, ganun. So parang, sige, magre-resign na ako, ilalaban ko na to, parang ganun. Tapos, nag-aral ako nung yun nga, yung dressmaking. Tapos, sa makeup artistry, tsaka, yung huli, yung, kasi I came from a family of jewelers also, so parang, inano ko rin siya, mahilig ako mag-aral, nag-aral ako ng appraising, tapos yung design kasi nga, innate na sa akin, so yun, mahilig ako mag-aral hanggang ngayon.
19: Ayun, medyo maraming ang ginaganap sa buhay, ano. At dahil dyan, maraming kang naging papel po, ano, na ginampanan bilang creative, businesswoman, at saka bilang wife din po, ano. Ano po yung may particular bang karanasan or experience or pangyayari sa buhay mo na nag-push sa'yo na i-pursue itong publishing naman this time?
26: Ever since nasa bucket list ko siya, parang siguro ganun yung pagkatao ko. Pagka may gusto ko, ipupush ko siya talaga. Parang nung time na nagkaroon ng opportunity, medyo marami kaming in-invest na negosyo ng asawa ko, pero tinapang ko pa rin siya na parang sige na, bahala na, gusto ko siyang gawin. Parang now or never, parang ganun.
19: Para walang regrets.
5: No regrets. Ngayon naman po, Miss Lian, pag-usapan natin yung iyong libro na Tae Kwentos. Kung ipapaliwanag niyo po ito sa isang taong hindi pa ito nababasa, paano niyo po ito i-describe o ilalarawan, no, yung mundo at uri ng mga kwentong matatagpuan dito? No? Saan po nagsimula yung concept niyo for Tae Kwentos?
26: Yes, I always say that I came from a family of gluten. So, most of my role models, they love to cook, they love to eat. Tapos, very opinionated din yung pamilya namin sa pagka may mga get-together kami, wala kaming tabu na topics. Parang, we talk about the topics na challenging pag-usapan sa ibang tao. Yung mga tipong, yung pinsa mo na yan, ano ba yan, girl o boy? Yung mga ganun. So, parang, tas ganun lagi yung mga topics namin. Parang, ano, isang araw, alam mo, inabot ako sa ganyan. Tas yung mommy ko, may she rest in peace, alam niya yung mga maayos na toilet sa Metro Manila kasi nga, palagi siyang inaabot, ganyan. So, yun. Tapos, parang, doodler kasi ako since high school, elementary. Mahilig lang ako mag-drawing ng mga comics, ganyan. Tapos, naipon siya. Tapos, every time kinukwento ko siya sa friends or sa acquaintances, nagbibigay rin sila, nagko-contribute din sila. Tapos, parang inisip ko ng maigi kung magki-cringe ba ako pagka ginawa ko to, mapapahiya ba ako. Pero parang, nung mula nung na-publish ko siya, natutuwa ako dun sa reaction pag nakikita yung top, yung title pa lang, ganyan. Tapos parang, pag halimbawa, syempre, hindi naman lahat ng tao gusto yung love, gusto yung ano, ganyan. Tapos parang, pagka pinipitch ko siya sa isang stranger, o baka po gusto niyong matawa, ito, basahin niyo yung mga bagay na secretly nangyayari sa inyo, pero hindi natin masyadong pinag-uusapan, ganyan. Tapos syempre, pinipitch ko na rin na ako lang yung walang alias dyan. Kaya yun.
19: Ano po yung naka-attract sa inyo para i-discuss or itakel itong ganito ka, medyo hindi lantad na paksa na pag-usapan at i-gawin itong isang libro? Ano yung parang naka-entice sa'yo? Sige, ipapublish ko na to kahit medyo risky eh, no?
26: Risky talaga. Nakakatawa kasi, nakakatawa yung parang yung longest 2 minutes of your life, ganyan. Mm-hmm. Tapos parang, nung una, humor talaga yung objective ko. Pero, as I went along, parang may mga tao na, yun, natutunan ko like sa mga exclusive all-boys school, mm-hmm. nabubuli yung mga lalaki pagka sinusundan sila pagka alam na pupupo sila kasi hindi sila sa urinal gagamit or parang yun, may mga batchmates ako na naging gastrologist or mga gut health experts na sinasabi na, uy, napaka-importante niyang pagpupo sa buhay kasi lahat ng major illnesses or mga ibang mga sakit nagmumula sa hindi regular na pag-go. Kaya yun, importante siya. It's as important as breathing and eating.
19: Talaga, may medical and
5: may medical relevance.
26: Yes,
5: dun.
26: Yes.
5: Important topic din talagang i-discuss.
19: Medyo hindi lang talaga natin to pinag-uusapan madalas.
26: Although I always say that you have to be a responsible pooper. Parang be considerate to the next user. Tsaka huwag naman tayong crush na sa harapan ng ibang tao, ay, natataya ko yung ilugar mo. Parang ganun, diba? Ayun.
5: So ngayon naman po, Ms. Dian, pag-usapan po natin yung naging process ninyo. No? Ano po yung naging proseso nyo po sa pagbubuo no, ng Thai Kwentos? At paano nyo po kinolekta yung mahigit 100
19: na
5: nakakatawa at kadalas ay nakakahiyang splice of life stories no, ng mga taong nag-contribute dito?
26: Yun nga, parang palagi ko sinasabi, parang ang dami dyan 10, 15, 20 years ago na. As in, alam mo yung evolution ng, kasi yan yung mga una kong experiences sa graphics. So, parang, naipon yung iba, parang nasa CD pa na naka-burn. Oh. So, parang, nalipat na siya ng nalipat, ganun. Naipon ng, marami na nga dyang patay na yung mga characters, ganun. Sobrang tagal na nung karamihan. Yun. So, naipon siya ng naipon, parang, tas nung tinapang ko na i-publish siya, yun, okay na. So, ang dami na niya, parang gano'n.
5: At least nagamit ngayon.
19: Sa process nung paano niyo ginagawa po yung pamimili nitong mga, at pag-develop nitong mga kwento, may mga, somehow sinasanitize ka ba based doon sa mga, naikwento talaga sa iyo na, well, na mga experience ng iyong mga kaibigan at kakilala.
26: Yes, if para sa mga comic book lovers, 'di ba, parang ang kasi one pagers lang siya eh, parang 120 plus story siya pero one pager lang per story. Yung highlights lang talaga yung nandoon, yung paano ka na, parang nasan ka, paano ka na uu, ganyan, tapos anong pinang linis mo, parang gano'n. Mga gano'n.
5: Parang kung isipin natin, nakakatawang ano siya, no? Kwento or anecdotes, pero kung isipin mo deeply, parang important din naman siyang pag-usapan talaga, kasi may pupulot ka. So, ngayon naman po, Ms. Lian.
19: At saka, sorry.
5: Ay, sorry.
19: Relatable.
26: Yes.
5: Relatable.
26: Everybody poops talaga.
5: Kaya sinabi kanina ni Ms. Lian na sa ulo ng mom niya yung mga ayos sa CR sa
26: Metro. Yes.
5: Nakarelate ako doon kasi nung college, sinasa ulo ko rin yung may mga CR sa UK.
26: May
5: bidet.
26: May bidet, kompleto sa tissue, tsaka sa sabon. So,
5: gets ko siya.
26: Yes.
5: So, bukod naman po, Ms. Lian, sa pagsusulat, ikaw din po yung nag-illustrate ng Thai Kwentos. Paano po yung approach or yung atake po ninyo sa inyong naging illustrations po?
26: Ayun nga, parang since karamihan dyan yung mga unang experience ko sa graphics, sa Photoshop, yun, parang nakikita ko yung mga expression, yun yung importante sa akin, expression ng tao. Tapos yung parang lalo na, kasi nakakatuwa pag bata yung nakakabasa niyan, yung tawang-tawa ako sa reaction nila. Kasi pag binabasa pa lang nila yung voicing nila, talaga, oh, sakit yung kaya yun, parang gusto ko na feel nila yung sitwasyon habang binabasa nila. Ganun.
5: Yung makaka-relate din sila.
19: Pero dito sa mga illustration mo, Miss Art, sa arts mo dito, Miss Lian, ano, talagang show all ba tayo? Or may mga limitations ka rin na kinonsider?
26: Yes, kasi nga, as it is, medyo vulgar na yung topic, diba? Meron din ako mga stories na hindi tinanggap kasi parang hindi na siya wholesome masyado. Okay. Yun.
19: Alam niyo, marami pa tayong masayang pag-uusapan, pero hold muna natin yan dahil i-reserve natin sa... i-reserve natin. Pigilan muna natin. Diyan lamang po kayo, magbabalik po ang masayang kwentuhan dito sa Read Pinoy.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
8: Fake news yan! Mali!
9: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
8: Fake news yan! Mali!
10: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
8: Fake news yan! Mali!
11: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
12: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified. Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
27: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
28: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahina-hinala ang website link nito.
29: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
30: This is a public service announcement.
31: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
30: This is a public service announcement.
32: A public service announcement
30: from PBS, Presidential Broadcast Service,
6: and Radyo Magazine.
1: 1278 AM. Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Publiko.
25: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, tuwid yung diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy! Tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine, 1278.
19: Nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board. At bago tayo muling magpatuloy sa ating panayam kay Ms. Lian, Roa Patricio, batiin muna natin ulit ang ating mga nakatutok na netizens.
5: Mm-hmm.
19: Si Hello daw, Gabuel, sabi
5: hello
19: ni Mar.
5: Si Mar.
19: Hi, Mar. Hi, Mar. Pati na rin kay Sir Rov na nanonood dyan sa Nueva Ecija. Magandang hapon
5: po. Hi, Rov.
19: Pati na rin kay na Precious Alzate, Mark, Miranda at marami pang iba. At Miss Lian, balikan natin. Mm-hmm. May ano ka pa daw kanina, 'di ba? Meron ka pang babatiin.
26: Mm-hmm. Yes, most especially hi to my simp Eric Patricio turning 50 this October. Hi, wow. Babe.
19: Oh, yes. Happy birthday.
5: Happy birthday,
19: Happy birthday po, sir. Ayan. Tuloy-tuloy na tayo sa ating kwentuhan. Kasama pa rin si Miss Liana, Roa, Patricia. Miss Lian, ano po yung natutuhan mo dito sa iyong naging creative process sa paggawa nitong Tae Kwentos?
26: Mm-hmm. Ayun, syempre, very humbling lahat ng mga experiences. So, pagka na umpisahan mo isang bagay, gusto mo, tuloy-tuloy, tsaka gawin siyang mag-improve, maging better. So, yun, mabuti na ang dami ko rin nakikilalang other illustrators and authors. Tapos nakikita ko yung nag-uusap kami ng mga kanya-kanyang creative process na marami rin ako natututunan. Mm-hmm. Ganyan.
5: Kumbaga, at the same time talagang dahil sa pagsusulat, very natututo ka rin from other authors, illustrators, no? And
26: yes.
5: Syempre yung networking na. Mm-hmm. In-network.
19: Ano, mahalaga yun. Mahalaga naman yun.
5: Especially sa industry natin. Sa ano naman po, Miss Lian, mga fair, no, and mga book events na naging part or kabahagi ka, ano po yung mga common reactions na nakukuha ninyo mula sa goers kapag nakikita nila yung books mo, yung Tae Kwentos, at ano-ano naman yung kadalasang feedback ng mga mamabasa dito?
26: Yes, siguro, modesty aside, natutuwa ako na na-hit ko yung title pa lang kasi parang feeling ko makita pa lang nila na Tae Kwentos, talagang parang alam na nila yung kabuuan nung loob, ganyan. Tapos parang, yun, pagka, ikaw kasi, as a businesswoman, unang tingin mo pa lang sa tao, alam mo na kung interesado siya yung dun sa gawa mo.
5: Mm-hmm.
26: So, parang, pagka, yung parang pagka nagka-moment na kami, nag-engage na ng eye contact, parang, yun, kakausapin ko na baka po gusto nyo matawa, gusto nyo ng light-light lang, ganyan. Tapos, parang ganun ko siya pinipitch na masyado ng seryosong mundo, dito na muna tayo sa tawa, parang ganyan.
5: Tsaka very unique, yung title pa lang very unique. And syempre talagang, yung cover, may kita mo, di ba, puro poop. So talaga, may engage ko talagang i-browse at tignan to.
26: Careful lang ako kasi syempre, like kanina, pwede mo sabihin yung tae, so pwede naman kaya yun.
19: Balikan natin na, Miss Lian, yung mga ano mo dito, no? Mga story mo. Gano'ng katagal mo itong kinumpile or tsaka din rowing yung process? Paan, ano, digital arts po ba yung ginamit ninyo? Or?
26: Yes, mostly Adobe Photoshop. Mm-hmm. So, parang nag-start ako matuto mag-graphics 2001. Eh. So, tagal na. Kaya yung iba dyan talaga medyo low-res pa. Parang inulit ko pa, ganyan, ganun.
5: Tsaka nag-evolve na rin kasi talaga yung how we do art illustrations online.
26: Correct.
19: Ayan, kasi ako naman natanong din yun to connect this question. Kasi gumagawa ka rin talaga ng book designs, Miss Lian. Kasi nga, well, with your experience nung bata ka pa, even yung educational background mo sa UP, ano, gumagawa ka ng book designs at saka illustrations para sa ating mga iba pang authors, gaya nitong When Silence Wins ni Ma'am Berlin. Paano naman naiiba yung nagiging creative process mo pag gumagawa ka ng isang work for other authors or for a collaborator?
26: Yes, ever since kasi very important sa akin ang communication. Mm-hmm. Eh nung time na sinulat yan ni Berlin, medyo parehas kami ng pinagdadaanan. So parang napakadali nung process namin na hindi na siya kailangang, kasi usually as an artist, pag gumagawa ako ng mga collaterals, ganyan, merong mga changes pa rin more or less kahit sa size ng font, sa color ng ganito, ganyan. Mm-hmm. Ito parang ibigay niya lang yung chapter 1, chapter 2, parang ang swabe eh. Tapos, ang bilis namin siya natapos kasi parehas nga kami siguro ng wavelength noon. Tapos yun nga, very important yung communication. Like, umpisa pa lang sasabihin ko na sa potential client na ito yung scope, ito yung limit, tapos ito yung style ko. Yun, napaka-importante nun sa isang creator. Kasi, in as much as medyo may pagka-doctor yes ako na gusto kong i-please yung client, meron ka talagang style na yun yung ano mo, yung drawing mo or yung art mo. Tapos pagka parang medyo hindi na ganun yung direction gusto o yung direction, hindi kayo meant to be, parang ganun. Tapos yun, parang as you go along, dapat palaging malinaw lahat ng mga bagay-bagay, ganyan.
5: So, kumbaga dapat nag-meet halfway.
26: Yes, yes.
19: Compromise.
26: Oo, kasi syempre gusto mong i-translate visually yung ano niya, yung kanyang work. Tapos ikaw naman, meron, pwede kang mag-suggest, pwede kang mag-ano, yung dapat ano, communication talaga yung importante. Ganyan.
5: parang kapag kina-translate mo visually yung story, hindi din mawala no yung identity mo as an artist.
26: Yes,
5: so, kailangan
26: yes.
5: on the same page, on the same boat kayo. So ngayon naman po, Miss Lynn, pag-usapan natin yung inyong papalapit na project na meron po kayong binubuong bagong libro. No, tungkol naman po ito sa suka no, or vomit naman. No? So from poop to vomit naman. Bukod po sa topic, paano mo ito gagawing kakaiba no, sa Thai kwento sa mga nauna po ninyong libro?
26: Yes, inside joke namin nung aking mga co-authors at mga collaborators, parang feeling ko ako si Anne Hathaway kasi apat yung librong ginagawa ko simultaneously. Tapos parang, yun nga, gusto kong i-develop yung visuals na mas detalyado siya, ganun. Ako yung, I make my rules kasi usually sa comics, mas simple yung drawing, mas okay. Eh gusto ko parang mas detalyado siya this time.
0: Actually, nagko-collect pa rin si...
26: Ayan, sa suka, nagko-collect pa rin ako. So, kung merong gustong mag-contribute, sabihin nyo na rin sa akin yung alias na gusto nyong gamitin.
0: At tungkol saan po itong dinidevelop yun na ito? Ano yung mga instances ng pagsusuka or pag-vomit?
26: Yun nga, kasi nga mahilig ako sa mga topics na we secretly go through pero we don't openly talk about. So, suka, caused by overeating or drinking alcohol or motion sickness or yung mga pregnant ganyan or ano pa ba. Well, apparently yung mga ibang nagko-contribute sa akin sinasabi sa hormones din, hormonal pwede, changes sa girls ganyan pagka may period. So marami ring causes ang pagsusuka. So kung gusto niyo mag-share, nandito lang ako.
0: paano po?
26: PM nyo po or DM nyo ako dun sa aking IG or FB author Lian. Tapos si, kahit bullets lang or voice message, ako nang bahala gawing i-immortalize natin ang inyong suka story.
5: Ako curious ako.
0: Para may fair share.
5: Yes. Ako curious ako sa yun kasi from poop, from Thai kwento, tapos ngayon naman about sa sukan.
26: Yes.
5: So, ano po yung nag-inspire or nag-push sa inyo, Miss Tien, para to make that jump, no, from the poop topic ngayon naman, parang gusto nyo mag-share ng mga iba't ibang narrations or slices of life about yung experiences ng mga tao sa pagsusuka.
26: Yun nga, kasi nga, since I came from a family of gluttons, matatakaw kami. So, parang pagkasobra palagi, ganyan ng ano yan, ng mga downfall. Tas, minsan mahilig din akong uminom. Yes, minsan. Kaya yun, pagka medyo nasasobrahan, yun ang ano rin, yun din ang disadvantage, mag-barf ka naman.
0: Naku, nanonood pa naman yung mga kaibigan ko. Baka sila yung mag-share ng correct. Experience nila sa pagsusuka.
26: Tama. Share away lang.
0: Ayun, bukod po Miss Lian, dun sa apat yung pinagsasabay-sabay na libro na iyong ginagawa. Meron kayong ilo-launch na reading app, online app. No?
26: Yes.
0: Pwede mo kaming kwentuhan tungkol dito.
26: Yes. Try to follow or app.literaph.com. So it's like you can upload your books as e-books and we can also democratize your books by making it into an audiobook, tas yung vertical reels, yung mga ganyan. It's created and founded by my co-author Christelle Colionco.
5: So ano naman po, divert lang tayo ng autism, about naman dun sa online app. Ano po yung parang nag-inspire sa inyo to launch or to spearhead, no, yung pag-launch ng ganitong klaseng app?
26: Yes, kagaya nung shinare ko sa inyo kanina, kasi sa pagiging author, ang isang challenge or setback is medyo big chunk of money yung napupunta sa printing. Tapos yes. parang kung tipong author ka na ng mga 20-30 books, pagka in transit ka, parang ang challenging siya na may dala kang hindi na siya kasya sa luggage, ganyan. So parang madali ngayon since inevitable na yung nasa
0: technology,
26: yes, yung technology,
0: no?
26: Tapos parang yes, lahat ngayon pwedeng nandun na sa app, tapos parang nandun na lahat nung yung book mo, para siyang mag-branch out into an audiobook, tapos pwede rin siyang maging vertical reel, ganun. Para siyang magiging ecosystem ng authors, illustrators, yung mga creatives, ganun.
5: Especially useful ngayon, Sir Lowell, na dahil very on the trend talaga, upward, may upward trend yung preference ng readers natin for e-books, right. Diba? Audiobooks, diba? Yung mga digital materials.
26: Yes.
0: Ako naman ngayon, interested din ako malaman kasi nabasa ko din sa isang post ni Miss Lian that she's working with a fiction,
26: yes,
0: dama?
26: With Pia.
0: Oh, kwentuhan mo naman kami tungkol dito sa bagong venture mo naman.
26: Yes, I tried my luck with fiction. But it's a topic that I'm not very interested about. It's historical romance. Wow. So parang, yun nga, parang minsan pagka nagtitinginan kami ng mga co-authors ko, ano naman ba itong pinasok natin? Pero nakakatuwa, nung una ko siyang sinubmit dun sa editors, syempre ang daming notes kasi nga bago siya sa akin. Pero nung, sige, parang hindi ako tumigil, nag-research ako ulit, tapos tinignan ko yung mga tamang ways to create fiction or to make it more engaging. Mm-hmm. Tapos parang sobrang natuwa naman siya, sobrang turn around daw yung aking story. Akala ko kasi noon, secret pa yung historical romance. Mm-hmm. And nung nag-guest si Berlin, in-announce din niya. So yun, ang Pinoy indie authors magkakaroon ng historical romance na Filipino setting, ganun.
0: How challenging is it for you po na mag- iwanan ng medyo hindi yung comfort zone yun, alam ko, you know? Tapos ngayon may ginagawa kang ganitong kalaking kumbaga leap yung pagsusulat ng bagay na hindi ka gaano familiar, at paano mo chine-challenge yung sarili mo naman this time around?
26: Siguro kasi nga ako, hindi ako lovey-dovey person, cynic ako. Parang mahirap akong pakiligin yung parang konting-konti yung pelikula na kinikilig ako, parang ganun. So sabi ko, gusto ko tong book na gagawin ko, yung talagang yung ganun yung feeling nung magbabasa. Tapos ang challenge nga is dapat historically apt siya, kasi mahirap maging historical writer ka kung fiction siya, pero dapat hindi talaga siya totally invento, right, lalo na yung turn of events.
0: So may basis ka ba rin?
5: Meron na historical romance.
26: Very careful ako dun sa research dun.
5: Curious ako, Miss Lian. So, ngayon na nag-venture ka naman sa picture, mayroon ka pa bang other genres na gusto mong i-explore in your writing in the near future?
26: Ayan nga. Yung parang kamag-anak ni Tae Kwento, si Suka Stories. Tapos yung isa, ewan ko ba hindi ko sabihin, yung mga bad lovers, bad boss, ganyan. Tapos yung fourth is mga senior, living with seniors. Kasi ako, I live with my grandma. Hi, grandma. Tapos yung parents-in-law ko, ganyan. So parang si mga yun yung babies namin, yung mga senior. Tapos yung isa na, yung fifth is Commuter's Chronicles, mga heartaches ng pagko-commute sa Metro Manila, ganyan. Ganun yung mga gusto kong story.
5: Very ano, no.
0: Kayang-kaya makaipon ng mga higit pang 100 for sure.
5: More than 100. Pero very ano, interesting kasi parang mga slice of life, right, talaga.
26: Yes, yes.
5: Talaga may kita mo yung iba't ibang perspectives and experiences ng mga contributors.
0: And something that all of us can really relate with.
26: Very Pinoy.
5: Right. Very Pinoy.
0: Ayan, Miss Lian, bago tayo magtapos, ang bilis ng oras. Kakabitin. Pero bago tayo magtapos, imbitahan po natin ang ating mga viewers and mga nakikinig sa atin na suportahan po ang inyong mga libro. Saan natin ito mabibili? Paano namin mabibili ito, mga akda ninyo po?
26: Yes. Ang aking social media accounts ay Author Lian sa Facebook, Instagram, and TikTok, para if you want to get a signed copy. And also, yun nga, yung aming e-book or ang platform namin for e-books is app.literaph.com. Thank you.
5: Maraming salamat po, no, Miss Lian, sa pagpapaunlak sa amin ngayong hapon. At syempre, isang napaka-saya at makabulong
26: sharing at kwentuhan. Thank you, at napatawa ko kayo.
0: Nakasama natin ngayong hapon sa Creator Spotlight si Miss Lian Roa Patricia. Kaya naman, sama-sama tayong ma-inspire, matuto sa mga kwento ng ating mga creatives at tangkilikin ang mga akdang nagsasalaysay ng mga kwentong Pinoy dito sa Creator Spotlight.
5: Kaya naman, tuloy-tuloy lamang po tayo na makitambay dito sa ating aklat tambayan. Para sa mga makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa local book publishing at creative industry, tumutok lamang po kayo dito sa amin tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon sa Radio Magazine 1278 kHz. Live nyo rin pong mapakikinggan ang
20: Read Pinoy sa The Capital FM 104.3, pati na rin sa Facebook page ng The Capital FM. At abangan din ninyo ang aming replay tuwing Linggo, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa Radyo Pilipinas. At bukas na bukas, so open din po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahi. Magpadala lamang po ng mensahe sa aming social media accounts o kaya naman ay mag-email sa communications@books.gov.ph. Muli, ako po si Gab Barroso.
19: I-follow niyo rin po ang aming official social media account na @nbdb sa Facebook.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Ngayong gabi sa Ulat Bayan Weekend, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. itinuturing na threat at a highest level o seryosong banta sa seguridad ng Pilipinas sakaling totoo ang umano'y pagpopondo ng China sa mga kumpanyang iniugnay kay Vice President Sara Duterte.
2: A threat at the highest level.
1: Pagbibitiw sa pwesto ni DICT Secretary Henry Aguda, kinumpirma ni Pangulong Marcos Jr. PTV General Manager Lino Cayetano itinalaga bilang bagong pinuno ng Presidential Communications Office. Pamamahagi ng uplift assistance at iba't ibang ayuda ng pamahalaan nagpapatuloy. Article 2 o umano'y unexplained wealth ng pangalawang pangulo, pinakamalakas na impeachment article laban kay VP Sara ayon sa prosecution. At presyo ng mga Christmas decor sa isang sikat na bilihan sa Quezon City, alamin.

0: Pilipinas. Bayan tinawag na threat at the highest level ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang umano'y pagpondo ng China sa mga kumpanyang iniuugnay kay Vice President Sara Duterte sakaling totoo ang alegasyong ito.
1: Sa panayam ng Philippine Media Delegation sa Singapore, ipinahayag din ng Pangulo ang pagkabahala sa pangharas ng China sa West Philippine Sea. Kabilang na sa ang pagharang ng mga barko ng China Coast Guard sa isang medical evacuation kamakailan. Yan ang ulat ni Clay Zell, Pardilla Live mula sa Singapore. Clay?
2: Patrick, Sheila, itinuturing ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na threat at a highest level o seryosong banta sa seguridad ng Pilipinas kung totoo man ang umano'y pagpopondo ng China sa mga kumpanyang may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte. Tinawag din ni Pangulong Marcos na labis na kababahala ang aligasyon sa bise. Narito ang pahayag ni Pangulong Marcos.
3: It is a threat at the highest level to the Republic. Let's find the evidence and see if what the truth is. That's what's important. The most disturbing aspect of it is the Chinese money. That now rises to a national security issue.
2: Matatandang ibinulgar ni dating Senador Antonio Trillanes na aabot umano sa 319 million pesos ang pumasok sa kumpanya ni Duterte at asawa nitong si Attorney Man Scarpio mula umano sa China. Isa pang alegasyon ni Trillanes ay ang 150 million pesos mula sa Chinese Embassy ang natanggap ng isang foundation ng vice-presidente. Una nang sinabi ng National Security Council na iniimbestiga nila ang impormasyon na isiniwalat ni Trillanes. Samantala, tahas ang tinawag ni Pangulong Marcos na fake news ang mga alegasyon ni Vice President Sara Duterte na ang Pangulo umano ang nasa likod ng paglitaw at bintang ng dating tauhan ni House Speaker Alan Velasco na naghatid umano siya ng mali-maletang pera kay Duterte upang pabagsakin ang bise, pigilan ang kanyang pagtakbo sa 2028 presidential elections at isulong ang charter change. Hinamo ng Pangulo na patunayan ni Duterte ang kanyang akusasyon.
3: Well, it is fake news. Ito na lang. Yung mga sinasabing, ganito ginagawa, ganito. Sige. Prove it. Based on what?
2: Pilipinas na tumaas na ang tensyon sa West Philippine Sea kasunod ng panibagong panggigipit ng China kung saan nag-water cannon at hinarang ang medical team na tutulong sa sundalong nagkasakit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal.
3: There really is an escalation. Kasi dati walang problema yan. But somehow now There are more stated requirements for permissions. This was particularly distressing because, you know, medevac lang naman yan eh. May sakit nga yung tao eh. Bakit naman tayo naman pipigilan para gamutin yung tao natin na may sakit? That's it. Kahit gera, yung Red Cross pinapadaan eh. Tayo, hindi tayo pinapadaan para sunduin yung may sakit.
2: Patrick, batid ni Pangulong Marcos na maraming bansa ang sumusuporta sa pagtindig ni Pangulong Marcos sa karapatan natin sa West Philippine Sea. Pero inihayag ng presidente na nababahala siya sa kaligtasan ng mga mangingisda at Philippine Coast Guard. Sa kabila ng tumataas na tensyon, pinuri ni Pangulong Marcos ang PCG na hindi nagpatinag at yung iba pang tropa na matulungan yung sundalong nagkasakit dyan sa BRP Sierra Madre. Iginit niya na hindi susunod ang Pilipinas sa anumang hinihingi ng China para makapaglayag ang ating tropa sa West Philippine Sea. At yan na muna ang pinakahuling balita. Patrick?
1: Clayzel, sabi nga ng Pangulo ay tumataas ang tensyon sa West Philippine Sea. So, posible pa kayang matuloy yung joint oil exploration sa pagitan ng Pilipinas at ng China?
2: Patik, sa hiwalay na interview ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sinabi ng Presidente na nananatiling bukas ang administrasyon sa joint oil and gas exploration kasama ang China. Wala raw siyang nakikitang dahilan para hindi ito ituloy, lalo na kung purely commercial level naman yung pag-uusapan at walang territorial conflict. Patrick?
1: Okay, maraming salamat, Claycel Pardilla mula sa Singapore. Papalitan na ni PTV General Manager Lino Cayetano si PCO Secretary Dave Gomez. Ito ang kinumpirma ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Papalitan sa pwesto si Gomez matapos ma-bypass ang kanyang appointment. Si Cayetano ay nagsilbiring mayor ng Taguig mula 2019 hanggang 2022. Naging kinatawan din siya ng 2nd District ng Taguig Pateros mula 2013 hanggang 2016. Si Cayetano ay director din at naging filmmaker ng ABS-CBN. Nagtapos siya ng kursong Mass Communication sa University of the Philippines. Samantala, patuloy na isusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Code of Conduct sa pagitan ng ASEAN at China sa gitna ng panibagong insidente ng pangaharas ng China habang isinasagawa ang isang medical evacuation sa Ayungin, Seoul. Yan ang ulat ni Claycel Pardilla.
4: I am now Tokyo immediately.
5: Ang panibagong pangaharas na yan at pag-water cannon ng China nangyari habang isinasagawang evacuation ng Philippine Coast Guard sa isang sundalong nagkasakit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin, Seoul nakaraang linggo. Ilan lang yan sa daandang insidente ng panggigipit ng China sa Pilipinas. Aminado si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Pilipinas ang pinakamatinding nakakaranas ng agresibong aksyon ng China.
6: We have been the point at which aggression is felt most than any other country in the region. We have never been aggressive in any way whatsoever. To say aggressive is to go out and in and initiate some kind of conflict. We have never done that. Mm-hmm. We are there. We are sitting in our country, and all we do is defend our rights, defend our territory.
5: Bilang host at chair ng ASEAN, ang tanong kay Pangulong Marcos habang nasa working visit sa Singapore, mabubuo pa kaya ang ilang taon ng ikinutulak na Code of Conduct o COC sa pagitan ng ASEAN at China? Kasunduan ito na layong maiwasan ang tensyon at itulak ang mapayapang paglalayag sa West Philippine Sea na inaangkin ng China.
6: It's very hard to say that okay, we will finish it by November. Well, November is when we hand the gavel over to Singapore. So I'm not confident to say that it will be done. What I will say is that we have made a great deal of progress and we will continue to work. We will not stop working on it.
5: Nananatili ring positibo ang presidente na maisa sa katuparan ang joint oil at gas exploration ng China at Pilipinas.
6: I don't see why we cannot do that. It is something that I think both countries would like to pursue. I think that if we keep it at a purely commercial level and do not enter into territorial conflicts and a resolution of who owns what and who belongs where, what law will apply. So long as we can come to an agreement on that, and I don't see why we should not be able to have that partnership.
5: Sa susunod na taon, Singapore na ang uupong chair ng ASEAN. Sabi ni Pangulong Marcos, natalakay ng dalawang bansa na huwag matakot pumasok sa mga pangmatagalang commitment na posibleng lumagpa sa chairship ng bansa. Kabilang dyan ang mga inisyatibang magsusulong sa artificial intelligence. Target ng ASEAN na mapirmahan ang Digital Economy Framework Agreement o DEFA na magsisilbing gabay sa mga bansa sa ASEAN sa paggamit ng AI. Mula Singapore, Kaya Lazel Pardilia, para sa bayan.
0: Samantala, dalawang beses nagbuga ng abo ang Bulkang Canlaon ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLX. Naitala ang unang ash emission pasado alauna 28 ng madaling araw nitong Linggo. Nagbuga ito ng abo na may taas na 400 meters at patungo sa direksyon ng Hilagang Kanluran. Ang ikalawang pagsabog naman ay nangyari kaninang alas 5:15 ng umaga. Nagbuga ito ng abo na may taas na 600 meters at patungo sa direksyon ng Pakanluran. Nananatili ang alert level 2 sa Bulkang Canlaon. Samantala, patuloy ang monitoring ng PHIVOLX sa kalagayan ng Taal Volcano matapos itong makapagtala ng mahinang pagsabog noong Huwebes.
1: Nakalatag na ang relief supplies ng Department of Social Welfare and Development hinggil sa pagsabog ng Bulkang Canlaon sa Negros Island Region. Mahigit sa 4 na milyong family food packs ang naka-standby, pati na ang mahigit 200,000 ready-to-eat food. Nasa 41 million pesos naman ang halaga ng non-food items ang naka-pre-position na. Inatasan na rin ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang mga regional directors na i-monitor ang kalagayan ng mga lumikas na residente. Samantala, may nailatag na rin na relief supplies ang DSWD para sa mga pamilyang inilikas dahil sa pagutok ng Bulkang Taal sa Batangas. Nakapagtala ng pagsabog sa Taal Volcano noong Huwebes. Nagbuga ito ng abo na nasa 400 meters. Kaninang madaling araw naman ay dalawang beses sumabog ang Bulkang Canlaon sa Negros Island Region. Para malaman natin ang mga sanhi nito at ang pinakahuling update, na sa linya ng telepono si PHIVOLX Director Teresito Bacolcol. Magandang gabi po, Director. Si Patrick De Jesus po ito ng PTV Ulat Bayan Weekend.
7: Yes sir, magandang gabi din po sa inyo.
1: Mm-hmm. Sir, ang tanong po siguro ng ating mga kababayan, bakit po magkakasunod yung pagputok po ng mga nasabing bulkan?
7: Wala naman po silang kinalaman yung activity ng isang bulkan sa activity ng iba pang bulkan. Nagkataon lamang yan kasi we have 24 active volcanoes, and out of the 24 active volcanoes, meron talagang possibility na magkakasabay yung mga activity nito within the same period dahil they have their own volcanic processes. So pareho silang may volcanic unrest, pero ang magkalapit na timing ng eruption ay hindi nangangahulugan na ang isang vulkan ay nag-trigger sa activity ng isang pang vulkan.
1: Ano po ba yung ibig sabihin, Director, nung phreatomagmatic eruption? Malakas po ba ito o mahina lamang?
7: When we say phreatomagmatic eruption, this is magma coming into contact with water and nagiging as a result, nag-produce ng steam and big, malakas or mabilis na expand yung steam, kaya nagkaroon tayo ng phreatomagmatic eruption.
1: Ano po yung maipapayo natin sa ating mga kababayan na nakatira nga po malapit sa Bulkang Canlaon o sa Taal Volcano?
7: Bayan, I'm living around Canlaon Volcano. Stay out of the 4-kilometer permanent danger zone. At sundin ang instructions ng LGUs at disaster response authorities. Yung communities within the 6 kilometers of the summit, dapat maging vigilant and ready in the event na itaas natin yung alert level from alert level 2 to alert level 3.
1: Mm-hmm. At Director, ikinokonsidera na po ba ng PHIVOLX na itaas po yung alerto sa dalawang bulkan? At ano pa po yung inaasahan ng mga aktibidad?
7: For now, Canlaon Volcano and Taal Volcano remains on their current alert level. Yung Canlaon Volcano remains at alert level 2, yung Taal Volcano alert level 1. Hindi automatic ang pagtaas ng alert level dahil meron itong recent activity. Ang basis natin kung bakit natin tataas yung alert level ay yung overall monitoring data. Kung saan kapag ito ay nagpapakita ng escalation ng activities, then we may raise it to a higher alert level. So tinitingnan natin ang frequency at intensity ng eruptions, yung recurring ash emissions, yung volcanic earthquakes, yung gas emissions, yung ground deformation, at extent ng volcanic hazards.
1: Mm-hmm. Kamusta po yung coordination ng PVOC sa iba pa pong ahensya ng gobyerno para nga po matiyak na handa po sa magiging pagresponde, lalo't inaasahan pa rin po yung aktibidad sa mga nasabing vulkan?
7: We're in close contact with the LGUs at saka sa OCD. So kapag may pagbabago sa mga parameters natin, ini-inform kagad natin yung ating mga kababayan, yung ating mga LGUs at saka yung Office of the Civil Defense. In fact, noong October 1, nagpalabas tayo ng advisory dahil tumaas ang bilang ng earthquake sa Canlaon Volcano. And sinasabi natin doon sa advisory na pwedeng magkaroon ng weak to moderate explosive eruption. So nangyari nga ito kahapon.
1: Okay, maraming salamat po, PVOX Director Teresito Bacolcol.
7: Maraming salamat po.
0: Samantala, kinumpirma rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibitiw sa pwesto ni Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda. Ayon sa Pangulo, hindi pa sana nila ito i-anunsyo hanggat wala pang napipiling papalit kay Aguda. Pero nauna na itong i-anunsyo ng Ombudsman kahapon. Itinalaga bilang DICT Secretary si Aguda noong March 2025.
3: But I think that is because of the investigation that he's conducting. It's related, I think, to the progress of the investigation that he is conducting on the ghost connectivity projects. So we came at that news or that information from different directions, and so the timing was not coordinated.
1: Umapela ang local hog producers kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pigilan ang pag-aangkat ng karne ng baboy dahil posibleng malugi sila ng 22.5 billion pesos sa loob lang ng 90 araw dahil sa pagbagsak ng farm gate price at patuloy na pag-import ng karne ng baboy. Sa ipinadalang liham ng Pork Producers Federation of the Philippines, Philippine Pork Council Alliance Incorporated at iba pang agricultural organization, iginiit nilang dapat gumawa ng mga pulisiya ang gobyerno upang maprotektahan ang kanilang hanap buhay. Sa ngayon ay bumaba na sa 130 hanggang 140 pesos per kilo ang farm gate price ng baboy o mas mababa sa average production cost na 180 hanggang 190 pesos per kilo. Ibig sabihin, lugi sila ng 50 pesos per kilo. Iniyak ng Department of Agriculture na ang mga alternatibong trabahong inihahanda para sa mga magsasakang apektado ng Super El Nino ay nakadoon sa kanilang kasanayan sa pagsasaka at farm mechanization. Layunin nitong magbigay ng karagdagang pagkakitaan sa mga magsasaka kahit hindi sila makapagtanim dahil sa matinding tagtuyot. Ayon kay DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa, hindi ito katulad ng street sweeping sa ilalim ng tupad program ng Department of Labor and Employment o DOLE. Sa halip, sisiguraduhin na magagamit pa rin ang kakayahan ng mga magsasaka habang pinananatili at inaalagaan ang kanilang mga lupang sakahan sa gitna ng banta ng Super El Nino.
8: Yung mga magsasaka na hindi makakatanim, pwede silang priority program natin sa Tupal. At ang gagawin nila, hindi sila magkawalis po ah. Sila ay magtatrabaho pa rin sa bukit, pag-aayos ng kanilang mga ilapil, salamat po, mag-aayos sa kanilang mga makinarya. Lahat ng trabaho sa bukit, so pwedeng bayaran, hindi pwedeng magwalis na. Para maging productive na yung kanilang gawain at saka yung kanilang bukit, of course.
1: Marami pang balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.
9: Isa na namang parangal para sa schoolmates. This time, it's for Best Youth Oriented Program in the 2026 Alton Media Icon Awards. Maraming salamat po at asahan ninyong patuloy kaming magiging boses at inspirasyon para sa kabataang Pilipino at para sa bayan.

0: Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie, Jafar Chu, Jules Gia, at Angelique Lazo.
1: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
0: Sentro Balita, alauna ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television. Alam niyo ba kung bakit espesyal tayong mga Pilipino? Dahil may mga katangian tayong kakaiba at tunay na kahanga-hanga. Gaya na lang ni Miguel, na likas na matulungin.
2: Guys, help natin si Manu.
0: O kaya ni Adrian, na may respeto at paggalang.
3: Lola, paano po?
0: Nariyan din si Aya, na malalim ang pananampalataya.
4: Panginoon, salamat po sa mga biyaya.
0: Si Aling Sita, na kahit walang wala, magiliw pa rin tumatanggap ng bisita.
5: Come in! Tuloy po kayo!
0: At kapag sinusubok kagaya ni Paolo, nananatiling matatag, masiyahin at positibo.
6: Pati ka lang! Pilipino ako!
0: Yan tayong Pilipino! Likas ang kabutihan, katatagan, at pusong makatao. Isang malaking saludo sa ating magigiting na atletang Pinoy na nagwagi sa 20th Asian Games. Congratulations to our bronze medalists!

0: Matapos ang mga kaganapan ngayong linggo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kung saan iba't ibang testigo ang humarap kaugnay ng umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng pangalawang pangulo, sinabi ng prosekusyon na ang unexplained wealth ang pinakamalakas na impeachment article laban kay Duterte. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
1: Para kay House Prosecution Panel spokesperson Robert Ace Barbers, ang unexplained wealth charge ang pinakamalakas na impeachment article laban kay Vice President Sara Duterte batay sa mga nakalap na dokumento at official bank records.
2: So sa aking paniwala ay parehas itong mabibigat, pero sa aking personal na opinion, no? Personal ko to, I do not bind the prosecution team, no, in believing in my opinion, pero sa aking paniwala ang pinakamabigat itong unexplained wealth, no? Dahil ang datos, ang dokumento ay hindi magsisinungaling.
1: Ayon sa isinagawang forensic financial report ni Attorney Alexander Cabrera, natuklasan ang humigit kumulang 817.87 million pesos na di umano'y hindi maipaliwanag na kayamanan ng Vice Presidente at ng kanyang asawang si Attorney Manasis Carpio mula 2022 hanggang 2025. Ibinunyag din ng prosecution ang umano'y tinikling scheme o ang pabalik-balik na paglipat ng pera gamit ang manager's checks upang maiwasan ang detection sa pagtatapos ng taon. Kabilang pa sa mga iniharap na ebidensya, ang di umano'y hindi na ideklarang business shareholdings ni Vice President Duterte sa GenCorp na may hawak ng 5 Jollibee franchises, pati na rin ang biglaang pagpapasara noong 2025 ng 4 na safety deposit boxes ng kanyang asawang si Attorney Mans Carpio na binuksan pa noong 2019. Dahil dito, tiwala ang prosecution panel na mahinang-mahina ang tsansa ng defense team na mapabulaanan ang mga inihain nilang ebidensya.
3: Seeing myself inside their shoes, hindi ko alam kung paano ko ika-counter yung napaka-strong and clear evidence ng prosecution, except for being very technical.
1: Pinalaga naman ng Malacanang ang hirit ni Attorney Carpio na ginawa lang siyang collateral damage at hinimok ng palasyo ang publiko na suriin ang mga ebidensya upang makita kung ano ang tunay na katotohanan.
4: Well, tulungan natin magdasal. Si Mans Carpio, yan ang gusto natin, lahat ng Pilipino magdasal para lumabas ang katotohanan, kasi maraming nabubulag ngayon. Dahil sa panahon ni Pangulo Marcos Jr., hindi ginagawa ang pag-cover up.
1: Si Attorney Cabrera na ang huling witness ng prosecution team kung saan nakatakda nitong harapin ang cross-examination ng defense at mga senator judges sa susunod na linggo. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Sa paggunita sa International Day for Disaster Risk Reduction 2026, iginiit ng Office of Civil Defense na hindi lang responsibilidad ng pamahalaan ang paghahanda sa sakuna, kundi ng bawat mamamayan. Yan ang ulat ni Angelica Abrugar.
5: Binigyang diin ng Office of Civil Defense o OCD ang kahalagahan ng paghahanda ng bawat pamilya at komunidad upang mabawasan ang epekto ng mga sakuna kaugnay ng paggunita sa International Day for Disaster Risk Reduction 2026 na may temang Resilience Starts at Home. Ayon kay OCD spokesperson Director Vicente Gregorio B. Tomas, hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan ng paghahanda, kundi pati ng bawat mamamayan. Kabilang sa mga dapat gawin ang pag-alam sa mga hazard map, danger zones, evacuation areas at mga ligtas na ruta. Paghahanda ng go bag na may mahalagang gamit gaya ng flashlight at chargers. Mahalaga din aniya ang pagtiyak sa kaligtasan ng mga senior citizen at mga taong may kapansanan, lalo na sa panahon ng emergency. Kaugnay nito, patuloy ang pagpapalakas ng OCD sa koordinasyon sa mga ahensya ng pamahalaan, kabilang ang pagbabahagi ng kaalaman at mga pagsasanay upang mapaunlad ang kakayahan ng mga komunidad sa pagtugon sa iba't ibang uri ng sakuna. Samantala, maaga rin nakipag-ugnayan ang OCD sa mga science-based agency at mga response cluster para sa paghahanda sa posibleng epekto ng Super El Nino. Kabilang sa mga hakbang ang pagre-review ng mga action plan, pagmamonitor sa antas ng tubig at mga pinagmumula nito, at paghahanda ng mga intervention gaya ng paglalagay ng water tanker at cloud seeding sa mga tuyot na lugar.
6: Doon naman po sa pag-implement ng kanilang El Nino action plans, bali, ito po ay laging nire-review, sinecheck po kung bawat policy disciplines po doon ay akma po ba? Ito po ba still updated or we need to enhance it in order for everybody to be able to do what is right?
7: Ngayong International Day for Disaster Risk Reduction 2026, tandaan na ang paghahanda ay nagsisimula sa pagiging bulat sa mga panganib at pagtiyak na ligtas ang sarili, pamilya at komunidad sa harap ng anumang sakuna. Angelica Abrugar, para sa Bayan.
8: Samantala, nagsanibwersa ang UN Climate Change at Gobyerno sa Asia Act Forum 2026. Yan ang ulat ni Azzy Roberto.
5: Pinangunahan ng United Nations o UN Climate Change at lokal na pamahalaan ang Accelerating Clean Transitions in Asia o Asia Act Forum 2026 nitong Biyernes sa Pasay City. Isinagawa sa pamamagitan ng Regional Collaboration Center for Asia and the Pacific, katuwang ang Climate Change Commission at Department of Energy. Layunin ng nasabing forum pag-ugnayin ang gobyerno, energy and climate policy makers, multilateral development banks, pribadong sektor at mga kabataan na gawin silang Nationally Determined Contribution o NDC na magsusulong ng practical energy implementation sa mga sektor.
9: So it's really trying to talk to each other, how do we find the solutions on the ground to implement the different commitments that we have put forward in the NDCs and communicated to the global process. So it's more really providing that space, not only for the governments, but also for the private sector, the philanthropy, and even the youth to be part of that conversation.
5: Binigyang diin din ni UN Resident Coordinator in the Philippines, Arnold Peral, sa naturang pagpupulong ang agarang pagpapabilis sa clean energy transition at pagpapalakas ng climate action sa bansa. Ipinahayag din niya ang buong suporta ng United Nations sa mga programa ng Pilipinas, partikular sa offshore wind permitting, smart grids, energy storage, industrial efficiency, electrical vehicles, at social protection para sa mga manggagawa. Layunin ng mga hakbang na ito na matiyak ang matatag, napapanatili at inklusibong pagharap ng bansa sa isang ligtas at malinis na hinaharap sa enerhiya. Azzy Roberto, para sa Bayan.
0: Bahagyang nagliwanag ang kalangitan ng Puerto Princesa City sa Palawan pasado alas 3 ng madaling araw kanina. Pero hindi po yan bulalakaw o isang astronomical event na nakuhanan sa video ng AFP Naval Command West mula sa Naval Station Apolinario Halondoon. Consistent o tugma umano ito sa posibleng debris mula sa Long March 12 space rocket na inilunsad ng China base sa naunang abiso ng Philippine Space Agency o PhilSA patungkol sa trajectory nito. Kasabay naman ng maliwanag na kulay pulang luminous trail, narinig din ang magkasunod na pagsabog. Patuloy ang monitoring ng mga kinaukulang ahensya ng gobyerno sa naturang rocket launch mula sa Hainan International Commercial Launch Center sa China. Pinalalahanan ang publiko na iwasang lapitan o hawakan ang makikitang debris na maaaring makita sa karagatang sakop ng Palawan. Sa halip, iulat kagad ito sa mga otoridad.
8: Samantala, formal nang ilunsad ng DOH ang programang magbibigay ng libreng serbisyong kalusugan sa mga mag-aaral at guro. Samantala, nabigyan naman ng titulo ng lupa ng DSUD ang 91 benepisyaryo sa Caloocan at Quezon City. Yan ang ulat ni Azzy Roberto.
5: Opisyal na inilunsad ng Department of Health o DOH, katuwang ang PhilHealth at Philippine Science High School System ang yakap sa Pisay sa main campus ng paaralan. Layunin ng programa magbigay ng dekalidad at libreng serbisyong pangkalusugan sa mahigit 1,400 mag-aaral at mahigit 300 guro at kawani ng institusyon.
10: Una nga po, dadali namin ang yakap provider mismo sa loob ng campus. Hindi na kailangan mag-commute para sa unang konsulta sa primary care. Ikalawa, specialty screening na tugma sa pangangailangan ng kabataan. Magbibigay ang DOH ng screening para sa mental health, vision, dental at nutrisyon ng ating mag-aaral at ang ating mga guru at kawani na buong pusong naglilingkod sa ating mga mag-aaral ay makakatanggap din ng screening para sa cancer.
5: Samantala, 71 benepisyaryo ng Community Mortgage Program mula sa lungsod ng Caloocan at Quezon City ang ginawaran ng titulo ng lupa ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD at Social Housing Finance Corporation o SIFC. Target nito na ayusin ang mga kalsada, kuryente at tubig sa mga komunidad upang pakinabangan sa mga susunod pang panahon.
11: Ang CMP kasi kaya popular yan sa mga kababayan natin. Hindi natin sila linalayo doon sa kanilang pinagtatrabahuan. Hindi nila natin linalayo sa kanilang kabuhayan. Yun ang basic reason kung bakit popular siya.
5: Binisita naman ng Department of Budget and Management o DBM ang mga makabagong medikal na pasilidad sa campus ng Universidad ng Pilipinas o UP sa Maynila. Ayon sa kagawaran, pinalalawak ng sapat na pasilidad at kagamitan ang kaalaman at kakayahan ng mga estudyante. Kaugnay nito, kwalipikado ang buong UP system para sa performance-based bonus ng taong 2024 na maaaring matanggap ng mga kawangi bago matapos ang taon at pag-convert sa mahigit 170 posisyon na magiging regular at reclassification ng 5 faculty positions sa universidad. Patuloy ang suporta at pamumuhunan ng pamahalaan sa mga pampublikong universidad upang matiyak ang maayos na edukasyon para sa mga susunod na profesyon ng bansa. Azzy Roberto para sa Bayan.

0: Inaasahang mas mapatitibay pa ang ugnay ng mga lokal na tanggapan ng gobyerno sa pagtugon sa mga sakuna sa idinaos na ZAM Peninsula LDRRMO Convergence Summit 2026 sa Mindanao. Yan ang ulat ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato.
1: Matagumpay na idinaos ang ZAM Peninsula LDRRMO Convergence Summit 2026 na naglalayong palakasin ang kahandaan, katatagan at pagtutulungan ng mga lokal na tanggapan para sa disaster risk reduction and management. Pinangunahan ni MDRRMO Payao at ZAM Peninsula League President Efren Canuto Adyunar ang pagtitipon tampok sa summit ang pagbabahaginan ng mga karanasan at pinakamahuhusay na gawain o best practices ng mga lalawigan ng Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte at Sulu upang higit pang mapahusay ang kanilang mga estratehiya para sa pagtugon sa mga sakuna.
2: Itong Convergence Summit, exchanges of idea and best practices. We want to share our best practices to other provinces.
1: Samantala, ikinatuwa naman ni Office of the Civil Defense Deputy Administrator for Operations Assistant Secretary Lawrence E. Mina ang pagsasakatuparan ng naturang pagtitipon na anya ay nagpakita ng aktwal na pagpapatupad sa lokal na antas ng mga inisyatibang isinusulong sa pambansang pamahalaan.
3: Natutuwa ako sa nangyari na to, Convergence Summit, kasi it's just a plan from national noon na gagawin namin pababa, pero ginagawa na nila rito ngayon.
1: Binigyan din naman ni Office of Civil Defense Region 11 Director Attorney Rowel S. Halanes na bukod sa pagpapalakas ng lokal na katatagan at pagkilos, mahalaga ring matutukan ang kapakanan ng mga responder at mga opisyal ng LDRRMO na nangunguna sa pagtugon sa mga kalamidad.
4: Ngayong taon, ang focus ng ating summit is yung local resiliency and local actions. But beyond that summit, yung mga technical na diskusyon simula pa ng unang araw hanggang natapos tayo ngayon, tinitingnan din natin ang welfare and kapakanan ng ating mga responders, local RM officers.
1: Para naman kay Sulu Province League President Alkisario Ali, malaking tulong ang aktibidad sa pagpapalawak ng ugnayan sa pagitan ng mga lalawigan, lalo na sa koordinasyon sa panahon ng mga emergency at sakuna.
5: Nagustuhan namin dito sa activity na ito. Nagkaroon kami ng coordination with other provinces. Tapos na-meet namin lahat ng mga LDRMOs na sa tingin namin ito ay nakakatulong sa aming pag-coordinate from one province to another.
1: Sa pamamagitan ng naturang summit, inaasahang higit pang mapatitibay ang ugnayan ng mga lokal na tanggapan, mapalawak ang pagbabahaginan ng kaalaman at mapaunlad ang mga hakbang para sa mas maagap at epektibong pagtugon sa mga sakuna. Tricia Aragon para sa Bayan.
0: Abangan ang iba pang balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.

0: pa natin ang lagay ng panahon mula kay Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla.
1: Magandang gabi, Ma'am Sheila, maging sa ating mga tigapakinig na itong ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan, Intertropical Convergence Zone o ITCZ pa rin na siyang umiiral dito sa Mikatimugang Luzon at sa buong Visayas at Mindanao. Magdadala yan ngayong araw ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, specifically dito sa may Bicol Region, Maropa, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Southern Leyte at maging sa buong Mindanao. Samantalang easterlies naman ang siyang nagdadala ng mga pag-ulan dito sa may silangang bahagi ng Northern at Central Luzon, particular na nga dito sa Metro Manila, Calabar Zone, na lalawing bahagi ng Cagayan Valley, Aurora, Nueva Ecija at Bulacan. Umiiral din yung ating northeasterly wind flow dito sa may bahagi ng extreme Northern Luzon at nagdadala rin yan ng makulimlim na kalangitan sa may Batanes. Nalalabing bahagi ng ating bansa, mas magandang panahon ang aasahan, ngunit pagandaan pa rin yung mga pulupulong mga pag-ulan, lalong-lalo na nga sa hapon at sa gabi. At sa maging kalagayan ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning, kaya malayang makapaglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Ngunit iba yung pag-iingat sa papalaot pa rin sa may karagatan ng Northern Luzon at silangang bahagi ng Central at Southern Luzon dahil magiging katamtaman ang taas ng mga pag-alon. Yan ang latest na din sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla. Ulat.
0: Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla.
2: Dinagsa ng mga debotong Katoliko ang kapistahan ng Our Lady of the Holy Rosary of Lanaval sa Santo Domingo Church sa Quezon City. Yan ang ulat ni Angelica Abrugar live. Angelica.
3: Patrick, kahit masama nga ang panahon ay natuloy pa rin ang grand procession ng imahe ng Our Lady of the Rosary of Lanaval de Manila sa Santo Domingo Church dito sa Quezon City ngayong araw ng Linggo, October 11. Nagsimula ito kaninang alas 4 ng hapon kahit umaambon-ambon at ayon nga sa Quezon City Police District, tinatayang more or less, Patrick, na nasa 5,000 deboto ang nakiisa sa prosesyon, kasama pati ang mga estudyante mula sa Dominican schools gaya ng University of Santo Tomas o UST at Colegio de San Juan de Latran. Kararaan lamang ng imahe ng Lanaval dito sa Dapitan at patuloy pa nga rin, Patrick, ang prosesyon. Nasa Dituazo na nga ang mga deboto palakbay ng Quezon Avenue Cordillera kung saan paikot pabalik na sa simbahan ng Santo Domingo. Ito ay taunang isinasagawa, alinsunod din ito sa City Resolution SP9438 Series of 2023 kung saan itinakda ang buwan ng Oktubre bilang opisyal na buwan ng paggunita sa anibersaryo ng pagkilala sa Our Lady of the Most Holy Rosary of Lanaval de Manila bilang patrones ng Lungsod Quezon. Bukod pa dyan, pansamantalang isinara naman ang ilang kalsada para bigyang daan ng prosesyon, kabilang ang Santo Domingo Avenue mula Quezon Avenue hanggang Maria Clara Street at Dapitan Street mula Santo Domingo Avenue hanggang Dituazon. Sa mga motorista o drivers na nangangamba na baka walang magaanan, nakaantabay naman ang mga tauhan ng Traffic and Transport Management Department, Department of Public Order and Safety Task

Ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa darating na Martes. Ayon sa industry sources, posibleng bumaba ng piso hanggang 1 peso at 72 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel. Inaasahan namang tataas ng piso at 53 centavos hanggang piso at 93 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina, habang nasa piso at 30 centavos naman hanggang 2 piso ang taas sa kada litro ng kerosene o gaas. Ang oil price adjustments ay bunsod ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Samantala, epektibo na rin kahapon, October 10, ang staggered LPG price increase na 5 piso. Susundan pa ito ng pagtaas na 3 pesos per kilo sa October 17.

0: Nagwagi sa kanilang opening match ang Choco Mucho Flying Titans matapos lampasan ang Capital One Solar Spikers sa isang matinding 5-set thriller sa pagbubukas ng 10th anniversary season ng Premier Volleyball League sa Cebu City. Yan ang ulat ni JB Junyo.
1: Jam-pack ang naging pagbubukas ng 10th anibersaryo ng Premier Volleyball League matapos dagsain ng 19,106 fans ang arena sa Cebu City. Sa isang matinding opening showdown, nakuha ng Choco Mucho Flying Titans ang panalo kontra Capital One Solar Spikers sa pamamagitan ng 5 set, 22-25, 18-25, 25-17, 25-20 at 15-8. Matapos ang 2nd set, aminado si head coach Dante Alinsunurin na hinamon niya ang kanyang mga manlalaro upang magising ang kanilang apoy na makipaglaban at makabalik sa laro. Inugo na naman ang mga manlalaro ang hamon ng kanilang coach sa pamamagitan ng mas matatag na pagtutulungan at pagtuon sa bawat puntos. Ayon naman sa bagong Titan na si Lorin Turing, mas nanaig ang pagtitiwala sa isa't isa at pag-focus sa bawat puntos upang masungkit ang panalo. Samantala, naging espesyal din ang panalo para kay Cebuana veteran player Cici Rondina Rosales na naglaro sa harap ng kanyang mga kababayan. Aminado si Rondina na hindi siya sigurado kung makakapaglaro siya sa match lalo't 4 lamang ang kanyang naging training matapos ang paglahok sa Asian Games. Sa kanilang panalo, nagniging naman ang clutch queen na si Aya Laure bit-bit ang 22 points mula sa 22 attacks. Samantala, isang 3-0 sweep naman ang ipinamalas ng Creamline Cool Smashers sa pagbubukas ang kanilang kampanya laban sa Akari Chargers, 25-18, 25-21 at 25-18, na pinangunahan ni Gemma Galanza matapos kumamada ng 16 points mula sa 11 attacks, 3 blocks at 2 service aces. Magpapatuloy naman ang aksyon sa isa na namang doubleheader match sa darating na Martes sa Smart Araneta Coliseum. JB Junyo para sa Atletang Pilipino, para sa Bayan.
2: Nakakuha ang Pilipinas ng 3 pwesto sa listahan ng luxury travel magazine na Condé Nast Traveler bilang top 15 beaches sa buong mundo. Batay sa resulta ng 2026 CNC Reader's Choice Awards, pang-apat ang Koron Palawan na nakakuha ng 93.32 out of 100 score. Pang-walo naman ang Boracay na nakakuha ng 91.49, habang pang-sampu ang El Nido na nakakuha ng 91.27 score. Bukod dito, pinarangalan din ang Palawan bilang Best Island sa Asia, habang nakakuha naman ng Boracay ng 7th pwesto bilang Best Island. Number 1 naman ang Veligando Island Beach sa Maldives at number 2 ang Maldives Bay sa bahagi ng Caribbean Sea. Eto naman, naghahanap na ba kayo ng abot-kayang presyo ng mga Christmas decorations? Pwes, alamin naman natin ang presyo ng mga kada Christmas decor sa Dapitan Arcade sa Maynila. May ulat si Azzy Roberto.

0: habang papalapit ang Kapaskuhan, unti-unti na rin nagsisimulang dumagsa ang mga Mami Mili sa Dapitan Arcade na kilalang bentahan ng mga murang Christmas decorations sa bansa. Ayon kay Harold Mejia, isang Mami Mili, malaki ang kanyang natitipid sa pamimili rito.
1: Itong mga kapis na stars na minsan sa

0: mall compared sa mall, kinumpare ko yung price dito, malaki yung difference. So, pandagdag sila sa Christmas decors. So, sulit naman po siya. Tsaka yung mga organic na ano na materials for Christmas.
1: Sari-saring Paskong palamuti ang maaaring mabili sa mga tindahan sa kalye ng Dapitan. Simula sa mga Christmas tree na nagkakahalagang 2,500 pesos hanggang 4,500 pesos, depende sa taas, klase at kulay ng puno. May iba't iba ring klase ng Christmas balls tulad ng glossy, matte, glittery at ang pinakamabenta ngayon sa mga consumer na velvet type na pumapatak sa 450 pesos hanggang 800 pesos. Maaari ring mabili ang mga ito ng isahang klase lamang o assorted. Sa Christmas lights naman, naglalaro sa 500 pesos hanggang 1,800 pesos ang bentahan, depende sa haba at dami ng mga ilaw. 50 pesos hanggang 150 pesos ang ornaments na maaaring bilhin ng tingian o maramihan. Hindi mawawala ang parol na mula 1,000 pesos hanggang 18,000 pesos na umaabot sa 18 inches ang taas. Sa garlands naman, 600 pesos hanggang 650 pesos ang halaga ng plain at kung gusto naman ng mga mamimili na may kasama na itong dekorasyon ay nasa 1,800 pesos hanggang 2,000 pesos ito. May mga palamuting rebulto rin tulad ng Belen, Santa Claus at Nutcracker na umiikot sa halagang 7,500 pesos hanggang 18,000 pesos. Ayon kay Angel Balisar, isang tindera, hindi humihinto ang pagdagsa ng mga consumer sa kanyang tindahan upang tumingin at bumili ng mga dekorasyon.
2: Sa ngayon po, okay naman po, marami na rin pong namimili ngayon. Tsaka marami po kaming sales. Ngayon, October hanggang November po yan, ma'am. Marami pong pumupunta dito, ma'am, na mga tabi-dagat po. Minsan po nagpapaship na lang po sila kasi masyadong maraming tao.
1: Higit pa sa murang bilihan, buhay na patunay ang Dapitan Arcade na walang kakupas-kupas ang Pasko ng Pinoy. Azzy Roberto, para sa bayan.
3: Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
4: Ito naman, Patrick, para sa ating Christmas countdown, 75 days na lang at Pasko na. At yan po ang hatidaming mga ulat para sa bayan ngayong linggo mula po sa inyong Pambansang TV. Ako po si Sheila Natividad, para sa bayan.
3: Ako naman si Patrick Desus, para sa bayan. At ito ang
4: Ulat Bayan Weekend.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Alagang Amasul, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amasul. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: Pagbati, welcome to Alagang Amusup, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amusup at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan po natin ang iba't ibang mga programs and welfare services ng Amusup para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based overseas Filipino workers, ang mga bagong bayani po ng ating bansa. Ang Alagang Amusup ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Sumasahimpapawid din po ang ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7.30 ng gabi. Special shoutout po sa mga miyembro ng Amusup at sa lahat po ng mga Pilipino at Pilipinang mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin.
3: Alagang Amusup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: Welcome, welcome po muli sa isa na namang episode ng Alagang Amusup. As we celebrate World Mental Health Day this October 10, we are reminded of the importance of taking care of our mental and emotional well-being, especially for our seafarers who spend long months away from their families and loved ones. For today's episode, we will hear the story of a woman who has built her career at sea from being a cadet to becoming a chief engineer. Along the way, she has experienced the challenges and rewards of life at sea and the experiences that have helped shape her both as a seafarer and as a leader. Our special guest for today was born in Legazpi City, Albay, is the third out of four children of Nestor Calmada, a Philippine Navy retired officer, and Analea Calmada. Growing in the coasts of a military camp in Albay, she has honed a strong sense of leadership and camaraderie and also developed her love for music, art, and sports. Talagang well-rounded ang ating guest. She is a licensed chief engineer under one of the leading French maritime container shipping companies, CMA-CGM. In the year 2015, she graduated BS Marine Engineering in the Maritime Academy of Asia and the Pacific, or MAAP, where she was the Fleet Career Training Officer. She became a registered engineering officer in the same year of 2015 and sailed as an oiler officer training for a year. In the year 2016 to 2023, she sailed as a junior officer, the first one to be promoted among all the cadets of MAAP in their company. In 2023, she became a licensed chief engineer and took over second-hand vessels as a full-pledged second engineer, which is now in the management position. Again, the first cadet to reach this position from their academy. In 2023, she took the IMO course 6.09, where she became the president of their class as well as the best presenter of the said batch. She was chosen by her company as the female seafarer ambassador of the Philippines and was invited as a guest of honor and speaker during the Myanmar Seafarers Day in 2024, held in Yangon, Myanmar. Just recently, she is named as Seafarer Talent of CMA-CGM, where she was able to hone her managerial and leadership skills through a two-week ship-to-shore training in France. At present time, she is sailing as the very first and only Filipina second engineer of CMA-CGM and exploring the possibilities of working ashore either locally or abroad. Off contract, she works as an on-call instructor in a maritime training center in Legazpi while representing the seafarer community in different forums when given the opportunity. Join us as we get to know her story in today's episode of Woman Making Waves, from cadet to chief engineer. Let's all welcome Chief Engineer Precious Joy Calmada. Welcome to Alagang Amuso.
2: Thank you po for having me.
4: Ayan, nakakatuwa, no? Sabi ko sa kanyang bata mo, paano pero ang dami mo ng achievements as a Filipina seafarer. Ayan. Anong message mo sa mga listeners natin, Chief Engineer?
2: Hello po. And kung nakikinig man kayo, tuloy lang ang pangarap.
4: Yes. And of course, I'm sure may inspire kaming lahat sa story mo ngayon. Dahil bubusisiin natin yung naging journey mo from cadet to a very successful chief engineer. Okay, to start, Chief Engineer Precious, what inspired you to choose a career at sea? Can you briefly share your maritime journey, including how your experience at MAAP, with, you know, your leadership experiences at MAAP, helped shape you as a seafarer and eventually led you to become a chief engineer?
2: So, actually, wala talaga sa plano ko maging seafarer. Mm-hmm. I was already taking up chemical engineering for 2 years in Bicol University.
4: Mm-hmm. Okay.
2: However, yung parent ko, yung papa ko is Navy nga, di ba? Mm-hmm. So, sa Navy camp, sobrang sikat nung MAAP. Mm-hmm. Pag may anak kang nasa MAAP, parang taas yung tingin sa'yo. And so, nung second year college ako, graduating naman yung youngest brother ko in high school. So, sabi ni Papa, samahan ko lang mag-exam.
4: Ah, okay. Ayun.
2: Tapos, nung tumawag na yung MAAP, ang sabi, okay, yung anak niyong Calmada, pasado. Uh-huh. So, sabi ni Papa, yung babae ba o yung lalaki?
4: Uh-huh.
2: Yung babae lang po.
4: So,
2: so ayun, very unexpected na yung una nga, wala akong idea about MAAP, actually. Uh-huh.
4: Yeah. Sumabay ka lang pala sa kapatid mo?
2: Yes, mm-hmm. Sumabay ako sa kapatid ko. Kasi yung kapatid ko, syempre may advantage na as 2 years na ako sa engineering course. Mm-hmm. So yung exam is medyo kaya.
4: Mm-hmm.
2: Ayun, so yung nakakatawa nga kasi medyo kumbaga nag-aklas pa ako noon. Kasi mm-hmm. Diba, parang pinilit lang.
4: Uh-huh.
2: So parang, ayoko to, hindi ko gagawin, hindi ko ipapasa. Pero nung ando na sa MAAP, yung papa ko Navy, yung ibang TACOs, mm-hmm. kilala si papa. So, nung interview na, sabi ko, ibabagsak ko to. Eh, nung ano na, hindi ko pala kaya. Kasi, mapapahiya yung pangalan ni Papa, mapapahiya ako. So, sabi ko, okay, ipasa na lang natin. Let's see where this goes.
4: Saka siguro na sa character mo yung excellence.
2: Yes.
4: Diba na parang you always have to get the job done, you always have to do well.
2: Yes. Kasi, mm-hmm. Growing up, nasa star section, sabi natin star section palagi.
4: Wow. Cream of the crop.
2: Hopefully na. Tapos, hindi ko kaya na ibaba yung level ko doon na mm-hmm. kung kaya mo, di kaya.
4: Yeah.
2: Tingnan natin kung saan tayo. Kasi kung napaka-religious and napaka-military discipline kasi talaga ng family namin.
4: Oh.
2: So, feeling ko naman hindi ako ipapahamak ng parents ko.
4: Mm-hmm.
2: So, nung pumasok doon, although masama yung loob, go na natin to kasi andito na. Sabi naman nila, susunod lang ako, mm-hmm. hindi ka mapapariwara. Yun, mm-hmm. yun ang sabi
4: niya. At saka, parang, listening to you now, you don't see yourself as a representation of yourself alone. You represent your family, you represent your father.
2: Yes.
4: And that means a whole lot to you.
2: Yes. Mm-hmm. A lot of me is my parents.
4: Mm-hmm.
2: Kasi kahit yung sabihin natin na confidence ko,
4: yeah.
2: yung mom ko is very, napakahirap ng buhay nila dati.
4: Uh-huh.
2: So, lahat ng hindi niya nagawa, pinagawa niya sa akin.
4: Uh-huh.
2: Mag-majorette, mag-pageant.
4: Oy!
2: Napaka-colorful talaga ng life ko before the academy.
4: Mm-hmm.
2: Tapos pagpasok doon, biglang cut ng hair, ang itim-itim. Kailangan mukhang
4: it's
2: robot.
4: Part of the, yes. It's part of the journey.
2: Pero naging big part siya kasi yung confidence level mo nag-boost. You know mm-hmm. how to cope up with pressure
4: mm-hmm.
2: sa loob. Dahil laki ako sa kampo, may discipline. So, nakuha ko na yun from outside
4: mm-hmm.
2: na mas na-develop lang sa loob ng MAAP.
4: Sa MAAP. Nakakatawa, you honor your parents, you honor your parents in everything that you do,
2: yes.
4: in everything that you are.
2: Yes.
4: Diba? So, yun. So, as a woman working in the engine department, ito yung question na palagi nating naririnig no, sa mga chief engineer gaya mo. What were some of the challenges you encountered early in your career? And how did these experiences shape you as a seafarer and as a leader?
2: So, yung pinakauna, siguro masasabi ko nung cadet ako, napakaswerte ko lang kasi I have this creation management na bago ako dumating, pinakaunang babae nila sa barko na yun.
4: Mm.
2: So, bago ako dumating, nag-meeting na sila na, female yung cadet natin, huwag niyong ibibaby. So, huwag niyo siyang tingnan as a female. Kung gusto niyo matuto siya, edi itrato niyo siya tulad ng mga anak niyong lalaki.
4: Mm-hmm.
2: Kung paano niyo turuan yung mga baby boys niyo na dapat may strength pa rin,
4: mm-hmm.
2: may discipline na hindi kailangang i-baby.
4: Mm-hmm.
2: So, padahan-dahan, binibigyan ako ng responsibilities, hindi nila ako tinutulungan.
4: Mm-hmm. No special treatment.
2: No special treatment. Mm-hmm. Especially din nung nakapag-acto na ako sa French fleet. Mm-hmm. Kasi marami ng French na females na umaakto. Mm-hmm. So para sa kanila, normal lang na may babae. Mm-hmm. Ang hindi, actually, para sa akin yung nahirapan na mag-cope up yung mga Filipinos. Kasi hindi sila sanay. Mm-mm. Pero yung ibang lahi, mga puti, French, Croatians.
4: Europeans.
2: Yes. Uh-oh. Nakakasail na sila with female. So, sa kanila, normal lang. Mm-mm. So, kung trabaho mo yan. Mm-hmm. So, pinaka-challenge siguro is yung physical. Mm-hmm. Diba? Napaka-hypocrite ko naman kung sabihin kong kayang-kaya ko. Mm-hmm. And lit-lit ko. Diba?
4: Yung biological,
2: yes,
4: yung babae.
2: Yes, meron talaga tayong
4: limitations.
2: Yes, we have limitations. Pero, with experience, no, tsaka imagination din, parang ba ito gagawin na ako lang?
4: Resourcefulness. Yes. Creativity.
2: Kailangan kong magbunot ng malaking screener. Mm. Hindi ako bibigyan ng kasama. Kasi dapat, nagagawa ng lalaki yan, dapat magawa mo rin. Yan yung mindset nila. Mm-hmm. So, kukuha ko ng chain block, kukuha ko ng mahabang pipe. Mm-hmm. Lahat ng pwede kong gawin on my own. Pero kung kailangan ko na talaga, masasabi ako. Yun naman yung important doon eh.
4: Pero i-exhaust mo muna lahat ng means.
2: Yes. Mm-hmm. Safely, syempre, para sa akin, ergonomically, kaya ko. Kung hindi kaya, okay, I'll ask for help. Mm-hmm. Na yun din yung, as a management now, tinuturo ko sa mga cadets ko, especially maraming females sa company namin. Mm-hmm. Hindi lang Filipinos. Last time, I have 2 Indonesian female cadets. Mm-hmm. So, wina one-on-one ko sila na kung ano yung natutunan ko the hard way, I show them, I tell them how. Para, no, hindi na sila mahirapan. Mm-hmm. So, that's just me. Kasi I love mentoring also.
4: Yeah. that's so good of you, no? Parang paying it forward.
2: Yes.
4: Kasi nagsimula ka na ikaw lang eh.
2: Yes.
4: So, kung ano yung natutunan mo, talagang tinuturo mo na sa kanila para hindi na nila pagdaanan yung mga stumbling blocks.
2: Yes.
4: Na,
2: kung ano man yung nahirapan ako, ituro ko na sa kanila para hindi nila danasin. Kasi walang nagturo sa akin nun eh. I had to learn on my own. So, paying it forward, di lang sa amo, so kundi sa CMA din. Because they've been very graceful to me.
4: You're a blessing to those women seafarers. You're mentoring.
2: Yeah.
4: Diba? You're paving the way. Like yung mga pioneer natin sina Captain Labarda,
2: yes,
4: Captain
2: Javeliana,
4: you and Chief Engineer Chomi also, no? So as a Chief Engineer, what does your role involve? And what are some of the responsibilities and challenges that come with leading an engine department on board? Especially gaya sabi mo, medyo challenging. Mas na-challenge ka sa mga Pinoy na colleagues mo na hindi sanay siguro na utusan ng babae or na ang, di ba, ang officer nila babae. So how did you deal with that?
2: Sa engine kasi ang importante is camaraderie talaga. Yun ang pinagkaiba ng deck at engine. Kami sama-sama magtatrabaho. So para sa akin, yung working environment dapat napaka-positive. They should be able to talk to me, be open to me. So as a chief engineer, actually, hindi pa naman ako naka-acto as chief engineer, a-acto pa lang. More on supervision na talaga. Kung may problem na hindi ma-solve yung junior engineer, second engineer, sa akin lalapit, the last decision will be mine. Pero pinaka-importante is how to deal with people. Kasi lagi kong sinasabi ito, yung mga equipment, technicals, meron tayong manual para dyan. But how you deal with people, wala pong manual yun. You have to learn, paano ba to? Paano ko siya? Iba yung ugali niya. How do I deal with him? Iba rin tong grupo na to. And every contract, it's different. Every culture, race, iba pa nga yung religion, it's different. So, para sa akin as a chief engineer, maintaining a healthy working environment, especially babae ako, palaging tinetest muna. Kasi may stereotype eh. Na babae yan, anong alam niyan? Diba? So, para sa akin, once napaprove ko na yon, hindi naman siguro ako darating sa gantong point kung hindi ko pa napaprove. But, pagdating mo on board, palaging tinatanong pa rin yung capabilities mo.
4: Hanggang ngayon?
2: Yes, hanggang ngayon. So, kapag nandun na, all is okay na, open na kami sa isa't isa, communication is okay, maintenance na lang with the people, the good camaraderie.
4: Yung dynamics ng bawat isa, no? Kasi ilang buwan kayo magkakasama doon. May ba? And yung troubleshooting, kapag lumalabas na yung init ng ulo ng lahat, di ba? Parang yun yung dapat i-harmonize.
2: Actually, harmonize. Actually, you know about PCM, ano siya types of personalities. Ang personality ko is the harmonizer.
4: Okay.
2: Harmonizer, promoter, and thinker. So, yung harmonizer, para sa iba, kahinaan daw yun. Kasi nga, bilang babae, empathy is too much. Masyadong mabait, yung iba, kakusap, masyadong mabait. But that's how I deal with people. nagkaroon ako ng contract na nagkaroon talaga ng engine trouble. Mm. For 10 days, nag-floating kami.
4: Oh, wow. Where is this?
2: This was going to Bangladesh.
4: Okay.
2: And yung tugboat is days away pa.
4: Oh, wow.
2: We don't have...
4: 10 days.
2: Yeah. We don't have enough spare. Mm-hmm. We have limited resources. Mm-hmm. Yung tao pagod na. Mm-hmm. Pero during that contract, na patunayan ko naman na mm-hmm. other people like me. Mm-hmm. Kasi pag kinakausap mo, namamotivate mo, hindi ka na lang manager, leader ka rin. Mm-hmm. So, hindi lang dapat yung trabaho yung tinatapos. Mm-hmm. Dapat matapos yung work na okay yung tao mo, na sumusunod mm-hmm. pa rin sa'yo. Mm-hmm. Safely. So, mm-hmm. ayun, gusto ko lang ipagpatuloy siya.
4: Yeah, it's really, yung leadership skills, hindi yan agad... Pag na-promote ka as chief engineer, may leadership. Hindi ganun eh. You learn it along the way. Hindi ba? May mga learning curves. And hindi siya madaling ma-acquire. Hindi siya madaling matutunan.
2: Yes.
4: Talagang dadaan ka sa challenges. Like yun, yung 10 days nyo na floating. Mm. Grabe siguro yung kaba mo.
2: Yes.
4: How did you manage to
2: may tawid yung 10 days na yun.
4: Oo.
2: Actually, kapag andun ka na and you're really studying, mababawasan yung kaba mo.
4: Mm-hmm.
2: Kasi there's a lot of pressure. You have the pressure from your ratings na pagod mm-hmm. na sila.
4: Mm-hmm.
2: I was a second engineer back then. You have a pressure from the chief engineer mm-hmm. kasi gustong sundin lahat ng galing sa short team. Mm-hmm. Of course, from the company side, we have the superintendent, fleet mm-hmm. manager, kasi delayed na eh.
4: Mm-hmm.
2: Ilang billion na yung million yeah, na nawawala every day. Mm-hmm. So gusto nila matapos. Pero syempre, safety is the very first priority on board.
4: Mm-hmm.
2: And di naman lahat ng sasabihin ng galing sa shore is tama.
4: Mm-hmm.
2: Kasi tayo yung nakakita ng actual.
4: Uh-oh.
2: So you really have, communication is very important.
4: Mm-hmm.
2: Sa junior man at sa shore team, it's very mm-hmm. important na hindi ko pwedeng gawin to. This mm-hmm. is not safe.
4: Mm-hmm.
2: I-explain mo. Kahit puyat, you have to answer. Yeah. Kasi iba-iba yung time eh. Iba-iba yung oras. Dasal lang, syempre. Mm-hmm. And... because I have a good relationship with my crew,
4: mm-hmm.
2: na-solve namin. And in the end, na-exhaust talaga namin lahat ng possibilities na pwedeng gawin troubleshooting until mm-hmm. dumating yung short team. Napagana mm-hmm. naman namin, pero mm-hmm. ano pa rin, isang malaki pa rin siya na problema.
4: Mm-hmm. Na-keep nyo yung, di ba?
2: Yes.
4: Yung team intact, di ba?
2: Yes.
4: Tapos, na lampasan nyo yun, di ba? Yung pinagdaanan nyo, grabe yun, no? So, yung one of the that struck me yung setting boundaries, no, na hindi lang yung kung ano yung sabihin ng management sunod, di ba? Mm-hmm. Setting boundaries is very important.
2: Yes.
4: And putting the welfare of your crew at the forefront of, you know, your leadership.
2: Mm-hmm.
4: Mm-hmm. So it's one of the things na mahalaga rin, no, sa isang leader gaya mo, and napaka-crucial ng mga ganung sitwasyon, di ba, na emergency ba? May tuturing na siyang emergency.
2: Life. Kasi, just to add, no, bumaba yung kapitan. So, 6 a.m. doon ako sa engine. Mm-hmm. Bumaba yung kapitan. Kalmado pa siya. Mm-hmm. Sabi niya, Sec, kung for 24 hours di pa natin maayos, mm-hmm. babangga na tayo doon sa ano. Kasi yung current malakas eh.
4: Mm-hmm.
2: Merong platform, mm-hmm. drilling platform.
4: Mm-hmm.
2: So, kung 24 hours di pa maayos, ito na yung nangyayari sa atin.
4: Mm-hmm.
2: So, I was very positive na isa na lang kasi talaga yung natitira dun sa ano namin, choices namin.
4: Mm-hmm.
2: Hindi, aandar yan.
4: Mm-hmm.
2: So, nung umandar, parang...
4: yung relief.
2: yes. So, nung umandar na, although minimum na lang yung RPM na kaya, at least gumagalaw, mm-hmm. hanggang lang dumating yung dalawang tugboats
4: mm-hmm.
2: na magihila sa amin.
4: Mm-hmm.
2: So, andun pa din yung... Anong talaga? May Diyos talaga.
4: mm-hmm.
2: No? I don't know if everyone is religious, pero ayun.
4: Yeah. By his grace alone. Yes. May mga pagkakataon kasi talaga na hindi mo na alam anong kakapitan mo, di ba? Pag may mga ganyang challenges. And it's good to really have, not necessarily a specific, you know,
2: mm-hmm.
4: faith in a religion, pero yung pangahawakan mo na there's someone looking out for you.
2: Yes.
4: Di ba? Yun, okay. So, you also move on naman tayo sa mga recent mga ganap sa maritime industry.
2: Yeah.
4: That you took part in, na talaga namang nakaka-proud. You attended recently, Chief Engineer Precious, the Philippine Maritime Convention sa mm-hmm. Manila Hotel. Of course, as one of the panelists for AMOSOAP, thank you so much for representing our union there in the Maritime Convention. So what were some of your key takeaways from the two-day conference, particularly on the future of Filipino seafarers and maritime welfare?
2: Okay. So, ang dami kasing sessions, no po, ma'am?
4: Mm-mm.
2: So, siguro yung pinakauna na ang layo na natin sa nakagisnang kong sistema.
4: Mm-hmm.
2: Kasi nung pumasok ako 2015,
4: mm-hmm.
2: yung linya sa Marina, mm-hmm. sa mga appointments and all.
4: 11 years na. Ago pala, no?
2: Yes. Napakalayo na nang narating natin. Mm-hmm. So, it's a good thing. Another thing na we're not alone. Mm-hmm. Kasi andyan yung legal team na sessions. Yung OWA, na ang dami na pala nating, and ako personally, hindi ko alam lahat
4: mm-hmm.
2: ng programs nila para sa atin. Pero ang dami pa lang para sa atin na mm-hmm. hindi natin nagagamit. Sayang naman.
4: Mm-hmm.
2: No? Kaya it's important to have forums like this, mga interviews na ganito, para mapa-disseminate natin yung information na yun.
4: Mm-hmm.
2: Yun. And that the government is at our back. No? Kahit mm-hmm. asan man tayo, yung nga sabi ni Press, no? Na they're just behind us.
4: Mm-hmm.
2: And very important kasi sa nangyayari ngayon, yung mga war-like zones,
4: mm-hmm.
2: whatever is happening there, there is someone who will help us.
4: Mm-hmm.
2: Hopefully, mas mabilis na help, no? Pero meron naman talagang ano, hindi naman perfect,
4: mm-hmm.
2: dadating din tayo dyan.
4: But it's good to know na the Filipino seafarers are at the heart of,
2: yes.
4: you know, our countries, yung mga... yung mga plans, no? Di ba may voyage plan nga
2: yes.
4: na pinresenta na nandun sa pinaka-heart niya yung Filipino seafarers, the human element.
2: Mm-hmm.
4: Hindi ba? Kasi syempre, pag sinabi mong maritime industry, ang daming mga aspetong tinitingnan. The, you know, the businesses, the, you know, the ship owners, may mga sariling interest, yung mga governments, di ba? May mga regulations, may, di ba? Ang dami. Mm-hmm. Pero, syempre, ang pinakamahalaga, yun yung na-highlight sa Philippine Maritime Convention, yung Filipino yes. seafarers, yung kapakanan, di ba?
2: Ng human element.
4: The human
2: kaya,
4: element.
2: Hopefully nga sana na i-represent ko ng maayos kasi ako lang, nagulat ako, parang ako lang yung seafarer. Sana naman na ipaabot ko. Pero may mga nag-communicate naman sa akin na, well done.
4: Yeah, so, ang ganda ng intervention mo sa totoo lang. We were there.
2: It was really personal experience.
4: Nakakatawa. Oo. When kasi kasali ang Amosup sa, 'di ba, co-convener mm-hmm. si Amosup, and when we were discussing the program with the steering committee, talagang nilaban namin na dapat po may nakaupo dyan na seafarer. Kasi kapakanan nila 'yung pinag-uusapan, yes. so dapat the seafarers have to have a seat at the table in important forums like that.
2: Mm-hmm.
4: Kaya pag 'yun, marami kasi syempre mga ganyang pagkakataon na pinag-uusapan, ano ba yung role ng seafarer sa maritime industry, talagang we have to make sure na well represented ang mga seafarers.
2: Mm-hmm.
4: Kasi syempre, like you, kwento mo yung experiences mo, na, kumbaga parang yung mga attendees natin, di ba, ang dami doon.
2: Yes.
4: Mga maritime managers, mga ship owners, mm-hmm. mga money agencies, nakikita nila ito yung seafarers na nagpapatakbo ng global maritime industry, di ba, mm-hmm. ng mga barko. So it's really good to have you there to have represented the excellently the
2: you.
4: Filipino seafarers and the women seafarers. So yun, life at sea, Chief Engineer Precious, no, life at sea can be really physically and mentally demanding, mm-hmm. diba? Alam naman natin yan ever since, lalo na siguro ng mga pagkakataon na kukunti pa lang yung mga babae, mm. no? Based on your experience, what helps you manage all of the stress, the pressure, and the responsibilities that come with working on board? Bukod sa sinabi mo kanina yung faith mo,
2: mm-hmm.
4: Bukod doon, ano pa yung mga pinangugutan mo to manage?
2: I keep myself grounded.
4: Mm-hmm.
2: No, kasi sabihin nila, ah, may ranggo ka na, mas mataas yung pressure, yes, mas mataas yung pressure, pero tao lang din.
4: Mm-hmm.
2: No? Nakikihalubilo ako sa crew, engine man yan or deck, and of course, good communication with my family.
4: Mm-hmm.
2: Kasi they're my support system talaga.
4: Mm-hmm.
2: Aside, especially nung una, wala pang internet, mahirap yung only email, dapat meron kang hobbies.
4: Mm-hmm.
2: So sa barko, natuto ako na mag-sketch,
4: oh.
2: mag-painting,
4: mm-hmm.
2: ganun, bumabanda.
4: Mm-hmm.
2: so, meron naman tayo na tawag doon, funds for that, for the welfare mm-hmm. of our seafarers. Gamitin natin.
4: Mm-hmm.
2: Siyempre, lahat naman yan, magiging nonsense kung hindi nagsasama-sama yung crew.
4: Mm-hmm.
2: No? May positive environment, good relationship with the crew, and then it should be okay hanggang mm-hmm. finished contract na yan.
4: Yeah, maganda nga talaga na may outlet ka,
2: yes.
4: di ba? Something that you're passionate about or something na gusto mong aralin,
2: yes.
4: di ba? Na kunyari hindi ka naman talaga marunong mag-ano, di ba? Mag-photography or pero pag na-onboard ka, di ba? Pwede mong on your free time, you know, to unload yung mga bigat ng trabaho, mm-hmm. di ba? Yun, and yun nga yung communication with the family, malaking bagay din talaga yung internet, no? Yung yes, FaceTime, mga video call, mga ganyan. You're able to talk to your family, update them. Kasi dati, naabutan mo pa nga pala, no, nawala pang video call.
2: Sky file pa lang, yung email pa lang, emails.
4: Emails, ngayon, marami ng available tools mo to be able to be in touch with your family. And of course, you appreciate that. As we celebrate the World Mental Health Day, October 10 kasi, World Mental Health Day, no? On October 10, why is mental health particularly important for seafarers who spend long periods of time away from their families and loved ones? Bakit siya kailangan i-prioritize, Chief Engineer, na hindi lang sapat na clear ka ng sa medical, makapagtrabaho ka, may enough sleep ka? Bakit mahalaga na okay ang mental health mo ang while serving on board?
2: Kasi meron pa ding stigma, no, na yung mental health is hindi importante. So hindi lahat ng tao very open diyan. Open sa mga katrabaho or open sa family. Kasi yung seafarers, hindi nila pinapakita yung bad side ng trabaho. Pag nagtanong yung family, how are you? Ah, okay na okay. Kahit walang tulog, pero okay pa rin. Diba? Pero hindi yun normal. Diba? So para sa akin, it's very important na meron tayong venue na may lalabas natin yan, mga saloobin natin. Especially sa mga, sabi natin hindi naman siguro nabubully or na-outcast, pero sa mga very introverts, yung company namin meron siyang yung confidential, na if you feel alone or isolated, you can contact this number.
4: That's a good initiative.
2: Yes. So, kung hindi man yun mahanap mo sa family mo, yung communication na yun, at least meron pang ibang ways to talk to someone. Because you're not alone. Kahit sa barko na 21 kayong crew, maybe feeling mo alone ka kasi maybe inihiwalay mo talaga yung sarili mo, may personal problems ka, but you're not alone. You're not totally alone. We have different communications, we have different systems per company, sa AMOSUP, yung Ice One ba yun, na kikita ko. Marami tayong pwedeng kausapin, and I hope people find the courage na mag-open up.
4: Kasi minsan, sapat lang na may mapagkwentuhan ka, di ba? Mapaghingahan ka nung tinatago mo or dinadala mo, di ba? So maganda yung ganun mga initiatives. And gaya nga ng sabi mo, meron naman tayong mga available na mental health initiatives, mental health emails, hotlines available for the seafarers, no? If in case you would need, we always share that po sa ating AMOSUP official Facebook page and group. Ayan. So finally, Chief Engineer Precious, what advice would you like to share with young Filipinos, especially women, who are considering a career at sea and hope to follow a similar path toward leadership?
2: Hindi madali ang pagsisiman. So nakikita niyo sa Facebook, puro gala, puro shore leave, pero behind that, napakahirap po. And para naman sa mga females natin, don't let society pressure you. You have your own timeline. And kung pwede man, kayo ang mag-pressure sa society to level up. Kasi,
4: demand.
2: Yes. Show them what you got. No? Para hindi kayo underestimate, maputol na yung stigma. You have to make waves talaga.
4: Wow. I love it. All right, thank you so much, Chief Engineer Precious. Ayan, sa inyong mga screens po, nandyan naman ang AMOSUP Contact Center o ACC for telephone, mobile, globe, and smart numbers na pwede niyo pong tawagan kung meron po kayong mga katanungan tungkol sa mga service units, sa mga departments po ng AMOSUP. Meron din po tayong AMOSUP official Facebook page and AMOSUP official Facebook group, at ang mga episodes po dito sa Alagang AMOSUP ay na-upload natin sa AMOSUP official YouTube channel. And for more information about our union, about AMOSUP, our service units, programs, and events, you may visit www.amosup.org. Sa gitna po ng tensyon sa Persian Gulf at sa Black Sea, mayroon din tayong nakatalagang AMOSUP Help Desk para sa inyo. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa helpdesk at amosup.org para sa anumang katanungan o tulong na inyong kinakailangan. Katuwang din po natin ang Department of Migrant Workers o DMW at ang International Transport Workers Federation o ITF upang tiyakin ang kaligtasan, kapakanan at karapatan ng bawat Pilipinong mandaragat. Para sa agaran, tulong at komunikasyon, narito po ang kanila mga contact details. Sa screens nyo po ang DMW Kumusta Kabayan email, Viber, and WhatsApp numbers. Ang ITF Seafarers Support, ayan po ang email address ng Seafarers Support ng ITF. And of course, ITF Manila direct contact email address and mobile number. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas. Si Ms. Susan Aison, Milo Janela, Jay Arevalo, Hero Lucero, JP Lumuntad, Erwin Tenyano, at ang ating kaamusok na si Lara San Juan. Maraming salamat, Chief Engineer Precious Joy Calmada, for sharing your inspiring journey with us today. From MAAP to being a cadet at MAAP and now a Chief Engineer. And as we observe World Mental Health Day this October, we also hope that her story encourages our seafarers to give importance to their well-being while pursuing their careers at sea. Pagbati rin po muli sa lahat ng miyembro at dependents ng AMOSUP na siyang inspirasyon ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating union. Atin din pong subaybayan ang programang Alagang AMOSUP sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang AMOSUP.
3: All aboard sa talakayan! Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang AMOSUP dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
0: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
5: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
0: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
6: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
0: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
9: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
10: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
9: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
11: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
12: Ampalaya!
13: Ampalaya!
12: Kumakain kayo, ampalaya!
9: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
8: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
12: Oh, nabusog ako sa kwento mo.
5: Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Publiko! Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng BBS-BBS.
14: Kinig-nood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
15: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
14: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
16: Time check, it's 7:41 in the evening.
15: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
14: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
16: Alright, maraming pong salamat ulit no, sa mga kababayan po natin na patuloy po na sumusubaybay po dito po sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, dito lang po sa Radyo Pilipinas. At nga, syempre mga kaibigan, no, syempre kasama din po natin ang ating co-host tuwing Sunday, si AJ. Yan, kamusta ka na AJ? No? Bumati ka muna.
17: Sorry. Yes, no? Ayan, may mic na tayo.
16: Nakalimutan na.
17: Siyempre, magandang gabi sa atin, no? Sa ating lahat, sa ating mga Lodi, at siyempre sa iyo, Admin Rich, no? Sa ngayong gabi na maulan na naman, no? At siyempre, medyo nabasa akong konti, kaya medyo, buti hindi on the late. So, sa ating po mga kaibigan, no? Dito po sa ating, ang Radyo Pilipinas po ay napapanood po sa lahat po ng social media platforms sa panguna po ng FB live streaming po ng ating Radyo Pilipinas at sa ilang official Facebook page na may mahigit 2 million followers na po na napapakinggan din po amin sa 104.3 The Capital sa inyong mga FM band. At na, syempre napapanood din po tayo sa free TV, sa mga may free TV at mayroong mga TV Plus ng ABS-CBN sa Channel 3, no? At syempre po sa affordable box channels 45 to 49 ng GMA7 po.
16: At syempre nga po mga kaibigan, no? Syempre, balitaan, talakayan dito lang po sa Radyo Pilipinas, no? At yan nga po mga kaibigan, every 7:30 to 8:30 ng gabi, no? At pero kapag Monday through Friday, 8 to 9 p.m. po yan. Pero pag Saturday at saka Sunday, 7:30 to 8:30 ng gabi. So syempre tatalakayin po natin ngayon yung mga trending na issue, no, sa mga sa social media. At syempre yung ating pasasalamat sa ating pangulo, no, yung mga PBBM good news. At ihanda niyo na po ang inyong mga radyo, ang inyong cellphone para po sa live streaming dito po sa Facebook, no, sa Radyo Pilipinas, para kayo po ay makapanood sa ating talakayan at makabuluhang kwentuhan dito lang po sa Radyo Pilipinas. At syempre nga, no, nagpapasalamat din po tayo sa pamunuan ng Presidential Communications Office, no? At AJ, may masasabi ka pa ba? Baka meron kang gustong sabihin or batiin.
17: Yes, no, at sa ating mga kaibigan, no, especially sa mga ating OFW around the world, no, sa Middle East, sa ating mga kaibigan dyan, sa ating mga naging katrabaho at syempre mga ka-atleta natin dyan sa mga FRU, sa Filipino Runners United, at syempre sa 3F Striders, even sa FIT, no, ito yung Filipino International Triathletes dyan po sa May Dubai. Yes. Maraming salamat sa inyo sa iyong pagsuporta.
16: Yan, at saka napapansin ko lang, no, medyo minamalat ka, AJ.
17: Yes.
16: Ano pa nangyari?
17: Medyo kulang sa tulog.
16: Yung tulog-tulog din pag time.
17: Nung last Sunday pala, nagkaroon ako ng event, no, balik takbo na naman ako sa may Antipolo, sa Rizal. Uphill pala yun. Mm-hmm. Nakuha pa naman 10 kilometers. Mm-hmm. Dusa. Mm-hmm. Wala pa naman uphill dito sa Manila.
16: Ako naman, AJ, ay ano, medyo sinisipon, no? Mm-hmm. Sabi ko, tagal ko nang hindi sinusumpog ng aking sipon, no? Pero, eto, sinisipon ako. Siguro, AJ, dahil nga sa panahon, di ba? Yung paglalabas ka, napakainit. Tapos, bigla na lang uulan. Pagkatapos, maya-maya, ang init na naman. Pagkatapos, uulan na naman,
17: yes,
16: di ba?
17: Yes.
16: Kaya, napansin ko na dahil dito, parang, eto nga, sinipon ako, no? At kailangan ko magdala talaga ng panyo o tissue, no? Kasi, minsan, talagang runny nose, no? Tumutulo, yes. Nakakaya naman. Kaya, mga kababayan po natin, no? Paalala lang po, mag-ingat-ingat po tayo ngayong mga araw na to, kasi talagang ang atin pong weather ay hindi po maganda, pa bago-bago. Yan po talaga ang nagdadala, no, ng sakit, yung pagbago-bago na weather. At saka huwag niyo pong kakalimutan, magdala po kayo ng payong kapag kayo po ay umaalis, no? Importante po yan, magdala ng payong.
17: Kaya, no, it's break nog-nog na naman tayo.
16: Napansin ko nga, AJ, no? Kasi, syempre, itong mga nakakarang araw, talagang kasagsagan ng rally, di ba? So, napapansin ko na, uy, bakit parang iba yata yung itsura?
17: Nog-nog na.
16: Kaya nga ako medyo, sandali lang muna kasi sayang naman yung, sayang ating ano dito, no? Wag na, baka mamaya ma-advertise natin, no? So, sayang naman. So, ayan nga, AJ, no? Meron ka pa bang madadagdag
17: wala
16: bago
17: na
16: tayo pumunta sa...
17: Okay.
16: Okay, wala ka na madadagdag, no? Nga pala, batiin ko muna si Ami Rosul at saka si Florcita Anakaya, no? Sabi ko, babatiin ko sila ng maaga kasi minsan ay hindi na nila napapanood yung ating patapos, no? Dahil natutulog na. So, eto nga mga kababayan, no? Mauna po ang PBBM Good News. Alam nyo ba guys, no, na itinampok po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lumalagong potensyal ng Pilipinas bilang sentro ng pamumuhunan sa rehiyon sa kanyang talumpati sa Forbes Global CEO Conference sa Singapore. Ayan, at binigyang diin niya ang mga reformang pang-ekonomiya, ang maayos na kapaligiran para sa negosyo at ang masipag at mahusay na kabataan ng ating bansa bilang mga pangunahing dakas upang makaakit ng namumuhunan. At eto ha, para mapaunlad ang makabagong teknolohiya at lumikha ng mas maraming oportunidad para sa bawat Pilipino. Yan mga kaibigan, no? Panoorin po natin ang video para malaman po natin kung ano po ba ito.
18: We introduce the Philippines.
19: What you might have heard of or what you were used to before, we are doing everything that we can to bring basically the Philippines into the 21st century. We have tried to streamline many of the processes for business to come in and to make it easier for businesses and make it more attractive investment destination.
20: Our biggest asset is our workforce. The Philippines has a very young workforce. So the average working person in the Philippines is 26 years old.
21: That's why we are confident that when the time comes that the Philippines will find itself as a center for the region.
16: Alright, po nga mga kaibigan, ang pangulo po natin ay nagsalita po no, sa Forbes. Yan po, kanya pong talagang ipinagmalaki yung workforce natin. Ang sabi po ng pangulo natin, start from 26 years old. Eto AJ, mahalaga ito no, na makita ng buong mundo na yung workforce natin ay mga bata, no, mga kabataan. Kasi kung mapapansin mo AJ, sa ibang mga bansa sa Southeast Asia ay napakatanda na ng kanilang mga population. At minsan yung pati yung kanilang workforce ay talagang mga matatanda, AJ, no? Talagang nagkukulang na sila talaga sa workforce. At meron pang study na baka dumating yung araw na talagang mawalan na ng mga magtatrabaho sa kanila. Katulad yan sa Japan, AJ, di ba? Mga matatanda na. So, eto, ang Pilipinas, meron tayong edge, no? Ito yung edge natin kasi talagang ating mga workforce ay mga kabataan, 26 years old, no? Nag-uumpisa na na makapagtrabaho. AJ, hindi lang 26 kasi, di ba? Kita natin, 20 years old, nagtatrabaho na. 21, 22, 23. No, ganyan po kabata, no? Pagkatapos ng mag-aral, pagka-graduate, ay nagtatrabaho agad. Marami akong kilala na ganyan, AJ, no? Na pagkatapos gumraduate, ay nagtatrabaho agad. At kita mo, AJ, yung pamangkin ko pa nga, no? Kudo sa pamangkin ko, no? Eto ha, nag-aaral pa siya, pero tuwing summer, nagtatrabaho siya, AJ, para meron siyang pambaon. Yes, hindi siya, hindi siya tumatambay sa bahay, no? Kapag summer, talagang sinisigurado na siya ay nagtatrabaho kahit sa pabrika. Eto ha, natawa nga ako, makwento ko lang saglit ha, natawa nga ako sa kanya, AJ, kasi doon sa Cavite, no, maraming mga pabrika talaga, no? Marami pabrika. Tapos may mga pabrika pagawaan ng electronics, no, AJ. Tapos ang may-ari daw ay inject, no? Yes. Inject daw. So, eto, sabi pa nga niya, nako. Okay lang kahit sigaw-sigawan ako doon. Kahit na ang trato nila sa amin eh para kami mga alipin doon. May pera naman ako, may pambaon ako. Natawa talaga ako, AJ. Okay lang daw sa kanya kahit na mukha silang alipin doon kasi grabe daw talaga kung sumigaw-sigaw sa kanya. Grabe naman yun. Hindi maganda yung tingin sa mga Pilipino, no? Pero ang sabi niya, okay lang to, basta may pera ako, at least may pambaon ako sa pag nag-aral ulit ako, no? Kasi sem break. So, yan po ang mga Pilipino, no? Tayo po ay talagang masisipag. At yan nga po, ang pangulo natin, PBBM, nung pumunta siya dyan, ay kanyang ipinagyabang, no? Yung ating workforce. Na talaga namang kayabang-yabang naman talaga. Yes. Dahil angat naman talaga tayo sa buong mundo kung workforce lang ang pag-uusapan. Kaya nga, AJ, ang mga Pilipino talaga ang hinahanap ng buong mundo at talagang hinahire dahil tayo talaga ang magaling pagdating sa workforce. Oh, may masasabi ka ba dyan, AJ?
17: Yes, I've been rich. No? Alam naman natin, no, even long before, no, na tayong mga trabahanteng Pilipino, ang taga naman ipinapadala sa ibang bansa.
16: Mm-hmm.
17: Kaya naman famous ang mga Pilipino with regards to workforce, especially sa mga kagalingan ng mga Pilipino.
16: Mm-hmm.
17: Nandiyan sa Middle East.
16: Skilled tayo.
17: Skilled tayo. Tsaka, ang dami nating kaalaman, no?
16: Mm-hmm.
17: Pwede tayong iwanan sa isang pabrika ng mag-isa, pero kaya nating ano yun, trabahuin lahat.
16: Correct.
17: Ang mga trabaho doon. Kaya naman kahit na kung sa ngayon, sinasabi malakas pa rin ang ating workforce, ito ay dahil sa panguna ng dating Pangulong Ferdinand Marcos, no?
16: Correct.
17: Kaya siya naman talaga nagpadala sa mga Pilipino sa ibang bansa upang at tumulong sa iba't ibang bansa, no?
16: True.
17: Sa economy, no? Napalaking bagay at malaking bahagi ng kanyang ng ibang bansang ginamiya ang mga Pilipino
16: when it comes correct, to workforce. Correct. At isa pa AJ ha, kasi tayo mga Pilipino, magaling tayo mag-English, yes. 'Di ba? We're good in English. We can communicate, 'di ba? And we can easily adapt to any kind of language, yes. 'Di ba? Kaya 'yan talaga yung edge natin. At ang ating dila, 'no, yung ating tongue
17: very flexible.
16: Ay, oh, flexible. Talagang tayo kapag tayo napunta lang sa isang bansa, aba, isang linggo lang alam na natin magsalita, wow, ng kanilang language. Ganyan ang Pilipino.
17: Yes.
16: O bakit ko na sabi ang AJ? O ito ha, local, pang local lang to. Siyempre, bata pa ako noon, nasa Mindanao kami. Mm. Ang salita namin, Bisaya, di ba?
17: Yes.
16: Pero AJ, nung nag-migrate kami sa Manila, edi siyempre, pumapasok ako sa school. Unang-una, pinagtatawanan ako ng classmates ko kasi Bisaya nga ako. Aba, after 1 week, nagtataka na sila. Marunong na ako magsalita ng Tagalog. Wow, diba?
17: Galing.
16: So, madali tayong maka-adapt. Madali tayong matuto. Yan ang skill. Yan ang talino ng mga Pilipino na madali tayong matuto. Kaya nga, ang Pangulo natin, pag pumupunta siya sa ibang bansa, talagang taas ang kanyang
17: yes,
16: loo at pinagmamalaki niya talaga ang mga Pilipino. Dahil ang at tayo, AJ,
17: yes.
16: Sal, lahat ng lahi, 'di ba?
17: Yes.
16: Hindi lang tayo matangkad.
17: Yes.
16: Yung iba lang ang matangkad,
17: yes.
16: Pero angat po tayo. Pagdating sa talino, sa galing,
17: talento.
16: Sa skills, sa talento, lahat-lahat na sabihin mo sa pag-

0: English lang, alam niya na kung paano may pag-communicate. Kahit hindi siya nag-aling lang na baka hindi ako maintindihan. Pero siya, hindi ah. Very ano siya, no? Very tiwala sa sarili niya, confident siya na maintindihan ako nito at maintindihan ko siya. Diba?
1: Correct. Tama ka dyan, AJ, no? Kasi naman talaga, tayo mga Pilipino, di ba? Oh, masabi natin, no? Na bata pa lang tayo, nasa tiyan pa lang ng nanay natin. O, di ba yung mga nanay natin, kinakausap tayo, English?
0: Yes.
1: O, di ba? So, kaya marunong tayo. So, yan po naging edge po ng mga Pilipino. Kahit saan po tayo pumunta. Kaya maraming mga nagsasabi, no? Ng mga employers sa iba-ibang mga bansa, no? Nagsasabi sila na gusto nila ng Pilipino kasi hindi mahirap kausapin.
0: Yes.
1: Diba?
0: Minsan magulo lang pero ayos pa rin naman. Minsan mayroon mas maatagpang katulad ko, makulit. Problem child nila ako dati.
1: At saka, hindi mahirap makaintindi, madaling makaintindi kasi nga, walang language barrier, yes. 'Di ba? Kasi yung English ay second language na natin, yes. AJ, 'di ba?
0: Yes, tama diyan.
1: Yung pagtuturo sa school, 'di ba? Yung mga tinuturo sa school, ako nga lang AJ, nagtuturo ako preschool, no? O English kami.
0: Yes.
1: English kasi yung aming school ay private, no? So bawal doon magsalita ng Tagalog. Pwede ka lang magsalita ng Tagalog kapag tsaka Filipino.
0: Filipino
1: language, no?
0: Ganyan.
1: Eh kahit nga ako nga taga-Bantay noon, AJ, kahit sa faculty namin. Oh, may ano dito yung magsasalita dito na teacher ng Tagalog may fine. Mm-hmm. So, yung ibang co-teacher ko galit-galit sa akin, pambihira naman itong si Rich. Patawad naman dyan. Nosebleed na kami. Sabi, eh ako, okay lang sa akin. AJ, no? Pero ngayon, parang ayoko na. Parang
0: ikaw na nosebleed.
1: Parang nagsawa na ako kasi, syempre, pag nung nagtuturo ako, puro English. Tapos nung nag-call center ako, ganun pa rin. So nung nagbablog na ako, ay di, gusto ko mag-Tagalog na. Kailangan Tagalog, pure Tagalog to. Yun na AJ, parang ayoko naman ngayon magsalita ng English.
0: Diyan taga, nagkaroon tayo ng taga ng dumating sa buhay natin, yung parang ayaw na natin gawin isang bagay na matagal na natin ginagawa. Ang tagal ko sa laboratory. Sobrang tagal ko sa laboratory. Kaya nung nakarang mga trabaho ko, ayoko na sa laboratory. Gusto ko sa labas na ako, makitrabo-travel.
1: Parang nangihinawa, di ba?
0: Parang naging, ano na ako, kasi naging auditor na lang ako eh. Tapos parang consultancy na lang, consultant na lang ginagawa ko. Kasi ayoko na ng yung laboratory. Parang inaantok na ako.
1: parang naumay ka. Kasi, di ba, yun yung pinag-aralan mo. Pagkatapos pumunta ka sa ibang bansa, yun naman ang trabaho mo.
0: Ang tagal kong nagtrabaho sa ibang klaseng laboratory ganyan, planta, laboratory ganyan lang taga. Kaya itong pag-vlog ay parang nagustuhan ko kasi gala eh.
1: Same tayo, AJ, no? Same tayo. So nung nag-vlog na ako at talagang nakita ko, maganda to kasi suporta sa pangulo natin sa gobyerno, no? Makakatulong tayo sa bansa natin sa pag-flex at saka sa pagpapalaganap, no, ng mga totoong information at pag-fight ng fake news. So maganda ito, no? Kaya ito, dito na talaga, gusto ko ito, yes, na talaga ang gawin ko, no? Ayoko na magturo, ayoko na mag-call center. At dito talagang hawak natin ang ating oras, yes, di ba?
0: Sa tampang admin reach, no, nung bago pa umupo si PBBM, nung wala pa election sa isip-isip ko, sana maging Marcos time na. Kasi, ano kaya matutulong ko? Parang, ano kaya maging mangyayari? Dapat nandun ako sa ganyan-ganyan, kay PBBM, ganyan-ganyan. Hanggang dumating sa time na, naging vlogger ako bigla. Ito pala yung tulong ko kay PBBM. Kasi yung taga, wala pa eleksyon, inis ko na, paano ako mapapalapit kay PBBM? Sa mga Marcos, paano ako mapapalapit? Yung lagi na sa isip ko eh. Paano kayo mapapalapit? Kasi dapat Marcos time na, dapat nandun ako. Kasi nung time ni dating President Marcos, nung umalis siya, nandun ako lagi sa mga rallies. Hanggang sa kilala ako naman sa school na nung high school na, alam na, pag nawala ako, ay nag-rally yan. Ganun, kaya natural timing naman na ito, napalapit tayo sa administration ni PBBM.
1: Oo, yan. Kaya ito, Ito nga, AJ, yung nangyaring ito, no, na pagpunta ng Pangulo dyan sa Singapore at siya ay nagsalita.

0: kita, no, sa Forbes, nakita natin na napakarami doon mga kaya nga CEO, no, napakaraming mga businessmen, yung mga talagang may-ari, no, ng mga negosyo, no, mga malalaking mga tao, no. So makita natin doon, AJ, na ang pangulo natin nakakahatak siya doon ng
1: sentro.
0: Sentro ba naman, nakakahatak siya talaga ng mga investors, no, para sa ating bansa. Ay nako, ito, 8 na pala. So, mamaya na natin ituloy, no, yung yes, ating susunod na topic, no, sa PBBM Good News. Masyado tayo madaldal dito. So, mga guys, no, tayo muna ay magbe-break at babalik po tayo pagkatapos ng break.
2: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible rin maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
3: Sa rice, we have 75 days. No, and we're maintaining 75 days. Bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last, ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
2: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
4: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply. At ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So, inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity. At wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
2: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice producing areas, pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
5: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
2: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ng pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
6: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para pumatulungan ng mga farmers natin. Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course, yung additional po na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas madali ang trabaho natin eh.
2: Kabilang din sa akmang ng pamahalaan ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
7: Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
8: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask. kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi hashtag panatag ang may alam.
1: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
9: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
1: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
10: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
12: Pag-ibig fund, solid kabon!
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
15: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
0: Alright, nandito na naman po kami ni AJ. Nagbabalik po kami dito po sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito lang po sa Radyo Pilipinas. At yan nga AJ, no, ngayon pag-uusapan naman natin yung pakikipagtulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kinatawa ng Vena Energy, no? May mga pictures tayo, papakita natin yung mga pictures, no? Ito nga, Vena Energy, isang kumpanya na mula sa Singapore na nakatuon sa pagpapaunlad ng enerhiyang mapagkukunan na may kabuuang kapasidad na 8.6 gigawatts sa iba't ibang proyektong pang solar, hangin at pinagsama-sama sa buong Asia-Pasipiko. Ang kanilang operasyon sa Pilipinas ay nakasandal sa malalaking proyekto sa Pangasinan at Ilocos Norte.

0: na kasalukuyang itinatayo. Plano ng Vena Energy na magtayo ng karagdagang 1.29 gigawatts sa susunod na 2 taon na sinusuportahan ng karagdagang 52 billion na puhunan. At ano pang masasabi mo dito, AJ?
1: Ito nga, no? Ito yung sa mga, ang pag-unlad po ng pagsasayos po nito para sa ating energy needs, no? Itong Vena. Itong Vena Energy ay siyang nagkakaroon tayo ng pagkataon upang masolusyonan din natin yung energy needs ng ating bansa. Mm-hmm. Diba? Sa timing lang na itong Vena ng Singapore ay meron ng proyekto sa ating bansa, mm-hmm, diba? Diyan nga sa Pangasinan.
0: Yes, tama ka dyan, AJ, no? At para makamit na ang 35% na bahagi ng energy na mapagkukunan sa paggawa ng kuryente pagdating ng taong 2030 at 50% naman pagdating ng taong 2040. AJ, bakit ba mahalaga ito, no? Itong pakikipagtulong ng ating Pangulo? Sa palagay mo, bakit kaya ito mahalaga?
1: Eh, napakahalaga ng ganitong mga pagpulong, no? Kasi una-una, nagkakaroon tayo ng ideas, no? Para masolusyonan din natin yung pangangailangan natin sa energy, mm-hmm, sa ating bansa. Mm-hmm. Una-una, kailangan na, ang kumbaga kalahati ng ekonomiya natin ay nasa lalay, mm-hmm, dito sa mga energies na papapatakbo ng mga manufacturings, mm-hmm, sa eskwelan, mm-hmm, sa ospital, at syempre sa ating mga tahanan, no? Mm-hmm. Diba? Kailangan natin enerhiya at dapat yung sakto sa bulsa ng mga, mm-hmm, Pilipino. Kasi mayroon naman yung nagbabayad ka ng napakamahal na enerhiya, mm-hmm, o na kuryente. Tapos kakarampot ang sweldo. So hindi sumasapat sa pang-araw-araw na pangailangan ng bawat Pilipino. Mm-hmm. Kaya itong mga pagkakataon ng ating gobyerno ay nakipagpulong, nakipag-meeting sa iba't ibang mga investors, especially dito sa Vena Energy, dahil meron silang kakayahan, no? Meron silang experience sa gitong mga klaseng pamumuhunan. Mm-hmm. Diba?
0: Oo. Correct ka dyan, AJ, no? At saka, yan nga, renewable energy. Alam, yes, naman natin, AJ, no, na kailangan na talaga natin ng napakaraming renewable energy kasi, di ba, nagkukulang na sa kuryente, no? So, kailangan natin ng mga mas dagdag pa. At eto nga, AJ, itong pakikipagpulong ng ating Pangulo ay magbibigay daan para talagang tayo ay makapag-collaborate, no, sa iba-ibang, yes, mga bansa para, syempre, malaman din natin, makapag-sharing, malaman natin kung ano ba yung mas maganda, ano ba yung paraan, at sila din, may matututunan din sila sa atin, no? At the same time, nagkakaroon ng katuparan, o yung gusto ng Pangulo natin, na talagang gusto ng Pangulo natin, AJ, wala ng mga lugar dito sa ating bansa na walang kuryente. Yes. Gusto ng Pangulo natin,
1: lahat, pati
0: kumaari 100%, no? Kumaari talaga 100% merong kuryente. Kasi mahirap naman talaga, AJ, na walang kuryente, lalong-lalo na kung merong mga kabataan na nag-aaral. Napakahirap yata mag-aral na nakagasera ka lang o kaya kandila, di ba? Mm-hmm. May gusto kang sabihin,
1: yes,
0: AJ?
1: Yes, no? Sa totoo lang, Admin Rich, no? Sa totoo lang, Admin Rich, dahil nung mga panahon ng nakaraang administrasyon, meron, mm-hmm, dapat sa tayong sapat na mapagkukunang na enerhiya. Ito nga pa yung sa solar ni farm, ni Solar Boy. Pero ang nangyari ay nabudol tayo, no? Napaglabog tayo, Solar Boy tumakas na. Kasi alam niya na makakasuhan siya. Kaya pala nung unang sabak pala niya rito 2025 sa pagiging congressman niya, ay pagkaingay-ingay ng loko. Kasi naman pala, kaya nag-iingay, merong kakaharaping kaso, inuunahan na yung gobyerno natin. Para lunlangin na naman niya ang sambayan ng Pilipino na siya ay isang matinong tao. Mm-hmm. Pero ang katotohanan, dahil sa ginawa niya, nagkaroon tayo ng problema sa enerhiya at siya, mm-hmm, ay merong bilyon-bilyon pera sa kanyang bulsa.
0: Hindi sana meron na tayo ngayon ang gumagamit ng solar energy.
1: At
0: may
1: sapat na enerhiya tayo.
0: Diba? Oo, sayang
1: yun. Kumpisa ng budol.
0: Mm-hmm. Diba? Ang kumita, alam mo na kung sino. Yeah. Tapos ang sambayan ng Pilipino.
1: Maghihirap.
0: Tayo ang mahihirapan. No? Ang grabe talaga, AJ, diba? Yung nangyari.
1: Bata-bata, no?
0: No?
1: Tapos ang nanay, senador din, diba?
0: Oo. Tama na. Baka mamaya dumampas tayo sa... So, ayun nga AJ, no, napakaganda nito. Dahil talagang ito, AJ, no, makakapag-solve sa ating problema. Yes. No? Lalong-lalo na sa hinaharap, di ba? Naalala ko, AJ, no, nung mga nakakaraang mga taon, mga administrasyon, lagi ko naririnig na, naku, manipis na, no, masyado nang manipis yung ano, yung kuryente. Okay, yung kuryente daw sa Luzon, manipis na masyado. Ganto-ganyan, naku, mawawala na ng kuryente. Brownout, which is nangyari nga, no? Brownout, no? Ng mga nakakaraang mga administrasyon. So, kaya ito, nung pangulo natin ngayon, Bongbong Marcos Jr., ayaw niya na talagang mangyari pa ito, AJ. In fact, no, sa mga lugar na palaging madalas na kuryente, oo, madalas na na-brownout, di ba? Sinolusyonan niya ng pangulo natin, di ba?
1: Sinolusyonan ni PBBM, agad-agad.
0: At ayaw ng pangulo natin na manatili tayo sa ganito. Kailangan forward tayo, hindi tayo backward. Kasi ano ang tensya na ngayon, di ba? Ano na nga, AI na ngayon, AJ,
1: yes,
0: no?
1: AI na nga eh.
0: Grabe, no? Talagang dapat forward na tayo, yes. Hindi yung backward. Mm-hmm. Kaya ang pangulo natin, ginagawa talaga niya lahat ang kanyang makakaya sa kanyang administrasyon para ang lahat ng mga pangailangan ng mga Pilipino, lalong-lalo na ito, renewable energy, no, na sa tingin ng pangulo natin ay magiging solusyon para talagang matugunan yung ating pangailangan sa enerhiya. Kaya napakaganda nito, AJ, yung pagpunta ng ating pangulo sa Singapore at sa iba-iba pang mga bansa. Hindi siya pumunta doon para mamasyal.
1: Yes.
0: Hindi siya pumunta doon para magpasarap lang, katulad ng sinasabi ng iba dyan, ibang kampo, na nagpapasarap lang daw ang pangulo natin sa Singapore. May naririnig pa ako, nanonood ng ano, ng race daw, yung F1 ba yun, no? Nanonood daw ang pangulo
1: ako
0: natin.
1: Ako nanonood ng F1,
0: diba?
1: Eh.
0: So, ano naman ngayon kung nanonood ang pangulo natin noon? At least pwede naman pagsabayin yun. At least nagtatrabaho. Yung iba nga dyan, lumalabas ng bansa, naninira lang sa gobyerno, naninira sa Pangulo, sinisiraan pa ang sambayan ng Pilipinas.
1: Yes,
0: di ba? O, okay na yung pumunta ka sa ibang bansa, nagtatrabaho ka, naghumahakot ka ng investors, at the same time, kung may invitation naman ng F1, hindi pumunta, di ba?
1: Oh.
0: Wala namang kaso doon. Dahil ang pangulo natin ay tao. Meron siyang interest, meron siyang hobby, meron siyang mga gustong gawin doon sa buhay, di ba?
1: Yes. Oh. At syempre, alam naman natin, no, sa mga ganyang pagkataon taga, ang mga leaders din naman taga, ay
0: meron silang
1: kahit paano i-leisure. Na ginagawa. Travel and leisure na yan eh. Kasabay na rin yun. Pero more of ano talaga, in business talaga side na yan. Para sa apakanan ng mga kanilang mga nasasakupang bansa.
0: No? Correct. Tsaka alam ko, AJ, no, kapag ganyan yung may mga invitation, unod tayo ng F1.
1: Meron talaga yan.
0: Ano yan, AJ? May mga business
1: business
0: meeting yan. Yes. May mga usapan diyan na patungkol sa business, 'di ba? Parang music din,
1: yes.
0: 'Di ba? Kumanta. Ano, kumanta si PBBM. Tapos si Prime Minister Wong naman naggitar, 'di ba? So, nangyayari yan, AJ, no, sa mga nakakaraang mga administrasyon na true music, no, yung nagiging daan para magkaroon ng mas magandang relasyon,
1: yes.
0: At para makapag-close ng deal,
1: yes.
0: 'Di ba? Lalong-lalo na pagdating sa mga investments, no?
1: May mga common interest sila. Mag-deal tayo dito, sige. Pasok tayo sa gitna.
0: Music, diba? No? Sports, kahit ano 'yan, basta ang mahalaga ay kapaki-pakinabang ang ginawa ng ating pangulo na pagpunta sa abroad at hindi lang naninirang tuloy.
1: Yes, ito 'di ba?
0: May iba dyan, no? AJ, no, nag-viral pa nga, sabi niya, nakapunta na ako, marami na ako napuntahan, Netherlands, South Korea, lahat na, no, sinabi niya, pagkatapos,
1: sira
0: sabi
1: ng Pilipinas.
0: Wala sa kalingkingan ng Pilipinas, wala daw, ginanta niya, nagmustra pa siya, wala sa kalingkingan ng Pilipinas, my God, you're the Vice President,
1: yes.
0: Of the Philippines, oh, pagkatapos, sasabihin mo, wala sa kalingkingan ng Pilipinas,
1: ano
0: ka? Hindi ka ba Pilipino? Hindi ka ba Vice Presidente ng Pilipinas? Ang dapat ay inaangat mo ang ating bansa at hindi mo sasabihin din doon pa sa stage, no, sa Korea, sa South Korea, sasabihin mo na wala sa kalingkingan ang Pilipinas, anong klase kang Pilipino?
1: Yes.
0: Huwag na natin sabihin na vice presidente ka, pero Pilipino ka eh. Dapat kapag pumupunta ka sa ibang bansa, dala-dala mo dapat ang flag ng Pilipinas at dapat taas noo ka na ipagmalaki ang iyong lahi at ang iyong bansa. Hindi yung ginagawa mo na sinisiraan mo at minamaliit mo ang ating bansa, di ba, AJ? Kaya itong mga ganitong klaseng politiko, itong ganitong klaseng nag-a-aspire na maging Pangulo ng Pilipinas ay hindi dapat na magkaroon ng pagkakataon na maging Pangulo. AJ, yan ang ating susunod na topic.
1: Yes.
0: Diba? Nasabi ko
1: na.
0: O ito, susunod na topic natin kasi tapos na tayo sa PBBM Good News, no? Alam ko, AJ, na bukas tuloy na tuloy pa rin ang rally, yes, no? Diyan sa Senado, no? Ano masasabi mo?
1: Ang kapo kasi nagkaroon kami ng rally diyan sa harap ng OBP kahapon.
0: Ay, ano ba yung sinasabi mo na, yes, gusto ko imbitahin?
1: Oo.
0: Na, oo.
1: Tapos, ayun nga, no? Tapos, sumama ako.
0: Mm-mm.
1: Tapos, sigaw-sigaw kami sa may, no? For an hour din yung rally namin doon. Naging maganda naman, smooth at marami rin naman tao. Tapos after that, nung natapos yung rally, so, gusto kong mag-CR kasi na ako, na-jingle na. Tapos edi, sabi ko, saan CR dito? Yung sa may go-hotel na yun, di ba? Pag-turo-turo nila ako, dulo-dulo sabi yung guardia dito, dun. Aba, ayun na, umakat sa ulo, ano ko, dugo ko, ay, natikim sila. Tikman ko ng pansit. Hindi nagkaroon. Sabi isa, bakit ka nang mamansit dyan? Dapat na kayo mapansitan. Tapos ayun na nga, no? Di umalis na ako. Sabi sa nga, kung ayaw nyo magpa-jingle, sabihin nyo, huwag nyo yung tuturo mo ko dito. Pumunta ako sa abila, kanto.
0: Hindi, AJ, talagay ko, nakilala ka siguro. Ito yung nagsisigaw-sigaw doon.
1: Edi na, ito na. Lumipat na ako doon sa may, no, makatabi na ano, ng HQ. May tricycle doon sa may, tambayan ng tricycle.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga tao doon, dumaan yung mga relista. Sabi ng mga ibang tricycle driver, yun, BBM. So, isa naman, medyo parang nakaramdam na ako. Tumayo siya. Medyo lumayo konti. Tapos nag-usap kami ng mga, mga BBM sila, ganyan. Tungkol sa mga, kaligarda, sa bicycle siya. Close kayo ni Ligali, sabi sa akin, bakit hindi? Sa usa niya, ba't kasi kayo close? Hindi ko mo siya taong, hindi mo niya ako manager. Sabi niya, sige, pustahan tayo sa 2028, sabi niya. Pustahan daw kami, 2028. Sige, magkana pusta, sabi niya ganun. Tapos, sabi niya, hindi, ikaw, ano magkana gusto mo? Sabi ko, ganun ba? Sige, 100,000. Ayabag niya, hindi niya bang ako din. Pero meron naman tayong ganun kalaking halaga.
0: Oo, oh, syempre.
1: Kasi kung sige, isang dami, boss, medyo ano siya, humina. Ayun naman pala, ito si tricycle driver din, may kayabangan tinta eh.
0: Ako, AJ, live ito.
1: Oo.
0: Malalaman ng iba na meron kang...
1: Utangan. Utangan na nila.
0: Diba? Uy, alam pagsalita dito
1: na ito. Sabi ng admin list, nag-ahead sa inyo yung mga kapwa driver niya. Sabi niya, ikaw itong pasok ng pasok dito eh. Ang pinag-usapan namin apat, sabi ng technical driver. Tapos ikaw pasok ng pasok kung ano-ano pagsasabi mo. Sabi sa inyo, siyempre galitan niya. So, ayun nga, no? Ayun lang ang pinastorya nun.
0: So, ayun nga, AJ, no? Kasi, di ba, nung day 37 ng trial, ang daming lumabas eh, no? Yung mga records, no? Grabe, AJ, no? Talagang andyan lahat, mga confirmation, lahat talaga andyan na, no? Pinayagan yung mga BIR records, etc., etc. So dito hindi nagmamatch yung mga dinideklara, no? Ni BP Sara Duterte, no? Sa kanilang SALN. Napakaliit mga dinideklara nila sa SALN, tapos ganun karakit at kadaming pera na lumalabas, at saka meron pang mga Kali 88, no? Na kapag pinipindot mo yung link, napupunta sa
1: Chinese Embassy.
0: Oo, AJ, no? Pagkatapos, ang laki-laki ng mga pera na natatanggap. So, eto, maraming nagsasabi na tama na yung, ano, yung trial. Mm-hmm. Tama na ang trial.
1: Okay, okay, enough na yan.
0: Okay na. Enough na. Sobra-sobra na. Dapat na talagang ikundik itong si Vice President Sara Duterte kasi sobra-sobra na. Ang mga talagang dumalabas, no? Yes. Na hindi chismis eh, kasi merong merong mga ebidensya, yes. May mga resibo, may mga confirmation, confirmation ng mga mismong mga tao ng ahensya, no, katulad sa AMLAC, sa BIR, sa COA, etc., etc. So tama na yung trial na to. Wag na natin paabutin pa ng December. Oo, enough na yan. Dapat nang i-convict si BP Sara Duterte para hindi na siya makatakbo pa sa 2028. Dahil hindi po pwede ito, AJ, no?
1: Yes.
0: Napag-alaman pa ha, na ginawa pala niya itong pagmamalabis na to, no? Yung patungkol doon sa mga pera, no? Sa Genco, sa mga
1: Jollibee.
0: Sa
1: grabe.
0: Sa Genco, no? May limang Jollibee, yes. No? Nangyari ito, AJ, no? 2022 nung vice president siya hanggang 2025. Panahon na siya ay nakaupo as Vice President of the Philippines.
1: At sumasahod pa sa Davao City, ho?
0: Doble pa sahod niya, ha? May sahod siya as mayor at may sahod pa siya as Vice President of the Philippines. Grabe, AJ! O sige, alam ko may sasabihin kayo.
1: Yes, no? Isang patunay ito na ang mga Duterte ay kumbaga ay sumampa sa politika hindi para tulungan ang bawat Pilipino kundi para sila ay magkamal ng pera. Malinlang ang mga tao mabudol sa kanilang mga kumbaga maitim na balak laban sa ating bansa, no? Kasi una-una, bakit ang China ang kanilang kakampi? Tumatanggap sila ng pera mula sa China at sa Hong Kong, 'di ba? Isa lamang papapatunayin lamang 'yan na hindi sila nandito sa politika para mamuno at tulungan ng mga bawat Pilipino na nangangailangan ng tulong at ng ating bansa upang umangat ang ekonomiya, kundi ang kanilang ekonomiya, sariling ekonomiya lang nilang kanilang interest. Wala silang iba, kundi para inaangkin na ang Pilipinas na kanila. Diba?
0: Oh, conflict of interest talaga, AJ, no? Tsaka, isa pa, alam naman natin yung stand ng mga Duterte, no? Pagdating sa West Philippine Sea. Diba, nakita natin na si BP Sara, tinatanong siya, are you pro-Philippines or pro-China? Ang sabi niya, I'm not pro any country at all. Hindi niya masabi na pro-Philippines siya.
1: Yes.
0: Kasi nga, talagang kitang-kita, halatang-halata ang pagiging pro-China. Dahil nga, nakikipag-negosyo sila. May negosyo sila, AJ.
1: At tumatanggap siya ng 315 billion.
0: So, andun talaga yung conflict of interest. Kaya naman pala si dating Pangulong Duterte, ganun-ganun na lang makapagsabi na, wala na tayo. Sa kanila na yan. Ibigay na natin yan. Tubig lang yan. Grabe, AJ, no? So, makikita natin na etong mga Duterte, talagang dito talaga sila sa side ng China at hindi nila ipaglalaban ang Pilipinas.
1: Yes.
0: At ang ating mga isla at ang ating exclusive economic zone, hindi nila ipaglalaban. Kaya sa mga Pilipino na ngayon ay bulag pa rin at mga lalong-lalo na yung mga Duterte, no, diehard supporters, bulag pa rin hanggang ngayon. Mag-isip kayo, anong gusto nyo, maging panatiko kayo sa mga tao, sa mga politiko, o maging mapagmahal kayo sa ating bansa? Mas mahalaga yung bansa natin dahil andyan kayo, meron pa kayo mga anak, meron pa kayo mga apo, mga anak pa yan, magkakaroon pa yan ng apo. Marami pang mga darating sa inyo. Pagkatapos eto, mawawala na ang ating West Philippine Sea na kung saan yan, dyan pinagkukunan yan ng ating yamang dagat, ng natural gas, no? Kung makakapag-explore tayo dyan. Pero eto nga, ang pangulo natin, ang gobyerno natin ay medyo nag-aalangan na mag-explore talaga dyan ng todo-todo dahil merong agreement, no?
1: Yes.
0: Dito sa China.
1: Gentleman's agreement.
0: Grabe.
1: Hindi lang yung West Philippine Sea mawawala sa atin, kundi ang ating soberenya mismo, ang ating bansang Pilipinas, kung tayo magiging province of China.
0: Correct.
1: Diba?
0: Tama.
1: Nakita naman natin, sabi ng Duterte dati na hayaan nyo na maging ano tayo, Philippines province of China. Diba?
0: Correct. Diba yung ginawa nila, Marikol lang natin ha?
1: Yes.
0: O yung ginawa nila sa panahon ng dating Pangulong Duterte, o masyadong lax pinapasok ng pinapasok dito yung mga Chinese from mainland China. Wala mga dokumento. Dito nagkaroon ng birth certificate, nagkaroon ng Philippine passport, at nagkaroon pa tayo ng first Chinese mayor, si Alice Guo. At nakita mo, pinarami ang pogo, ginawang legal ang pogo, dumami yung mga kriminalidad, no? Yung kidnapping, love scamming, lahat ng klaseng scamming, torture, tapos grabe AJ, dumami yung high crimes. Diba? So, at hindi lang yun, ha?
1: Nagsama yung mga Chinese sa
0: droga.
1: Chain droga.
0: Grabe.
1: Nandiyan na sa may magnetic lifter.
0: Oo.
1: Sa iba't ibang, lumulutang pa sa dagat, may meron pang itong detector. Diba?
0: Gusto lang natin i-clear, ha? Hindi po tayo dito racist. Hindi po tayo galit sa mga Chinese.
1: Yes,
0: no?
1: Hindi tayo galit sa Chinese.
0: Ang atin pong ano dito, ang sinasabi po natin dito, etong the Communist Party, no? Communist Party of China, na gusto talagang magkaroon o kunin ng ating West Philippine Sea, mag-install sila ng kanilang puppet, no? Ng Manchurian candidate, para ito ay mahawakan nila sa liig, nang sa ganon ay makuha nila, maagaw nila sa atin ang West Philippine Sea at yung iba-iba pa natin ang mga isla, no? Surrounding the Philippine archipelago. AJ, no? Na kahit sa Palawan, ay grabe, ha?
1: Yes, oh, yeah.
0: Nag-aangkin na sila dyan sa Palawan,
1: pati sa Batanes,
0: ha? Pati sa Batanes, ha? Grabe, AJ, no?
1: Ang tindi ng China.
0: Grabe, ang tindi talaga. Kaya, mga kababayan, no? Ewan ko na lang, kung susuporta pa talaga kayo sa mga Duterte, ganito na yung kanilang mindset. Hindi po sila maka-Pilipino, sila po talaga ay maka-China. Para sa sarili lamang. Naku, AJ, no?
1: Time na pa tayo.
0: Time na natin. Siguro ay mag-shoutout ka na muna.
1: Yes, no, sa ating mga kababayan, sa ating mga supporters, sa mga Marcos Diaries. At syempre po, bukas po, meron na naman rally dyan sa may harapan ng Senate. So, invited kayo. So, yun nga po sa ating mga kababayan dyan, ay sana patuloy po kayo mag-support sa aming programang Vlogs ng Bangang Pilipinas. Dito po sa Radyo Pilipinas. Ako po si AJ13 Vlog, no. Supportan nyo aking TikTok, sa aking TikTok, AJ13 Vlog, tsaka sa aking YouTube, AJ13 Vlog. At syempre sa aking FB, and meron akong AJ Opinion daw. So, supportahan po nyo. Nasa 50 plus na yung ating followers dun, eh. So, marami po salamat sa inyo lahat.
0: Yes, maraming po salamat sa nanonood po ng Vloggers ng Bagong Pilipinas dito lang po sa Radyo Pilipinas. Maraming salamat din po sa mga staff ng Radyo Pilipinas na palagi po tayong inaasikaso at inaassist tuwing tayo po ay nagla-live, no? Maraming po salamat din sa pamunuan ng PCO, Presidential Communications Office. At syempre, maraming salamat din po, no, sa mga kababayan po nating OFW na palagi po nanonood dito po sa ating programa at sa lahat po ng programa ng Radyo Pilipinas. At maraming po salamat. It's Sunday. Good night!
1: Good night!
0: Admin Rich!
2: Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
3: World Service Sports Radio.
5: Ang taginting ng FM
6: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
6: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
6: serbisyo publiko.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Sports Radio 918.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko
5: 738.
6: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
6: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
6: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
7: One tap and swipe.
8: Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber.
8: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
18: Are inaw nandidong waranuni anarampay na.
17: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
16: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
19: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
16: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
21: Radyo Pilipinas is on Viber.
22: Viber.
21: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
22: Receive credible news and information.
21: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
22: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
21: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
24: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
25: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
26: Good afternoon, everyone. We are coming to the end of the trip here to Singapore. So I think there's a lot to discuss. I'll just open the floor for any questions that anyone might have.
27: Yes, sir. Good afternoon. We will start with Clay Padilla of PTB4.
28: Good afternoon, Mr. President. You mentioned during your visit to Singapore Nuclear Research Institute that it was unfortunate that the Bataan Nuclear Power Plant was never became operational. Is still there a chance that the facility can be used? And how committed is the government to its 2032 target of 1,200 megawatts of nuclear power?
26: Okay, let's take the last thing first. 1,200 megawatts, I think, is achievable. I don't think that's something that we've moved very quickly. If we continue to increase our power generation, we will easily achieve that stated goal. Yes, of course. Yes, in my view, the non-commissioning of the Bataan Nuclear Power Plant was really a bad choice to make at the time. If you remember, what followed immediately after were those extended 12-hour brownouts. Well, ito yung balita namin, we weren't there anymore, and etc. Because kasama sa plano yun, that was 600 megawatts. 600 megawatts would have taken care of all of Manila at the time in 1986. So you know, we should learn from that experience, and that's why we nagbago na rin ang mga technology, ang dami na rin na developments in every way, and yung mga bagong technology parang bagay sa Pilipinas. So yes, so we are really looking at it very closely. If you remember, one of the first things that we did with the then Biden government in the US was the 1-2-3 agreement, which is essentially the agreement that everybody has to sign on to so that they can examine nuclear power, of course, obviously for civilian purposes, no? But anyway, that was one of the first things that we did. However, the technology is not proceeding as quickly as we hoped. Dahil mahaba talaga yung process, at saka kalahati na is like 6 to 7 years, and half of the process is permitting, just getting permits. However, one of the things we learned in our visit to NUS, in the University of Singapore, was that marami silang pinag-aaralan na bagong sistema na mas mapapabilis. Number one is the construction side. Nagtanong ako, naturally, permitting. Is there anything we can do to cut that the time down? Sabi na, baka pwede, because now, as opposed to 1986, when really, the Philippines was dealing with Westinghouse, was dealing with the United States. Yun lang ang linya natin. Ngayon, marami na ang interesado. Vietnam is building two Russian nuclear power plants, and I think one Chinese one. Korea is building power plants. Well, nauna sa atin yan. And the Korea is about with the example we always use, because the design of the Korean nuclear power plant is the cousin of the Bataan nuclear power plant. And they have operated since that time without any problems. In fact, from the very first one, they now, I think, have five. Ironically, they were called Core 1, Core 2, Core 3, 4, and 5, which is just one of those things that happen. But anyway, so yes, we're serious about nuclear power, because even as we stand now, we're okay in terms of power generation for the Philippines. But everybody knows that what's coming down the road is our data centers, is AI. And I think everybody by now knows that the demand for power is going to increase at a very, very high rate. And if we are to be part, and we want to be part of the value chain for AI, for the digital economy, we have to produce enough power to support it. So yes, so nuclear is one of the options that we have available to us that we are looking at very, very closely to go along with. Because ang experience natin is very clear. It cannot be clearer. Nung pumutok ang gera sa Middle East at nagkagulo na yung supply ng oil at saka presyo ng oil, ang hindi gumalaw yung 30% na production natin na galing sa local gas, hydro, solar, wind, biomass, lahat yan, hindi talaga gumalaw yan. And for a day or two, that's not what we were depending on before we were able to secure supplies. So, that sends a very clear message to us, and it's a very hard lesson that we have learned, that it's time to make sure that the renewables are in place, and it's time to move away from fossil fuels. However, I mean, we also have to be realistic. There are certain elements of the power generation system that have to stay with fossil fuels, and it's not that easy to move away. To go to renewables. Like for example, nakagera nga sa Middle East, medyo umaalis na tayo sa coal. Medyo we were forced to go back, because that was what was available, and that was the cheapest available. It's still the cheapest form of power that we have, but we were starting to move away from it. Let's just say that there's been a pause in that. But you know, again, the lesson still remains that we have to secure as much of our power supply as we possibly can. Very, very vulnerable tayo. Our oil, 99% of our oil is imported. Only 1/3 of our gas is indigenous. That's when the renewables came in. Yun, imported lahat yun. Fertilizer, much of it's imported. So, but you know, I also, before I left for Singapore, I spoke to this group who is exploring hydrogen. They're looking for hydrogen, and they're very optimistic na marami raw deposit dito sa Pilipinas. So we not only nuclear, we're trying to look at every possible solution that will work for the Philippines.
27: Thank you, sir. Let's go to Alexis Romero of the Philippine Star.
2: Good afternoon, Mr. President. No? The Senate has passed a bill seeking to ban minors' access to high-risk digital services where young people are said to be groomed into committing violent acts. No? While supporters of the measure claim it will help prevent school shooting incidents, some believe a blanket social media ban for minors is not the solution to the complex problem. No? May we know, Mr. President, what is your stance on these proposed online restrictions for minors?
26: First of all, it's not surprising at all that the legislators will really do this and ban whatever it is that we feel is influencing our kids to do these terrible things. So, hindi naman kataka-taka na magpapasa sila ng bill na ganun. Now, we have to look at it, now that we have made a response, we have to look at it further to examine really what are the causes. The question that I always asked when we started discussing this and talking to, sabi ko, hindi ito police problem, hindi ito education problem, this is a psychological problem. And so you talk to psychologists and psychiatrists, especially those who specialize with children's, young people's concerns, mental health. And ang lagi kong tanong, how do you get from a kid who, you know, does well, most of them, ganito yung record nila, they do well in school, happy naman sila sa pamilya nila, mahal naman nila yung magulang nila, yung mga kapatid nila. How do you get from a person who's like that to a person who will actually steal the gun from whoever, bring it to school and shoot whoever? Yung iba, kaya nga, paiba-iba. Yung iba, may target talaga. Yung iba, walang target. Basta gusto lang pumoto, gusto lang mamaril. So we're trying to, this is what we're trying to understand. And the answers are clear because we're looking not only to what happens in the Philippines, we're looking at what's happening everywhere else in the world because, unfortunately, this is a generational problem. Thank God, my generation, we didn't have to worry about this, but this generation does. And we, who are supposed to be taking care of them and looking after them, we have to get something done. So the reason that we immediately banned certain ones was that yung mga provider, kung minsan sinasabi nila, wala kaming opisina dyan, wala kaming control, wala kaming magagawa, kaya it's out of our hands. Eh, ang panlaban natin dun is that hihilain namin yung prangkisa ninyo. Eh, kung wala opisina dun, wala ka naman magagawa. And yung technology na hinahabol mo, halimbawa yung ginagawa natin yung isabong, yung illegal yun eh. So pagka may nakita kaming site na nag-iisabong, we'll have it, puputulin namin. Pero within seconds, may kapalit na eh. Now, there's AI na sinusundan yun. Hinahabol yung pag nagpalit, pinapatay. But ganun talaga yan. So it's not perfect. It's still not perfect. So we see that's the same technology that we have to deal with. And that, so you have to take it at the root. So yung mga iba na binan nung una, tapos binalik, nag-agree na magtayo ng opisina dito sa Pilipinas para meron tayong kahit papanong control sa kanila. Na yun na nga, we can influence at least some of the material that's going out there. Tama the term that you use in grooming. Yun pala yung delikado dyan. Kasi in a partial answer to my question about what happens to this child that starts from a normal child to somebody who wants to go and shoot people, ang sagot, meron talagang dinadahan-dahan sila. It is the same mechanism as the radicalizing by the extremists online to radicalize. Di ba these young people na bigla na lang magpapasabog, bigla na, sabi, kasi they started going online to certain websites that radicalized them made them do all of these crazy things. It's the same process na from being a normal kid, goes to school, has friends, and say you have to kill, you have to shoot. Magaling ka kung pumatay ka, magaling ka kung mas marami kang masaktan, mas magaling ka. Get that sort of thinking into their head. Yun ang binabantayan namin. The blanket ban, that's also something that still really we're studying really hard because there are several countries around the world that have already instituted that blanket ban. 16 and below, meron 16 and below. Tinitignan namin kung tama ba, baka bagay din sa atin yun. And there, it has its advantages, but there's also one thing that comes out of it. Na kapag binan mo, itatago ng bata. So hindi mo na ngayon alam na that kid is going onto that site, reading all of this, is getting groomed. Maybe that's the hard question. Maybe it's better if we know kahit na they're not doing the right thing, turuan, but at least yung may influence mo, masabi mo na wag mong gagawin yan. Sabihin, eto na lang, mas masaya ito, let's do something else, diba? Whatever. So it's really a hard question. I have to say that it's something that strikes at our heart, parents. Can you imagine? Ako, I always say, kung yung anak ko ganyan nang nangyari, my God, I don't know what I would do. And so it's a terrible thing. It's a terrible thing. And we're doing everything that we can to... Now, in a

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Timidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tut din ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Naghahanap ka ba ng tanda ng payapang araw ng Lunes, kapatid? Kapistahan ngayon ng Mahal na Birheng Maria del Pilar. Pagbati po sa mga kapatid natin sa Zamboanga at sa lahat ng namimintuho sa Birheng del Pilar. Sustados at tarap po ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo nang magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 11, Talata 29 hanggang 32.
2: Nang dumadagsa na ang mga tao, nagsimulang magsalita si Jesus.
3: Masamang lahi ang lahing ito. Humihingi ito ng palatandaan. Subalit walang ibang palatandaang ibibigay dito, kundi ang palatandaan ni Jonas. At kung paanong naging palatandaan si Jonas para sa mga taga Ninive, gayon din naman ang anak ng tao para sa mga tao sa kasalukuyan. Sa paghuhukom, babangon ang reyna ng timog kasama ng mga lalaki ng lahing ito at hahatulan sila, sapagkat dumating siya mula sa kabilang dulo ng mundo para masaksihan ang karunungan ni Solomon sa paghuhukom. Babangon ang mga lalaking taga Ninive kasama ng saling lahing ito at hahatulan nila ito dahil nagbalik loob sila sa pangangaral ni Jonas at dito'y may mas dakila pa kay Jonas.
1: Mula sa panulat ni Sister Lourdes Rangara ng Daughters of St. Paul ang pagninilay. Kapatid, naranasan mo na rin bang humingi ng tanda sa Diyos? Nung nagpaplano pa lamang akong pumasok sa kumbento, humingi rin ako ng tanda sa Kanya. May inialokasi sa akin noon na 1-year scholarship with pay. Dalawa kaming guro na nag-exam. Sabi ko sa Diyos, kapag pumasa ako, ibig sabihin hindi na ako magmamadre kasi nag-aaral ako. Pero kapag hindi ako pumasa, papasok na ako sa kumbento. Dumating yung results ng kasama ko at pumasa siya. Walang resultang dumating sa akin. Ang sama pala ng pakiramdam ng hindi pumasa. Sabi ko sa Diyos, sige na nga Lord, kahit pumasa ako, papasok pa rin ako sa kumbento. Dumating yung results at pumasa pala talaga ako. Kaso naka-address sa boarding house. Hindi siguro ako kilala ng napagtanungin ng kartero, kaya bumalik sa sender. Nang ipinadala sa paaralan, natanggap ko na. Sabi ko kay Lord, naisahan mo ako ah. Pumasa naman pala ako eh. But I kept my word. Pumasok pa rin ako sa kumbento para magmadre. Kapatid, palagay ko hindi naman nagagalit ang Diyos sa paghingi natin ng tanda. Minsan, nagbibiro pa si Lord sa pagsagot sa ating dasal. Ang ikinagalit niya sa mga tao sa mabuting balita ngayon ay ang katigasan ng kanilang mga puso. Nasaksihan na nila ang mga himalang ginawa ni Jesus, pero ayaw pa rin nilang maniwala at magbalik loob sa Diyos. Manalangin tayo, Panginoong Jesus, patatagin niyo po ang aming pananampalataya nang hindi na namin kailangan pang humingi ng tanda dahil ikaw lamang ay sapat na. Amen.
4: Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
5: Ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
7: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
8: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
7: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sakat Balogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
9: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
10: Ampalaya!
11: Ampalaya!
10: Kumakain kayo, ampalaya!
7: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
12: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
10: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Unprecedented Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Sa harap ng posibleng Super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
8: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturist, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig, gaya ng mais, kamote, monggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD,

0: inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
1: And then syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawat Binhi. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliit na mga water inbounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
0: Sa Ilalaseri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
2: A possible super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
0: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halao River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
3: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
0: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
3: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
4: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
5: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
4: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time.
9: Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
16: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side, the Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made.
17: Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era.
16: Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials.
17: Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags.
16: Nationally and internationally, it was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week.
17: Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke.
16: And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhin may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
20: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaloob dito.
14: Are inaw nandidong kwaranuni anarampay na.
20: Ang darangan ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
21: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
20: To know more about the work and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
22: Radyo Pilipinas is on Viber.
23: Viber.
22: One tap and swipe.
23: Nandyan na lahat.
22: Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
23: Viber.
22: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
24: Ito ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
24: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
27: Singin ang umaga sa mga impormasyong kumakalabog.
28: Balita, balita, balita.
27: Sumakay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita.
29: Pangunong mga gusto niya purbahan na simula ang libreng sakay.
27: Ronda Pilipinas. Maagang nag-iikuhara sa istoryang dumadagundong.
28: Ronda Pilipinas. Ni Lawrence Tanhoko.
27: Lunes hanggang Biyernes.
28: Dito sa Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
28: 738 AM.
27: Ronda Pilipinas.

0: Mabuhay, mabuhay mga branda! Mabuhay ang Luzon, mabuhay ang Visayas, and of course, mabuhay ang Mindanao! Simulan natin ang ating umaga ng 6-6 sa balita. Samahan niyo po kaming remonta sa mga isyu at balita ang napapanahon ngayon pong araw mga branda. Na araw po ngayon ng Lunes! Yes sir, Monday once again! Kaya naman na kilos bangon! Magmadali na ha! Lunes na Lunes, ika nga! Ay, Diyos mio. Anyway, mga brad, alas 4:30 po na nagmamadaling umaga. Samahan niyo po kaming alamin ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Headlines. Una mga brad sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon, Tropical Depression ng ating LPA 10A at Typhoon sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR, patuloy na minumonitor ng PAG-ASA. Department of Environment and Natural Resources o DENR, hinimok ang publiko na mag-ibon ng tubig ulan bilang paghahanda po sa Super El Nino. Dalawang developer sasali naman sa expanded 4PH o pambansang pabahay para po sa mga Pinoy program. Ayon po yan sa Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. COMELEC mga brad, pinabulaan naman ng fake news na may barangay and SK election sa December 14, 2026. Mga Pinoy sa Saudi Arabia, pinag-iingat matapos ang Houthi attack sa Riyadh Airport.
1: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda Pilipinas ni Lawrence Tan Hoco sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ronda Pilipinas. Here's to the world that we got.
0: Oy, 4:19 in the morning mga brad. Morning good sa ating mga sukan listeners all over the Philippines, all over the world. At syempre bago tayo dumako sa ating balitaan, nakuha muna natin itong ating power interruption para po sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Unahin natin dito po sa Meralco mga brad, yung mga subscribers, mga kliyente po ng Meralco. Ang Muntinlupa po ay magkakaroon po ng power interruption ngayong araw, alas 3 po hanggang alas 4 ng hapon. Mula po yan sa Kupang, Muntinlupa City, kabilang ang Father A. Espeleta Street, Nara Street, Isabela Street at Manga Street. Ang dahilan mga brad ay pangkalahatang maintenance activities para po mapabuti ang serbisyo ng kuryente. Ang Malabon City naman, mula po alas 11 po ng umaga, ngayon pong araw po ito, October 12, hanggang alas 5 ba? Mahaba-haba po ito ha? Hanggang alas 5 po ng umaga ng susunod na araw, October 13. Partikular pong matatamaan dyan po sa Malabon City ang bahagi po ng MacArthur sa Barangay Portrero, Malabon City, mula po malapit sa Reparo Road hangang kay Mito Road kasama ang Dongfeng Motor Caloocan at Sterling Bank of Asia. Ito naman mga brother ay bunsod ng line reconductoring works sa kahabaan po ng MacArthur Highway. Pasok din mga brother sa mga subscriber ng Meralco na mawalan po ng kuryente ngayon. Mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, ang bahagi po ng Rizal Province, particular po dyan po sa bahagi ng East Ridge Avenue, Eternal Guido Road, mula po East Ridge Gold Golf Club hanggang sa Me Eats Food House, dyan po sa East Ridge Golf Club and Village sa Barangay San Roque, Mahabang Parang. Dako tayo mga brad sa Negros, dyan po sa lungsod ng Bacolod, mula alas 9 ng umaga ngayong araw hanggang alas 3 po ng hapon. Aba, bang lokasyon po ay bahagi po ng AF8, B12, L20, Villasor Village, Barangay Hadmunanan, Bacolod City mga brad ha. Ang dahilan ay pagtatayo po ng 40-foot concrete pole para po i-reroute ang secondary line na dumaraan naman sa isang pribadong ari-arian. Mawawalan din po ng kuryente mga brad ang Kaelco o yung Kalinga Apayaw Electric Cooperative mula po alas 9:30 ng umaga ngayong araw hanggang alas 5 ng hapon. Diyan po sa bahagi na Magsaysay mula po sa Mi Shopping Center hanggang Magsaysay Elementary School. Ang dahilan mga brad ay ang nakaschedule po na power service interruption para po sa pagkasayos ng mga linya at pasilidad. Alas 4:22 ng umaga mga brad. Kasalukuyan namang minumonitor ng PAG-ASA ang Tropical Depression na dating LPA 10A at ang Typhoon Bagyong o Typhoon o Bagyong may eternal name international name na Koguma. Sa huling ulat po ng Pag-asa, ang Typhoon Koguma ay nasa 2,705 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon na may maximum sustained winds na 175 kilometers per hour, malapit po sa sentro. Pagbugso hanggang 215 kilometers per hour at kumikilos po ng northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Samantala, nasa 3,120 kilometers east of Central Luzon naman ang binabantayang Tropical Depression na may pagbugso hanggang 70 kilometers per hour at kumikilos northeastward sa bilis na 20 kilometers per hour, mga brads. Alas 4:23 na ng umaga. Pag-usapan naman natin, mga brad, itong sinasabi nating El Nino. Yung Super El Nino, mga brad, ha? Napansin nyo ba? Naramdam natin yung El Nino kapag umaga, tapos may schedule naman ng bagyo pag hapon. May shifting sila, eh. Oo. Parang alas 8 ng umaga hanggang bandang alas 3. Eh, mainit po yan. Pagdating naman ng alas 3, medyo magkukulimlim na hanggang maging gabi na. Ayan po, uulan naman. Ewan ko ha sa iba, pero dito sa at least sa amin sa Maynila, ganyan po yung ano, yung ating nararanasan. Ano? Anyway, 4:23 in the morning.
2: Masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul.
0: Ito po, isinusulong po ng Department of Environment and Natural Resources, mga brado, DENR, ang pag-iipon ng tubig ulan bilang paghahanda po sa posibleng kakulangan ng tubig na dulot po ng Super El Nino. Hinihikayat ang mga kabahayan na mag-imbak ng tubig ulan para magamit sa panahon ng tagtuyot at pagkakaantala ng supply. Ayon po sa DENR, makatutulong ito na mabawasan ang pagdepende sa groundwater, makatipid sa gastusin at mapangalagaan ang kalikasan. Na pinapayuhan din po ang publiko na gumamit ng ligtas na maimbakan at tiyaking malinis ang tubig bago gamitin. Alas 4:24 ng umaga, mga brad. Kaugnay nito, hinihikayat po ng DNR pa rin ang mga industriya na palakasin ang water conservation measures habang naghahanda po ang Metro Manila sa posibleng water stress. Kabilang sa mga isusulong ng ang wastewater recycling, reuse at resource recovery, kabilang ang wastong paggamit ng treated wastewater. Ayon po sa ahensya, makatutulong ang water efficient technologies upang mabawasan naman ang pangailangan sa fresh water, lalo na sa panahon ng matinding tagtuyot. Gayunon, binigyan din ng kailangan maayos at tratuhin ang wastewater bago ito muling igamitin o itapon. Patuloy ding hinihikayat ang mga negosyo at iba pang water users na magpatupad ng sustainable wastewater management practices. Layunin ng mga hakbang na pangalagaan ang supply ng tubig habang napipigilan din ang paglala ng water pollution sa Metro Manila. Alas 4:25 ng umaga, mga brad. Inaasahan naman po ng Agriculture Department na babahagi o nababagal ang produksyon ng agrikultura sa ikalawang bahagi ng taon dahil sa banta ng El Nino. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chula Urel Jr., dapat sana o sapat na supply ng pagkain ang nananatiling matatag sa presyo sa ngayon. Gayunman, sinabi ni Chula Urel na posibleng tumaas ang presyo ng pagkain kapag matagal na ang tagtuyot at baba ang ani ng mga magsasaka. Dagdag ng kalihim, ang pagtaas po ng presyo ng ilang produktong pagkain ay bahagyang dulot din ng paghahambing sa mas mababang presyo noong nakaraang taon. Bilang tugon, pinalalawak po ng Department of Agriculture ang suporta sa irigasyon, binhi at pataba, gayon din ang kadiwa ng Pangulo upang mapanatili ang supply at makatulong na mapagilan ang pagtaas po ng presyuhan ng bilihin.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Alas 4:26 ng umaga. Ano ba ito, madam? Report ba ito?
2: Nang sirain pa, pagkat pagkanyang dinawi tayo'y mawawala na.
0: Ah, okay. Akala ko ready na. O sige, dito muna tayo, ha. Balitaan mo ko pag ready na yan. Inaasahang lalagda po ngayong Linggo ang dalawang kilalang developer sa kasunduan sa Pag-ibig Fund upang formal na sumali sa Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o yung 4PH program. Ayon kay Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling, layo itong palawakin ang partisipasyon ng pribadong sektor sa programa. Sa ngayon, may kabuang 5 developer ang lumagda sa Memorandum of Understanding, kabilang ang Mega Wide Construction Corporation, Amaya at Avida ng Ayala Lands Incorporated, SM Development Corporation, PhilInvest Land Incorporated at Robinson's Land Corporation. Sa ilalim mga brad ng kasunduan, mag-aalok ang mga developer ng piling housing units na may paborableng presyo at iba pang insentibo para sa mga kwalipikadong miyembro ng Pag-ibig Fund. Inaasa magbibigay ito ng mas maraming pagpipilian sa pabahay para po sa mga Pilipinong nais magkaroon ng sariling pabahay. Magandang balita to mga brad, ha? Para sa kagaya po natin na wala pang bahay pero 74 na taon ng miyembro. Ibig sabihin matagal ng miyembro. Ayan. Okay, anyway mga brad, alamin po natin ang galawang pampanguluhan mula siyempre sa nag-iisang Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Boss Alvin, morning good.
3: Hi, Boss Lawrence. Magandang umaga.
0: Mm-hmm.
3: Mukhang balik ka doon sana si Pangulong President Marcos Jr. matapos yung limang araw na ulitin visit dito sa Singapore.
0: Mm-hmm.
3: Boss Lawrence, doon sa naging arrival message ng Pangulo, parang isinamarize niya na lang yung ganyang mga naging aktividad
0: mm-hmm.
3: doon sa Singapore. At ilan sa mga nabanggit ng Pangulo, yung 24th Forbes Global CEO Conference, alipap ang mga activities na kanyang na-imateran dito sa, ano, sa kanyang working visit. Mabuti mo, Boss Lawrence, pakinggan natin yung buong arrival speech ni Pangulo Marcos.
4: Mga kababayan, I have just concluded another working visit to Singapore where I participated in the 24th Forbes Global CEO Conference and engaged with government and business leaders from Singapore and around the world. I am pleased with my discussions with Prime Minister Lawrence Wong, particularly on our shared interest in ensuring continuity and sustaining momentum in ASEAN priorities. As our term as ASEAN Chair draws to a close and we prepare to hand over to Singapore next month, these back-to-back engagements could not be more timely. I look forward to meeting the Prime Minister again at the 49th ASEAN Summit and related summits in Manila this November. At the Forbes Global CEO Conference, I presented the Philippines' economic priorities and our vision for growth amid rapid changes in technology, trade, and the global economy. Before some 470 business leaders, CEOs, and policymakers, I shared how we are growing our exports and making it easier to do business through tax incentives, digital reforms, and major investments such as the $20 billion Luzon Economic Corridor. I spoke of our drive to move up the technology ladder into research and development and to lead in regional digital cooperation, supported by a young, highly skilled, English-speaking and tech-savvy workforce. I also emphasized our national resolve to fight corruption, strengthen digital safeguards, build strong international economic ties, firmly protect our sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction in the West Philippine Sea, and contribute to regional peace and stability. I also met with business leaders, including officials from FedEx, Mitsubishi Corporation, and Vena Energy. The meeting with FedEx highlighted the expansion of FedEx's Clark Gateway Hub in Pampanga, which is set to open in the fourth quarter of 2028. The expanded hub will significantly increase capacity for international air freight and specialized cargo, helping our micro, small, and medium enterprises reach global markets. Mitsubishi Corporation's $700 million investment in Ayala Corporation is expected to be among the largest foreign equity investments in the Philippines in recent years. Meanwhile, Vena Energy plans to build an additional 1.29 gigawatt capacity backed by an additional 52 billion equity infusion over the next 2 years. This is on top of an existing 887 megawatt operational capacity and about 1.26 gigawatts under construction. These developments directly align with our goal of achieving a 35% renewable energy share in power generation by 2030 and 50% by the year 2040. I am confident that the interest shown by investors in these engagements will bring more high-value investments, partnerships, technology, and jobs to the Philippines, particularly in sectors that will support our long-term growth and transformation. Ang Singapore ay isa sa mga pangunahing katuwang ng Pilipinas sa ekonomiya, At tiniyak natin na mananatiling masigla at malapit ang ugnayan natin sa pamahalaan at sektor ng negosyo dito. Our objective is not simply to attract investments today. We must also prepare the energy supply, the infrastructure, technology, and human capital necessary to sustain the industries of tomorrow. To power our growth, we will keep studying all viable options for our long-term energy security and build the technical capability to make informed decisions for our future. With this in mind, I visited the Singapore Nuclear Research and Safety Institute, where we learned about Singapore's work in nuclear research and technology, and most importantly, safety. We returned home having strengthened an important partnership, opened new opportunities for investment and cooperation, and advanced our preparations for the economy that we want to build for the Filipino people. The Philippine delegation and I are deeply grateful to the government and people of Singapore for their wonderful hospitality and warm welcome. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat.
3: Boss Lawrence, alam mo po
0: madami-dami yun, ha?
3: Ni Paolo Marcos, dinalaman dahil nung kanilang bilateral meeting ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong, meeting sa Pebet, sa Vision Corporation at Aero Corporation, doon sa kanyang pagbisita doon sa Nuclear Research Institute ng Singapore, ay isa pa rin natin sa mga naging aktividad ng Paolo Marcos, yung kapilihan with media. Na kung saan, doon sa may bandang huli, noong katanungan sa Pangulo, ay doon, ako medyo nabigla din ako doon eh, sapagkat dito na yung anunso ni Pangulong Marcos yung ilang pagbaba
0: sa gabinete. Oo nga.
3: At kasama dyan, baka ikaw nagulat din eh.
0: Oo, nagulat din ako. Eh, pang ilan na yun, pang anim na ata natin. At least may bago.
3: Oh, may bago tayong
0: Bosses,
3: secretary.
0: Mm-hmm.
3: Oh, si General Manager ng PPV at kilalang director si bago natin ito si secretary si secretary Lino Garitano.
0: Pero sa DICT at, Boss Alvin, wala pa ano? Yun ang sinasabi ko, wala pa sa DICT.
3: Oh, sabi kasi ni Pangulo doon, Boss Lawrence, eh, hold down muna talaga yung information. At plano nila i-announce
0: sa programa na sa Boeing.
3: I-announce doon, nakapalit ni Secretary Henry Guta. Yun lang, kamulahan sila rin
0: kay
3: Ombudsman.
0: Oo, nangi-scoop si Ombudsman eh. Malakas.
3: Yun nga eh. Kailan ba ito? Lumabas yan nung may programa ko si Sierra, si Ombudsman sa
0: RH.
3: DCRH.
0: Yan, sa kauna-unahan.
3: Oo. Doon yata in-announce. Araw naman na
0: Sabado. Sabado yata yun.
3: Sabado. Kaya yun, medyo nawinter na rin kami.
0: Mm-hmm.
3: At tinanong na natin si Sierra, si Undersecretary Clay Castro.
0: Oo.
3: Sabi niya, eh, sa kapiya, hindi ka nalang maitanong kaya Pangulo Marcos.
0: Eh, magandang matanong yan mamaya, Boss Alvin. Yung naging sagutan nila ni, ano, yung kanilang kwentuhan ni, ano, ni Pangulo, eh, si Auntie Claire daw talaga. Tinawag siyang Auntie Claire, eh.
3: Ano yung Boss Lawrence, kung natanong ako, mga ilan linggo na rin ang nakakalipas.
0: Mm-hmm.
3: September pa yung nagkaroon ng press conference si Undersecretary Clay Castro.
0: Oh.
3: At yun dahil sinasabi ni Jose Castro, nagkausap sila ng Pangulo na tinawag na ako ng ano ka ba yan?
0: Buwaon?
3: Oo, parang buwaon. Ang ibig sabihin na yayal.
0: Oo.
3: Si DP, kung sino ba yung pinatutungkulan.
0: Oo.
3: Pero ang paluwa ni Kapo ni Paolo, sabi niya, binigyan din niya kay Jose Castro, that is not for press release, parang expression lang yung
0: pinagmamalo. At least totoo naman. At least ang nagsasabi lang ng totoo si Claire Castro. Si Jose Claire Castro, ano? Yun nga lang, sobrang totoo, hindi dapat binubulgar.
3: Sa kanilang dalawa lang
0: yung
3: expression ko.
0: Hindi ko pala, hindi for public consumption.
3: Hindi pa nakakuhaan. Oo, not for public consumption yun. Sa kanilang dalawa lang. Ay, na siguro sa frustration lang Paulo nasabi niya yun.
0: Yan,
3: pero
0: yan,
3: dapat
0: ayun. Anyway, Boss Alvin, ang tabayanan pa namin ang ilang pang kaganapan dyan, ha? Malamang ko, magre-report ka pa maya-maya.
3: Mamaya-maya ng Paulo, sa pagkatang alis ko naman namin dito ay alas 10 ng umaga.
0: Ah, okay. Sige, ang tabayanan na lang naman yung ano? Yung mga keychain namin dito, ha?
3: Oh, yan tayo naman yung reto.
0: Yan. Thank you.
3: Nagulat po rin para sa working visit ni Pangulo Marcos dito sa Singapore. Ang mga bago sa akin, matutuloy din ang sarad ng buti.
1: Pilipinas.
0: Alas 4:37 ng umaga, mga brad. Napakinggan nyo yung ginawa po ng Pangulo dyan po sa kanyang official work visit dyan po sa Singapore, mga brad. At syempre, ilang pang mga updates ay antabayan natin sa pagbabalik po ni Bossing Alvin Baltazar anytime today, mga brad. Kaya tutok lang po kayo dito sa Radyo Pilipinas. As of now, wala mo ng BBTO. Magbabalik pa rin ang Ronda Pilipinas.
1: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
6: Sa balita, yung The Big One o ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
7: Alam ko nakakatakot.
6: Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ronda. Ronda. Pilipinas. Pilipinas. Ronda. Ronda. Pilipinas.
0: Alas 4:40 ng umaga, mga brad. Kanina pinag-uusapan natin yung usapin po dyan sa singil ng kuryente. Eto, mga brad, ha, nagbabala po si Senator at Senate Committee on Energy Chairman Erwin Tulfo sa mga kumpanya ng kuryente laban po sa mga hindi makatarong ang pagtaas ng singil sa at pagpapababa po ng kalidad ng serbisyo sa gitna po ng banta ng Super El Nino. Kasunod ito ng babala ng Department of Energy at DOE at ng ilang electric cooperatives sa posibleng pagtaas po ng singil sa kuryente at pagpatupad ng rotational brownout. Ayon kay Tulfo, dapat maging makatuwiran ang anumang pagtataas ng presyo ng kuryente at hindi ito dapat madagdag sa pasanin ng mga consumers. Nagbabala rin ng senador na iimbestigahan ang mga kumpanya magsasamantala sa krisis upang palakihin ang kanilang kita. Hinimok naman ni Tulfo ang DOE at Energy Regulatory Commission o ERC na tiyakin ang sapat na supply ng kuryente, mga tarungang singil o proteksyon sa mga consumers. Patay po sa pagtataya ng Department of Social Welfare o Social Department of Science and Technology, o DOST Pag-asa, posibleng umabot po sa very strong El Nino ang kondisyon mula September hanggang December 2026 at magpatuloy hanggang unang kalahati ng 2027. Alas 4:42 ng umaga mga brad, alam nyo hindi lang po kuryente ang posibleng tamaan ng El Nino mga brad o ng Super El Nino ha. Dahil po posible rin po o actually hindi nga posible dahil sa ngayon umaaray na mga brad yung mga magbababoy, yung ating mga poultry farmers. Abay, alamin po natin nasa linya po ngayon si Aga Party List Congressman Nick Briones. Kong Nick, maganda morning. Lawrence Son ng Radyo Pilipinas.
7: Ay, maganda morning Lawrence at magandang morning sa lahat na yung mga taga-subaybay.
0: Kung nabalitaan po namin yung kumbaga paghingi po ng tulong ng ating mga magsasaka, particular itong mga magbababoy kay Pangulong Marcos Jr. hinggil po dun sa pagpapababa at pagbabalik ng taripa. Tama ho ba? At medyo umaaray na raw po ang inyong mga kasamahan.
7: Tama ka. Sumulat kami kay President Bongbong Marcos. Katunayan, hindi lang naman sa kanya, pati kay Secretary Kiko Laurel, kay Ariel Nepomuceno, kay Gustong Commissioner Ariel Nepomuceno. Dahil sila yung mga pwedeng makatulong. Tulong kagad sa ating mga magbababay sa kasalukuyan na mga problema. Una-una na nga, dahil nalulugi ng alos 5,000.
0: 5,000 ang piso?
7: 5,000 piso kada ulo ang nalulugi sa ating mga magbababoy. At nakikita namin na patuloy na nababa. Yan inong computing ko, 130-140 ang presyo ng farm gate price. Ay ngayon, mas bumababa pa. Meron ng, sabihin, mas lumalaki pa ang pagkalugi.
0: Para lang po sa maintindihan po ng ating mga tagapakinig, ang dahilan is mababa po ang bentahan, mataas ang
7: puhunan.
0: Puhunan, ayun. Mataas ang ayun mga pagkain, pag-aalaga.
7: Tama. Ang puhunan ng or production cost ay 180-290 kada kilo.
0: Nako.
7: Sa pinoproduce na baboy.
0: Mm-hmm.
7: So, yun nga, lugi ng 50 pesos per kilo.
0: Nako.
7: Kung kinagbebenta na 100 kilong baboy na buhay, edi lugi ka ng 5,000 kada ulo ng baboy.
0: Ano pong dahilan na kung nung ano, pagkalugi, kumbaga pinakadahilan sa ngayon, bakit ang baba ng farm gate price?
7: Una muna, ang gusto ko lang ipaalam na 250 million ang nawawala sa amin araw-araw sa buong sektor ng magbababoy. Dahil ang ating binibentang baboy sa isang araw, 50,000. Yan ang konsumo araw-araw, 50,000 ulo ng baboy.
0: Buong Pilipinas yan. 4
7: million kilos. So, 50,000 times 5,000, 250 million ang lugi.
0: Nako.
7: Kaya sa hanggang December 31, 90 days, halimbawa, ay aabot ng 22.5 billion ang lugi sa magbababoy kung hindi kaagad aaksyonan ngayong mga oras na ito.
0: Okay.
7: So, ang dahilan, una, sobra-sobrang imported na karning baboy na dumarating.
0: Ah, kalaban. Okay.
7: Yung 730 million noong 2024 kilos. Tapos sa 851 million itong 2025 ang dumating. Ngayon, sa aming estimate hanggang December, aabot ng 939 million kilos.
0: Nako.
7: So doon mo makikita, lugi na kami nung last year, 851 million kilos. Ngayon, aabot na 939 million kilos. Kaya ganyan ang nangyari. Bumagsak ng todo yung farm gate price. So, yan yung number one dahilan. Number two, yung taripa na dati ay ang taripa ay 30%, 40% doon sa in quota, out quota. Ngayon, ginawan 1525.
0: Mm-hmm.
7: Ibinaba yan. So, pangatlo, sobrang baba na reference value.
0: Mm-hmm.
7: Sa custom.
0: Nako.
7: Nang pinagbabasihan pagbabayad ng taripa.
0: Mm-hmm.
7: Meron nangyayari, $1 lang. Huh? Pero pag tinignan mo yung transaction value,
0: malaki.
7: Ay, nasa $4, $3.
0: Ito yung tinatawag nyo kung dati na technical smuggling ba?
7: Ayan, tama ka, Lawrence. Technical mm-hmm. smuggling. So, yun yung mga dahilan kung bakit nalulugi mm-hmm. ang ating mga magbabasihan.
0: At yung sulat nyo kung na ipinadala sa tatlong opisyales, kay Pangulo, kay Secretary Laurel at kay Commissioner ni Pomoseno. Kamusta na po? Kailan po ba ito napadala at may reply na po ba?
7: Last week. Naipadala. Yung mas maaga natin naipadala yung kay Secretary Kiko Laurel sa DA
0: mm-hmm.
7: at saka kay Ariel, Commissioner Ariel ni Pomoseno. Itong mm-hmm. last week kay Presidente.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
7: So, hopefully...
0: Baka ngayon palang mabasa ng Pangulo yan at pabalik palang ho, galing Singapore eh.
7: Oo, pero meron naman silang mga...
0: Sa bagay, ano?
7: Alter ego na
0: mm-mm.
7: pwedeng umaksyong kaagad dahil kitang-kita naman nila na lahat laman ng Facebook mga galit yung mga magbababoy sa sobrang pagkalugi.
0: Kung ito pong pinag-uusapan natin ito, hindi pa natin dito sinasali yung epekto ng Super El Nino.
7: Hindi pa kasama.
0: Ang mga ano pa lang to, imported meat pa lang to, tsaka taripa. Ano po ang epekto sa inyo ng, kumbaga, ano pang magiging additional effect noong Super El Nino, Kong?
7: Eh, siyempre, ang sobrang init,
0: mm-hmm.
7: lalo na yan, Super El Nino, kalabang-kalaban ng mga livestock and poultry yan.
0: Mm-hmm.
7: Pagka sobrang init, hindi nakakakain ang mga manok o baboy.
0: Mm-hmm.
7: Ang isa ang pwede mangyari dyan, una, ang production ng itlog babagsak.
0: Nako.
7: Ang paglaki ng baboy at manok hihina.
0: Mm-hmm.
7: At malaki ang posibilidad na ito ay laging tamaan ng sakit.
0: Mm.
7: Hihina ang katawan, so tatamaan ng mga sakit. So, at hindi lang yan, siyempre, El Nino, lahat nga nagtataasan eh.
0: Oho, oho.
7: Mataas kuryente, mataas kurudo, mm-hmm. mataas lahat. At ang mga ingredients, tulad ng mais.
0: Mm-hmm.
7: Siyempre, pag tinamaan ng mais, mamahal ang...
0: Pakain, patuka.
7: Ang patuka.
0: Mm-hmm.
7: Ang dami naming ginagamit, katulad ng darak galing sa palay, yung molasses galing sa tubo, copra,
0: mm-hmm.
7: tsaka coco oil galing sa niyog.
0: Mm-hmm.
7: Eh, lahat yan sigurado magtataasan.
0: Siguro.
7: So, doon mo makikita. Tapos hanggang ngayon, ang sinasabing unang aksyon,
0: mm-hmm.
7: itataas ang tarifa ng 25-35 sa January 1, 2027.
0: Dapat ganun ho.
7: Nakakaramdam ba sila ng nasa katotohanan ba yung kanilang mga aksyon?
0: Mm-hmm.
7: So, ang ating gusto, ngayon na itaas yung tarifa.
0: Ngayon,
7: ngayon na rin itigil ang importasyon.
0: Mm-hmm,
7: mm-hmm. O dahil sobra-sobra yung stock pa lang, 100 million, 110 million na nasa cold storage. May darating pa ngayon, araw-araw may dumarating yan ngayong October na imported na karneng baboy. Eh, kung hindi mo i-stop yung pag-i-issue ng permit, sa November, ganun na naman.
0: Mm-hmm.
7: So, itigil ka agad yung pag-i-issue na import permit.
0: Kung ito po ba, kumbaga, sa ngayon, wala pang reply si Secretary Laurel since siya yung una niyong ano, napadala ng sulat?
7: Formally, wala. Pero kami, nag-meeting kami, matagal na.
0: Mm-hmm.
7: Pero kung maiisip mo, ganyan katindi ang sitwasyon, hanggang sa oras na ito, wala pa tayong aksyon.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
7: Tapos sinabi rin namin, kasi yung pagpapatigil, meron naman basihan eh. Yung Republic Act 8800, yung Section 8, ang tawag din yung quantitative restriction. Pag ganyan, sobra na ang tama doon sa sektor
0: uh-huh.
7: na naapektuhan ng mga ni-import na produkto. So, pwedeng itigil ka agad eh.
0: Mm-hmm.
7: Pang yung mechanically deboned meat, mm-hmm. yung mga opals.
0: Yan.
7: yan, mga patch skin, mm-hmm, ang gumagamit niya mga meat processors. Mm-hmm. Eh, dapat yan pag nag-i-issue ka ng import permit sa mga meat processors.
9: Mm-hmm.
7: Hindi ka dapat nag-i-issue sa mga trader importer dahil, alam mo, maraming nagagawa ng mga kumpanya, bogus.
9: Mm-hmm.
7: So, yun ang mga ginagamit ng mga pag-i-smuggled. Yung mga malalaking meat processors,
9: mm-hmm,
7: hindi yan para magkaroon ng mga smuggling. So,
9: siguro kung,
7: yan yung ano, mm-hmm, dapat nasa red lane yan.
9: Mm-hmm.
7: Ibababa ang tarifa para ma-inspeksyon ka agad.
9: Siguro, bago po tayo magtapos, bigyan ko na lang kayo ng pagkakataon po na ano, na makamanawagan kay Pangulong Marcos Jr. lalo na po ngayon. Eh, for sure, pabalik po ngayong araw, sabi po ng aming reporter. Baka po kayo, ano, gusto niyo po ba ng meeting, dialogo, para po ano, ma-actionan agad po itong inyong, ano, inyong kumbaga problema po.
7: Kahit anong ano, yan nga, nakikiusap kami sa ating mahal na Pangulo. Ako'y naniniwala pa rin na gusto niyang tulungan na magsaka. Kasi marami ng beses na yung batas ng mga Pinasa, ginawa niyang priority bill, yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, yung Animal Industry Development Competitiveness Act. Malaking tulong niya kung naipatupad.
9: Mm-hmm.
7: But ngayon, ito na, ito yung aming pakiusap.
9: Mm-hmm.
7: Na yung aming kahilingan, kung gusto man ng dialogue, kung ano man pamamaraan, pero sa lalong madaling panahon.
9: Opo.
7: Dahil ako nakakakita ako ng mga parang iba na ang gustong gawin ng mga magbababoy.
9: Mm-hmm.
7: Eh, ayaw ko nang dumating sa abuting pang may magrarali, magpuprotesta o magkakaroon naman ng mga pig holiday.
9: Aha.
7: Eh, sana'y maunawaan nila na kaya lang naman marami na ang nagsasalita dahil sobra-sobra na yun. Pagkalunging inaabot ng ating mga magbabawi. Okay. Sa kasalukuyan.
9: Mm-hmm. Kung with that, thank you so much po. And of course, tawag po ulit kami next time for updates, sir.
7: Salamat, Lorenz. Mabuhay ka. Mabuhay ang iyong programa.
9: Thank you. Si thank you. Congressman Nick Briones, mga brad, ng AGA Party List. Pilipinas! Pilipinas! Alas 4.54 naman, mga brad, maliban po sa usapin ng magbababoy, pagtaas po ng presyo at pagkalugi po nila, aba, eh, meron pa rin po tayong dagdag bawa sa presyuhan po ng produktong petrolyo. At asahan po yan bukas. Alamin natin yung pinakahuling update batay po sa world market, mga brad. Nasa linya naman natin ang kinakapatid kong si AJ Ignacio.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Kinakapatid.
11: Yes, kinakapatid. Medyo good news para sa mga gumagamit ng diesel at bad news naman sa gasolina at kerosene. Dahil dagdag bawas tayo, kinakapatid na Lawrence, sa presyo, mm-hmm, ng produkto ng petrolyo ngayong linggo na ito. Batay kasi sa pinakuling trading sa world market, kinakapatid na Lawrence,
9: mm-hmm,
11: posible magkaroon ng rollback ng 1 peso and 50 centavos hanggang 2 piso sa kada litro ng diesel.
9: Nako.
11: Pero sa gasolina at yan kerosene naman, medyo bad news tayo dahil tataas ng 1 peso and 50 centavos hanggang 2 piso.
9: Mm-hmm.
11: Oo, ang gasolina at kerosene, talagang aray na ko talaga tayo nito. Sa batala, kinakapatid na Lorenz, sa mamayang tanghali, ay anunsyo ng Department of Energy ang pinal na presyo ng produktong petrolyo para sa oil adjustment ngayong linggo na ito. At ipapatupad ito, kinakapatid na Lorenz, mm-hmm, bukas na, sa Martes ng alas 6 ng umaga. So, payo lang, kinakapatid, ano, sa iyo at sa mga motoristang nakikinig sa atin, abay sa gasolina at kerosene, abay i-full tank na. Pero sa diesel,
9: mm-hmm,
11: bukas na tayo magpakarga dahil medyo maganda ang rollback ngayong linggo na ito.
9: Kinakapatid! So,
11: yes, kinakapatid!
9: Full tank mo na rin!
11: Oo, ay talagang nag-full tank na nga ako eh. Ito na.
9: Ayan.
11: Para hindi na masakit sa bulsa bukas.
9: Oo, full tank nyo ng lahat!
11: Oo, lahat talaga sila, kinakapatid. Lahat.
9: Sige. Thank you, kinakapatid!
11: Kinakapatid, mula pa rin dito sa southern part of Metro Manila. Para sa Bago Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Alas 4.56 ng umaga bago tayo magtapos, mga Brad Reports. Bail hearing sa kasong plunder ni dating Speaker Romualde simula na po ngayong araw. Romualde sa balitang yan, Marian Bastasa.
12: Magsisimula na ngayong Lunes, October 12, ang bail hearing ng Sandigan Bayan 3rd Division sa kinaharap na kasong plunder ni dating House Speaker at late Representative Martin Romualde. Kasama sa kapwa akusado nito sa kaso, sina dating Acubicol Partners Representative Zaldico at dalawang individual na may kaugnayan sa umano'y 7.4 bilyong kickback mula sa mga proyekto ng pamahalaan mula 2022 hanggang 2025. Sa bail hearing, inaasahang maghahain ng ebidensya ang prosekusyon para patunayan kung malakas ang ebidensya ng pagkakasala laban kay Romualde, habang ilalahad naman ang depensa ang kanilang mga argumento para sa kanyang petisyon sa piyansa. Matatanda ang piniyagan ng Sandigan Bayan si Romualde na lumagda sa pre-trial order habang nakadetene sa New Quezon City Jail sa Payatas at pinahintulutan din siyang dumalo sa mga susunod na pagdinig sa pamamagitan ng video conference. Ang bail hearing naman ay nakaschedule ng Lunes, Martes at Huwebes hanggang November 12. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas.
9: Alas 4.58, panghuling report mga Brad, rocket trail naman ay hininalang buhat sa Long March 12 ng China na mataan po sa Palawan. Ramondo sa balita ngayon, kinakapatid J. Mark Dagala.
10: Radyo Pilipinas Report.
13: May po natin natutukan ng Philippine Navy ang pagbabantay at pagmamatsyag nito kaugnay ng napaulat na rocket launch mula sa Hainan International Commercial Launch Center, Taoyuan, Hainan Province sa China. Ito'y batay sa ulat ng Naval Command West, makaraang mamataan ang hinihinalang rocket trail na pinaniniwala ang buhan sa Long March 12 missile na pinakawala ng China sa Puerto Princesa City sa Palawan nito weekend. Nabatid na alas 3.37 na umaga nitong Sabado nang mamataan ng Navy ang mga pinaniniwala ang rocket trail mula sa Hilagang Silangan patungong Timog Silangan bahagi ng kalangitan. Namataan din ang nasabing rocket trail buhat sa mga tauhan ng Navy sa Tubataha Reefs Natural Park. Natumagal lamang ng ilang segundo habang narinig naman sa Puerto Princesa ang dalawang malakas na pagsabog. Unang nang nagbabala ang Philippine Space Agency o PhilSA sa mga mangingisda at mga residente sa lugar na huwag lapitan ang mga babagsak na debris dahil sa peligrong dulo nito. Para sa Bago Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Ronda Pilipinas.
9: Oy! 4:59 in the morning mga Brad, time to say goodbye. Maraming salamat po sa lahat nakinig, sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay at sa baba naman para sa pagsubok sa buhay. 74 days na lang mga Brad, ha? Pasko na. Lawrence Tanhoko mga Brad, magaling ng time bukas. Adios!
10: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: transaksyon ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
2: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
3: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
2: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
4: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
5: Ampalaya!
6: Ampalaya!
5: Kumakain kayo, ampalaya!
2: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
1: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at tubas.
5: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7-3

0: ito yung mga nursery. Ito ngayon yung mga mag-grow dito. Yan ang nai-distribute sa mga seaweed farms all over the country. No? Pwede bumenta itong 10 months na mga 500,000 pesos worth. No? So kung yan daw, dalawa sila ng tatrabaho dito, tatlo per cage, you're talking about 25,000 a month. Depending maging cost income, mga less gastos, so you're limiting to 20,000. So I think it's a worthwhile industry for them to venture in kasi may kita.
1: Napakagandang experience mo. Malaking bagay po yung harap po inabigay. Secretary po. Aalagaan po namin para hindi po magsapang tumulong si Secretary.
2: Po, malaking bagay na continuous na napapaganda natin yung quality ng mga seaweeds na ibibigyan natin sa kanila. Nakakasiguro tayo na talagang kikita sila. Mga listahan tayo ng mga mangingisda na talaga nag-i-engage sa seaweed. So sila yung nasa priority list natin at syempre i-open natin ito sa gustong mag-engage pa rin sa seaweeds as long as ma-validate natin yung lugar at makita natin na talaga may potential yung lugar para sa seaweeds.
3: So hey, number one or number two?
2: Dati po, mataas tayo. Kaya yun nga, hinahabol natin na maibalik natin yun.
0: Pinaka-importante rito, if we create the ating material supply system, we invest in ang gobyerno sa ating mga warehouses, dry facilities, yun, para makompleto yung sistema. Definitely, matutupad na at matutupad pa mga pangarap natin at pangarap ng ating mga seaweed industry stakeholders na mapalago pa ang ating seaweed.
4: Yung 20,000 metric tons na ito ay nagkakahalagang 700 million pesos. Pinapatay nila ang ating mga local farmers. Sinasamantala nila ang kahirapan ng ating mga magsasaka. Kaya napakahalagang matutukan nila. Yung Tyson 2, which is now being presented

0: the screen, was apprehended in Davao City, carrying about 12,500 metric tons of Vietnam rice. Habang yung MV Lucky Star naman, carrying 7,500 metric tons din ng Vietnam rice.
1: We would like to commend the Philippine Coast Guard and the Philippine Navy because the MV Tyson 2 attempted to escape the ship that was held in the Davao port. Nagkaroon pa ng habulan with the DA, the BOC, the Philippine Navy, and the Philippine Coast Guard. They were able to ensure na ma-apprehend at mapigil itong pagtakas ng MV Tyson 2 from Vietnam. As chair of your Senate Agri Committee, Mr. President, we take this very seriously.
0: Maraming seizure, maraming confiscation, pero pagdating sa conviction, mukhang may mga magic na nangyayari. Ang non-bailable offense of agriculture sabotage ay 10 million pesos lang ang halaga. Siguro naman, ika nga, baka naman, sa 700 million na nakumpiska, eh meron ng makukulong na malaking bilyonaryong mga smuggler. We have the commitment of the BOC and the DA in this regard. Hence, Mr. President, nais nating tiyakin na mababantayan natin itong mga kasong ito through your Committee on Agriculture.
2: Our sincerest thanks and gratitude to Senator Kiko Pangilinan for raising this particular issue.
3: Tama ho kayo, Senator Kiko, na marami hong nahuli ang problema, convictions. Yung po ang nagiging problema po sa mga agricultural products.
1: Unless baguhin natin ito at may makulong, ang lakas ng loob eh. Dahil nakakawala, hindi naman pinaparusahan. Sabi ko nga po, hindi natin ayusin ito. Kumuha na lang tayo ng bato, pukpok natin sa ulo natin. Dahil ganun din ang magiging resulta. Papasok at mga smuggler kasi hindi sila napaparusahan.
4: Nais ko lamang pong magbigay ng suporta sa pahayag po ni Senator Francis Kiko Pangilinan sapagkat hindi naman po lingid sa inyong kaalaman na ako po ay Tiganueva Ecija at Camarines Norte. Pareho po yan, magsasaka ang tinatamaan dyan sa smuggling na yan.
5: On September 22 and 23, authorities recovered approximately 11.5 tons of undocumented imported meat products valued at an estimated 5.19 million pesos. These products were inspected, inventory documented, and secured for proper disposition.
6: We already filed the case. Actually, na-request na po natin yan sa pag-ipotulba sa NYS. So, undergoing na po yung preliminary investigation.
7: At kami rin ay nagkoconduct ng post-apat operation katulong ang local government unit para i-check kung ang mga karne na sinibenta sa pamilihan ay may mga kakulang dokumento. At kung mapapatunaya na ito po ay may mga undocumented at may mga mishandling, ito po yung aming kinukulista.
8: This is what we call a whole of government approach. We cannot do our duties and our responsibilities without teamwork within the DA and teamwork from the DA with all the other government law enforcement agencies.
9: Pagdating sa mga consumer natin, ang paalala natin sa kanila ay lahat ng mga establishment na dapat ang inibenta ng kami ay may NIS accreditation. Dapat nakapaskin yun sa kanilang mga details source. No?
10: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hating ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang Agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
11: Ay, 10 minuto na kapitbahay makalipas. Ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ay, adosi na po tayo sa buwan ho ng Oktubre pa rin, 2026. At lamang sa mga motorista natin, sa mga bihero-bihero po natin, ay bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Good morning sa ating mga bayaning magsasaka. Tatapang ho nating mangisda sa mga kanikilang nanay, tatay, lolo, kay Nola, sa lahat po ng miyembro ng pamilya na makibahagi ng kabuluan na katutok ngayon. Pagbalang araw po ng Lunes sa ating lahat, sa masaganang agrikulturang araw sa ating lahat. Siyempre, doon po naman sa mga pupungas-pungas na driver, ikalabit lang, makikising lang, ano ho. Iwas aksidente, iwas ako na po naman tayo. Samahan niyo po kami sa labo naman isang oras. Pagtalakay pa rin po naman sa mga issue may kinalaman sa usapang agrikultura. Siyempre, pagtanggap po natin ang mga report galing sa mga lalawigan. At pagkibagnayan po natin sa mga taong nasa likod po ng mga balita ngayong araw. Ano ho? Araw ho ng Lunes ngayon. Ibig sabihin, balik eskwela, balik sa mga tanggapan, sa mga opisina, mapaprimado man. Yung mga naglilingkod naman sa ating mga pamahalaan na po. Galaw-galaw para hindi pumana, bawal ang tutulog-tulog sa manimela, bawal ang pikon sa kalsada. Ayaw ng dada, kawin po naman yung lingkod. A hero, hero, ilustrero, brigado, ano ho. Siyempre tayo po yung sabay-sabay na papaingan sa lato ng ipila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Ama po ang Radyo Television, nandiyan po ang 104.3 na Capital. Of course, nandiyan din po naman ang DWCJ sa may party ho ng Pidvig, Ilocos Norte. Good morning kay Mayora Gina and the rest of the gang, sa mga nakatutok sa atin dyan sa Ilocos Norte. Ano ho? At siyempre, dyan po naman sa may party ng DWCJ. Dyan naman sa may party ng Cagayan. Ayun, good morning! Pilisiling at kamusta na kaya riyan, mga nakatutok dyan sa Cagayan? Sa pangungunan ni Governor General Ed Aglipay. Siyempre, pagbati na rin natin, kamusta ka na, General Tom Lanchon? Gusto na yung mga pagtatanim mo, kayo na sa agrikultura na rin. Ayaw mo na rin ba si General Ricaredo Sarmiento? Kapila, matagal ko ng plano makausap si General Ricaredo Sarmiento. Ano ho? Yung panahon na meron tayong tinutukang kaso nun tungkol sa ano, Cainta Massacre. Medyo napagkatiwalaan natin nun. Ho. Sige po, araw ng Lunes, kaya galaw-galaw ho tayo. Good morning sa mga nasa pamilyang bayan. Mga tindero, tindero ho natin. Sa mga ipanin na kabuluhan, siyempre smile naman kayo sa umaga. Ano ho? Nga pang come on, pang attract ho ng mga customer. Aloy, nakasimangon na kinakailangan, marunong din magpatawad naman, ano? Ayan, sige ho. Sa mga estudyante naman, napapasok, pwedeng magdala ho ng payong pananggalang sa ulan.
10: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
11: Date muna tayo sa magiging layo ng ating panahon na sa pag-asa, ano ho? Ngayong araw ng Lunes, sa kaninang alas 5 ng bagay, alas 5 lang na baga, bago lang, ano ho? Lapong bagyo sa loob ng par. Bung bagyong meron ng international name na Koguma. Opisyal na hong lumabas ho ng par. Ano ho? Ang bandang alas 2 na madaling araw. Ang ayaw niya na sumusugulo sa atin. Magulo! Joke ha. Ayaw yata ng gulo nito. Yung may binabantayang tropical depression sa labas ho ng par. Pero wala po itong direktang epekto naman dito po sa ating bansa. Yung easterly, yung pong mainit na hangin mula sa Pasibiko, yan ho yung nagdudulot po ng ulan. Ang malaking bahagi po naman ng Luzon, ano ho, at sa kabilang po dyan, ang Metro Manila. Po namang Intertropical Convergence Zone, ITCZ na yan. Kaka-apekto yan sa may parte naman ng Southern Luzon, dyan sa Visayas, at maging dyan po naman sa Mindanao. Ang northeasterly wind flow, po nagdadala ng ulan sa dulong hilaga po naman ng Luzon. Ayan, ano ho. Okay. Pinapayuhan din po naman ng publiko, particularly mga nakatira sa mabababang lugar. Lapit po sa gilid ng bundok na maging handa at mag-ingat sa banta ng bigla pagbaha o yung mga flash na tinatawag na po. Last night wing, may malakas na buhos po naman ng ulan pa rin.
10: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
11: Speaking of flash, may panibagong flash na naman na ginapudyan sa Nepal. Grabe na naman, ano? Maliban ho doon, nagkaroon din po naman ng airport attack dyan po sa Riyadh, Saudi Arabia. Apatong Pinoy na mga nadamay ho na, pero hindi naman kasama ho sa mga minalas na namatay. Patay. Oh, may patay. Marami ho sagutan ho. Ang nangyari pag-atake pong ginawa ho ng mga grupo daw ng Houthi ba yun? Mga taga-Yemen. Ako naman, Saudi Arabia. Napakayaman sa langis eh.
10: Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
11: Dagdag sa ating mga headliners, presyo ng pagkain posibleng tumaas kapag tumagal ang El Nino ayon po sa Department of Agriculture.
10: Usapang Agrikultura.
11: Pilipinas, target po naman ang horticulture ng Japan sa Green X Expo 2027.
10: Usapang Agrikultura.
11: Ansong barangal nakabito ng Pilipinas sa pandigdigang pagkilala naman sa bigas.
10: Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
11: Sa mga detalye ng ating balita, inaasahan ng Department of Agriculture na babagal ang produksyon ng agrikultura sa ikalawang kalahati po ng taon dahil sa bantaho ng El Nino. Kasalukuyan na siya nagparamdam. May mga pinsala na nga ito, di ba? Ayun o, kay Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr. ay good morning, Sege. Patpam supply ng pagkain na natin ding matatag. Ang presyo po naman sa ngayon, kayo pa man, posibleng tumaas ang presyo ng pagkain kapag nagtagal ang tagtuyot at bumaba na ang ani ng mga magsasaka. Dagpahon ng kalihim. Ang pagtaas ng presyo ng ilang produktong pagkain ay bahagyang dulot din ang paghambing sa mas mababang presyo noong nakalipas na taon. Bilang tugon, inalawak po ng DA ang suporta sa irigasyon, binhi at pataba. Yun po naman ang kadiwa ng Pangulo bang mapanatilang supply at nakatulong na mapigilan po naman ang pagtaas ng presyo nito.
10: Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
11: Kababayan po natin, meron silang backyard gardening, ano, kung meron namang espasyo doon. Mabagi kahit walang espasyo eh. Ay, nilalagay lang sa sako, lalagyan ng lupa, lagyan ng mga kinakailangan pataba, saksakan ng kamote. Bukas makalawa, ilang araw lang, meron ng kamoting kahoy, di ba? Aming pamamaraan na pwede kong gawin. Andara, kapag na tayo ng report, ano ho? ESWD na bahagi po naman ng food pack sa mga pamilya sa Owas Albay sa gitna ng El Nino. Owas! Owas, kakaraniwan dyan, ang apelido R. Ayun. Amin natin ang mga detalye ng balita si Meron Basasa.
10: Radyo Pilipinas. Report.
12: Nagpadala ang Department of Social Welfare and Development, Field Office Bicol, ng family food pack sa mga residente ng Barangay Camagong, Owas Albay bilang tugon sa banta ng tagtuyot na dulot ng El Nino. Layan itong matulungan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng matagal na panahon ng tagtuyot. Patuloy namang minomonitor ng DSWD ang lagay ng mga residente para matukoy ang iba pang servisyong maaaring nilang matanggap batay sa kanilang pangangailangan. Bahagi pa rin ito ng patuloy na pagtugon ng gobyerno sa epekto ng El Nino at paghahatid ng agarang tulong sa mga komunidad na nanganganib maapektuhan ito. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
11: Iba pang detalye ng ating mga balita, pumoposisyon ng Pilipinas sa Green X Expo na gagalipin po naman sa Yokohama, Japan. Wala po naman sa Marso hanggang Setyembre ng susunod na taon bilang plataforma upang mapalawak ang expo ng mga produkto at hortikultural. Kahit po ng pamumuhunan at maipakita po naman ang paglipat ng bansa tungo sa mas matatag na agrikulturang kayang umangkop sa mga epekto ng pagbabago ng klima. Inilunsad ng Department of Agriculture ang paglawak ng Pilipinas sa ginap na pagsibol 2026. Philippine Horticulture and Urban Agriculture Summit. At ipinakita ang tema ng Philippine Pavilion, Bukas Gardens of the Bayanihan Spirit. Ang pavilion ay magiging bahagi po ng pangkalahatang tema ng exhibition na Scenery of the Future for Happiness. Ang aktibidad ay nakadagdag idaos po naman mula Marso 19 ng Setyembre 26 ang susunod na taon. 2027 po yun. Ayon sa DA, ayunin po ng bansa na sa paglahok na yan sa exhibition, gawing konkretong oportunidad ito para po naman sa paglawas ng produkto, pamumuhunan at komersyal na pagkalakalan para po naman sa negosyong Pilipino, hortikultura, agrikultura at maging sa pangisdaan.
10: Usapang Agrikultura.
11: Labing siyam na minuto na kabirbahan makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Tuloy tayo sa ating mga balitaan. Naman tayo sa Gingoog, ano ho? Provincial Veterinary Office ng Misamis Oriental, nagsagawa ng food and mouth disease surveillance at serum sample collection sa lungsod po ng Gingoog. May detalye ho dyan, si Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Gingoog.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Nagsagawa ng foot and mouth disease surveillance at serum sample collection sa lungsod ng Hingog ang Provincial Veterinary Office, Misamis Oriental. Kaugnay sa ito ng aktibidad ng lalawigan ang patuloy na pagpalakas ng FMD surveillance at matutulungang manatili ang Pilipinas na FMD-free status na walang vaccination. Kasama sa kanilang programa ng PBO ang Animal Health Services, deworming, vitamin supplementation, disinfectant sa kanilang mga hayop para mapromote ang pangkalahatang kalusugan at biosecurity ng livestock sa pamayanan. Para sa Integrated Social Media, Noel Calumnia, Radyo Pilipinas, Hingog, Radyo Publiko.
13: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
11: Maraming salamat, Noel Calumnia, ng Radyo Pilipinas, Hingog, at kaugnay pa rin po niyan. Ang National African Swine Fever Prevention and Control Program, dito sa atin, nakatutukos sa formal ng pag-usad ng malawakang pagbabakuna at pag-ihigpit po naman sa biosecurity protocols. Pong komersyal na pagbebenta ng ASF vaccine na yan, isa na pong inaprubahan po yan ng Bureau of Animal Industry. Ito nga makausap natin yan. Ang komersyal ng distribution po ng AVAC ASF live vaccine wala po sa Vietnam. Di po itong bilhin, no? Ito po para sa mga sumusunod. Sinong pwede mo kunahan? Angkot po yan sa mga piglets at mga fatteners, yung mga baboy na pinalalaki para po sa karne. May edad po isang buwan hanggang anim na buwan. Meron nung limitasyon, ho. Kasalukuyang hindi pa pwede bakunahan yung mga inahin, yung mga dambal, dumalaga. Wala pang aprobadong bakuna para po sa breeding stock. Ayun, yun ang paalala natin, ha.
13: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
11: Dako tayo sa Baguio na napakalamig ng panahon ngayon, lalo na dyan sa aming Atok Benguet. Good morning sa mga nakatutok sa atin dyan. Thank you. Darkar at registry updates, nagsagawa ng leveling off season upang mapabilis po ang pag-issue ng titulo ng lupa. Hindi po natin ang mga detalye. Nandiyan po si Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Baguio.
13: Radyo Pilipinas. Report.
15: Nagsagawa ng leveling off session ang Department of Agrarian Reform Cordillera at Registry of Deeds para tugunan ang mga problema sa pagpaparehistro at pag-i-issue ng land titles sa mga benepisyaryo ng reformang agraryo. Ayon kay DARCA Regional Director Attorney Sheila Inciso, target nilang maabot ngayong taon ang 12,000 hektarya at umaasa silang makatutulong ang koordinasyon sa ROD para sa mapabilis na pagproseso ng titulo. Kabilang sa tinalakay ang pagtatatag ng Project Split Desk sa mga tanggapan ng Registry of Deeds, paunang pagsusuri ng mga dokumento, standardization ng proseso at regular na pagtutugma ng records ng DAR at ROD. Tinalakay rin ang mga pagkaantala at iba pang problema sa pagpaparehistro ng CLOAs at e-title sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Ang aktibidad ay bahagi ng 4 na araw na technical activity ng DARCAR sa pagbuo ng GIS shapefiles para sa emancipation patent, CLOAs at e-titles. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
13: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
11: Maraming salamat, Joseph Cabanas. Diyan po naman sa Baguio City ay meron naganap na pagguho ng isang matalik na lupa sa Dominican Hill. Diyan po sa Baguio. At landslide sa Dominican Hill, patuloy po ang paghahanap ng mga otoridad at sibilyan. Po sa dalawang nawawalang bata, matapos ang matabunan ng kanilang tirahan. Pong na-recover ng isang bangkay ng isang adult male, palin po naman sa nasabing lugar na yan, sa Baguio po yan.
13: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
11: Sa Baguio, punta naman tayo sa Bicolandia. Ugnayan, hinggil po sa disaster resilience at hamon sa agrikultura sa Bicol Region, mapagtingin pa ng Israel at ng Pilipinas. Hindi po natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok si Paul Lapin, Radyo Pilipinas, Albay.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Bumisita sa Albaya, Taga City si Israel Ambassador to the Philippines, Her Excellency Dana Kirsch, nitong October 6 upang makipagkita sa mga lokal na leader at tuklasin ang mga paraan upang higit na mapalakas ang ugnay ng Israel at Pilipinas. Sa Albaya, nakapagpunong si Kirsch kay Governor Roel Rosal at bumisita sa Bicol University, habang sa Naga City ay nakipagpunong siya kay Mayor Lenny Robredo at bumisita sa museo ni dating DILG Secretary Jesse Robredo. Pinuri ni Kirsch ang dedikasyon ng mga leader sa Bicol sa pagprotekta sa mga mamamayan laban sa iba't ibang kalamidad gaya ng volcanic activities, lindol at El Nino. Ibinahagi rin niya na may mga partnership ang National Irrigation Administration at isang kumpanyang galing sa Israel para sa solar pumping system na maaaring gamitin sa pagbibigay ng tubig sa mga palayan bilang bahagi ng paghahanda sa epekto ng Super El Nino. Ayon kay Kirsch, maaaring magpalit ang kaalaman at kasanayan ng Pilipinas at Israel sa agrikultura at sa pamamahala ng tubig at patuloy na maghahanap ang Israeli Embassy ng karagdagang paraan para sa pagtutulungan. Samantala, inanunsyo rin ni Kirsch na magsisimula sa January 3 ang direct flight patungong Tel Aviv sa pamamagitan ng Arkia Airlines isang beses kada linggo na inaasahang makakatulong sa pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
13: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
11: Maraming salamat, Polapin, dyan po sa Radyo Pilipinas, Albay. Ingat yung mga kababayan po natin dyan kasi po kumpirmado yung sinasabing 30 kaso ng dengue. Ano ho? Nagbabalali po yung mga tulad po dyan sa dengue clustering na sa Siam na barangay at 3 LGU at hinihimok po yung publiko na makiisa po sa 45 contra dengue campaign. Yung pala problema ngayon sa Albay, ha?
13: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
11: Mandala Rice Derby Season 5, isinusulong ang mga bagong teknolohiyo po naman sa pagbalayan sa Isan Samar. May detalye ng balita dyan si Penny Pamida, Radyo Pilipinas, Borongan.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Isinusulong ng Department of Agriculture Regional Field Office 8, katuwang ang provincial government ng Eastern Samar, ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa produksyon ng palay sa pamamagitan ng Rice Derby Season 5. Isinagawang dalawang araw ng Farmers Field Day at Harvest Festival sa Barangay Gapang Dolores, Eastern Samar, na nilahukan ng mga magsasaka mula sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Tampok sa aktibidad ang mga makabagong teknolohiya sa pagpapalaya, kabilang ang Adaptive Balance Fertilization Strategy, iba't ibang hybrid rice varieties at mga crop management technologies na layong mapataas ang ani at kita ng mga magsasaka. Ayon kay DA8OIC Regional Technical Director for Operations, Francisco Rosaroso, mahalagang hindi lamang mapataas ang produksyon, kundi maisalin din ito sa mas malaking kita para sa mga rice farmers. Samantala, sinabi ni Eastern Samar Assistant Provincial Agriculturist Gina Slasba, na layunin ng Rice Derby na mapalago ang kita ng mga magsasaka at ang rice industry, hindi lamang sa Dolores kundi sa buong Eastern Samar. Nakipagtulungan sa aktibidad ang 47 private agricultural service providers, Philippine Rice Research Institute at Bureau of Soils and Water Management. Bahagi ang Rice Derby ng patuloy na pagsisikap ng DE8 na isulong ang mas produktibo, makabago at climate resilient na produksyon ng palay sa Eastern Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
13: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
11: Maraming salamat, Penny Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan. At congratulations nga pala dyan sa Borongan City. Ano ho? Kasi po sila yung opisyal lang deklarado Borongan City sa ilalim po ng stable internal peace and security condition. Matapos isang magtagumpay sa mga operasyon laban po sa insurgency at inaasahan pong lalo pang bibilis ang pasok ng turismo at ekonomiya tungsod dahil po dyan. At sa Borongan City, ha?
13: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
11: Pinisinin din pala kay Milo Pumida. Ay, ano ba, magtsuhin ba kayo, magpinsan? Andiyan sa Rizal ngayon, masakya po na yan, isa sa magagalingong antigong gumagawa ng salamin dyan. Baring-baring Nilo. Mga moderno, makinarya po naman sa pagsasaka, pinakilala po sa Pangasinan, bahagi po ng Provincial Corporate Farming Field Day. Detalye naman si Nilo Nkokia, Radyo Pilipinas, Tayog, Pangasinan.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Ipinakilala ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan na ang mga makinaryang pang-agrikultura na maaaring makatulong sa mga magsasaka sa gitna ng pantanang El Nino. Isinagawa ang field demonstration ng mechanized rice seeding at palay harvesting sa ilalim ng Office of the Provincial Agriculture bilang bahagi ng Provincial Corporate Farming Field Day. Kabilang sa pinakitang makinarya ang drum seeder para sa pagsasabog tanim ng palay, mechanical rice planter para sa paglilipat ng punla, at combined harvester para sa pag-aani. Dinaluhan ang aktibidad ng mga magsasaka mula sa ika-5 at ika-6 na distrito ng lalawigan. Ayon kay Provincial Agriculturist Dalisay Moya, makatutulong ang mga makinarya upang mapabilis ang operasyon at mabawasan ang labor cost sa pagsasaka, lalo na sa mahabang taginit at kakulangan sa pag-ulan. Samantala, nagpapatuloy ang mga programa ng pamahalaang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Mangdico III para sa sektor ng agrikultura sa Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, si Rinaldred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
10: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
11: Maraming salamat, Rinaldred Coquia, Tayog Pangasinan, at dyan po sa Tayog Pangasinan. Matagumpay na dinaos po yung masaganang ani Farmers Day Off na pinangunahan po ng Municipal Agriculture Office at ng Tayog Municipal Government para bigyan pugay at suporta kung ating mga lokal na magsasaka. Ay, congratulations dyan. Ano ho? Siyempre, pinagmamalaki din po ng Tayog Pangasinan ng buong bayan, si Zeke Iram Sanchez. Ano ho? Tapos sa Barangay Magallanes, alumnus po ng Tayog National High School at summa cum laude ng SLU. Tapos po ito maging top 1 sa September 2026 Social Workers Licensure Examination. May rating laman na 93.40%. Ay, congratulations. Ang taas yun, ha?
10: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
11: Bago tayo mag-break sa bank report, sa Sambuanga naman tayo. 250 hektaryo ang model farm ng hybrid rice. Naging sentro po naman natin siya sa ginanap na Harvest Festival sa Diplahan, Sambuanga, Sibugay. Ay detalye sila si Gubol, Radyo Pilipinas, Sambuanga.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Naging sentro na napansin ang may pagmamalaking ani at ang potensyal ng teknolohiya sa hybrid rice na magtipon-tipon ng mga magsasaka, mga insya ng pamalaan, mga lokal na pamalaan, mga kasosyo ng agrikultura at mga samahan ng mga magsasaka para sa Harvest Festival. Sa 250 hektaryang scalable hybrid rice model farm ng Ginto Sasakahan Irrigators Association Incorporated sa barangay Balangaw, Diplahan, Sambuanga, Sibugay. Sa pamagitan ng isang field tour at harvest demonstration, nasaksiyan ng mga kalahok ang galing ng iba't ibang hybrid rice varieties at ang mga resulta ng mga pinagbuting teknolohiya sa produksyon. Ang mga ito ay pinakilala upang matulungan ang mga magsasaka na mapatas ang kanilang ani at makagawa ng mas matatalinong desisyon sa sakahan. Ipinakita sa aktibidad ang malakas na suporta ang ipinapabot sa mga magsasaka sa pamagitan ng pinagsamang pagsisikap ng Kagawaran ng Agrikultura, LGU Diplahan, NIA at mga kasosyo sa agrikultura. Muling pinagtibay ng NIA sa pamamagitan ng Sibugay Valley Irrigation System ang pangako nitong suportahan ng mga asosyasyon ng patubig at mga magsasaka sa pamamagitan ng pagpapanatili sa mga serbisyo ng irrigation na tumutugon sa kanilang mga pangangailangan sa produksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubul, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
11: Samantala, Chinese National na konektado sa Mangsalaki na Pogo Hub sa Tarlacan, Pampanga, arestado ng PAOK at ng CIDG. Ay detalye dyan si Jemay Dagala.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Arestado ng pinagsalang na pwersa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, gayon din ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, ang Chinese National na si Wang Mingmin. Si Huang ay kasalukuyang pinaghahanap ng batas dahil sa kasong qualified human trafficking na may kagnayan sa mga sinalaki ng Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo Hubs sa Bambang Tarlac, gayon sa Porac, Pampanga. Batay sa impormasyon mula sa PAOK at CIDG, naaresto si Huang noong Oktubre 9 sa K1 Center Building sa Barangay Tambo, Parañaque City sa visa ng Warrant of Arrest. Nabatid na gumagamit ng iba't ibang alias itong si Huang gaya ng Yang Bin, si Wang at Abao upang mapagtakpan ang kanyang identity mula sa mga otoridad. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II, si Huang ang ika-apat sa 51 individual na kinasuhan at kasabwat ni dating Bambang Tarlac Mayor Alice Guo. Para sa Bagong Pilipinas, Ian Magtagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
11: Yan din sa Mesa Buanga, meron pong kaso din ng mga nasa 200 mahigit na mga dayuhang kalamihan Chinese. Guring ito ho, nagkampo ng largest pogo ba sa Operation Juliana sa may barangay Kimo, Siay at barangay Tadjong Muslim Alicia. Ano ho? Meron din po mga biktima ng human trafficking na nilipad-dali po sa Maynila, nasa 51. Pogo rin. Nilipad na patungo Maynila. Sige, babalik po kami, sandali lang.
10: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
19: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
20: Pag-ibig fund, solid kaban!
21: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
22: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
21: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
10: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Sa harap ng posibleng Super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
24: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturist, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig, gaya ng mais, kamote, monggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
25: And then syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawat Binhi. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water inbounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
24: Sa Ilocosiri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
0: A possible Super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
24: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halaor River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
23: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
24: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
23: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
4: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
11: Good morning muna sa mga nakatutok sa atin dyan sa PCO Presidential Communications Office. At siyempre, sumagong talaga. Apon po, inanons po na Pangulong BBM dyan sa Singapore sa kanyang press con. Ang pagkakatalaga po dito kay PCO Chief Lino Edgardo Cayetano, tipong alkalde ng lungsod ng Taguig at dating General Manager po na People's Television Network. Ano ho? At sa President Director din sa Pilipino Television, alkalde 2019 to 2022, ikalawang naging kinatama po, ikalawang distrito, 2013 to 2016 po naman. Tapos naging GM po ng PDB for June 2026, nung no, ito talaga. Ngayon nga po siya pong ating bagong sekretaryo ng PCO. Congratulations po muli dito kay Lino Edgardo Cayetano. Sir, good morning po.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
11: Makakasama naman natin ngayon si Sir Roberto Abrera. Madalas naman natin ito nakakaugnayan. Regional Director po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Mimaropa. Dar pa rin po ng Department of Agriculture. Pag-usapan natin yamang dagat ng West Philippines. Yun ako talagang mayaman huya, kaya pinagdidiskartahan ng kung sino-sino. Usapan natin, alamin natin kung ano yung mga latest, ano yung mga aganapan sa ngayon sa kanila, sapagkat na number one niyan sa galunggong eh. Diba, hindi nadala sa Metro Manila, nagagalingo dyan, pero parang may mga banay sinusunod eh. Parang magsisimula noong Nobyembre hanggang Enero, alamin nga natin yan. Sir Roberto Abrera, magandang maga po. Si Kahiro po, Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura. Kamusta ka na, sir?
5: Ay, magandang umaga sa iyo, Kahiro, sa ating mga kaibigan ng Radyo Pilipinas at ganun din sa ating mga tagapakinig sa buong bansa. Good morning po.
11: Good morning, Sir Roberto. Mukhang alive na alive and kicking ka. Mukhang presko-presko ang dating mo ngayong umaga, ha? Ngayon po, good morning at maraming salamat. Kamusta lang po? Pag-usapan nga po natin ang yamang dagat po ng West Philippine Sea. At ano yung malaking pinanggagalingan dyan, yung galunggong, yun na dinadalo dito sa Metro Manila. Pero meron pong mga pagbaban muna, ay mula Nobyembre, Primero yata yun hanggang sa buwan ho ng susunod na taon ng Enero. Ano po ba yung latest tungkol dyan?
5: Tama po yun, Kahiro. Ngayong darating na November 1st, 2026 hanggang sa December, January 31, 2027, bali tatlong buwan po yan, magkakamayroon man naman tayo ng close season ng commercial fishing ng galunggong sa Northern Palawan. Pang 11 years na po ito, Kahiro.
11: Pang 11 years na?
5: Apo. So,
11: bakit ito kinakailangan tatlong buwan? Di ba masyadong mahaba yun?
5: Ay, yun po yung kailangan talaga na makapag-labing-labing yung ating mga nanay at tatay na galunggong, makapanganak, at yung mga anak nila ay masigurado natin na kaya ng yung sarili nila, parang mga kasing laki na ng fingerling, bago natin naman ilele yung commercial fishing.
11: Oh. Ito Papa. Talaga eh, taunang close fishing nga season natin, tatlong buwan po yan. Kasi nga, itong galunggong na yan, itinuturing ko, pinaka-critical na yaman ng Northern Palawan. Ha? At para maprotektahan yan, kinakailangan nga magkaroon ito, tatlong buwan lang naman, para pakapangitlog sila. Pero pag after tatlong buwan, ano pong inaasahan natin dami ng mga ano na, galunggong yan?
5: Yeah, kaya rin ganito yun, since 2015 ay naglabas tayo ng joint administrative order kasama yung DE sa DILG para nga protektuhan ang ating galunggong resources.
11: Mm.
5: Sa loob halos ng 10 taon, nakikita natin ang trend na bumabalik na rin yung sigla ng ating galunggong fishery.
11: Ah.
5: Alam niyo po, mga 90% ng galunggong na binababa diyan po sa ating Nabutas Fish Port sa Manila ay galing po sa Palawan Waters. At napatunayan natin din na yung area kung saan na nangingitlog, nagbibreed, naghahatch, saka nagna-nursery ay dito po sa Northern Palawan. Kaya ganun na lang ang pag-protect natin ang ating area na ito para yung galunggong natin ay magtuloy-tuloy po na bakwa natin.
11: Nabanggit na rin yung pangingitlog nila. Well, of course, ang itlogan at tinutuloy nila mga corals, ano ho, pero may pangamba tayo dito sa matinding El Nino at Super El Nino. Kamusta po yung pangangalaga? Anong paniniyak po natin na yung mga corals niya kahit papano yung masibo natin at hindi masyadong maapektuhan ng mga itlogan nila?
5: Tama yun, Kairo. Alam nyo, tayo naman sa fishery ay receiving end. Kasi ang pag-protect natin talaga ng environment from ridge to reef eh. So kung anong nangyayari sa kabundukan sa taas ay apektado tayo, lalo na sa climate change. Pero alam nyo naman, yung ating mga marine resources, ang tinitignan lang natin dyan, yung sinasabing coral bleaching. Alam nyo naman, ang corals ay important ecosystem natin. Mangrove, seagrass corals, yung kinakain naman ng mga isda natin. Pero alam nyo, yung isda naman natin sa dagat ay may free will, naka-preference yan kung sa manok pa eh. So siyempre, kung sa time ng El Nino, magsisik lang sila ng mga deeper waters at kuan po, yun nga, sa mga coastal area, posibleng mabawasan yung supply. Pero ang tinitignan natin pong scenario dito, yung sa aspeto ng aquaculture, yung sa mga fish pond, sa mga fish pen, yun po ang nakikita nating maapektuhan sa panahon ng El Nino. Pero yung sa ating marine area ay except yung mga coral bleaching ay minimal po ang nakikita natin. Sa ating mga fishing grounds. Opo.
11: Sir Roberto, kamusta naman po yung tinatawag na kawa-kawa? Yung ba yung kawa-kawa? Little tuna? Yung ba yung kawa-kawa? Little tuna? Meron din bang ganyan dyan sa Mimaropa?
5: Opo, ganito po yung ito namang Mindoro Strait natin, naturingan na itong tuna highway rin eh. Alam nyo, ang tuna ay highly migratory. So, i-coconnect naman natin dito sa conservation natin ng galunggong Kahiro sa Mindoro Strait. Yung tuna, pag nakarating naman yung Mindoro, natutuwa dito eh. Nagtatambay-tambay muna sila eh. Dahil may nakakain ng mga galunggong, yung mga fingerling. Alam nyo, yung tuna po yan ay umiikot mula Australia, tumataas ng Indonesia, Malaysia, Philippines, umiikot hanggang Japan. Yan po yung tinatawag ng mga tuna highway. Kaya kung ang isang lugar, kagaya sa amin sa Mimaropa, mayroon silang nakakain dito, nagtatambay-tambay yan eh. Kaya nahuhuli ng ating mga fisherman dito sa Palawan in Mindoro. Dahil nga maganda pa yung ating marine resources po dito.
11: Yun.
5: Kaya
11: ina, nababanggit ho ninyo na tatlong buwan yung close fishing season po natin. Baka nag-iisip yung iba, paano na yung kabuhayin ng mga manging isda natin? Kung pansamantalang ititigil po yan, nung ano alala
5: yan kasi ang tanong po yan, of course naka-in-place po diyan yung ating mga livelihood support maging sa ating mga commercial fishermen habang nagpapahinga sila. Yung limited number na gagamit ng mga commercial fishing operator, nag-re-repair ng bangka, ng lambat. Pero yung iba po ay nakikipag-coordinate tayo sa DSWD, sa Dole, sa Tupad, para yung kanilang pamilya ay nabibigyan natin ng mga supplemental livelihood. Pero kahirap, kinaklaro natin dito ha, ang ating mga mangingisda na tinaguri ang mga municipal fishermen, yung may bangka na hindi lalampas ng 3 tonelada, hindi po natin pinagbabawalan, tuloy-tuloy po sila. So ito karamihan po ay mga nakabase sa Palawan, dito may bandang Mindoro na ang tawag ay mga sustenance, marginalized fisher po. Tuloy-tuloy po sila, hindi po sila kasama sa ban. Ang ban lang po ay doon sa mga commercial fishing boat yes. operators natin. Karamihan mga nabutas base, Manila base.
11: Okay. Kamusta naman po, Sir Roberto, yung proyekto ninyo dyan sa BIPAR, yung proyektong Layag WPS? Ano ho, pag may maropa, mukhang malalaking bangka na mga fiberglass boats itong pinamimigay ninyo. Kamusta na po yung programa yan?
5: Ayun, parang nawala kayo. Yung mga, alam nyo, kami sa BIPAR, yung mga in-kind na mga suporta natin ay siguro mga 25% lang. Kagaya nga itong mga pamimigay natin ng mga similya ng bangos, ng tilapia, ng seaweeds. Alam nyo, ang may maropa po ay mga 20%. Tumatakbo na hanggang mga 25 ngayon ng ating produksyon ng seaweed sa buong Pilipinas ay galing na po dito. Kasama rin po yung mga suporta natin sa asin, sa salt production, dahil nga halos mga 80% ng salt production dito na rin po sa atin sa Mimaropa, sa Occidental Mindoro. At alam nyo, kahiro, kung magtutuloy-tuloy ang El Nino, doon na nalulungkot tayo, siyempre sa ibang sektor ay apektado. Pero sa paggawa ng asin, ay paborable yung paborable dahil tayo ay solar dependent yung sa init ng araw. Kaya yun kahiro yung mga strength ng Mimaropa. Pero nasabi ko nga, yung mga suporta na in-kind ay ilan lang yun. Tayo naman po ay pinaiigting natin din yung law enforcement, yung pagpapatrolay natin kasama ang ating mga law enforcement partners para yung ating karagatan ay mawala yung mga sinasabing IUU, illegal, unreported, unregulated fishing. So, din capacity building, pagtitraining ng ating mga mangingisda, ating mga LGU. So, malawak po ang servisyo rin nating binibigay dito sa Mimaropa sa ating mga regional offices, Kair.
11: Tama lang, Sir Roberto, na talagang dapat paigtingin pa yung sagip dagat reporting system para lahat ho doon ng mga aktibidad na sinasabing pwedeng gamitan ng GPS, mga illegal, yung hindi mga nakarecord, hindi, mga hindi lang tarang pangingisda, ay nabanggit yung ngayong IUUFF kanina, eh, lalo na yung mga presensya po ng mga ibang mga barko na sumisira pa ng coral reefs natin.
5: Opo, tama po yun. At, pero ngayon po, Kairo, lalo na sa atin sa Mimaropa, sa Palawan, natutuwa tayo eh. Dahil alam nyo naman, ang fisheries ay katambal natin ang ating tourism industry. Alam nyo naman sa Palawan, sa Mindoro, yung ating mga tourism kamuon dito, yung ating mga coral reef. Saka siyempre, ang turista, pag pumunta ng Palawan, ng Mindoro, ng Mimaropa, kailangan may seafood. So, katulong natin yung ating mga tourism operators, yung may mga resort. Siyempre, pag may makita silang suspicious dyan, ay report ka agad sa authorities. Kaya takot na yung mga illegal fishers din sa amin dito eh, dahil katuwang natin yung mga tourism establishments, then of course yung ating yung mitigating measures nandito, kaya po maganda yung ating mga coral reef at yan naman po yun ang pinupuntahan ng ating mga turista. Then kahiro, titignan nyo sa Facebook natin sa Palawan. Napakamura yung ating mga isda ngayon eh. mga tanggingi, lapu-lapu, mga 200 pesos. Sagana po tayo ngayon sa magandang huli ngayon dito sa atin sa Mimaropa, produksyon ng isda, Cairo.
11: Kung abot kamay lang namin kayo, talagang dudumugin namin kayo. Malayo-layo lang kayo. Sir Roberto, siguro sa parting huli, ano ba yung dapat na gawin ho ng mga kababayan po nating mga mangisda para maging benepisaryo ng mga programa ng DAB Farming Maropa? Ano yung mga dapat gawin?
5: Opo, ito naman pong alimbawa, yung larger one, itong El Nino, talaga pong natural phenomenon yan. Kailangan po, may mga mitigating, may mga one po tayong dapat gawin. And of course, ang pagpuprotekta po ng ating karagatan, marine resources, ay hindi lang trabaho ng pamahalaan, kundi ito po ay sa ating lahat. At kami po talaga sa Mimaropa ay talaga pong wala kami mga factory dito eh. Kaya talagang kami ay resource-based yung farming in agriculture at tanggap na po namin na talagang ang papel namin dito ay pakainin ng Metro Manila. Kaya po sana ang katulad ng sinasabi ko yung palay, sibuyas, bigas, seaweeds, isda dito sa amin ay kuha naman po yung matulungan natin ng magandang presyo, logistical and transportation support na malink natin sa market yung ating mga produkto dito para yung ating mga magsasaka, manging isda ay kumita naman po ng tama, lalo na ngayon. Halos lahat naman po ay nangangailangan ng gasolina, mahalang gasolina. So, at isa pa rin po yung investment din sana. Kasi ang kailangan namin dito ay value adding. Kasi naturingan kami na raw material producer lang eh.
11: Ganun ba? Sa mga ay, naku si Roberto, masarap pa sanang habaan natin yung kwentuhan natin. Pero medyo bitin lang tayo. Alam ko, may pagkakabalahan ka pa rin. Pero sir, pwede mo nang balikan yung Zumba mo. Balikan mo yung favorite breakfast mo. Maraming salamat po muli sa pagkakataon. Muli po tayong magkaugnaya para natututo po ang taong bayan. Sir, salamat ha.
5: Maraming salamat kay Hero. Maraming salamat po.
11: Salamat po. Ingat po kayo. Okay. Stay safe and God bless. Thank you, sir. Mabuhay po kayo. Thank you.
6: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
11: Maraming salamat sa ating naging panahon. Ano ho? From Mimaropa. Yan. Ay, malingang paikinig sa mga nakatutok sa atin dyan sa Bureau of Customs. Kay Commissioner, Pumoseno. Ito, Assistant Secretary, di ba? Ni Marabilla. Ayun. And then, congrats kayo yung manawis ng per cargo na iya ho. Namang nahuli nitong mamang ito. Congratulations. Na kaming oras, sangalan po ng ating mga nakasama. Sila Nida Soriano, sila Arnel, sila Mike Mugueron, Marian Milios, Susan Barameda, Gemma Rocamora, ang Reyes Mesu Balimban, Julius Camilo Valderon, Esperanza, at yung mga producers na Julius Gonzalez, Kisumel Tirambulo. Ano man ang lingkod, Kahiro, Hero, Ilustre, Obrigado, nag-iiwan. Ano mang bagay, matuwid tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan, laban sa'yo. Ang pagsasaka ba hindi simpleng trabaho lamang? Yan po isang paraiso. Ay minsan ba, huwag tayo basta-basta naniniwala sa tech news, huwag tayo magpalinlang.
6: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
8: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nakatakda ang hinga ng mga kinukulang ahensya ng pamahalaan ng detalyadong plano sa paghahanda at aksyon kaugnay ng nararamdamang El Nino.
4: Headlines.
3: Pangulong Marcos balik bansa na matapos ang 5 araw na working visit sa Singapore.
4: Headlines.
3: House Prosecution Panel hindi pinaginitan si Attorney Mans Carpio ang asawa ni Vice President Sara Duterte ayon sa isang House leader.
4: Headlines.
3: Edukasyon na nanatiling top priority sa 2027 National Budget.
4: Headlines.
3: Ombudsman Crispin Remulla mag-uulat sa unang taon ng panunungkulan.
4: Headlines.
3: Mga Pilipino sa Saudi Arabia, pinag-iingat ng Embahada ng Pilipinas sa Riyadh at Philippine Consulate General sa Jeddah.
6: Mga balitang matinis at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.

0: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Lunes, October 12, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po'y tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nakatakdang hinga ng mga kinukulang ahensya ng pamahalaan ng detalyadong plano ng paghahanda at aksyon kaugnay ng nararamdamang El Nino. Mula sa Singapore, narito ang report ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Sana si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang 5-day working visit nito sa Singapore. Sa recorded arrival speech ng Pangulo ay inanahad nito ang kanyang mga naging aktividad, kabilang dito ang partisipasyon sa 24th Forbes Global CEO Conference, kung saan ay ipresenta nito sa halos 500 business leaders sa mga oportunidad sa pamumuhunan sa Pilipinas, partikular sa digital technology, artificial intelligence, manufacturing, infrastruktura, enerhiya at healthcare. Kasama din sa report ng Pangulo ang kanilang bilateral meeting ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong, na dito naman ay napag-usapan ang tungkol sa chairship ng ASEAN na ililipat na sa Singapore sa susunod na buwan mula sa Pilipinas. Binanggit din ng Presidente ang pagbisita nito sa Singapore Nuclear Research Institute at inalam kung paano ligtas at responsableng magagamit ang nuclear energy bilang isa sa mga opsyon para sa pangmatagalang pangangailangan sa kuryente. Inilahad din ng Pangulo ang meeting sa iba pang business leaders gaya ng FedEx, Mitsubishi Corporation at Ayala Corporation, kung saan ay tinalakay ang investment expansion sa logistics, digital technology, enerhiya at iba pang mahalagang industriya sa bansa. Iwala ang Pangulo na sa interes ng mga negosyante ay magbubunga ito hindi lamang ng mataas na value ng investment, kundi pati na ng partnership at mas maraming trabaho sa Pilipinas, partikular sa mga sektor na susuporta sa long-term growth and transformation ng bansa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: I am confident that the interest shown by investors in these engagements will bring more high-value investments, partnerships, technology, and jobs to the Philippines, particularly in sectors that will support our long-term growth and transformation.
2: Nagulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Inasa naman ng Agriculture Department na babagal ang produksyon ng agrikultura sa ikalawang bahagi ng taon dahil sa banta ng El Nino. Ang kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., sapat pang supply ng pagkain at nananatiling matatag ang presyo sa ngayon. Gayunpaman, sinabi ni Laurel na posibleng tumaas ang presyo ng pagkain kapag nagtagal ang tagtuyot at bumaba ang ani ng mga magsasaka. Dagdag pa ng kalihim, ang pagtaas ng presyo ng ilang produktong pagkain ay bahagyang dulot din ng paghahambing sa mas mababang presyo noong nakaraang taon. Bilang tugon, pinalalawak ng DA ang suporta sa irigasyon, binhi at pataba, gayon din ang kadiwa ng Pangulo upang mapanatili ang supply at makatulong na mapigilan ang pagtaas ng presyo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senator Erwin Tulfo nagbabala laban sa abusadong pagtaas ng singil sa kuryente sa harap ng Super El Nino. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas Report.
4: Nagbabala si Senate Committee on Energy Chairman Senator Erwin Tulfo sa mga power companies laban sa pananamantala sa inaasahang epekto ng Super El Nino sa pamamagitan ng hindi patas na pagtaas ng singil sa kuryente. Ginawa ng senador ang pahayag kasunod ng babala ng Department of Energy o DOE at ilang electric distribution utilities sa posibleng pagtaas ng presyo ng kuryente at role blackouts. Kinitulfo, dapat manatiling patas at makatwiran ang anumang pagtaas ng singil sa kuryente. Hinimok rin ng senador ang DOE at Energy Regulatory Commission o ERC na pabilisin ang pagpapatupad ng mga konkreto hakbang para matiyak ang sapat at natatag na supply ng kuryente. Pinatitiyak rin niya ang paglalagay ng mahigpit na palanggalang kontra sa mga abuso sa presyo at artificial na kakulangan ng supply. Binigyang diin ni Tulfo na hindi siya mag-aatubiling gamitin ang kanyang oversight powers para palagutin ang mga power generation company at distribution utility na posibleng manamantala para palakihin ang kanilang kita. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Steve Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. balik bansana matapos ang 5 araw na working visit sa Singapore. Chief Executive, nagbayag ng kumpiyansang magbubunga ng high-value investment ang interes ng mga negosyante na nakapulong sa Singapore. Mula sa Singapore, narito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: We are there. We are sitting in our country and we only do is defend our rights, defend our territory. So no, we have not been aggressive at all. We have been the point at which aggression is felt most than any other country in the region. So I can assure you the aggression does not come from the Philippines.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi kailanman naging agresibong Pilipinas sa gitna ng tensyon sa South China Sea. Ginawa ng Pangulong pahayag sa panayam ng The Straits Times sa Singapore.
5: We are there, we are sitting in our country and we only do is defend our rights, defend our territory. So no, we have not been aggressive at all. We have been the point at which aggression is felt most than any other country in the region. So I can assure you the aggression does not come from the Philippines.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, hindi matiyak ni Pangulong Marcos kung matatapos ang Code of Conduct sa West Philippine Sea bago ang pagsasali ng chairship ng ASEAN sa Singapore sa Nobyembre.
5: It's very hard to say that, okay, we will finish it by November. Well, November is when we hand the gavel over to Singapore. So I'm not confident to say that it will be done. What I will say is that we have made a great deal of progress.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang Code of Conduct sa West Philippine Sea ay naglalayong magtakda ng mga tuntunin at mekanismo para sa maayos na pamamahala ng mga hidwan sa South China Sea. Patuloy ito sa nasinusulong sa pagitan ng mga bansang kasapi ng ASEAN at ng China.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Itinanggi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang akusasyon na siya ang nasa likod ng paninira kay Vice President Sara Duterte. Hinamon din ng Pangulo si Duterte na magharap ng ebidensya upang patunayan ang paratang. Kaugnay ito ng mga pahayag ng isang pulis na sinibak sa pwesto na si Rodolfo Gracioso Jr. na naghatid siya ng malaking halaga ng pera kay Vice President Duterte at sa mga miyembro ng pamilya nito. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangan mailatag muna ang mga ebidensya at matukoy ang katotohanan bago gumawa ng konklusyon.
6: Let's find the evidence and see if what the truth is. That's what's important. The most disturbing aspect of it is the Chinese money. That now rises to a national security issue. Kung totoo. If it is true, it is a national security issue. That's why ang nag-respond is the DND. Na sinabi nila, we have to look into this. Tama rin. That's part of their duty because national security na ang pinag-uusapan.
0: Samantala, sinabi rin ni Pangulong Marcos na hindi niya masusing sinusubaybayan ang mga usaping pampolitika na kinasasangkutan ni Vice President Sara Duterte kabilang ang impeachment proceedings. Dahil niya, prioridad niyang tinututupan ang mga tungkulin bilang Pangulo ng Bansa.
6: Ang napapanood kong impeachment, yung 5 minutes na highlights at the end of the day. You think I have time to sit there for hours and hours to listen to this? I have too much work. And this, wala naman akong involvement dyan. Let the Senate do its work, di ba? Ang dami kong ibang kailangan gawin.
0: si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: House Prosecution Panel, hindi pinag-initan si Attorney Man Scarpio ayon sa isang House Leader. Darito ang balitang atid ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Nabulaanan ni Deputy Speaker Paolo Ortega V na pinupunteryan ng House Prosecution Panel ang asawa ni Vice President Sara Duterte sa pagkapatuloy ng impeachment trial sa Senado. Ayon kay Ortega, ang pagsusuri sa kanang pinansyal na estado ay kaugnay lamang ng kanilang conjugal property dahil sila ay kasal. Ito ang tugon ni Ortega sa pahayag ni Carpio na tila ginagawa siyang collateral damage sa paglilitis. Paliwanag naman ni House Prosecutor at Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores na ang mga pag-aari at interes sa pananalapi ni Carpio ay direktang may kinalaman sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth ng Vice Presidente. Anya, ang proseso ng impeachment ay nakatuon lamang kay VP Sara at hindi kay Carpio dahil hindi naman ito impeachable officer. Itong nakaraang pang mga paglilitis na ilabas ng House Prosecution Team ang iba't ibang dokumento at records ng pananalapi na Duterte at Carpio, kabilang na mga drug bank transactions, tax declaration, at property documents bilang bahagi ng usapin ng hindi maipaliwanag na kayamanan o unexplained wealth. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakatakdang hinga ng mga kinukulang ahensya ng pamahalaan ng detalyadong plano ng paghahanda at aksyon kaugnay ng El Nino mula sa Singapore. Narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Inaasahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maipadadala ngayong Linggo sa kanyang tanggapan ang detalyadong plano ng paghahanda at aksyon ng mga concerned government agencies kaugnay ng nararamdaman ng El Nino. Ay sa Pangulo, gusto niyang malaman kung ano ang gagawin ng bawat ahensya at ang konkretong plano ng mga ito, lalo't hindi niya biro ang tatamang tagtuyot. Dapat ang tandaan na ito ay hindi lang karaniwang El Nino, kundi isang super El Nino na tatagal pa ng hanggang Marso na susunod na taon. Kaugnay nito ay pinatitiyak naman ng Presidente na mananatiling bukas ang mga paggamutan at masigurong hindi tatamaan ang power interruption ng mga ito. Pati na ang mga kailangang medical supply, sabi ng Pangulo, ay kailangang magarantiyahang hindi kukulangin, at ito'y sa gitna na rin ang inaasahang paglutang ng mga sakit na kaakibat ng matinding tagtuyot. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
8: This coming week, pagbalik ay magbibigay na sa kanya, yung bawat grupo magbibigay na sa atin ang plano, ng detailed plan, what they will do, what will DOSP do in terms of forecasting.
2: Nag-uulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Edukasyon na nanatiling top priority sa 2027 budget. Mula naman sa Kamara, narito ang report ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Nanatiling prioridad ng Kamara ang sektor ng edukasyon sa 2027 national budget. Thank you, House Appropriations Committee Chair Micaela Swansing, na sa 1.107 trillion pesos ang kabuang alokasyon para sa edukasyon na minsunod sa National Expenditure Program. Gayun man nagkaroon ng realignment upang mailipat ang pondo mula sa mga programa may hindi nagagamit ang alokasyon patungo sa mga nangangailangan na agarang suporta. Kabilang sa nadagdagan ng pondo ay yung 2.1 billion pesos para sa tertiary education subsidy, 1.77 billion pesos para naman sa tunong bunong program, at 952 million pesos para sa pagpapatayo at pagkukumpuni ng mga paaralan. Nagdagdag din ng 500 million pesos para sa school safety and security program at 300 million pesos para sa aral program. Ngayong araw nakatakdang aprobahan ng Kamara sa Ikatotong Pagbasa ang Pangukalang 2027 National Budget. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ombudsman Crispin Remulla, magulat sa unang taon ng panunungkulan. Narito ang report ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Sa kanyang unang taon ng panunungkulan, inaasahang ilalahad ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang mga akong accomplishment ng kanyang tanggapan at magiging direksyon sa susunod na taon. Nagagalapin ang kanyang first year address sa flag raising ceremony sa punong tanggapan ng Office of the Ombudsman sa Quezon City ngayong araw. Dito inaasahang bibigyang diin ni Ombudsman Remulla ang pagpapalakas ng pananagutan sa gobyerno, pag-iwas sa korupsyon at pakikilahok ng publiko sa paglaban sa katiwalian. Matatanda ang kabilang sa mga kasong tinutukan ng Ombudsman sa mga lipas na taon ang aligasyon ng korupsyon sa mga proyekto may kaugnayan sa flood control. Sa ikalawang taon ng kanyang panunungkulan, inaasahang ilalatag din ni Remulla ang mga reforma para mapalakas ang transparency sa mga transaksyon sa gobyerno at mapanagot ang mga opisyal na sangkot sa anumang uri ng korupsyon. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Tinanggap na ng Malacanang ang pagbibitiw sa pwesto ni Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda sa kapihan with media sa Singapore. Inihayag ni Pangulong Marcos na mabigat tanggapin ang resignation ni Aguda dahil sa ginagawang investigasyon dito ng Ombudsman. Ito'y may kaugnayan sa umano'y Ghost Connectivity Project na sinisiyasat ng tanggapan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Sa kabilang dako, inihayag naman ang Pangulo na papalitan ni PTB4 General Manager Lino Cayetano sa Presidential Communications Office si Acting Secretary Dave Gomez, kasunod dito ng pagkaka-bypass kay Gomez sa Commission on Appointments.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita, atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 22 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app to

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Binatikos ng National Task Force for the West Philippine Sea ang pagpasok ng barkong Chinese Maritime Malaysian 9622 at 22 Sampan sa karagatang sakop ng Kota Island noong Oktubre 9. Ayon sa task force, nagsasagawa ng ilegal na pangingisda at iniulat na pagtatapo ng basura sa dagat ang mga Chino. Lumapit pa ang mga o ang isang sampan ng 250 meters sa baybayin nang rumisponde ang Philippine Coast Guard, Philippine Marine Corps at Philippine Navy. Pinalibutan umano ang barkong Chino ang kanilang mga bangka at giniit na teritoryo ito ng China. Binigyan din ng task force na bahagi ng kalayaan, Palawan ang Kota Island at sakop ng soberanya ng Pilipinas ang karagatan nito.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pinag-iingat ng Embahada ng Pilipinas sa Riyadh at Philippine Consulate General sa Jeddah ang mga Pilipino sa Saudi Arabia. Ito'y kasunod ng pag-atake ng Houthi sa King Khalid International Airport na ikinasawi ng 12 katao at kinasugat ng 309 na iba pa. Ayon sa Saudi Arabia's General Authority of Civil Aviation, kabilang sa mga nasawi ang 4 na Saudi national at ilang mga mamamayan mula sa bansang Bangladesh, Estados Unidos, Egypt, Jordan, Syria, Palestine at Sudan. Patuloy na ginagamit sa mga o ginagamot sa mga ospital doon ang ilan sa mga sugatan. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, kabilang dito ang 2 Pilipino na naasa ICU ng ospital sa Riyadh at patuloy ang recovery. Payo naman ang Philippine Embassy sa Riyadh sa mga Pilipino roon, manatiling kalmado, mapagmatiyag at alerto sumunod sa mga abiso ng Saudi authorities at iakin ang flight status bago bumiyahe.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Intelligence gathering at information sharing, paigdingin ng Philippine National Police. Ito'y makaraang maharang sa mga bansang Laos at Thailand ang humigit-kumulang 1.5 na tonelada ng ilegal na droga na papasok sana sa Pilipinas. Yan po ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Busbusan ang pagkikipag-unay ng Philippine National Police sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, gayon din sa iba pa mga foreign counterpart nito para paigtingin ng intelligence gathering at information sharing. Ito'y makaraang maharang sa mga bansang Lao at Thailand ang humigit kumulang 1,000 tonelada ng ilegal na droga na tinatayang aabot sa bilyon-bilyon piso at nakatakdang ipustit sana papasok ng Pilipinas. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natatis Jr., kanyang ipinag-utos ang pagpaparakas ng kanilang intelligence-driven operation upang pigilan ang mga bagong paraan ng mga sindikato ng ilegal droga sa pagdadala ng mga kontrabando. Giit ni Natatis, hindi nila hahayaan makapasok ang ganoong kalaking bulto ng ilegal droga sa bansa na siyang magpapahila naman sa kanilang mga naging tagumpay sa kampanya laban dito. Hinimok din ng PNP ang publiko na huwag manawang tumulong sa mga otoridad upang sama-sama matugtukan at tuluyang mapalaya ang Pilipinas mula sa banta ng ilegal droga. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Hindi makakatulong ang pagbabawal sa social media para sa mga wala pang 18 anyos upang mapigilan ang karasan sa kabataan. Git ito ng Philippine Mental Health Association o PMHA kasunod ng pag-aproba ng Senado sa panukalang batas na magbabawal sa mga menor de edad na gumamit ng ilang social media platform. Ayon kay PMHA National Executive Director Dr. Carolina Uno Raico, hindi lamang online content ang dapat tutukan. Anya, maraming sanhi o dahilan na maaring magambag sa mga insidente ng karasan, kabilang ang mga pamamaril sa paaralan. Sa halip na ganap na ipagbawal ang social media, sinusulong ng grupo ang mga sumusunod, mahigpit na proteksyon laban sa mapaminsalang content, sapat na seryo at serbisyong pangkalusugang pangkaisipan, ligtas na kapaligiran sa paaralan at maagang pagtukoy sa mga kabataang nangangailangan ng tulong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pinalalakas ng Pilipinas at Japan ang kanilang kooperasyon upang matiyak ang matatag na supply ng langis at mapalakas ang seguridad sa enerhiya sa bansa. Kaugnay nito, nilagdaan ng Japan International Cooperation Agency o JICA at ng Department of Energy ang isang joint statement na may kaugnayan sa malawak na pagtutulungan sa enerhiya. Nilagdaan ito ni JICA Senior Vice President Yoshifumi Yoshikawa at Energy Secretary Sharon Green sa sidelines ng Asia Zero Emission Community Ministerial Meeting. Kabilang sa kasunduan ang pagsusuri sa supply at demand ng langis at ang pagpapahigting ng mga polisiya na maaring ipatupad para sa enerhiya. Ibabahagi rin ng Japan ang kaalaman nito sa pag-imbak ng reserbang petrolyo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nanawagan ng Department of Agriculture na palakasin ang mga programang pang-agrikultura para malabanan ang kagutuman at kakulangan sa masustansyang pagkain. Batay sa datos ng United Nations Food and Agriculture Organization, nasa 645 million na katao sa buong mundo ang nakakaranas ng gutom. May 2.69 billion naman ang hindi kayang tustusan ang masustansyang pagkain. Kabilang sa mga hamong nagpapalala sa sitwasyon, ang unstable na ekonomiya at climate change. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., sa ilalim ng programang Bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na pinalalakas ng DA ang produksyon ng pagkain para sa mga Pilipino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Hinihikayat ng pamahalaan ng mga kabataan na pumasok sa trabahong pagsasaka upang matugunan ang tumatandang populasyon ng mga manggagawa sa sektor. Tinalakay ang issue sa 12th Ibero-American Conference of Ministers of Agriculture and Fisheries sa Cordoba, kung saan binigyan din ang hamon ng pagpapanatili ng produksyon ng pagkain. Ayon sa mga delegado, mas pinipili ng ilang kabataan ang ibang hanap buhay na may mas mataas na kita at mas mababang panganib, sinabi ni Assistant Secretary Willie Ann Angsley. Hindi sapat ang pamamahagi ng lupa, pautang at subsidya upang malutas ang problema. Binigyan din pa niya na kailangan gawin mas kaakit-akit ang pagsasaka at pangingisda bilang mga profesyon at negosyong may maasahang kita at magandang oportunidad para sa susunod na henerasyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nazareno 2027 logo isinapubliko na ng Quiapo Church. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Inilabas na ng Minor Basilica and National Shrine ng Jesus Nazareno o Quiapo Church ang opisyal na logo para sa pagdiriwang ng Nazareno 2027. Sentro ng logo ang mahal na pong Jesus Nazareno, kasama si San Juan Bautista, ang simbahan at ang lubid na sumisimbolo naman sa pananampalataya, debosyon at misyon ng mga mananampalataya. Tampok din ang temang tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon mula sa 1 Kabanata 1, Talata 23. Ayon sa Quiapo Church, ang logo ay paanyaya sa bawat deboto na ituwid ang landas ng kanilang buhay sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa, paggawa ng mabuti at patuloy na pagsunod kay Kristo. Ang Nazareno o ang tao ng Nazareno ay ginagawa tuwing January 9 ng bawat taon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita sa Ibayong Dagat, panibagong pag-atake sa International Airport sa Riyadh, tinuturing na deklarasyon ng gera ayon sa Saudi Arabia. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Ray Sampang.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Kinukonsidera ng isang deklarasyon ng gera ang panibagong pag-atake ng grupong Houthi sa King Khalid International Airport sa Riyadh at masiditong tutugunan ng Saudi Arabia. Ayon sa ulat ng Al Jazeera English, iniulat ng Saudi Arabia General Authority of Civil Aviation o GACA, isang misa na tumama sa paliparan na kinasawi ng 12 at kinasugat ng mahigit 300 katao kabilang ang 3 Pilipino. Ang pag-atake sa nasabing paliparan ay 3 insidente simula nitong ika-6 at ika-7 na Oktubre at ito ay ika-10 ng buwang kasalukuyan. Nagcancela ng flights ang Kuwaiti Airlines, ganyan din ang Qatar at Etihad Airways sa Riyadh dahil sa security situation sa nasabing international airport. Ang mga pag-atake sa nasabing international airport sa Riyadh ay sa harap ng lumalalang labanan sa pagitan ng gobyerno ng Yemen na sinusuportahan ng Saudi Arabia at ng grupong Houthis na suportado naman ng Iran. Ito ay matapos ang pag-collapse ng isang United Nations ceasefire agreement noong 2022. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, Ray Sampang para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: Sa UAAP Season 89 Basketball Tournament, UP Fighting Maroons na naig kontra De La Salle Green Archers sa kanilang finals rematch kagabi sa Mall of Asia Arena. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
5: Tagumpay ang mga taga-Diliman kontra sa Taft sa naging finals rematch sa pagitan ng University of the Philippines Fighting Maroons at De La Salle University Green Archers. Sa UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament Sunday Night Cup sa MOA Arena, the final score 80-76. Nanguna si Noy Remogat para sa UP na nagtala ng 20 points dahilan para mag-improve ang record ng Fighting Maroons sa 3-2. Samantalang ba naman sa 3-3 ang record ng reigning champions De La Salle University dahil sa pagkatalo. Sa ibang resulta naman ng men's basketball over the weekend, tinalo ng Adamson University Soaring Falcons ang UE Red Warriors 71-64. Kinambahan ng Far Eastern University Tamaraws ang Ateneo Blue Eagles 93-70 at nanaig ang NU Bulldogs kontra UST sa overtime, final score 87-85. Rasa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
7: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
6: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Sa harap ng posibleng super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
9: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturist, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig, gaya ng mais, kamote, monggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
10: And then syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawat Binhi. Ito yung cash forward program natin kung saan tinunuan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water inbounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
9: Sa Ilalaseri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
11: A possible Super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
9: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halaor River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
8: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
9: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
8: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publico Station sa Luzon. NFA kumpiyansang makakatugon sa target na pagbili ng palay ngayong anihan sa Ilocos Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publico, Lawag City. Narito ang balitang atid ni Rani Durilag.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
2: Rani.
4: Kumpiyansa ang National Food Authority na marami silang mabibiling palay sa darating na anihan dito sa Ilocos Norte. Ito ay dahil nananatiling mataas ang presyo ng bili sa kada kilo ng palay na umaabot sa 30 piso. Ayon kay NFA Ilocos Norte Acting Branch Manager Shurin Manglinong, wala pang abiso mula sa kanilang central office kung bababa ang presyo ng pagbili ng palay sa darating na anihan. Mas pinaluwag din aniya ng NFA ang kwalifikasyon sa pagbili ng palay kahit ang mga naaning palay gamit ang combined rice harvester na karaniwang mas maraming impurities ay maaari pa rin may benta sa NFA. Ipinaliwanag ni Manglinong na magdedepende na rin sa dami ng impurities sa pamamagitan ng kalkulasyon kung magkano ang magiging huling presyo ng kada kilo nito. Dagdag pa ni Manglinong na mas mataas pa rin ang buying price ng NFA sa kasalukuyan kumpara sa alok ng mga trader. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: World Bank Group, sinusulong ang public transport modernization sa Baguio City sa pamamagitan ng electric vehicles. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito report ni Joseph Cabanas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Joseph.
5: Isinusulong ng World Bank Group ang panukalang modernisasyon ng pampublikong transportasyon sa lungsod ng Baguio sa pamamagitan ng paggamit ng digital technology, cashless payment system at mga electric vehicle. Sa Public Transport Modernization Convention na may temang Shaping the Next Phase of PTMP in Baguio City, ipinakita ng World Bank ang ginawa nilang pag-aaral upang lutasin ang suliranin ng pampublikong transportasyon kasabay ng smart mobility. Ang pulong ay pinangunahan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong kasama ang Department of Transportation, specialist ng World Bank at sektor ng transportasyon. Layunin ng konbensyon na makalikom ng mga mungkahi at komento mula sa publiko at mga stakeholders bago paunlarin ang mga panukalang programa para sa modernong transportasyon. Ayon kay Magalong, mahalagang ibatay sa datos at ebidensya ang mga desisyon upang matiyak na ang mga panukala ay naaayon sa aktual na kalagayan at pangangailangan ng mga pasahero, driver at operator, kabilang sa mga tinalakay ang paggamit ng digital tools sa pagpaplano ng mga ruta, cashless fare, vehicle rental at pagpapalit ng mga tradisyonal na sasakyan tungo sa electric vehicle. Binigyan din ng alkalde ang kahalagahan ng pagkikipagtulungan ng lungsod at stakeholders upang makabuo ng mga solusyong tutugon sa suliranin sa pampublikong transportasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Philippine Statistics Authority naglunsad ng open house sa Kalinga, bahagi ng National Statistics Month. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk. Narito ang report ni Estrella Loque.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Estrella.
6: Tagumpay ang ipinatupad ng Philippine Statistics Authority na Open House Day sa Kalinga kung saan ay nakiisa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan bilang bahagi ng selebrasyon ng National Statistics Month ng Oktubre na may temang Tuklas Pilipinas, Statistics as a Beacon towards Inclusive, Resilient and Sustainable Tourism. Ayon kay Information Officer Erica K. Katipay ng PSA Kalinga, 274 ang bilang ng nasilbihang kliyente, kabilang ang 27 nagpatala sa yakap at 15 nagpalipat ng kanilang yakap registration sa PhilHealth, 2 PhilHealth registration, 5 record updates at 15 kumuha ng member data records, 17 clients sa pag-ibig fund, kabilang ang short-term loan inquiries, request for statement of accounts, virtual pag-ibig account registration at iba pa. 26 ang nagpa-up update ng kanilang membership sa Social Security System, nag-enrolled ang kanilang disbursement accounts, nag-apply ng Social Security Number at mapang online services. 15 ang nabigyan ng PSA Kalinga ng National ID Cards in paper form. 24 ang nagpatala sa PhilSys, 6 ang nag-request ng updating ng kanilang demographic profile at 135 ang na-assistehan sa kanilang civil registry documents at iba pang kaugnay na serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Agarang solusyon sa krisis sa kuryente, panawagan ng mga miyembro ng League of Municipalities of Albay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni J.M. Olarte.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: J.M.
7: Isang malawakang pagpulong ang sinagawa ng League of Municipalities of the Philippines Albay Chapter sa pamumuno ni Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. upang kausapin ang Albay Electric Cooperative Incorporated hinggil sa patuloy na krisis ng kuryente at mga sariya ng power interruption sa buong lalawigan. Sa panayam ni LMP Albay Chapter President, Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. at payag ni Aleco Technical Services Manager Engineer Mark Jesan Dosilo, ang mga nararanasang aberya ay direktang naiugnay sa isinasagawang subsidy project sa mga lokal na pamahalaan ng Daraga, Ginubatan, Kamalig, Pobilyar at Ligaw na target matapos ang Phase 1 sa taong 2026 sa halagang 387 milyong piso. Dagdag pa rito, tiniyak ng kooperatiba na mga naturang hakbang ay magre-resulta sa pagbaba ng system loss mula sa kasalukuyang 20.7 patungo sa mas matatag na operasyon, habang puspusan din ang pag-target sa mga illegal connections na umabot sa bilang na 2,900 na residential at commercial establishments simula pa nitong 2023. Ipinangako ng Aleco na tatapusin ang paglilinis at to-verify ng mga illegal na connections sa loob ng buwan ng Oktubre bago ang pagsapit ng Nobyembre, habang binigyan din naman ni Mayor Baldo na kung hindi masusunod ang nasabing pangako, maaaring umabot ito sa tulong ng PNP upang tuluyang maayos at matuldukan ang problema. Bilang tugon sa seguridad ng mga operasyong ito, nagkaisa naman ang Police Regional Office 5 sa pumuno ni Regional Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio na magbigay ng direktang asistensya at law enforcement support sa mga operasyon laban sa jumpers at illegal connections. Ipinunto rin ni Police Brigadier General Silvio na mahigpit nitong ipinatutupad sa mga pulis sa Bicol ang mabilis na pagtugon at pag-asikasa sa mga sumbong ng publiko upang mapataas ang tiwala at respeto sa pagitan ng mga mamamayan at ng mga ahensya ng pamahalaan. Sa huli, naninindigan ng mga alkalde at ang buong pamunuan na patuloy na babantayan ang mga pinangakong timeline ng kooperatiba upang masiguro ang maayos at sustainableng serbisyo sa mga mamamayan bago magsapit ang buwan ng Disyembre. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 49 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? #panatag ang may alam.

0: ang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Mahigit 300 million pesos na halaga ng pinaghihinalaang shabu na sabat ng mga otoridad sa Cebu City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito ang report ni Angeli Tahapal Valiente.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Angeli.
3: Bulto-bultong pinaghihinala ang shabu na nagkakahalaga na mahigit 300 million pesos ang nasabat ng mga otoridad sa Cebu City sa loob lamang ng dalawang araw. Pinangunahan ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 7 ang pagsasagawa ng buy-bust operations katuwang ang Philippine National Police at Naval Forces Central. Nasabat ng mga otoridad kahapon Oktubre 11 ang nasa 41 kilo ng pinaghihinala ang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 278.8 million pesos mula sa isang habal-habal driver sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Mabolo, Cebu City. Kinilala ni PDEA 7 Regional Director Joel Paza ang suspect na si alias Erwin, 30 taong gulang at residente ng Barangay Basak Pardo nitong lungsod. Ang nasabing operasyon ay itinuturing ng PDEA 7 na pinakamalaking bulto ng ilegal na droga na kanilang nasabat mula noong 2016. Una nito noong October 9, umabot sa tinatayang 27.2 million pesos na halaga ng pinaghihinala ang shabu rin ang nasabat ng mga otoridad sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Bulacaw nitong lungsod. Tatlong individual ang nahuli matapos makuha sa kanilang pag-ingat ang nasa 4 kilo ng pinaghihinala ang shabu. Agad namang i-turn over sa PDEA 7 Regional Laboratory ang mga nakumpiskang ilegal na droga habang nakakulong naman sa detention facility ng PDEA 7 ang mga nahuling sospek. Patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kung saan nanggaling ang mga bulto ng ilegal na droga at mga taong sa likod ng ilegal na aktibidad. Ang mga nahuli ay nahaharap sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Dole Region 6 nagsagawa ng public hearing sa Western Visayas para sa sinusulong na wage increase. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Narito ang balitang atin sa atin ni Janelle Baclay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
2: Janelle.
4: Nagsagawa ng public hearing ang Regional Tripartite Wage and Productivity Board Region 6 at Dole kasama ang mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor upang pag-usapan ang isinusulong na dagdag minimum wage sa Western Visayas. Pinangunahan ni Dole 6 Director Attorney Sixto Rodriguez Jr. ang pakikipagpulong kung saan kabilang sa mga dumalo, mga labor unions, mga MSMEs at mga negosyante kung saan pinakinggan ang kanilang mga hinain sa isinusulong na dagdag sahod. Kabilang sa naging basihan ng sinusulong na wage increase sa Western Visayas ay ang pagtaas ng inflation rate at pagtaas ng presyo ng langis. Sa ngayon ay nasa 550 pesos ang minimum wage sa Western Visayas at isinusulong ng labor groups ang 200 pesos na increase. Nakatakda namang isasagawa ang ikalawang public hearing sa susunod na buwan. Para sa Bagong Pilipinas, Gina Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Pamalang panlalawigan ng tawi-tawi, pinangunahan ng pamamahagi ng bigas sa mga benepisyaryo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi. Narito ang balitang atid ni Laila Shari Nami.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Laila.
5: Patuloy ang pamamahagi ng bigas sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng pamahalaang panlalawigang Tawi-Tawi. Sa bayan ng Bungaw, nasa 400 benepisyaryo, mula sa 4 barangay ang tumanggap ng tig 20 kilong bigas sa ilalim ng programang bawat bayan makikinabang. Samantala, nasa 560 kwalipikadong benepisyaryo mula sa 3 barangay sa Panglimasugala ang tumanggap ng bigas na tig 20 kilo sa ilalim ng kaparehong programa mula sa Local Government Support Fund. Layo ng naturang programa, mapaabot ang tulong sa mga nasa vulnerableng sektor upang may sapat na pagkain ang pamilyang naghihikahos sa nagtataas ang presyo ng mga bilihin. Ayon sa LGSF Focal ng Lalawigan, makakatanggap din ang mga kwalipikadong benepisyaryo sa ibang bayan sa mga susunod na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sharinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mahigit 2,000 magsasaka at mangingisda sa Iligan City tumanggap ng ayuda bilang tugon sa epekto ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang report ni Sheriff Timhar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Sheriff,
6: nakatanggap ng tulong pinansyal ang mahigit 2,000 magsasaka at mangingisda sa Iligan City sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers, Fisherfolk and Families Program ng Administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang makatulong sa pagharap sa epekto ng El Nino. Ayon kay City Agriculturist Office Focal for Agriculture Kevin Fernand, tumanggap ang mga ito ng 2,235 pesos na ayuda. Malaking tulong anya ito sa mga magsasaka, lalo na sa pambili ng bigas at iba pang pangangailangan ng pamilya. Matatandaan kinumpirma ni Fernand na naapektuhan na ng El Nino ang 16 na barangay sa lungsod kung saan mahigit 60 magsasaka ang nalugi dahil sa kakulangan ng tubig na sumira sa mahigit 60 ektarya ng mga pananim. Sinabi rin niya na inanunsyo na rin ng Department of Agriculture ang planong ikalawang bugso ng ayuda para sa mga magsasaka ng liog at high value crops sa lungsod. Umaasa naman si Fernand na magpapatuloy pa ang suporta ng national government upang matulungan ang mga magsasaka at mangingisda na maibsan ang epekto ng El Nino. Samantala, una nang tiniyak ni Pangulong Marcos na tutulungan ang mga magsasakang naapektuhan ng El Nino kabilang ang pagbibigay ng pagsasanay sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para magkaroon sila ng ibang pagkakakitaan. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa mayin po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Lunes, October 12, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
0: News Nationwide.
1: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: radio.com/radiopilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Sa harap ng posibleng Super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
4: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturists, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig gaya ng mais, kamote, monggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
5: And then syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawak Binhi. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliit na mga water impounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
4: Sa Ililaseri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
6: A possible Super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
4: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halaor

0: River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay. Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6. Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Niño. Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
4: Philippine Standard Time, 7 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
1: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Araw po ng Lunes, ngayon ay October 12, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang mamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alianige. Siyempre tayo po isabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Radyo Magazine 1278 kHz. At sa Sports Radio 918 kHz. Pambungad natin ngayong umagang ito ng Lunes ang traffic update direkta mula sa MMDA Metro Base.
1: Radyo Pilipinas Traffic.
4: Ihatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning. Charlie, babalikan natin one more time. Charlie Nozares mula sa MMDA Metro Base. Charlie, good morning.
5: Good morning. Yes, sir, sa mga Alan, naririnig na ba ako?
4: Yes.
5: Yes, okay. At sa mga oras na ito, atin ang tingnan ang lagay ng traffic sa ilang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. At unahin natin itong southbound lane ng EDSA. Simula po dyan sa may Bonifacio Monumento Circle sa Caloocan. Papagal na po ang daloy ng traffic hanggang sa may General Latino. Ganon din po dito sa may Balintawak, Cloverleaf, yung mga nanggagaling ng NLEX. Paakyat po ng southbound ng EDSA, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Balintawak Market. Moderate traffic naman sa may West Avenue hanggang MRT North Avenue Station. At pagdating naman dito sa may Timoga Flyover, moderate to heavy traffic na rin all the way to Connecticut at hanggang pag-uwian na umakyat ng Ortigas sa flyover. At pagbaba naman ng Ortigas sa flyover, moderate traffic na lamang po yan patungo naman ng Chio Boulevard. Diyan din po sa may Estrella sa Makati, moderate traffic na rin papunta ng Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. At masusundan po yan sa may tramo, mabagal na po ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ang EDSA, moderate to heavy traffic na rin. Simula po dyan sa may Park Avenue hanggang Taft Avenue. At bahagyang babagal din ang daloy ng traffic dito naman sa may Magallanes sa flyover patungo ng Pasay Road. At pagkatawid ng Pasay Road, mabagal na po yung daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Buendia MRT Station. Moderate to heavy traffic din sa may Matizon sa Mandaluyong all the way to J. Vargas at Ortigas MRT Station. May pagbagal ding nararanasan dyan naman sa may Gate 3 ng Campo Ginalto hanggang Santolan bago umakyat ng flyover. At masusundan na lamang po yan approaching Balintawak, Cloverleaf. Bahagyang pabagal din ang daloy ng traffic. At ito naman po yung mga pababa ng 8 Bonifacio. Samantala sa may C5 at katipunan ng southbound lane ng katipunan, dyan pa lamang po sa may Commonwealth Closed Zone na flyover, moderate to heavy traffic na hanggang sa may Ateneo. At ang service road din po ng Xavierville, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. Pagdating naman ng C5 southbound sa may Eastwood, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Green Meadows. At masusundan po yan sa may TNDC Tas, mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan, papunta naman ng Lanusa. At pansamantalang luluwag yan, pero approaching naman ng Canley Road, moderate traffic din hanggang sa may Bagong Ilog. Pagdating naman sa may Kalayaan, sa Taguig na po ito, moderately moving yan na patungo naman ng market at ito yung mga papasok ng Bonifacio Global City. Samantala, northbound naman ng C5, paglabas pa lamang po ng toll gate ng Skyway, moderate to heavy traffic na po ang nararanasan dyan ng mga motorista all the way to McKinley Intersection. At muling babagal ang daloy ng traffic pagdating na po dyan sa may Libisa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, yung mga paakyat po ng Aurora Katipunan flyover, nakakaranas rin ng mabagal na daloy ng traffic hanggang makarating po yan ng Ateneo. At pansamantalang luluwag yan after ng Ateneo Gateway, pero dyan naman sa may Miriam College, moderately moving yan hanggang sa may intersection ng City Garcia. Sa Commonwealth Avenue naman yung mga nanggagaling ng Fairview, apektado na rin sa pagbagal simula po dyan sa may Labayani Road hanggang Doña Carmen. At muling babagal po yan sa may Don Fabian, mapatungo naman ng Commonwealth Market. Muling babagal ang daloy ng traffic dito na po sa may Holy Spirit o Villa Beatriz, papunta ng Luzon at tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Elliptical Road, papunta naman sa may Panulukan ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Lunes ay ending number 1 and 2. Bawal na po kayong bumiyahe ngayon hanggang alas 10 po yan ng umaga at muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, pari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan mo lang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay sa kuwang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares nag-uulat.
4: Thank you so much Charlie Nozares. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Bay.
1: Yes, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, meron tayong 15 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala.
1: Boses, kasama si Alan Alanige. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 AM.
4: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo ay makikibalita muna sa OCD sa Negros Island Region. Yung mga pagtugon, kaugnay po ng pagputok, no, ng bulkang Canlaon. Baka kausap natin, actually nung Sabado yan, hingi tayo ng mga updates sa response, of course, dyan po sa Negros Island region. Baka kausap natin this morning ang regional director ng OCD Negros Island region, si Director Donato Cermeno III. Sir, magandang umaga po.
3: Good morning sir, at sa lahat ng mga sumasubaybay sa programong ito, magandang umaga po.
4: Yes sir, hingi lang kami ng mga updates sir sa pagtugon ng ating iba't ibang ahensya ng pamahalaan kaugnay nung eruption, ano, ng Bulkang Canlaon dyan po sa NIR, sir?
3: Itong nakaraang October 10 po, noong bandang 11:46 nagkaroon po tayo ng isang moderately explosive eruption dyan sa Canlaon Volcano. Yung plume niya po ay umabot approximately mga 6 kilometers, no? Medyo mataas. Sinundan po ito ng mga ash emissions kung saan ng mga bayan na nasa northern part ng bulkan ay nakaranas ng ash fall. So ang Canlaon City, Salvador Benedicto, San Carlos, Murcia, sila po ang report na nakaranas po sila ng pagpatak ng abo. Ang alert level 2 po ay nanatili. So ang ibig sabihin ng pinagbabawal pa rin po ang nasa loob ng 4 kilometer po may danger zone. Ito po nangangahulugan na wala po tayong preemptive evacuation na ipapatupad dahil nanatili po tayo sa alert level 2, no?
4: Opo.
3: Ang opisina po sa nag-iipag-ugnayan sa mga local government units sa provincial governments, no? At kahapon po nagdagdag tayo ng mga face mask para ipamahagi po sa mga communities na apektuhan po.
4: Okay. Sa ngayon, Director Sir, as we speak, wala ng mga sulfuric odor sa palibot ng Bulkang Canlaon, sir?
3: Sa ngayon po, meron pa rin po nararanasan kasi kahapon meron tayong 10 ash emission na events. Kaninang midnight ay meron na po tayong 3 ash emission na naitala at ongoing pa yung isa ngayon. So yun po na may mga reported pa rin na sulfuric na odor na nararanasan ng mga communities natin.
4: Ayun, itong binabanggit niyo na nagkaroon pa ng mga sulfuric emissions ay hindi naman ganun kalaki ang volume ng binubuga na abo.
3: Nandun po ako sa Don Salvador Benedicto kahapon. May na-experience po akong si patuloy yung pagpatak ng abo. Subali hindi naman siya ganun kakapal. Pero sa mahigit na 24 hours na lang ang pagtatak nito ay naiipon po at pag dinadaanan ng mga motorsiklo o mga sakyan sa ang kalsada ay medyo nag-ano ito ng alikabok ng abo. So fortunately na umulan po, no? Na nakatulong po ito kung gano'n, no? Mag-flash ng mga abo pati yung mga napatakang mga pananim ay siguro na at least nalinisan yung mga dahon ng mga pananim po.
4: Ayun. Okay. Isang puntos pa. Of course, kanina nabanggit nyo na yung 4 kilometer permanent danger zone sa palibot ng bulkan ay dapat talaga hindi ito ino-occupy ng mga residente. Kumusta po ang inyong coordination with the various LGUs na nakakasakot dito sa mga areas na ito, sir?
3: Opo. Sa ngayon po, ang lahat po na residente na nasa loob ng 4 kilometer po ng danger zone ay nasa loob po ng mga evacuation centers natin. Yung Canlaon City ay mayroon pong mga 45 na families yan. At dito sa La Castellana, mga approximately mga 62. Yung iba po nakitira sa mga kamag-anak na po, pero okay. Yung iba na nandun pa rin po sa mga evacuation centers. At patuloy po natin binibigyan ito ng mga tulong. Sa ngayon po, inihahanda na natin yung mga relocation sites niya. Ito po ay kasama sa mga sa rehab and recovery plan natin para sa Canlaon. So, nasa alert level 2 pa rin tayo, kung ibig sabihin wala pang dinagdag na walang idadagdag na for preemptive evacuation po.
4: Okay. Well, in closing, Director, mensahe sa mga nanonood at nakikinig sa atin, lalo na yung pong mga malapit diyan sa Bulkang Canlaon sa Negros Island region. Please go ahead, sir.
3: Maraming salamat po, sir. Sa mga ating mga kababayan, patuloy pong makipag-unayan sa sa ating mga local officials, no, lalo na yung sa palibot ng Bulkang Canlaon. Ang sumunod po tayo sa mga instructions ng LGUs ng local government officials natin para po kung sakaling kinakailangan na maglumikas ay maayos po natin itong may patupad. Ang OCD kasama sa mga LGUs at mga national government agencies ay patuloy pong nakikipag-ugnayan para bantayan po itong sitwasyon natin ngayon.
4: Yes, sir. Okay. Director Sermeno, sir, salamat po ng marami sa mga updates na ito mula sa inyo dyan sa OCD Negros Island Region, sir.
3: Maraming salamat din po at magandang umaga.
4: Thank you. Good morning, Director Donato Sermeno III, ang Regional Director po ng Office of Civil Defense sa Negros Island Region.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: 23 minutes makalipas ang 7 AM. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
6: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
7: Maging brain gain tayo ngayon. Invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
6: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
8: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
6: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Philippine Standard Time, 26 minutes makalipas po ang 7 AM. At ngayong umaga, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Metropolitan Waterworks and Sewerage System, MWSS. Ang ating makakausap this morning ang spokesperson at the department manager ng MWSS, Engineer Patrick James Dizon. Engineer Dizon, sir, magandang umaga po.
10: Hi, Sir Alan. Magandang umaga po sa ating lahat at sa lahat po ng nakikinig at nanonood po ng inyo pong programa.
4: Yes,
10: magandang
4: sir.
10: Umaga po.
4: Opo, good morning. Siyempre, makikibalita kami from your end, kaugnay po ng mga interventions na sinasagawa ng ating MWSS. Ang basic dito ay, kumbaga, water conservation, pagtitipid ng tubig bilang paghahanda po dito sa strong at very strong El Nino. Sir.
10: Opo. Tama po kayo, Sir Alan. No? Actually, last year pa po natin po itong pinaghahandaan kasi kasabi nga po ng PAGASA, ang epekto ng El Nino ay mararamdaman natin this last quarter of 2026 po. Actually, yung una pa lamang po, nung bugso po ng El Nino, maramdaman po natin itong July kasi po na-hit po natin yung ating pong lowest elevation in the history ng ating pong Angat Dam. Ito po ay na-construct noong 1967. So, since that year po, no, ay bumaba po sa pinakamabahang level po yung ating Angat Dam na nasa 150.42 meters. Kasi po, Sir Alan, kung ang ating pong regular na operation sa ating Angat Dam, kapag na-hit po natin yung critical level na 160, ay talagang nagkakaroon na po ng interruption. Pero sa ngayon, Sir Alan, even though 150 yung na-hit po natin elevation sa ating Angat Dam, ay hindi po tayo naka-experience ng matinding interruption kasi po ay nagawa po natin yung ating pong tinatawag na mga augmentation measures. So ano po itong mga to, Sir Alan, no? I-discuss ko lamang po, no? Itong mga augmentation measures natin, ito po yung mga additional na tubig na kukuha po tayo, no, maliban sa Angat Dam kasi sa ngayon nasa 85% po ng ating pong supply ay nanggagalat na, kaya po minabuti po ng MWSS na mag-construct po ng mga additional na water sources dito sa may part po ng Laguna, Cavite, sa Carizal. Actually, sa ngayon po, Sir Alan, ay meron po tayong bagong mga water treatment plants na mag-ooperate po, patapos na po, no. Patapos na po yung construction nito at ito po ay magsusupply po sa atin ng mga additional na 452 milyong litrong tubig kada araw po, nadagdag po na tubig para po pagdating po ng El Nino, yung talagang epekto po niya next year ay may ma-operate po tayo.
4: Okay, balikan ko lang konti, Engineer Dizon, sir, yung nabanggit mo na pagmula nung ginawa ang Angat Dam na bumaba sa pinakamababang level ang tubig nito, 150-something meters, sir? Tama?
10: Tama po. 150.42 meters nitong July 25 po.
4: That was July 2025. Pagkatapos, noon, ika nga, kumagay na lowest level, pero naagapan dahil sa mga measures undertaken to prevent yung problema sa tubig. So, sa ngayon, dahil sa mga pag-ulan, ano na po ang water level ng ating Angat Dam, Engineer Dizon, sir, please?
10: Opo, magandang tanong po yan, Sir Alan, no? Kasi sa tindi po ng pag-ulan na na-experience po natin itong August saka September, ay napataas niya po yung ating pong level ng Angat Dam po, no? Mula 150.42 noong July, sa ngayon po ay nasa 208.25 meters na po. So around 58 meters or 59 meters po yung inaas po niya simula noong July. So maganda po to, Sir Alan, no? Kasi ang ating pong target pagdating po ng December ay dapat po ma-hit po natin yung 210 to 212. Kung papayagan sana tayo ng NWRB ay kung may pag-uulan pa po, no, sa ating po watershed ay hihingin po natin na patasin pa po ito ng 214 para po pagdating po ng summer next year ay hindi po tayo mahirapan.
4: Ayun, up to 214, ngayon ay 200 meters.
10: 208 meters po, Sir.
4: 208, okay. At yung normal operating level ng Angat ay ilang meters po, sir?
10: Opo, ang normal, tinatawag po nating normal operating level po, no, ay nasa pagdating po ng level po na yung paakyat ay masusupplyan po yung ating pong requirement mula sa domestic water supply dito sa Metro Manila at kasama din po yung supply po sa irrigation dito naman po sa May Bulacan. Kaya 180 meters po yung ating pong normal operating level.
4: Okay, 180 meters. But at present, we're above 200 meters. Ika nga, no? Ayun. Okay.
10: Tama po.
4: Engineer, meron tayong dalawang pangunahing water concessionaires dito sa Metro Manila. Kumusta po ang inyong ugnayan with them when it comes to mga intervention na ito para mapanatiling maayos ang supply natin ng tubig dito, halimbawa sa Metro Manila and the nearby areas, sir?
10: Actually, katulong po natin si Alan po, no, ang ating pong Maynilad sa Manila Water. So, halos every day po tayo nagko-coordinate po sa kanila at minomonitor po natin yung pagkumpleto po ng mga activities na ginagawa po nila. Kasi sa ngayon po, Sir Alan, kung mapapansin nyo po ay meron pa rin po mga interruption po. No? Pero itong mga interruption na to, ang reason po niyan ay yung mga regular na maintenance activities po, no, na ginagawa po natin para i-prepare po yung ating pong sistema pagdating po ng El Nino next year. So, yun naman po, no, continuous po yung ating pong pakikoordinate po sa kanila po.
4: Ayun, okay. So, ibig sabihin, you are constantly in touch with the water concessionaires para kung anumang mga abiso ay agad na nakakarating sa kanila, Engineer Dixon, sir.
10: Apo, tama po, Sir Alan. At paliban po po dyan, no, idagdag ko na rin po, no, ay meron po kasi tayong tinatawag na technical working group naman po.
4: Yun.
10: So, itong technical working group, it's an inter-agency government coordination po, no, kasama po ang National Water Resources Board, which Apo. Is yun po yung ating pong chairman, ang National Irrigation Administration for the irrigation, MWSS for the water supply, kasama din po natin ang NAPUCOR, which is siya po yung ating pong nag-ooperate po sa ating Angat Dam, at kasama din po ang ating pong mga concessionaryo, ang Maynilad sa Manila Water. So every month po ay nagmi-meeting po kami para mapag-usapan po yung mga ating pong mga allocation po sa tubig dito sa Metro Manila.
4: Okay. Ang ating Laguna Lake o Laguna de Bai ay isang source din ng tubig na nagagamit dito sa atin sa Metro Manila and nearby area, sir?
10: Apo. Actually, meron na po tayong, yung nabanggit ko nga kanina, 85% po, no, ng ating supply ay nanggagaling sa Angat Dam.
4: Angat,
10: so, yung remaining percentage po niyan, nasa around 9%, ay kinukuha po natin sa Laguna Lake. So, may mga water treatment plants po tayo, tatlo po sa Muntinlupa, isa sa May Rizal, at saka meron na din pong, Cardona Rizal, at meron din pong isang treatment plant na ginagawa dito sa may part ng East Bay ng Laguna Lake. Ito po yung tinatawag po nating East Bay Water Treatment Plant, na ito po yung mga bago po nating treatment plant na pwede po maka-generate po na around 250 million liters per day para ma-supply po natin yung ating pong pangangailangan dito sa may east part ng Metro Manila.
4: Ayun, okay. At hanggang sa kasalukuyan, considering na binanggit nyo na mataas ang level ng Angat Dam sa kasalukuyan, ano, wala namang napapag-usapan pa na bawasan ang oras na bukas ang na may supply ng tubig hanggang sa mga gripo ng mga bahay, sir?
10: Actually, sa ngayon po, no, ay namamanage pa naman po natin yung ating pong tubig na nanggagaling sa Angat Dam. So, part po ng ating pong mitigating measures po, no, ay ito po nga, tara po kayo yung pagbabawas po ng pressure po. No. Pressure lamang po yung binabawasan po natin. So, hindi naman po natin binabawasan yung tubig po na dumadaloy po sa ating pong sistema. So, as much as possible po, no, ang instruction po natin sa ating pong concessionaryo, ang Maynilad at Manila Water, ay dapat po ay may tubig sa ating pong gripo. So, binabawasan po nila yung pressure mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Ito po yung mga times po, Sir Alan, na kung saan ay konti yung gumagamit po ng tubig. So, doon po natin binababaan po yung pressure para po naman po sa ating pong measures na kung saan po, no, ay doon naman po nababawasan yung mga losses sa ating pong sistema.
4: Ayun, okay. Nako, Engineer, in closing, ha, baka may panawagan o kayo sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig ngayong umaga. Siyempre, dapat itong pagtitipid sa tulong sa tubig ay pagtulong-tulungan ng iba't ibang mga ahensya at maging ng ordinaryong mamamayan. Please go ahead, Engineer Dixon, sir.
10: Opo, yung epekto po ng strong El Nino ayon po sa pag-asa sir Almo, no, ay mararamdaman natin hanggang next year. Kaya patuloy po kaming nanawagan, gaya nga po ng panawagan po ng Department of Energy po, no, sa pagtitipid po ng kuryente at ng gasolina, ay ganun din po yung ating pong panawagan sa patuloy na na pag-practice po ng wise po ng pag-ang tubig. Tama po yung sir Alan, no, lamang po ito whole of the government approach, kundi ang kailangan po natin ay whole of the society approach na po. Kasi po, marami po tayo pwedeng may tulong para makapag-prepare po tayo sa El Nino. So ang advice lang po namin, Sir Alan, ay sundan lang po nila yung ating po mga advisories po na pinupost po natin sa ating po mga social media accounts, pati din po yung mga tips na binibigay po sa atin ng DNR, National Water Resources Board, Manila Water, kung paano po tayo makakatulong sa pagtitipid po ng tubig. So, sa alam nitong unti-unti po natin ginagawang pagtitipid ay kapag bawat isa ay gagawin po ito, ay malaki po yung may tutulong para malagpasan po natin yung matinding epekto ng El Nino.
4: Mm-hmm. Okay, Engineer Dizon, sir, salamat po na marami sa mga update mula sa ating MWSS, sir.
10: Magandang salamat, ay magandang umaga po Sir Alan at salamat po sa pagkakataon.
4: Thank you, good morning sir. Si Engineer Patrick James Dizon, ang spokesperson at Department Manager ng Metropolitan Water Works and Sewerage System, MWSS. 38 minutes makalipas pong 7 a.m. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
11: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
12: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
11: Kaugnay nito, ang PAC-Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC-Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
9: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: 41 minutes makalipas pong 7 AM. Bilang ng mga lugar na sinailalim na sa state of calamity dahil po sa very strong El Nino, umakyat na sa 107. Ito po ayon sa NDRRMC. Ang detalye, yatid sa atin ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: J. Mark.
2: Pusalan, magandang umaga. Nadagdagan pa ang bilang ng mga lugar na nagdeklara ng state of calamity bunsod ng epekto ng very strong El Nino sa bansa. Batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot na sa 107 ang mga lokalidad na nagdeklara ng state of calamity. Kabilang sa mga bagong naitala ang bayan ng Lope de Vega sa Northern Sabar na nagdeklara ng state of calamity nitong Oktobre 7. Sa kabuuan, 66 na lokalidad na nagdeklara ng state of calamity sa Region 2 o Cagayan Valley Region, 23 sa Region 13 o Canada, 12 sa Bicol Region o Region 5, 4 sa Region 4A o Calabarzon, habang tig-isa naman sa Region 8 o Eastern Visayas at Region 12 o Soccsaryen Region. Sa Batala, umabot naman sa 121,185 pamilya o katumbas ng 451,889 na individual ang apektado ng El Nino sa may 1,019 na barangay sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Thank you, J. Mark Dagala. Ito, balita naman mula diyan sa lungsod ng Maynila. Pang matagalang kapayapaan sa BARMM, tanging si Pangulong Marcos Jr. lang ang makakapagpatupad ayon po sa isang civic organization.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ang detalye atin sa atin ni Lawrence Tanhoko. Lawrence!
3: Alan, hinihikayat ng bang sa Moro Civic Group na Amana Barm si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Natugunan ang kanilang sulat na itinadala. Ito'y kaugnay sa hangad ng grupo ng tatagpulong si Pangulong Marcos Jr. kay Alhaj Murat Ibrahim, ang chairman ng Moro Islamic Liberation Front o MILF, para pag-usapan ang kapayapaan sa gyera na higit 50 years na na nagaganap. Ayon kay Sultan Alim Saad Amape, ang convener ng Amana Barm, kung magaganap ang pag-uusap at kailangan, may naturing itong isang malaking hakbang in sa pangmatagalang kapayapaan sa pagitan ng gobyerno at MILF. Anya, tanging si Pangulong Marcos Jr. lamang ang may kakayahan na tapusin ang kaguluhan sa unang sinubukan itigil ng kanyang ama na si Pangulong Marcos Sr. sa ilalim ng Tripoli Agreement noong 1976. Paliwanag pa ni Sultan Amate na sa 14,000 former MILF fighters ang nagaantay ng suko ang kanilang armas, intuloy na nagpapatupad ang peace agreement. Paliwanag pa ni Sultan Amate mula noong September 14, Barm elections, marami nang nakusap si Pangulong Marcos Jr. sa iba't ibang leader ng bangsa Moro kung saan bukutangin na lamang si MILF Chairman Ibrahim ang hindi pa nakakaharap nito. Dahil dito, umaasa ang kanilang grupo na matuloy ang usapang pirmahan para sa kapayapaan bago mo po ang 80 miyembro ng Parliament sa Barm sa October 30, 2026. Wala pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you si Lawrence Tanhoko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: O dito muna tayo sa Quezon City ha. Ito hong Quezon City Councilor na naronda ng walang suot na helmet. Inisyuhan ang show cause order ng Land Transportation Office, LTO. Ang detalye atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mary!
4: Naglabas ng show cause order ngayon ng Land Transportation Office laban sa isang konsehal sa Quezon City matapos umanong makitang nagro-ronda sakay ng three-wheel motorcycle nang walang suot na standard protective helmet. Batay sa video na nakarating sa ahensya, kasama umano ang konsehal sa pagro-ronda ng ilang opisyal ng barangay nang mangyari ang insidente. Sa direktiba ni LTO Chief Asik Marcos Lacanilao, inatasan ng rehistrado may-ari at rider ng motorsiklo na humarap sa Intelligence Investigation Division sa October 22 at pinagpapaliwanag kung bakit hindi dapat mapanagot sa paglabag sa Mandatory Use of Motorcycle Helmets Act. Kaugnay nito, isa sa ilalim sa 70 araw na suspensyon ang lisensya ng rider at inilagay na rin sa alarm status ang naturang three-wheel motorcycle. Binigyang diin naman ni Asik Lacanilao na hindi dahilan ang pagroronda para baliwalain na ang batas trapiko. Mula sa LTO para sa Bagong Pilipinas, Mer and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Update po yan mula sa Quezon City. So, konsehal ng QC, nagmotor, nagronda, walang helmet, na-issuehan ng show cause order ng LTO. Ang oras natin, 47 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang ha, ilan munang mga paalala.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
5: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko,
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
1: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. At ngayong umaga, mga kaibigan, pag-usapan natin itong International Day for Disaster Risk Reduction 2026. Bukas na ho yan, bukas na. Makakausap natin, ha? Nako, salamat, ha? Nagpunta siya mismo dito sa studio. Director Vicente Gregorio Tomas, ang Director for Disaster Preparedness Service ng ating Office of Civil Defense. Sir, magandang umaga po.
11: Sir, magandang umaga po sa inyo, sa inyong pong mga listeners and viewers. Maraming salamat po sa pag-imbita po sa amin.
1: Yes, sir. Well, una, bigyan mo nga kami please ng background there. Ano po itong International Day for Disaster Risk Reduction? Bukas na pala ito, Director. Sir, please.
11: Yes, sir. Ito po ay bukas gugunitain, October 13 po, Tuesday. So ang tema po nito ay disaster resilience starts at home. Bali po ang layunin po nito, sir, ay magbigay po ng kaalaman sa ating pong publiko, lalo na po sa tahanan, ang bawat miyembro ng pamilya na ang importante po yung paghahanda at maging ligtas ang bawat miyembro ng pamilya po, sir.
1: Ayan, okay. Nabanggit mo, sir, Director. This preparedness begins at home.
11: Yes, sir.
1: Ayan, hindi yung iba palagi nalang nakaturo sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Mahalaga na sa kanya-kanyang bahay o tahanan, doon nagsisimula ang pagiging aware at pagiging handa ng bawat mamamayan. Director, sir.
11: Tama po, sir. Kaya po yung sinabi ng IDDRR na ang tema for this year, resilience starts at home, hindi po yung pamahalan lang po ang aasahan natin.
1: Mm-hmm.
11: Kung hindi ito'y sama-sama, nag-uumpisa po sa ating sarili, sa ating pong miyembro ng pamilya. At dapat pong malaman ano po yung mga hazard areas, yung rota, at paano yung koordinasyon na dapat gawin po nila, sir.
1: Yan, okay, yung hazard areas, mga ruta. So halimbawa, basic halimbawa ng mga kababayan natin, dapat yung buong pamilya nag-uusap-usap kung sakaling lumindol, halimbawa, o kung sakaling bumaha. Pag lumindol, ito ang identified na safe area. Dapat doon tayo magkikita-kita, something like that. Ganun ba yun, sir?
11: Tama po kayo, sir. importante po na malaman ng bawat membro pa ng pamilya. Lalo na po kung meron tayong elderly, meron po tayong buntis, o kaya po may mga comorbidities na kasama po sa bahay. Alam po ng bawat isa, paano po tayo magtutulungan, saan po pupunta, saan po tayo tatawag, at may basic po na emergency kit. Yun. Hindi po kailangan na garbong gobag ang dala po nila, sir.
1: Mm-mm. Ayan, nabanggit mo, Director, yung basic na emergency kit o yung go back na bit-bit dapat ng pamilya kung kinakailangang lumikas. Basically, paalala, ano po ang mga dapat na laman ng mga ito, sir?
11: Thank you po, sir. Simple lang po. Magdala po ng unang-una po yung flashlight, baterya po. Dahil ngayon, we are in the age of technology, importante po yung cellphone.
1: Yan.
11: Yung pong pang-charge sa cellphone o yung power bank. At yung mga importanteng dokumentos po, ID at iba po pong mga dapat bitbitin ng isang miyembro ng pamilya na patungo po siya doon sa safe area po, sir.
1: Ayan. So, flashlight na may baterya, cellphone, mga charger, power bank para maayos pa rin ang koordinasyon at komunikasyon with other members of the family, sir. Ano?
11: Tama po, sir. Tama
1: Ayan.
11: Po.
1: Okay. Well, siguro may dagdag ko rin. Ano? Kung halimbawang matindi ang naging sakuna, namatay ang mga kuryente, walang power, hindi gumagana ang mga generator, so naka-off ang mga telco sites, mahalaga rin siguro may bit-bit silang yung ordinaryong transistor radio, sir, na may baterya para at least makakakuha pa rin ng impormasyon, sir, di ba?
11: Tama kayo, sir. Hindi kailangan na high-tech yung pong basic na transistor radio. Mm-hmm. Sa bahay po namin, may maliit po kaming radio at nakikinig po kami. Gaya po sa inyong program, almost everyday po. Before going to work or going to school, kailangan po alam natin ano po yung dapat gawin, iwasan upang maging ligtas po ang lahat.
1: Ayan. At siyempre, nabanggit nyo, halimbawa, kung dun sa pamilya ay merong mga may karamdaman,
11: opo,
1: abay dapat bit-bit din nila yung mga meds o yung mga gamot na kailangan nung kasama nilang may karamdaman, sir, di ba?
11: Tama po, sir. Yung pong first aid kit o yung simpleng go bag, nandun na po yung mga maintenance po nila doon. Band-aid o alcohol o mask at iba pa pong mga importanteng bagay na dapat dala nila upang manatiling ligtas ang kanilang kalusugan po, sir.
1: Ayun. Siyempre, ayun, napapag-usapan natin yung go bag. Ano? Siyempre, yung ibang mga kababayan natin na maaring iniisip ano ang appropriate na lalagyan ko ng mga ito kung sakaling wala naman akong bag, ano? Pero ang kailangan dyan, halimbawa, unang-una, yung hindi mababasa, waterproof, kahit papano, Director, di ba?
11: Tama po, sir. Yung pong hindi mababasa, nandyan po yung mga recycled plastics. Umbes na itapon po natin, ito po, magagamit po natin dahil resilient po ito. Hindi po basta nalulusaw pag nabasa po siya.
1: Ayan. Eh, siyempre, mga extra damit din kung sakali.
11: Opo, sir, damit.
1: O mga pagkain na ready to eat na.
11: Opo,
1: hindi
11: tubig
1: latang
11: po, tubig, sir.
1: Mahalaga, tubig, of course. Ayan. Okay, balikan ko yung topic natin na magaganap bukas. Ano? Ano ba ang kahalagahan, Director Sir, nitong tinatawag na International Day for Disaster Risk Reduction? Para sa ating mga Pilipino, di ba? Eh, palagi na lang tayong nagkakaroon ng mga sakuna, palagi rin tayong hinahagupit ng matinding mga bagyo, sir.
11: Tama po kayo dun, sir. Bali po ang tema, Resilience Starts at Home.
1: Mm-hmm.
11: Dito po binibigyan po natin ng practical lang po na mga bagay o dapat po nilang gawin. Kasama po dito, sir, yung pag-launch o yung pag-kuan po natin, yung pagsasatupad po nung ating tinatawag na ligtas na tahanan po at paaralan. Yun po yung tema natin po sa local version. So, isang ligtas na tahanan at paaralan. At dito po yung pong at ginagawa po natin dito, binibigyan po sila ng mga practical na datos, lalo na po yung 28 videos po na naglalaman po ng dapat po nilang gawin at ito po ay dapat palaganapin po sa komunidad.
1: Opo.
11: At sa lahat po ng areas na nasaan man po tayo.
1: Ayun. And this will be officially launched tomorrow, sir?
11: Opo, sir. 13 October, Tuesday po, sir.
1: Okay. And kindly walk us through anong mga ma-expect na ating mga kababayan doon sa launch nito bukas, sir, please.
11: Yes, sir. Bali po, nandiyan po yung isang eskwela po na na-identify sa Pasig kasama po na ating butihing Mayor Bico po at iba pa pong mga key officials ng ating pong pamahalaan. Sama-sama po tayong mag-o-observe po nitong IDDRR or International Day for Disaster Risk Reduction. Kaya po dito, inianyayahan po natin ang sambayanan na makisama po tayo, makiisa po tayo. Nandito na rin po yung launching ng Panatag Pilipinas 3.0. Mm. Meaning, na-enhance na po from 2.0, naging 3.0 na po siya, sir. Kaya po, ulitin ko po, yung tema ng ating local version ay panatag na tahanan o ligtas na tahanan at paaralan po, sir.
1: Ayan. Okay. Nako, sayang at we're running out of time dito sa ating programa. But in closing, Director Tomas, sir, mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin para mas maging dapat mas nasa kalooban ng bawat isa ang pagiging alerto at pagiging handa. Please, go ahead, sir.
11: Thank you po, sir. Mula po sa ating Pangulo, ang ating pong Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang chairman naman po ng Disaster Risk Reduction Management Council, si Secretary Gibo Teodoro, at sa OCD po, si Undersecretary Harold Cabreros, sampung po ng mga kasama namin na bukas po, 13 October, ang International Day for Disaster Risk Reduction. Ginugunita po natin ito. Sama-sama po tayo upang maging ligtas ang tahanan, ang bawat guro at estudyante o mag-aaral at maging prepared po. Laging handa po tayo sa anumang sakuna before, during, and after. And thank you po, sir, sa pagkakatong binigay niyo po sa Office of Civil Defense.
1: Yes, sir. Nako, thank you, Director Tomas, sir. Maganda umaga po. Thank you for dropping by dito sa studio mismo, sir. Ha? Salamat na marami. Mga kaibigan, yes, Director Vicente Gregorio Tomas, spokesperson po ng Office of Civil Defense, ang ating nakapanayam, okay? Bye-bye time muna kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Monday, October 12, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Glory Fe Bagon, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Arnel Villamor, Mark Bukiron, Mary Ann Milios, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website,

0: radio.com/radiopilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.